fired plants have Bukonit available sa sangka red alert episode. No? May una man nga rong TV1 units at 1 and 2 offline dahil may mga problema nga nakikita mga katruparo in GCP. No? So, hindi man pwede nga ang bago niyang i-remind tayong republiko, magtiis anay kita. Hasta nga magbalik sa normal, roaton ka rin mga planta. Hindi naman pwede rin nga mauro niya, hasta saan o kita magtiis. Diba? You know, kuryente is bukong tarat luho. Pundasyon tara mga katrupa at negosyo. Sa ospital, sa eskwilahan, telecommunication, tubig, cold storage. Diba? Rung manufacturing, agrong, maging rung mga ordinaryo nga pangabuhian at mga pumuli. So kung manipis rung reserve, agpauman-uman kita nga red alert, rung question is, bukong yamang it may kuryente baga kita makaroon yun man nga adlaw? Diba? So the question is, mauno katibay ruaton ka nga energy system. Kung may una nga sangka planta nga bigla agad ang pumalya mga di kara kita mas nagakabaga ka sa sitwasyon. Ha? Kung rung pagkaduga it pila ka mga generating units it anait in GCP bastante baga nga pauman-uman kita nga pirmila ta kita red alert, yellow alert. Kasi pag ginamba mong red alert, masyadong manipis ro safety margin it grid it in GCP. Ag mas delikado rayats because pati ro Mindanao naka-experience sa it mas mahigpit nga supply condition mga katrupa it anda karang kuryente. Kasi iya kita sa Bisayas nagasalig kita sa interconnection para sa parte nga ra it supply mga katrupa it kuryente. Ah? Pero bukon man it tama nga bago niya ginaton daya ka nga mga kompanya o sangka power plant nga dapat tanaon rung mga bago nga mga sistema makaron. Maintenance, reliability at generating plant, transmission capacity, reserve requirements, mga bago nga mga generation projects, energy storage una. At kung baga may mga bastante nga mga contingency kung in kaso nga maduga or gulpihan nga nga outage mga katrupa at supply kuryente. So, ano ro temporary action? Arayang gilang kita ka na. Battery energy storage. Power parts. O makabulig-bulig matabisan pa paano. Ha? Pero para katon, bukong na itban-aid. Kung hindi maayos ro, mga nagapanguna nga nga problema sa aton ka nga reserve capacity, mga katulad. No? So, raton na lang kara, hindi natin paghugaton. Kapin pa sa gobyerno, ha? Na hindi nyo paghugaton nga mag-grid alert kita permi. Raton ka nga mga grid bago kita maghugag itseryo. Ha? Rotama nga enerhiya, ita nga palisiya nga dapat sundon, dapat preventive. Bukon it-reactive na nagkaganap. Dapat may bastante kita nga reserve bago magnipis rong supply. Dapat may klaro nga maintenance planning ag may diversified sources of generation para hindi kita maapektuhan it husto. Hindi magbahaw ro problema. So, kung ro mga ordinaryo nga mga consumer, paano tara? Mamba natin alarming ito. Pero mas alarming kung magiging normal rong tanan katon medyo adlaw-adlaw na ta may red alert din rong alarming. Diba? So hindi man na maging kaparte taton karang mga pagpangabuhi sa Bisayas pati rong mga taga Mindanao
nga harala ta pirmi naging kaparte ko tarong brand out ta sa atong nga pagpangapuhi. Diba? Agkasayad man tanan pati ro gobyerno nga ro Pilipinas nagabahurong demanda sa kuryente. Na kun hindi natong pabaskugon ra makaron, mas mahal ag mas basi masakla pagid ro magiging problema mga katropa kun mas mabaho pa nga ekonomiya ro magasugod yas Pilipinas ag mas maabo pa nga demand or mataas nga demand ro ginatanan. No? So in short, wang kita nagakinangan it mas maabo pa nga mga power plants, kinangan nato nung mas masaligan nga power system iya sa Pilipinas. Mga katropa. Dito ginatanaw naton karon. Oy, sa atong makaron nga pag propadayon diri ang gidar. Sa atong makaron nga pag ruratsada aton karang nga pag ililiba mga katropa dayang porsyon ato dakaton it Santon Golda Coffee Mix. So, kapi-kapi nga ni kita mga katropa na it Santon Golda Coffee Mix ha. Sa aton karang nga mga naga relax-relax. Oy, kung nag-uwi exercise ka, after it exercise maginom it Santon Golda Coffee. Ro kape nga bukon yang it manami rulasa kundi makabulig sa aton karanga gawas nagapabaskog it aton karanga resistensya doon kape malat amatood no pero gabaskog tara imo karanga immune system war right side effects may santon malunggay spirulina garlic mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkainyain nga bagatian so kung may acid ka man abi una ay harot ro kape nga makabulig ida kinyo no Santon Gold Coffee Mix ha. Pero manami pagid is may glutathione imaw para pam glutathione ng collagen para sa pampanami taton karon nga panit mga katropa Santon Gold Coffee Mix sa kape nga nagaamlig sa aton nga kagawasan sa aton nga panit ug siyempre sa aton karon oy 8:12 na har aton nga oras madali ang gid sa aton makaron nga pagpropadayon sa aton karon nga pag pangalagad dali ang iba pagid nga mga mainit nga mga topiko balikan nato na pagkatapos yang itaton karon nga mga reminders kindly stand by Bullseye!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw.
4: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Daniela Bautista, it, Nalangay Nuevo, Malinaw Aklan. Nagapasayama sa XFM, agkay Dr. Ramilito Uy, sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo, mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
11: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di na natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
15: Science on Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
3: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sa grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
4: The secret of health.
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
4: The secret of health.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
6: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
6: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
9: para sa malakas na buto.
10: Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
11: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
12: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
11: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan. The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
13: Santon Gold Live Testimony.
14: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
15: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
17: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Balanced diet?
20: Check.
19: Regular exercise?
20: Check.
19: Vision X Plus?
20: Check.
19: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
18: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
21: X FM.
9: Para sa malakas na buto.
10: Premium D3,
9: matibay na immune system.
10: Premium D3,
9: proteksyon sa bacteria at viruses.
10: Premium D3,
9: ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
10: Premium D3,
9: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
22: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Santon Plus Herbal Soap.
23: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
24: Sister Pain.
25: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
24: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
24: Ibilis sa mga butika.

0: Pari kita mga katropa, haraton ka nga oras sa alas 8.28 na sa agaw. Ngayon porsyon na ito na katon Santon Vitamin C. Kinangan na ito pabaskogong gidaraton nga resistensya. Gabigid sa mga physical activities sa mga katropa. No? Ginapabaskog na raton nga resistensya, ginasukan ro fatigue, ginabuligan nga mapanami ro aton karanga gawas ag kapinpang kung may mga ginabat sa kita, madasig nga makarecover sa mga bagat. Santon Vitamin C, mga katropa, importante ra sa aton karanga mga igmanghod, sa aton karanga mga inunga. Santon Vitamin C, aton karanga gawas ro vitamin C, halin sa Santon na. O, doyon gudaan. So, importante karon mga katropa. Harana, ibasyada na aton kinyo, ro paayag itag iyang raita baka, nga tinakaw, worth 30,000 pesos, pang kwanta kong tanan na to eh. Panggamit sa pang pa-check up pa. Pagin mo tayo dalit at mga kawatan nga rawat na nag-uuso ita pangabuhit. Si Jimmy Talamisan ita barangay Baybay sa Banway Tangalan, may pagpahayag, pamatian tayo mga katropa.
1: So tay, paano ni mo nasayuran nga harot agal ino dagasa ta it manakaw inyo karang baka?
2: Lunis it anang agahon nyo na hindi ako tabas, ubos ko to. Ay gin kuan ko ta gin painog pa to bitapon niya ron ay pagkaaga ay nagpalmata nag gawmat na ako unda pa talang baka nagpalo pa sa sanas isama buhay buhay ako to mga siguro mala city siguro ako to nagabot ay linunog mo ako ng baka ay pagkauli na ako nito tayo wautang baka
1: gabi eh
2: agahon niya oo. Ay rin abe ay lunes no wala abi na ako ng butang asot magahon it martes. Akong buhay, nagatamabutan mo at Martes na tagahon.
1: Pero ano ka na usually ni mo tayo nga ginaubra? Kada hapon, asad gabi, ito at taron, or ginauli mo tayo sa inyo?
2: Wala. Ay, salig man tayo na biya ko, di ka rin. Iwa matabi rin, halin ka to. Naiwan na ako sa nang tatlo rin noon.
1: Pilang bilog rin na natakaw?
2: Bilog na. Tatlo sa daro, mag-ina, naiwan ng tiyo.
1: Ay, alin doon, habuot doon tiyo o inagid?
2: Tagturo kita nga turo, ano nga.
1: Tag-ina?
2: Oo, tagturo ta.
1: Oh.
2: Ano nga.
1: Rocky.
2: Rocky.
1: So, pila ba man na bubanta nga balor katotay?
2: Ay, na yung kakontot, 20 eh. Yung dagon, abay kakontot.
1: Inagbaligya o takunta man?
2: Oo. Sige na pa-check up yung tanakontot ay alin mo, iwata.
1: Ikaw ro ka pa-check up?
2: Oo. Oh.
1: Okay. So, inagbaligyan ko tanin nyo para ipang-check up ni mo. So, makaroon, nasa makaroon, wag kita kamot information kung siin.
2: Wag
1: kita takapan o tayo sa unahan.
2: Kaya nga, inuwan abi to. Uwan abi.
1: Agahon pat ay, ni mo binalikan, wag ka lagi.
2: Mamang, oso iya, sa paano nga, ano tang oso iya na ako, tumagalas na ibi ta.
1: Abi, manawat posibilidad niya, naka, takas yat ah or nagtinikang tika
2: kag dagaro kagat kabahaba kagat hindi pag ito
1: so nagapati gid ikaw nga tinakaw gid
2: tungod kita nay may agi pa bit anang top down ning ando sa binitir sada ito ito nagtaga ipan ng baka di ka to ay
1: so nakatap down
2: oo kinargat ang duda tinargat top down to ano.
1: Huwag mo napanuhan ka rin niya, mga gaagi, ang top down niya.
2: Huwag.
1: Medyo buot matagariya.
2: Inuugan tabi ito. Siguro, gala city ito. Umpisa tayo nito, uugan ito. Sa 8 o sa alas 12. Huwag ang tagaom ka ito nga, maduga ron. Ay, halin ka ito ay, daw niya tanako noon, bayan niya tanon, tagbuhi pang panugangan na di ka ron. Kung may kabakaan siya nakuna, ay, salig matako niya. Una matang, huwag matat naga. Takaw ron ay buhay-buhay takakon
1: ko. So, pigtigpilang bugan or dagon tayo ikaw aga baligya rayon it baka?
2: Ay, kung ano, hindi yung dagon niya tayo kung itong sakripisyo.
1: Ay, inagbaligya o?
2: Oo, inagbaligya.
1: Ano mga tiyo nga ron? Inagbaligya man niya gini mo or
2: ay, wala,
1: abaw?
2: Ay, bahaw ko pat abing ta. Ay, anang ina nga to, dito, tabi na akong butang ko, ako man. Ay, nabukulat din yan, ay ako nabutang ko.
1: Ay, makaroon, saan mo gimbutang ro iba?
2: Ito, kato.
1: Tag, madali mo at magtunan man.
2: Oo, oh, hindi ka alam mo na karoon nga, Juan. Asa di ka lang magbantaya, no? Asa ito sa, ano, at mga tiyan ako, no?
1: Napablatter yun ninyo, Ratay?
2: Oo, pagka, kung nage, blatted na ako nito, Lunis. Anong Martes nga, pagka pa?
1: Ba't mga, na, ano, bimana, nahagip sa CCTV? May mga CCTV may, yes area.
2: Gin ko alam mo, to, gin review naman ito sa may, Malago niya to ay. Mga alas 12:44 na top down sumuod ag motor. Pinauna ang motor pa suod ba pa tuba. Tapos ay masunog, masunod din do pano ro anang top down. Pero may tabon ba?
1: Hindi makita yung tsura.
2: Tabon sa. Hindi mo klaro. Pagbalik na, alas 12:44, pagbalik na na, laon na di city ko pagawa.
1: May baka?
2: Ay, di na makita. Ay, may tabon yun, tas baba ko. Ang libot yung tabon sa ako.
1: Waka mo, mga nabalitaan niya, mga gimbaligya, ah, na baka pa.
2: Wagin.
1: Okay.
2: Wagin ako kato ka sa inyo, may gimbaligya. Pero wagin na ito, masaya rin ako.
1: Yan sa inyong area, ikaw malang mando, hatakawan.
2: Oo. Wag kita halik ka to asat naguwang ko wag kita kumbati ng itakawan bay bay nga.
1: Karon daya ka.
2: Karon daya. Gasalig man ako kon ro nay permit na umbutang bakay.
1: Oo. So adlaw-adlaw agahon pagatay kay turn ga agto.
2: Oo. Pero ginasa kon binakon don mapanot na biya nay ko tan sa gahon. Tapos ay halinon ko day mo pagka tapos ko bisita tanas ay gawa utagali. Gasalig ta ko nay. Una pagka pauta.
1: Okay.
3: First time ni mo mag-alaga tayo at baka.
2: Buhay yun. Ano mong nalaga ako?
3: At pilang bisis ni mo nga naging baka ro. Ang may baligya ro baka.
2: Ay, pilot ako kabaligya ko at baka. Abo ut ha?
3: Oo.
2: Ay, una nga tabi, aming ko, kala be, daywa ro, tiyo nga tabi ro, anang ina. Baligya ko, aming ko, kwan baga, aming ko, waga, kwan ro, anang nga, tiyo, wabaga, ano, min ko naga.
3: Betidi?
2: Oo, min ko, nakuan bet gatas abira ng ina, min ko mahina para tiyo.
3: Hmm.
2: Baligya ko, another one ako nagalaga. Pero yun ay, gina, kung kunsin mabahaw ay gina, baligya ko hunda yun.
3: Hmm. Sa Tamalago na to, tayo tagito nga sa CCTV.
1: So, ikos nag-agi?
3: Nag-bakay kim ko una to, or?
2: Wa sa baka. Ning pa-review ko ang ito kanda sa CCTV sa.
3: Pero dato itong akuan, hey, wa takin mo ka baka ron ka dati.
2: Awa.
3: Awa ka ta.
2: Awa
3: sa mga nagbakal kay mo tayo ng agtunan ni mo.
2: Awa na ako ng pag-agtunan eh. Wa. Wa man ako na biron pag isong bill ka na basta ginabaligya ko ba?
1: Pero may buyer ka out in kunta ka ron tayo.
2: Ay, may ko lang katong nagabaka, pero wa kami makasugot sa ito. May nag-agko iya. Akong man ka man na dito.
1: 20 mil ro inyong istoryahan.
2: Sa akong ang unga ito, sa umaga, dahi, kung ito na akong kuno 8-20 ay buo nanda.
1: Barato ko aron tay.
2: Oo, oh, sa hindi ako magkano, na 20 ko tabi.
3: Usually makapilahan nun tayo mga egg.
2: Ay ginaigan ko to 30. Kung mag-ayo ang matagin mata sa nakatong, 25 matahay. Naging tanaw pa sa kampo do, ay kunin mo man na anong nung manang kon, mga 30 manal, na iwaon manal ni Gusante. Pero man akong 25, tawaan niyo tama na. Kasi wala mat nag-agtayab
3: eh. Ay kung mga turot, mga doon, na mga 30 taon, gilmatara na nga presyo. Oo,
2: mas mag, kung yung sa 25, natawag ko tato, mas mag nabapas 25, basta di ang bawa magkawin sa 20.
3: Pero kung inahan, mga pilahan na naka...
2: Ay, kung mga inahan, hindi na ako ta, mga 40 taon taro.
3: Ah, mga 40 taon taro.
2: Oo, kung baligya ka.
1: Ano yung mong, ano kung tatay, particular nga ginabatsyag makarnag-need ni mo magpa-check up?
2: Ay, bot ang nabatsyag.
1: Kumbagay pang tanan nyo, nabiman na rin kung
2: ta. Oo. Tapos mo natagunta akong ginakuan
1: patika. Nasalig-saligan.
2: Oh, ay, para man to sa kumunga. Bukon nyo para kakunta.
1: Oo.
2: Pag sa akong mga kapuhan.
1: Ay, makaroon tayo. Ano yung plano ka ray? What a gap on it?
2: Ay?
1: Information. Wa gina it. Ano ron? Update man niya ako si In.
2: Ay, kapag ang nguyo nga ako nga, madakpan lang nung taro yung panakaw ba? Agad bukon niya takoro andang mabiktima.
1: Oo, kapintig uhugan, no?
2: Pagod, anda ba ay, diyon sa magto sa ibang mag-inanakaw pa, sanda? Madakpan niya ta, sanda?
1: Oo.
2: Ganyan ta akong ginakon. Ikaw, oo, malabi kung magpinanakaw, roan lang natakaw, pero man kakon niya rin, sos, may mga tayo, ga, kung abiya ko, nag-gagab, nag-umiresintuhan lang abiya ko, tiyan, has? Tapos ay mag-gagab ko, nakutumpay, gahon, hapon, bim lang ang ubray, ha? Kung gid man labi ako to bra nga kwan.
3: Sa iya sa tangalan tay, kwan da may nabalitaan ka man dati nga mga ging takaw man nga mga baka.
2: May ko sa ampod niya to kahapon no ay, bukol niya man at ikaw ging takawan, may sanong man siya man siya no. Ag may sa anang kwan man sa tagas, ay tao mga kwan, bukol niya man at ikaw. Huwag mga kwan ay rangos ng bago na ay, Diot ang dagon biyang sakripisyo ko to, buo niyo ta.
3: Ay, mawat, imong ginahit.
2: Oo, ay, tradlaw, ay, ginapasilong ko ron. Hmm. Ay, sa ganas, magpahabog baka ko. Karayang taliwa, nung mga tanong, may pagkabaka na di kang ginagawin. Huwag kita nagkaduga.
3: Imot, agad yun.
2: Oo, pagkakakwanyot na, hindi may tanong mong tiyara. Iyaw na ako mong dinamong baka, iyaw na duga ka nisa.
1: Huwag mga bagay ikto tay, sa area kung sa imugin.
2: Ay, di kami lang sa unahan, no?
1: Huwag man sa nakapan, o.
2: Wa. Nuga na, be.
1: Ay, pwede itong agyan sa piyakay.
2: Ha?
1: May pwedeng agyan or di ka naman lang man.
2: May agyan. Igapos ito pa agtor.
1: Dito tas nag-agi.
2: Pase, dito tas nag-agi.
1: Sin to rugapos tayo, Tamalagon?
2: Tamalagon yung talagapos tayo.
1: Sige. Pero police, wag init update man.
2: Ay, wag pa man. Pero sige man, andang kwan. Andang, kinakwangit ang nanda man. Ginakwangit. Ose man nanda.
1: Daya mga baka, gina tayo, katupag gina nga. Sambilog sa inyong ginapangabuhian doon at kwarta.
2: Oh, ay ray, ay sali ko namat yan ni ray. Napupustan ko man yan, ay gin ko namat, ay kung wawang gintit ko ng asawa nga ray. Nabaligya din, ay kung gis ko ilang mo nga.
1: Pila yung mga tay.
2: Wago?
1: Pila, may gatoon pa, makaroon.
2: Ay, bilog ano, kamahura na akong gatoon pa. Tapos matala ko nga, bayingan sa maestra, ay rin din ang testis na akong.
1: Ang sabilog ro, may mga baka nga niya nakapagpatapos.
2: Ginakwanan man, bukong niya baka ra akong ginakwanan kanday. Ginakwan man ro, sa utang, utangan mo namon. Magkwan saan nga, kanya ra, ganas.
1: Bahog naman ko ng bulig do, mga baka.
2: Oo, oh, binato na bakit bahog. Oo. Sigot yung tag, kumpay, okay ta.
1: Oo.
2: Oo, oh, ako niya to nga. Sa miska dati yung busy ay isang dagon ng konti, wala ko kasarang sumukong gidman ako ito ay isang dagon lang gidman ay pumano lang at Manila to.
1: Ay, watay mo katapos.
2: Wa
1: mo katapos. Ay, isang dagon lang
2: gid. Isang dagon lang gid niya. Third year at college ito.
1: So, makaroon, yun naman lang sa unahan tayo noon, yung mugimbutang yung baka.
2: Oo.
1: Tatlo sanda.
2: Oh, tatlo. Day, imaw lang yung butang, ginbugag ko tabi, maw. Iyat, at di kararoon ako ng butang, sa nang tatlo. Ay, binugag ko tabi, lunes, oh. Day na ako, tatagahon ni Kato. Magtapos ay pagka...
1: Martes, buot, ana, ano na?
2: Oh, wow, tay. Ay, pinapakutubi, anang kwan, lunes, hapon yung gin.
1: Una pa?
2: Una pa ton. Ay, so, na ako, binako, nabuha din, na, nagata. Nagagapan ko, tatay, batumpay, day nyo man.
1: So, mga... Martes si tala siya di tagahon, waot a.
2: Waot a,
1: so gaban, mga gabi e, binuog.
2: Oo, oh, gaaga ko ta.
1: Gaaga. Sige.
2: Top down din mata, katulubo mo siguro.
1: Imo lang siguro makaroon tayo panawagan.
2: Ay, ako naman ang ginapanawagan. Ikon, wapat na anda, kung nakonsinsya, konsinsya ang tabasan naman, nag-iuli na ta, kung wakanda di katay. Then ako nga, wang kanda.
1: Sa mga ano tayo, basi mabaligyaan, itry ka ng baka.
2: Sa mga kontino, roopan ay, mabaligyaan, nagmakilaga ng darayang baka. Yung may picture na dito, yung pasa naman.
3: Anong kulay ito tayo?
2: Puga nga, may, kung yung ganit, puga, mapuputaw pa niya ron. May tungko to sa, puga. Nakaray picture niya, kanda yan eh.
1: Mga bubanta tayo, manot bugat to.
2: Ay, hindi man lang damakuan to, ayun, 20 kon. Mabaho ba tabi to?
4: Balik siya tayo mga 30 men.
3: Turo tabi?
2: Oo. Di yung dagwa na bing aliaga.
1: Sige. Tay Jimmy Talamisan, ray ka nga tagi at baka nga ging takaw. Uyak ka sa barangay bye-bye. Tangalan.
0: Okay, datoro pagpahayag mga katropa, itay ka rin tag-iya, no? Kasugubo man, eh. Imbis nga pang gamit na pang check-up sa medical o kung ano mga kinanganon mga katropa, worth 30,000, no? Kung baligya matagan ito, kung may magbuo matanait ng 25,000. Ay, siguro presyo isa 30. Dali pa, it mga manakaw, kasimple yan. Kinarga lang sa top down na mga katrupa ro, nasambit ka na nga, kwan, nga baka. Ay, may mga ebidensya nga nakita mga katrupa raton. Sa ato makaroon nga pagpropadayon, 8:43 ha, raton ka nga oras, sa ato makaroon nga pag-ruratsada. Aranay, 150 nga tubad nga mga beneficiary sa ibahay, may handa ka nga mga programa una, no? Pro pag panglimpyo, bukod niya't basta-basta nga limpyo, nga ginatan-aw mga katropa. So may mga pamaagi nga ginobra raton kada nga LGU ibahay. Si Mayor Jose Miguel Miraflores it ibahay may pagpahayag mga kamatian nato.
5: XFM Police Report. Police Report.
6: Sa ato mga kapagamatik na dahil ginagawa.
0: Ay, dali ka. Bukod at police report. Ara pamatian ta si Mayor Miraflores.
7: Program sa mga nakakabuligid, no, especially sa mga binipisaryo, mga napilian niya binipisaryo aga kagabanan na bikarahe, mga sa gilid karsada naghalimunon or ano man niya pwedeng limpyuhan, randa karon niya nakatoka nga trabaho kon, pero una sa Banwat Ibahay ray mga irrigasyon ray yung gintutukan niya limpyuhan, Mayor.
6: Yes, no, dahil nga ni nakita nato nga mabaho ro benepisyo man kara sa mga rice farmers ang kapin man sa mga kabarangay nga ginabaha na area namon. So na-notice man na ba kay Bano niya agdole nga roamon nga mga irrigation ay silted yun ba or abuhon yung rapok. So yung pagkamayad ni Congressman Joven Miraflores nga ito i ano ro programa i-prioritize iya sa Banwat Ibahay.
7: So kabilugan, Mayor, pilang bilog ra nga mga beneficiary ita tupay daro nakatoka o nakaroon sa irrigasyon?
6: Aro, abo abing mga tupad nga mga ano no, so harang 150 nga una, nga 30 days so andang nga pag-ubra, harahay kabuhan na sa ilaya namon nga upland, agro priority karahay ng mga asosasyon. Sa San Jose, sa Rizal, kung sa amon yung mga ilaya, doon paag

0: dun ay sanda nga 30 days. So, mas good pa kamayad na ito mo naman ang halata nga mas mayad gina lang nga i-agi sa mga irrigasyon. At actually, buko niya nga irrigasyon na gina-clear ka na, no? Pati yung mga drainage system naton para kung sa mga mabaskog na ulan, hiratong baka nga na mga flood control natin yung area sa mga ano natin na tubig. No? Hindi mag-clog.
1: Okay. Pero sa inyo nga, mga Pagayan, Mayor, kamusta man do supply itubig?
0: Mas nagaan namin, no? Dahil nga ni Aboro Water Source natin. So, makita kita may improvement dahil nga ni clearing operation kita ay mabahong epekto para sa aton nga rice farmers.
1: Pero katang nga nagkaliwa na mga nangato, Mayor, nga inadlaw ay may mga kakuwangan niya na tabo or bukod bastante ro supply tubig sa mga Pagayan.
0: Definitely no ro bukod dit bastante nga supply tubig haron gid ro major nga factor. Likewise so iba pa natin nga mga rice field diha ay bukod pagidit irrigated it niya no. So karon man hay mga proyekto nga gina tingwa man namon nga mabuo halin sa atong nga mga national agencies. Pero makita gid ro improvement nga raw water supply sa itong mga rice field kabarangayan ay nag-improve din.
1: So, mababa na Mayor, daya ka lang ang irrigasyon niya, anda nga ginalimpiyuhan makaroon ay ano ta, mapilang barangay pat Mayor, dahil doon do makabinipisyo.
0: Agroman namin pagkara katropang kaya ay sa mga ga-ubra nato sa topad ay sandaman mismo ro ga-beneficio it andan niya ano.
1: Kaya ano na sanda Mayor no? Mga mangunguma?
0: Yes. Mga parte ka na mangunguma man nung nag-ubra it clearing operation.
1: Ano na Mayor? Anda nga pagtrabaho? Every morning malang?
0: Naka-preset sa dado, I think 4 hours a day. So, sanda man mismo rin na pilit oras. So, I think gusto nang nakaragahon pa para bukod na init ang the next day man na yun. So, kompleto man lang gamit. May aton mga pala, pang clearing, at may mga sako man sanda ka lang provide sanda para gilang ro aton nga ano, hey, rugapok, hey, hindi may magbalik na yun yagi sa handagong clearing.
1: So, kano nga nila nag-umpisa, Mayor?
0: Harang Domingo no sa first batch at harang 150 harang Domingo happy to say nga may dugang man gihapon ut dole kamon nga 305 nga bag-o man ano programa so amo mang plano kare sa banyong ibahay hay maklearing operation kami ya sa mga creeks namon no ag sa mga suba ya sa tulo ag bago mapakapilihan maloko so para through waterways gid naton ay ma-clear.
1: Mayor, do 150 nga rin ang first batch. Iba't ibang barangay, utaroon Mayor, no, maging hamba mo kaing nang ato nga barangay na galin. Raya ka rin nga compose of 150 nga mangunguma.
0: Correct. That's all from there.
1: Alright, oo. So, Mayor, rumang irrigasyon niya kagabanan, di karon gid sa kilid, itano rayon, mga Pagayan?
0: Yes, kabuan gid karon ro pag layout that it niya. Pag may iba man karon nga along the road dahil nga ni may aton nga dam sa may San Jose. So from water source it by river no masugod ina sa dam paadto sa mga palay naton niya sa San Jose na Ile Rizal na Ligusan.
1: May iba bi Mayor no gahamba na nga mga ano especially mga ano bimana mga mga memes yata nga sa social media nga kung tupad ay buyot-buyot malang itala, buyot-buyot malang masanduk or nano, waman niya limpyo. Una ta sa ibahay ay ano ta, kumbaga legit niya, may ginatrabaho kita sa at the same time, may manami kita ng epekto, especially sa nga ginapangabuhian.
0: Yes, no? Dahil no, binipisaryo man natin mismo, sanda man no, nag-binipisyo. So, hindi na napagtrabahohon, ay tanugon man, no? Na haroon yung dahil, nung bayad sa gobyerno, tapos waman sa dunobra. So, makita nanda nga, ro, binipisyo pa, para gagkanda man mismo. So, sa andang pag-ubra, na-clear nanda, nung bayad sa sandang gobyerno sa andang oras, ag sanda man dahil man di binipisyo. So, makita agad nga, sanda tanan ay nag-ubra para sa andang kamayaran man.
1: Alright. 500, ilang ni Karamayor per day? Nanda, 500?
0: Nilipat, yes, na 500 plus yun eh. Nilipat muna ko sa exact amount. No,
1: minko tag minimum wage get, Mayor?
0: Yes.
1: Alright. Mayor, dumang ato nun ng mga

0: mga drainage or mga creek abimana no sa mga kabarangayan. Kamusta? Mahambagida naton niya. Kinahanglan niyo tagid man man niya ano ron limpyuhan gid.
1: Yes no. Hindi ko mahambang nga kung gaano bigka puno man ni Chapo or ano, pero sa tanan hay importante gid nga matawan oras ag maklearing ag harahay kayon man nga sakto man nga at least ay may bulig ro national government paagi sa dole sa tupad nga program. So matawa naton ay importansya nga maklear no para nga ni, dahil kung matanda ninyo ro banwat ibahay hay binaha man last year no. So, manami man karang nga ma-clear out dito ng mga drainage para mas maano gidro water flow pagwa it at nga suba.
0: Mm-mm, sige. Mayor, magwa sa mga plano pag ninyo no nga mga paglimpyo particular sa mga irrigation, mga drainage area. Igasabi man nga matapos siya ginanda, ano ro mga masunod niya area man dai niya anda karang pagatutukan.
1: So una anda kita na dapat sa niya nato yung mga irrigation no, tapos ay clearing para sa dagat man sa ato nga gutters sa gilid at mga dagat para same man sa water flow natin ay magbaskog no para maklear yagi para madali nga tutubi may agyan. So ano yung mga priority nga ginataubra sa aton nga mga tupad.
0: Alright, sige. Mayor, unless makaroon may mga gusto kang ipabot pag niya mensahe, mga reminders, especially reminders man, of course, no, sa aton yung mga tupad beneficiaries, aga, mga taga-banwa, tibahay may mensahe, ikaw, Mayor?
1: Yes, no, so sa harang programa, no, pasayamat din ako sa national government, sa aton mga pamuyo nga sa kahugod ginanda hayro benepisyo ay para man gid kanda. So tinguan gid naton nga mas mapanami pa gid naton ng mga serbisyo para sa atong mga kasimaryo sa Banuang Ibay. So salamat gid Katropang Claire.
0: All right, si Ibay Mayor Jose Miguel Mira Flores. Rayaman si Katropang Claire Tia di Text FM 96.5 Kalibo ang Katropang
2: Bullseye! Bullseye! Thank you kita kay Mayor Miguel Miraflores ita Ibahay. Bullseye! Bullseye! Atong oras alas 8:53 mga katropa 8:53. Datong portion isa atong katon man ita Vision X Plus Soft Gel Capsule. So kung medyo may mga ginabatsyag kamo sa inyong mata, hindi paghugatan nga maglala. Pero inyong aron nga mga ginabatsyag una, kung nagapaganakit rin yung ugo dahil paganakit inyong mata, mag Vision X Plus Soft Gel Capsule kasi may lutein imaw doon, may beta carotene, vitamin E, zeaxanthin. Ubrahon ninyo nga protection doon, no? Food supplement nga makabuli gid para mapanami naton raton nga pananawan sa ulihi. Mga katrupa, no? Gel Capsule, herbal eye care solution para sa protection ni taton nga mata. Ginasuka na ro pagpaganakit it mata sa paggamit it mga screens, ag mga cellphone, mga gadget naton, ginabuligan nga protection na ro mga long-term vision issues. Ag kinangan naton nga rung manami nga pananawan, rason nga mag-inom adlaw-adlaw it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Anaray PS to Health ng mga produkto mabakal sa mga butika nationwide. Bullseye! Now, sa aton makaroon nga pagpropanayon, alas 8:54. Dayan ay natabo nga rang pag-amok itsang kagagaki. Ito ra sa may parte kara it Camarines Sur, mga katrupa. No? Si Police Staff Sergeant Nuli Miranya, ita San Jose Municipal Police Station sa Camarines Sur, sambilog sa mga napuruhan dahil ka nga pagpang nagpangamok no nga agagaki nga nagresulta gid agani nga magab-an imaura ko Sabado no August 22 una sa nasambit karang nga lugar nagresponde aton karang nga mga otoridad matapos nga may nagpangayo kara itbulig dahil may isang kagagaki nga nagawala ag may dagat apaman nga sanduko. Bullseye! Una, ginpakalma, ginistorya, pero wagid nagkalma. Inatakit ang mga katropa na yung pulis, si Miranya. Si Miranya is natumba. No? So, ginyabu imaw, sinagang night anak karangawaga nga, alima. Bullseye! Bullseye! Alima, nagkwantan, gahabil-habil mga katropa eh. Naka last drop ay mao ita sang kiri sana karanga uyahon. Dayang suspect nga 38 anyos binaril itaton karanga mga pulisa. sa hita. Okay lang mata sa hita, mata. No? Pero bisan may igo niya ni ga sukot agyapon. Ha? So gimpahapa nga itong mga katrupa, kuro nasambit ka na nga suspect, agindaga man dahil niya gisa, Bicol Medical Center, no? Pati ro police mga katrupa. So pareho sanda nga nauna sa ospital, aga sa sitwasyon, okay umano sitwasyon ni tanan. No? Dayabi makakihibot, kuro na tabo. Especially kay Police Staff Sergeant Miranya. Nga, sa senaryo, may haton ka na nga dapat tawaan ita itugupangod sa ring issue. The question is, preparado ba garo aton nga mga police sa maurang klase nga encounter nga nagakaganabo mga katrupa? So, bukon itanan nga tawo nga nagawala, hay armado eh. Either baril or sanduko, no? Or anuman nga mga bladed weapon, nga posible nga magatuga it delikado nga sitwasyon sa sugod it pilang minutos or pilang segundo ang mga katrupa. Ha? So di ka ra nagasugod ro issue nga distance less lethal equipment ag police protective gear itaton ka ra nga mga otoridad. No? So, wa man natong ginahambaga nga dapat permi may una nga ginarespondihan nga maura nga senaryo ng mga pulis eh. The question is, may bastante baga nga mga gamit or even option niyang para mag-abot sa sitwasyon nga hindi un magpalapit ito sa suspek ka. Or even nga magpalapit maro suspek, protektado ka. Bisan may daga imaw nga sanduko mga katrupa. Ha? That's why nga gusto man yan natin karap na maimbestigahan rung mga tactical response it nasambit karang insidente. Oh. Bukon it magguwa o magkaram may mga bagasugan yun man. Rung ginauso ita rung klaro sa pag-imbestiga kung baga dapat may baguhon sa sistema mga karam. Kasi ya sa Pilipinas nagkakanabo tarong mga maurang mga senaryo bago kita mag- obraw man it prevention, preventive measures para hindi mauman. Ha? Pero maura nga senaryo nga nagkaganabo mga katrupa. No? So, bisan di naton man pwede mahamba nga simple nga may kuan na bito, may diferensya sa isip ro suspect. That's why naobra na nato. Diba? Kung may mental health crisis ro suspect, kinangan man nga pangutanon kung paano dapat i-handle it police agro health system it maura nga gina-consider naton nga mga high risk situation iya sa Pilipinas. Ha? Ro pagiging kaumangon ita tawo ay bukon man it automatic nga nagakahugan nga magubra imaw it nang kwan eh. Krimen nga matindi mga katrupa. Ha? So doon, now, update sa lima nga ni Police Officer Miranya, ginatinguhaan it mga doktor nga maibalik ka. Ro, plastada it anak ka nga naputo, na kuwang gidabi. Pero dipindi na sa sitwasyon, pero sa mga nabato na information nga medyo base makaya matana nga maibalik pa mga katrupa it mga doktor. O nasa Bicol Medical Center, ro alima it nasambit ka nga police. Ay sa ato makaroon nga pagprobadayo na alas 9:00 na. Raton ka nga oras, ato makaroon nga pagpangalagad. Gina, kugabos yung kita chimpo. Aga oras, ato makaroon nga pagrorotsada mga katropa sa ato nga pag ililiba. Iba nga mga mainit nga mga topiko, istoryahan taron sa iba nga mga news and public affairs ita XFM Kalipo. Oy kay Jima Kiswani, good morning gidahan naga-monitor mga karon. Kay Divina Yepes, no Andy Norada, good morning. Nakatutok man na sa New Washington. Good morning. Na barangay Tambak, New Washington, good morning. Good morning. Morning man kay Joms Atiro, ha? Joms, good morning. Una sa Mabilo, New Washington. Si Rosa Villanueva, good morning. Kabaw at oras, mga katropa, sa ato makaroon nga pagpangalaga at standby sa masunod nga programa, servisyong katropa. Naging kabulig na to, nagkakbay makaroon nga gahon sa pag-ililiba sa technical side, katropang si Pril Kit Palmon. Iyaman sa atong karangan news center, kakbay taman, katropang Mariani Tolentino. Kabulig man naton sa pagbasyada at mga balitaan, katropang Claire Tiad. Sakay patrol, katropang Christian Villanueva, katropang Arier Kuna. Sa ngagan, kuamon ka nga General Manager, katropang Edwin Garing. At kuamon man nga Chief Executive Officer, Dr. Remilito Oy. Ako man si katropang John Alin Ascanio. Nagpasalamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
5: Ako si Daniela Bautista, it na langay nuevo, Malinaw Aklan. Nagapasalama sa XFM at kay Dr. Romilito Uy sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM
6: mga katropa,

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 9 minutos, mga taliwan sa oras, at alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Ganyagaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayrañagaon, probinsya Itaclan. Panwat Kalibo, good morning. Welcome, welcome na welcome na karon sa tunya pagarangkada pagpangalagad programang serbisyong katropa. Makaron kita nga adlaw it Lunes. At sa 24 sa buwan ni Agosto degong 2026. And of course, sa gihapon makaiba ninyo katropang Claire Tian. Good morning. Good morning, good morning, good morning everyone. Thank God it's Monday. Monday na naman kita mga katropa. And nagahabil-habil rubuan it Agosto. No, patapos na kita mga katropa sa buwan it Agosto. Mga nangan, may nagaling-ling umatat may mga gakukan ta itrek ra nga Christmas song.
1: Exciting!
0: Diba ka, exciting! Naka first half ut akita mga katropa it aton karon nya dagon. Kamusta ka man? Still fighting? Still lumalaban sa buhay? Or patuloy pa rin pinaglalaban ang maling tao?
1: Exciting!
0: Charot! So, importante lumalaban, no, mga katropa. Lumalaban ang patas sa buhay para makasurvive. So, good morning! Good morning, gidaman anay! Rato na nga pagdamyo, rato niya pag-abi-abi, rato niya pag-welcome sa mga katropa nato na ka-monitor tutok na sa naman transistor radio FM buds nang ka-tune in na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. So good morning everyone! Mga katropa, magwasin nyo karon niya mga radyo, pwedeng-pwede git ka mo ka-monitor tutok sa mong karon niya Facebook live streaming. Live na live mga katropa, rato niya karon niya pagpangalagad. Samon karon niya official Facebook page XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, sa kadalas gisa gahon i-power share daton karon niya live para man niya the more the merrier tayo ag mas maabo rumabot itaton karon niya tupiko mga manaming balita nga ato niya pag-uistoryahan makaron niya gahon makaron niya adlaw it Lunes. So smile naman dyan ay Lunes na nga Lunes kahaba-haba rin mga sungad. Pwede sabitan it susi. Ha, man gida susi ka, tropang Claire.
1: Exciting!
0: Balatang, charot. So, sa mga kasubo, nagkakinusmaod di karon na, smile naman dyan. Lunes na Lunes, so dapat tayo, pisahan naton with good aura. Positive, good vibes. Dapat good mood, yagi mga katropa. Ro adlaw it Lunes, ro pag-umpisada it adlaw it Lunes. Ayaw pagpairalon, ro pagka-bad trip. Though may mga ginapagdaanan kita, pero hay, laban sa gihapon mga katropa, aga, be positive sa gihapon, no? Ay, ano't ano rin, magumpuwasan man nato, no, Roy, na, mga katropa, kung ano rin mga ginapangatubang nato niya problema sa makaroon. So, laban man sa gihapon, and, syempre, pagiging positive sa gihapon sa life, no, mga katropa. So, smile naman dyan, ikaw nga nagakinusmaod, kaagahunon, kalunis nga adlaw, kusmaod ka lagi di karon. Sige ka, sang Domingo mo gid, nagakusmaod ka gid. No, so, mga katropa, hay, labanan ang tukso.
1: Exciting!
0: Labanan ang mga problema. No, mga katropa, may kita choice. Kundi fight man sa gihapon. No, mga katropa, that's life naman talaga. Hindi man pwede nga mag-surrender kita, di ba? So, ruminatood, pero may nga perde. Ruma nga naga-surrender. So, fight lang. At para bang tayo si Manny Pacquiao.
1: Exciting!
0: Laging may laban. Pero di ba, gabot man rupunto nga. Matatapos din yan, mga katropa. Ilipas din yan. Huwag lang tayo ang lumipas. Ay, ma-ibaut aron, mga katropa. Ibaut aron, kuita aron maglipas. So, mga katropa, good morning. Kita manani sa tunyo, mga katropa. Ang mga drivers, sweet lovers, rain or shine. Nagataris-taris, nagabrubiay sa tunyo, Banuat Kalibo, Provincia, Taclan. Sa tunyo, mga PUV, PUJ, tricycle drivers out there. Good morning! Good morning, mga katropa. Uy, ha? Stay hydrated, everyone. Importante kita nga, may bastante kita nga supply itubi, mga katropa. Sa aton karon ikaayong awas. So, dapat ay rain or shine, stay hydrated sa gihapon. Sa mga katropa nato, yung may mga outdoor activities. Sa mga katropa nato, ni karon niya, required magbuhat sa idop sila kit adlaw ro ante karon yung mga trabaho may mga transactions I stay hydrated yet mga katropa masingkal masingkaro sila kit adlaw no manami ro pagbutwa ni Haring Adlaw so ngani dapat protektado man kita rain or shine man doon na mga katropa sa mga katropa nato sa may Kalibo Public Market sa may Kalibo Shopping Center kutubit magabot itato niya pag pangalagan pag ililibas sa Isla at Boracay mainland Malay sa 1st and 2nd district itato niya probinsya Taklan mga kagapit kaprobinsyahanan kabilugan Western Visayas good morning mayong aga may rin niya gahon mga katropa sa mga katropa man nato niya overseas Filipino workers sa kon OFW. Si may ka mga party kalibutan na naman niya oras sa inyong karon yung mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening mga katropa. I-download na ka mo ha, XFM Radio Mobile Application for free. Libre malang man ron mga katropa. Nga niwa ka mo dapat niya kabagakan. Kung gusto ninyo mag-download karon ay libre malang man. Kaya man feels like home. Kung everyday naka-monitor sa XFM Kalibo, kama naman kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting morning sa mga tropa natin nakatutok online. Karabang Aljun Dirilo Navarro, good morning. Karabang Wawi Season, good morning. Ang sabilog ng Season Family. Sa Ganzo and Hamindan Capiz. Karabang Tristan Gulay, good morning. Happy, happy monitoring man. And of course, good morning gid sa mga katropa naton. Yan nagapuro pang ngapi sa makaroon niya pang orason. Sa mga katropa naton niya masako-sako sa mga banggirahan. Dagapugan. Ano man yung mga ginakasakuan sa makaroon niya pang orason. Good morning gid ana ha mga katropa. Happy, happy monitoring. Happy, happy Monday everyone. Yan mga katropa sa Uman ha, sa mga late tuners di karon sa mga bagong tutok. Sana karon yung mga radyo sa Uman ha, pwedeng-pwede git ka mo mga katropa maka-monitor tutok. Damon karon yung Facebook live streaming, live na live. Raton karon yung pagpangalagad, pag ililipas, samon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So ipower share mga katropa, raton man karon yung live para masadya. Raton karon yung pag ililiba, okay?
1: Exciting!
0: So exciting morning sa mga katropa natin sa Barangay Kabayugan, Malina, Waklan, sa Bilog, Beltran, Isugay, Bardola, sa family, Lola Mami, Lola Linda, Lola Mary, kay Uncle Ore, kasi nakaroon niya Bilog ang pamilya. Good morning sa Kahilig Family, Tres Marias. Good morning everyone. And of course, sa May Dangkalan, Malinao, good morning. Kay Uncle Sinte, Uncle Boyet, good morning. Kay Uncle Sinte, unakaroon sa Mabulay Rice Mill. Sa Sichobo, Blina Bansur, Bilog karoon niya Beltran, Villanueva Family. Good morning, mga katropa. Uy, sa Tambuan, Malinao, na good morning. Ang sa Biga, Malinao, sa Beltran, Ikayan Family, po masako-sako. Randa ka mga linya dito si Uncle Nonoy, Auntie Divine, sa nagkaroon niya mga alaga, so masako. Randa ka rin niya, linya da.
1: Exciting!
0: Well, good morning, man! Sa mga katropa naton, bo, nagagabagabas sa mga karoon niya pangurasan, kanami to, nabi katropa ang kredo sila, kitadlaw, nakaka-inspire, magabasa na all, inspired magaba. Tawin mo na binin niyo ako mga katropa, it inspiration, it kahugod, motivation para magaba man ako. Ay nako, so, it takes, ano gina mga katropa, it takes courage, grabe no, courage. Kahugod para no, magaba. Katropa, mayat akong tako nga. May mga digital, kita nga rin nga pang washing machine. Butang mula tauna, imot ama banlaw, imot ama wash. Buon mula tanga magawt at sangkirag, ibuga. Tay kundi, suwabe lang, no? So, sa mga nagamano-mano, itiaba di karoy, nagmahugod, gida na magginaba, maskin mano-mano. Good morning, deserve mo ang isang, ano? Isang good morning from Katropa ang Claire. So, good morning ha, mga katropa. Padayon niyang sa paghugod, adlaw-adlaw. Well, mga katropa, sa ito niyo pag ililiba, pag pangalagad. Makaroon niya agad, makaroon niya adlat lunes. Manami aro, daya ka rin nga, implementasyon it banwat ibahay. Saan da ka rin nga tupad program, mga katropa? Bukod niya tayo mo't memes, sa'yo man natin, mga memes nga, pangarap ko makasugod sa tupad program. Buyot kagak silhig, tindog-tindog kagang, instant may sweldo ka ko, ano? May mga memes nga makaroon, di ba ga? Naging kilaga, naging matunog rutupad, bangod sa ruyon niya mga... sa duyon niya, karoon niya mga... ano nga ni karoon? Reaction. Matapos sa mga... napapansin it iba. No nga... Waman it... ginaubra ro iba karoon niya... tupad beneficiary. Adto't anong oras ma... attendance buyot makadalit silig chismis after 4 hours tapos na naman, see you tomorrow na naman nga uwat hatrabahuhan na naging kilaga. Let's admit that reality mga katropa nga naging kilaga matunog rutupad program bangod sa ruyon niya sistema. Depende bis implementation perme no mga national program nga ra. So, iyat ana sa probinsya at Aklan. Kita mata nato nung mga tupad program nga nga mga mahugod, matahos tanan. Nga agahon pa tayo nagapupaniligot asa kilit at karsada, nagahalimunon. Di ba ka? So, manami, mas manami, ro implementasyon ban wat ibahay. Kay man, andat ang gintutukan ro mga irigasyon. Nga magapok kon, nagtagaas o nagturugapok, nagstock. Mga barado nga mga drainage canal. Kundi naging tayo yun tana ro dagagan itubig, ro ilig itubig mga katropa, especially paadto sa mga kaganasan. Sayod ba natin makalaro problema sa supply itubig sa mga kaganasan mga katropa? May kakugangan. Dugangan pa it mga baradong irigasyon. Dugangan pa it hindi makausot niya mga tubi bangod sa barado it higko. Bangod sa barado at mga gutay ag rayak karanga mga sanga-sanga basura. So saludo kita ha sa implementasyon niya ra ita tupad program una karon sa banwat ibahay. Hay manami man abi mga katropa, ro mga benepisyari, mga mangunguma man. Hay ko magtinamad sanda, hindi sana maglimpyo it adlaw-adlaw, sanda man rayon do apektado. Andaman yung mga kaganasan na do apektado nga ni manami man niya natataw ang ginsan at motivation man niya maglimpyo every day. Nga, kumbaga sulit man rubayad kanda sa ruin niya 4 hours. Nga trabaho nanda sa ruin niya isang adlaw. Imagine 4 hours pero bayad yagi kay mo 500 plus kasi rutupad program nga na minimum ra eh. Minimum wage it inyo karo niya probinsya rubayad kara per day. But, mga katropa ha, 4 hours katara. Diba ga, matupang da ninyo, minko, every morning karon kagabanan, nori iba ginapili ro 4 hours para bukon it mainit, bukon it masilak. So manami, iya sa ibahay, ay, syempre, irigasyon, nagtinaas yung dugutay, nagiging barado, hindi kailig it mayadro, tubi, paagtot kaganasan, raya ro ginatutukan makarait mga beneficiary. Agama ko nga ni manami kay man sandaman rahe mga mangunguma at the same time sandaman makapanipuos sa pagkaangkon it malimpyo nga drainage at the same time mga irrigation mga katropa. So ro mga miyembro kara mga katropa ro banwa it ibahay. May first batch sa namakalo niya, 150 farmers. Mga mangungumang miyembro, it asosasyon, it irrigasyon. Particular, Panakuyan River Irrigation System. No? So, they are an active member. It dahil karang klase nga asosasyon mga katropa nga ni sandaman rugin prioritize nga maging beneficiary dahil karang tupad program. Agmanami pagid ka mga katropa, di ba ga? Rutupad program ay di ba ga dati nagabuhay at ay maroon it 10 days at aranga pagtrabaho implementation ni try karang programa pero makaroon 30 days na mga katropa. Ay, how much imagine 30 days 4 hours a day minimum paro inyo karon nga bayad. Si Dibaga, so pwede ka pating maka racket-racket sa hapon. Pwede ka pating makasugod sa trabaho. Kumbaga extra tari mong 4 hours, agahon man gina-implement, di ba kagabanan ko na 6 a.m. or mga 5 para bukong ba't may init-init. Depende sa yung istoryahan kung paano ninyo i-implementar eh. Or 4 hours nga ron, mga katropa, di ba gano? Yun do, natatabo ka ron. So, 30 days na Rotopad program. Dati nga 10 days. Agman namin, no, kung tatularan, do implementasyon ba nga't ibay nga, bukod niyang permi nga sa kilid, itkarsada, halimunon, silig-silig, tutukan do mga kinahangan, gid niya limpyuhan para makapindipugos do mas kagaba, kaabuan, di ba nga? Tama aron, tig-uugan na kita. Although, kung magsilak, grabe man. Pero kung bumuhos man doon, kabaskog man aga dire-diretso mga katropa. Manami ron yung limpyuhan do mga drainage. Kesa nga, mag-hire pa it iba. Kaya ron yun, may mga tupad program mo niya ni. O na i-deploy, daya ka ng mga beneficiary sa mga area nga kinahangan yun gid limpyuhan mga katropa. Di ba, minko na ana, dabi kita nga nakikita na itong permiro mga nagatupad nga ra sa gilid karsada, nagahalimuno, nagapupanilhig. No? So kung tama na eh, para sa ibahay nga raro mga kinahangan yun ah, mga top priority limpyuhan do yun doon ah, kung kanugon man. No, mga katropa, o kun, I mean, kanugon man kung mag-hire pa iba, ayun naman doon aton ka ng mga tupad beneficiary. So, saludo kita sa banwat ibahay. Ang binakatagana, pasandara mga katropa nga, duga nga 305 nga mga beneficiary. Aga, sa iba man karon nga area, especially sa Banwa, sa poblasyon at ibahay, una man magpagalimpyuhan do mga drainage, no? Preparation. Kung mag-abot, rutig, grabe na naman nga dir-diretsyong inugan. Habagat pagkataro ito na experience niya mga katropa nga grabe magpaugan. How much more kung may bagyo na nga direkta nga maapektuhan ro ato niya probinsya Taklan. Ro yun na yung karun do dapat pahauman naton. So dapat limpyuhan yun do mga dapat limpyuhan. Ro mga barado di karun. Diba ga? So manami ro implementasyon ita banwat ibahay na sa reka nga tupad program. Let's end the bulok nga pananawan. Itray ka ng programa. Bulok nga image, itray ka ng programa nga. Para sa mga tamad kuno, di ba nga? Di ba eh, nagiging sarcastic late mo mga katropang, ay, pangarap ko maging tupad beneficiary, pangarap ko nga makasugod sa tupad. At least may ayuda. Di ba nga? Minko, naging image late mo, tinamad mga katropang programa at gobyerno. So, kung tayo, tularan do implementasyon nit ibang banwa nga top priority gid daw mga ginauna nga limpyuhan nga tutukan, no? So kun tay matapos na ro yun nga image it programa, do iba pang nikon, di ba gina suksok do uniform tupad, ginaobrang kasadyahan lang, inobrang outfit sa ibang bansa. Ay, wabi ako kasugod sa amon niya barangay sa tupad. Iyalat ako naabot sa ibang bansa. Mayat pa iyagali ay magakip ako sa programa. Di ba? Sarcastic. So, syempre, nag-reflect man doon kung paano gina-implementa rabi eh. Ro programa. Nag-reflect doon sa inyong barangay. At syempre, sa LGU. Dole. Kung paano gina-implementar, paano rin monitoring it, implementasyon, itaray ka ng programa. To the point nga, matagap na, agro makaraklase nga, image it programa. Nga, pang tinamad nga programa. Siyempre, tama man, abi ka to, easy money, abi, no? Especially, may mga kilaga, kita-kita karon. Gaagto, gata it area, ma-attendance, buyot it makadali, it, silig. Syempre, di ka mamamonitor kung singkarayin after, di ba? Ibabaw, nag-takas, ana, balik ko mata akong inuguli na. No? Balik na naman kung, kumag-log-out, abi, mana, inug-log-out yun. So, may mga makaroon, gid ang ginaubra nga, ruin do sistema. Buyot, makadalit silig. Silig-silig. Halimunon. Pungko, pero gichinismis, malang gali. Matakas, balik ko manayin kung tig-uuli na. Easy money. sa sugod 10 days. Kunta mas maayos sa implementasyon, kapin makaroon 30 days na ro dagagat ra yung programa. No? Kanugon man ro budget ra yun sa ray karang programa kung hiagtuang sa mga nagatinamad, sa mga naga-take advantage at ana. No? So, kung tayo may proper monitoring man, no, sa trabaho, itry ka ng mga beneficiary, ag ibutang sanda, i-deploy sanda sa mga kinahangan yung gid niya limpyuhan, tutukan niya mga area o nasa yung barangay. Diba ga? So, diba ro, ano kang batching ay per barangay man. So, maabo sa banwat ibahay ro, ro duungan niya barangay nga may tupad beneficiary. Ang sa uman, naila kita sa nang implementasyon. Hay, kumbaga sulit dubayad kanda. At the same time, do mga beneficiary man yara maka panipuhos, bangod niya ni mga farmers man sandara, mga mangunguma, makapanipuhos, nga makaangkon, it bastante nga supply tubi, ruan da mga pananom, ruan da karon yung mga kaganasan. Kapin makaron, nakaka-experience kita at super El Nino mga katropa. Grabe nga kainit. Nga, kung umugan man, bukod ni bastante ro volume itugan para makaangkon yung matbastante nga supply tubi ro kaganasan. Pansin ninyo, although dire-diretso ro ugan, pero mahina. Pero dire-diretso ang imaw. Apang tuga pagataro tabagat mga katropa. So manami imaw kasi sa pihak itro mga mangungumay gusto nga mag-inugan para makangkot supply tubi o anda ka mga kaganasan. Apang ro iba nagakabaga kay basi magbasa ng area sige das inugan. Ay kung malimpyo ta anar mga drainage nga ra mga kanal nga ra nga nagaya direct agtunan itubig. Hay makalikaw-likaw man sa baha. Di ba? Diretso ta na sa kaganasan. Diretso ta na sa dapat nga agtunan rekar mga tubi nga natitipon sa mga drainage. So kung malimpyo ro agagyan, kundi tayo yun taan ro dagagat tubi. Likaw pa sa baha. Bintaha pa sa mga farmers. Hay, may tubi na naman. May bastante na naman yung it-supply tubi ro anda nga kaganasan. Kung pagkabing ko, win-win solution siya eh. Di karon do, mahamba nato niya proper implementation niyang makapanipugos ro kaabuan. Bukon it selective lang ro makapanipugos. Baman kita na ilang nga selective lang. Tanan, apektado sa mga itpanyempo, pero selective ro, nakakapanipuho sa programa at gobyerno. Diba ga? So, saludo kita kung gayahon, no? It iba nga mga banwa, barangay, o implementasyon nga dat, mga kabarangayan o nasa banwa at ibahay. Sa implementasyon, anda karon niya 30 days to pad program. Agod mahamba, may nato niya sulit ro ginabayad ro naagtunat aton niya tax, di ba garo aton ginabayad niya tax sa mga makarundaya nga programa. Sulit ro aton niya ginabayaran niya mga nga tax nga naagto sa intakto nga programa it gobyerno, nakakabulig pa sa pumuhuyo, di ba rayo mga programa ang gusto naton ro mga worth it man nga naagtunan it aton ginabayaran niya tax. Diba, bukon it, binayad kita, pina-implementar pang programa nga, selective malang malinong makapanipusay, wa it proper implementation, tinamad niya klase implementasyon mga katropa. So, gayahin ang mga deserve gayahin. No, hindi kita mag-gaya sa mga tinamad. So, sa uman na, doon do aton karon niya, ginakalipay na ito no implementasyon niya at Banwet Ibahay. Of course, sa pagpamuno roon ni Ibahay Mayor Jose Miguel Mira Flores. Uy, oras na ito mga katropa sa XFM Calipo. 35 minutos mga taliwan. Sa oras it alas 9 sa agahon. Agdalang gitaan mga katropa rin ka nga porsyon. Ayatod ka ito ni Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mga tropa, para maprotektahan o aton karon niya mga mata, agad niya makalikaw kita sa mga vision issues, mag-inom it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Raya nga capsule ay para gid sa aton niya mga mata, bangod raya bugana sa sangkap kapit lutin, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Saga Herbal Eye Care Solution para sa proteksyon sa mata. Ginasukan ro pagpanakit iti mata sa paggamit iti mga screens or cellphone. Ginabuligan niya proteksyonan ro mga long-term vision issues. Mga nga tropa, deserve naton it klaro nga paman nga pananawan. Deserve naton it bukon it masago malabo nga pananawan. So bago pa nga maglabo rin yung pananawan sa may mga malabo hindi karon yung pananawan, inom ka mo Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mga katropa, Vision X Plus Soft Gel Capsule ay produkto ra it Yes to Health Incorporated. So mahambag ita natin niya, tested and proven epektibo ag manami gid para sa aton niya mga mata ikaayong ngawas mga katropa. And of course tayo mga katropa available sa tanan niya branches it Mercury Drugstore nationwide, available man sa tanan niya mga butika sa inyong lugar. Pwede man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa, give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. 37 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, good morning, gidari sa mga katropa nato nakatutok online. Karabang Innocencio de la Cruz Nene, good morning. Karabang Dang Villanueva from Banger, a beautiful. Good morning, karabang Dang. And of course, karabang Rita Arok Salvador, good morning. Ano do yung tattoo sa braso mo, katropang Claire? Ay, good morning, karabang Rita Sauna Carsa Rojas. Ano ron, no? Para kung masyado akong problemado sa life, ay tanawon ko ang tattoo. It will

0: even though nga tambak kita sa problema. So, doon doon ako nga reminder para matasang sa karili. Nga life is still beautiful. Ano man mga challenges, problema, rato ka nga ginapangatubang. Still, life is so beautiful.
1: Exciting.
0: So ako man, kailangan ko man maging beautiful. Charot! Hindi halatang stress, hindi halatang problemado. So dapat tayo beautiful gyapon kita inside and of course out, no, mga katropa. Confident yang dapat kita sa aton kanya sarili ay it will make us beautiful, pero hindi man too much confident time. Nakakabulok man doon, mga katropa. Dapat tayo sakto lang perme, di ba? Kaya pang Rita. So keep safe, I'll drive safe. Kaya pang Rita. So nakasar Rojas. Katropang TJ Ninoy Taluxlidan from San Francisco, California. Good morning, katropang TJ. Happy, happy monitoring. Katropang Boss William Masangya, good morning. Nakatutok man. And of course, katropang Arnold Altivo, good morning po sa'yo. It's me again watching and listening to you all the way from Corona del City. Thank you so much. Katropang Arnold Altivo, fresh from Corona del City. Uy, sa mga katropa natin ha, naman karon sa Barangay New Buswang, Mercedes Village, sa bilog ng Lao Flores, Pulmones, Ligayo, Alfaro family, kay Nanay Alice. Good morning. Ako for sa Ilola Didang na nag-enjoy puro pamati sa nga radyo samtang nagapungko sa nakaroon nga rocking chair. Very relaxing, no? So, good morning. Ginaanas sa ito niyo mga katropa. Karapang Norming Placido. Good morning, karapang Claire. Pa-shoutout nun kami sa Kabayugan Malinaw. Pero migid, nagatutok sa programa mo hag sa Maria Cristina Madalag sa Family Placido. Magsipo is Lau Fernando from Kabayugan Malinaw. So, good morning, ginaanas ha, mga katropa. Happy monitoring sa ato niya mga katropa na sa Barangay Kabayugan ag sa Maria Cristina Madalag, nag-monitor always. Happy Monday katropang Gina Ramirez, always din man niya nag-monitor si Moms Jen niya, si katropang Jen Ramirez. Good morning din anak Kimo. Happy monitoring. Happy Monday katropang Jean Ramirez. Buwan mga katropa, 40 minutos mataliwan sa oras. It alas 9 sa gahon mga katropa. Sa tunyong pagpanubalik dugang mga tubig ko na tunyong pagkatalakayon, dugang mga pagtamyaw aton karon pagabasa. Pagpanubalik kita after yamang, it pilang ka mga reminders, kindly stand by.

0: ka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Sa atong mga ginikanan sa bilog na probinsya Itakran, Rumisels Rubella Supplemental Immunization Activity ay unaun sa aton nga mga kabarangayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan naton ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta at 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna ay safe, epektibo ag libre. Kita tanan ay may papel sa pagtao at proteksyon sa aton nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer Leslie Ann Luce Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga ay aton

0: Manila. Itong mong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa namang uri ng sakit.
5: X!

0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang akong likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.

Oras, mga tropa, sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 44 minutos. Mga taliwan sa oras, alas 9 sa gawin sa itong pagpanumbalik. Programang serbisyong katropa. Sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire Tiel. Grabang Rafa Junesio. Grabang Rafa Junesio Fernandez Niron. Good morning, guwaps. Pa-shoutout sa Niron family nga always naka-tune in. Especially kay Nanay Lilian Niron. Nga naubra na nga background guwaps habang gagaba guwapa guwaps. Thank you and God bless. Thank you so much. Nakarapang Rafa. Ag sabilukar niya Niron family. Nakarap sa Banwa at Balete. Bo ha? Kay Nanay Lilian. Good morning. Good day. Ma-inspire ko mag-ginaba samtang hinahimugid niya background.

0: ano, brown mo lang nga, iba. Ayun, may puso man makaroon cover up tattoo, ah. Do yun, kita nga ni, ginapinatato, ro, jowa, no? Ay, syempre, anda karon niya sambilog sa mga, anda karon niya pagpak, pakita. Kita na ko niya pagpalangga sa rin niya tawo. No? Iba ko na ginapatato, kita na ro itsura, ro pangagan, ilang dagon, nag-break. Ay, maliso dito, apagaon, ro tattoo nga ro'y na. Naukit na yan sa iyong katawan. Sa iyong mga panit, gali. Pero sa puso niya, wala ka na. Hindi ka na nakaukit. Ay, grabe ba. So, lesson learned. Hindi magpatato ay we can never tell do mga masunod niya matabo.
1: Exciting!
0: Charot! Or syempre, kung gusto ba't aninyo ipatato, itsurat, inyong jowa ay go. Kung nga pati mataka mo nga kamun, yes, asat uli ay go. Mga katropa. Uso man makon niya, ko nga ni uso man makaroon cover up tattoo. Abo man rin mga nagpamakaroon na mga katropa, maidiyahan matarayin doon sa ulihi. Okay, good morning, kita manali sa mga katropa natin. Wow, good morning ha, sa mga katropa natin na karoon. Ano? Nota yung nakalagay sa liig ko para maalala ang kanta sa kanya.
1: Exciting!
0: Nota? Ang nota-nota mo? Ay, sana all my notes. May nota sa liog, katropang jewelry. No? So, doon yun ay hamba nanda. Bago ako nung magpatato, isipon mo't maya, dapat may meaning gid. Ro yun niya tato. Kung magay very meaningful yun mo sa mga life. Nga kung makita mo, it will remind you. No? Well, it will remind you something. Kung makita mo ro yun niya tato. So, dapat ko no, ro, pagpatato ay pinag-iisipan talaga. No, mga katropa, ro, may meaning gid sa mga life, ro, imo karon niya tato. So, dapat kung kutanon ka, ano room, ano meaning sing tatto ag sambaw mo tayo wa man trip ko lang no so manami ro mga katropa nga may meaning gid sa imo nga life ro imo karon nya mga tatto so hamba ko nga ni ako matangara ay syempre life is hard like a rock. Di ba ga malisod ro kabuhi mga katropa life is not perfect hindi palaging Pasko. So may mga challenges gagid per mi nga ma experience siya, may mga problema kagid niya mag-aabot sa imong kabuhi. Ako amat masin gano kita ka down. Dapat ma-appreciate gihapon naton do life, di ba? So ruin da ako niya reminder. Nga ko makita ko ro ako niya tatuay. Dapat I do always believe that life is beautiful no matter what. Diba, no matter what kind of problem nga nag-aabot sa akon niya kabuhi that comes my way, ay, hindi yan balakid. Buko ni mo't sabgag doon niya problema para hindi ko ma-appreciate ro ako niya life. Gabugto pa ang kita sa agahon, sa adlaw-adlaw. Mahamba mo lagi, life is beautiful. Thank you, Lord. Ag nabugtaw ako, diba? Kasi sa manaton, may mga ibang gulpi-gulpi, nabubugtaw, ro iba nabubugtaw nga. May mga ginasukgan nga sakit, di ba? Ikaw nagbugtaw ka nga healthy, nagbugtaw ka nga okay. So karon pa nga ipasagamatan mo gon regardless kung anong problema rin mo ginapangatubang. Pero wa ko matagin na invalid data ro inyo karon nya. Nababatsyagan mo sa inyong problema. Ay syempre ang bako ni tawo malang manyapon kita ko amatay stress gid. Pero ang bako nga ni reminder malang man doon nya i-appreciate ya po naton the life ang magpasagamat despite it mga problema mga katropang aton niya na i-experiensyahan ang tato ko tungkol sa trabaho alin doon kira pang inosensyo ayusin mo ha nga hindi kita mapahamak.
1: Exciting.
0: Ah, okay ay kita sa nag-iba ta pero aton karon niya linyaga. Okay, so maroy na mga katropa kung may sa mga plano magpatato, magpatats, isipon nyo permi nga, it will stay forever sa inyo rin niya panit. So kung pahigya-higya malang rin yung tato ay isipon nyo't mayad. Mabuday yut aron, pagaon, katulad niya. Kaliso yut ay mong pagaon, ay nakaukit yut asa tagipusuon. Charon. Ay, good morning! Good morning, Rani, sa mga katropa nato. Bawa, naka-monitor, ha? Samtang Nagapuro pa nga pis. Ang nagkaroon mapanin mga isa ng mga trabaho, siya man ka mo magkaroon. Ay manami ron mga katropa nga. Nagapuro

0: Pangapi ka mo. Start your day with the right cup of coffee. Mga katropa, timpla na ka mo si Anton Coffee Mix. Mga katropa, sa mga mahilig mag-inumit kape, dapat piliun nato no kape nga manami. Yun, manami pagid sa aton ikaayong awas. Mga katropa, si Anton Plus Coffee Mix. Isang kape nga natural, purong natural, uway mo right side effects. So worry no more sa mga madali at acute acid or nagapalpiti trendo ang nga dughan pagkatapos mag-inom kape. Iya ka mo sa Santo Plus Coffee Mix ay purong sarap lang ang iyong makakamtan, grabe daw makakamtan. Na so, yung mga masamitan mga katapos sa Santo Plus Coffee Mix, purong sarap lang. Watemora ita, enjoy now, suffer later nga effect. Bangod, makabulig pag inyan ni Mora sa aton nga ikayong awas. Bangod rin, may mangosteen, moringa, ag soya powder. Mga katropa, Santo Plus Coffee Mix. Ginabuligan kita karang suportahan ro aton nga resistensya. Ginapabaskog ro natural nga enerhiya it yawas nga uwa it caffeine. Ginasuportahan ro panunaw ag of course. Why more side effects partially sa mga mahilig magkape apang diabetic. May mga diabetes mga katropa, way mo rat side effects niyo karon yung mga presente nga ginaboro batch. Bangon niya ni sana karang mga sangkap nga purong natural. Mga katropa, Rosendo Plus Coffee Mix ay available sa tanan nga branches at Mercury Drug Store nationwide. Pwede man ninyo nga mabaka sa pinakamapit nga butika sa inyo karon nga lugar. Pwede man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa, nagkapigagon, may buong ka pa. Yan na kita sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Exciting!
0: Exciting mga katropa. Uy, Monday na naman. Amat-amata kamo hugog. Ito nyo karon yung mga entry. Hay bas isa Friday kamo won rumasunod niya pagatawgan no ag magclaim it inyo nga pa premium iya sa mga istasyon sa nagapadayon natin ni Santo ni Next FM libo libong pa premium so madali man lang karon magintra mga katropa so kinahanglan ninyo nga magbakal ag tipunon ro inyo karon maging gamit nga Santo Plus Gold Herbal Capsules so kinahanglan ninyo ron tipunon ro ana nga sangka blister kon sangka banig it Santo Plus Gold Herbal Capsule as your raffle entry. Sangka blister kung sangka banigmani premium D3 soft gel capsule. Lima nga sachet sa Anton Plus Gold Coffee Mix at sangka, sangka blister kung sangka banigmani turbo dietary herbal supplement for men. Aray mga katropa para maproducto at Yes to Health Incorporated nga magdaog kinyo chance nga magdaog it 3,000 pesos weekly. And of course, para sa aton karon niya grand draw, may nagahugat kinyo nga more than 100,000 pesos in prices. So, diyan mga sasangka sobra rin nyo karoon niya mga entry. Isugat rin mong pangalan, address, isugat ko ano nga proof of purchase kung produkto nga imong gingamit, contact number ag permahan. Ihugro mga entries sa amon yung mga drop boxes nga iya karoon sa amon niya istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo. May drop boxes man kita sa may Pharmacia Gomez, sa may Calibo Shopping Center, and every Friday 9 a.m. to pick up. May ato man yung drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop sa may Poblacion Bangaklan and every Thursday 12 noon ro pick up time. Mga katropa, bakasat aninyo, be healthy and get a chance to win big prizes and nagabadayin natin niya si Anton and XFM libo-libong papremyo. Ang mga katropa, magwas sa atin niya si Anton and XFM libo-libong papremyo. May nagbabalik na naman kita nga papromo and we are on our week 3. Mga katropa, so sa Friday may magadaog gumana. May ato niya sangka lucky winner nga magdaog it 5,000 pesos. Sa nagabalik, nagabadayin natin niya Gold Eagle Beer premium sa Tansan Promo 2026. Mga katropa, mag-atugamang sa imo nga suki nga barakag magbakag it Gold Eagle Beer sa Milo nga Tansan ni 320 ml. Ang sangka Tansan man it Gold Eagle Beer may una ka on your raffle entry. Siguro Tansan sa short plain envelope ang sugatan it imo nga pangangan idad, address, mobile number ag pangangan it imo suki nga baraka. Ihugro sobre sa mga drop box na makitaan sa inyo nga paborito nga baraka. Mas mabo nga mga entries, mas mabo chance nga magdaog. And kada Friday ro aton karon nga weekly draw ang may aton nga lucky winner it 5,000 pesos. Mga tropa, basi ikaw ro masunod ang magdaog. So ngani amat-amat na kamo tipon it inyo karon nya mga entry. May ato niya drop boxes sa may Gabriel Store sa may Sikimpo Street, Poblacion Calibo. Mali Store sa may 19 Martyr Street, Poblacion Calibo. Also, we have drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion Banga Aklan. And of course, pwedeng-pwede man kamo makahugiya mismo sa mga istasyon sa XFM Calibo, sa Villa Criselda, JS Berta Road, Barangay Tigayon, Calibo. Mga tropa, mag-relax, mag-unwind with Gold Eagle Beer. Tag mag-angkon, eat chance nga magdaog, eat 5,000 pesos. Of course, tandaan man sa gihapon, drink responsibly. 57 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Uy, good morning, gidaanay ha, sa atin yung mga late tuners out there. Mga bagong tutok sa nagkaroon yung mga radyo, bagong liso sa mga radyo. Good morning. Ano man yung mga ginakasakuan out there. Hi, good morning. Happy, happy Monday, everyone. Now, why inspired ang lahat? Good mood ang lahat ngayong araw ng Lunes. So, thanks, Idol. Ipay man ang buot. Ay, may customer na ako sa ang baraka. Kung amatabi, zero gid. Kiri abitawi sa pwesto namon sa pabahay. Habang gabantay baraka, gapinamatiki mo sa XFM Calibo. Thank you, gid Ana. Kay katropang Jean Ramirez. Inya ni inyo nga ron. Pabahay. Sino niya pabahay nga ni Ron? Katropang Jean. Ruin yung nga Ron niya. Location. So, good morning. Kita anakin niyo una. Sa pabahay. Samtang nagabantit, anak ka Ron niya pwesto. Anak ka Ron niya barakay. Nagasigabong Ron. Anak ka Ron niya monitor sa XFM Calibo. So, thank you so much sa pag-monitor katropang Jean Ramirez. Sa mga katropa naton, nga nagauro amat na di karon itpo pa haom. Hikot sa nakaroon yung pangapang o ilabas. Masako na sa mga dapog sa nakaroon yung mga banggirahan. Good morning everyone. Ipatato ko na lang ang name mo, Madam Claire, sa puso ko. Baw, sana all.
1: Exciting!
0: Sana all. Anak na bang Jory, ginapatato. Sana all, iuukit mo ako sa iyong puso. Ay, bahala ka, katapang Jory. Nasa iyo ang desisyon. Karabang Jean, okay, sa naluok ka. So, good morning, sa mga sa pabahay na sa naluok. Kaya huwag ka namin, tagalin yung pwesto na katrapang Jean. Diba, may ko ka namin, aro, pabahay yun sa naluok. Kaya swerte, si karabang Jean. May anat ang unit o nakaroon sa pabahay sa naluok. So, good morning, gitaan ha, sa mga katropa nato. Una ka na sa pabahay sa naluok, Calibo. 58 minutos sa mga taliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, thank you so much. Mabugin niya salamat sa pag-iba ka kung makaroon niya agahon, makaroon niya adlot Lunes. Mabugin niya salamat ay Lunes na Lunes. Sambilog ako sa inyong gimpili nga maging partit inyo nga Lunes. Sana all. So mga katropa, bantay man ninyo masunod ka lang ang programa. Karamito niya drama. Hayad ka to ni XFM Network Philippines. Endless love. And of course, magililiba. Magkililito man kita karahin aga adlaw't Martes, same time, same station. Alas 9 hasta 8, alas 10 sa agahon. Naing ka-partner, kabulig natin technical side, katropang Zipril Kit Palmon. Sa nga ganit ato niya station manager, katropang Jan Allen Ascanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So for all supervision, itato niya ever generous, maluwan mabuot niya chief executive officer, Dr. Rimi Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad. Niya nag-aayawan kinyo tanan. Kit mayad-ayad niya agahon. Happy, happy Monday. Mga katropa, yamang ron sa programang Servisyong Katropa. It XFM 96.5 Calibo ang katropa mo.
2: XFM. Mga katropa, XFM.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
5: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: XFM.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: So nabungkong aging tampa mo?
1: Mas masakit pa dirangin ba tiyag singkasing-kasing ko? Sa salok naging buhat mo? Putigon ko? Gintapate mo ako? Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo? O pangginlo-iban mo ako? Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaungtan ko? Nga nabatas mga buhatan ini sa akon? Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo? Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Santod Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung bukog sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduga tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbaho di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami lang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: X.
8: F. M.
7: X. FM.

0: kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Dander, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless Love sa kasaysayan.
1: May isa ka paraiso.

0: kadamang nagakanto diri partner ho. Hamak mo. Nagadayaw sila sang kalanan aton. Balsa nga nga tauta sa tubig. Apang hindi man maanod. Kay man, nahigot sa apat kapamusod sang poste, sang ginimo na ito nga daw pantalan.
1: Gusto ko matood, Ron. Kagang yabi, kung nga nga nagadugok din mga turista, tungod sang pag-anunsyo sa mga upod mo nga mga kargador sa pier.
0: Kag manabit ang pagkaon natin diri. Priska nga mga seafoods. Dason ang mga dalag ko nga mga pasayan. Luto na. Kag pag gusto sila kung buhato nila nga sinigang o kung kauno na lang nila nga ginlusgusan. Kaya ang sa punta sang lamisa, may nagaunay na nga mga gamay nga mga kawa nga may sabaw para sa sinigang. Ang iban, nga mahuyugon sang sugba-sugba, masako man sa pagpabagas ang uling kay sila mismo ang nag-asal-asal sang isda o kung pasayan nga sugbaho nila.
1: Nagabi mo, nalingaw ako magtulok sa ila.
0: Apaw ah! Bilib ah! Nagdugang na ginang akong pagdayo sa abilidad mo, partner. Amo na nga, hindi na ako magbiyahe sa tricycle ah. Dere na lang kong masis sa imo kalanaan. Pwede kay permi ko busog.

0: boss. Dahan mo naman tao, Subong, ho? Kinahanglan na siguro na ito nga magkuha sang dugang assistant.
1: Buhing mo, eh. Ikaduha ka at lawap lang ganin na itong Subong. Pero agon tahalang blanay.
0: Ayos, ah.
1: Isa ko mo lang kita kunuras ang pamahaw, panyaga, kagpanyapon. Nagapuas naman ang customer pagkatapos sila. Buti kung makalampuas ng mga customer natin, makapauhay naman kita.
0: Gani man. Ati, wala problema, partner boss. Fights! Kaya honda niya!

0: nakikip ng toddler pa. Mainom ko pala na isang tubig. Lingin man ulo kung saan kasako naton kaina ba?
1: Apat ka oras man lang. Ang matuod yan ni bali, duha ka oras lang ang rush hour naton sa adlaw. Amo man sa gabi.
0: Ay, oo gali, partner. Nga nga hindi kita magbaligya sa ambir kong gabi. Ganugun sa kitao naton dira. Isa pa, kadamo sa nagapangita.
1: Hindi na, partner. Madamo kita sa mabunggo, Andra. Isa pa ang gusto ko kuntani inang mga patay oras naton, mga alas dos hasta alas cinco, ang mga turista na lang madalas ang ilailim nun. Sumsuma na lang ang aton.
0: Ay, timayo man na! Makagagi din na, partner. Ipamantala ako naman ina sa mga karanso ko ng mga kargator.
1: Ate, sige. Buhata na yun. Si Foods ang kapital naton. Dira kita makabawi.
0: Wala ka man kapital da ang kwarta sa mga seafoods. Kay man, mga hulit mo man ang ina.
1: Gusto ka matuod, Ron.

kaluwis ang Diyos. Madasig ang pagsakas ang kwarta sa kalangan. Kung magamusin ikadakos ang kita ko kada adlaw, sa sulod sa nganong kabulan, may mapakita na ko kay Shine. May bato na ako sa nubyo niya nga madamo sa kwarta. Mabawi ko naliwat ang pagsalig kag paghigugma ni Shine.

0: Matuod, anak?
1: Oo, oh, nay. Sus, grabing customer mong. Gabalang.
0: Apang nagabaligya man sang seafood ang mga nagakubay nga kalanaan sa higad sang bye-bye.
1: Ay, maano sila iya nga. Tama ka barato sang bilis ang amon mga baligya mo. Ura man kapital mo. Hamak mo. Nga, pila ka panggal ang ginabutwas ni partner ko Dander Hao.
0: Hey, nalipay ako nga ginakaluyan malang anak ni Mega Miding.
1: Kay mabuor man abi siya na imo. Ay, ari gila na iyo. Imo na lang na iyo.
0: Uy, kwarta? May sweldo ka na?
1: Wala pa. O galing, may mga customer gidya nga naghahatag sang tip. Tikundi, bisan wala pa sweldo, may kwarta na ko. Ah, nay, hindi na ko magdugay ha. Kay mabukas naman kami dugay-dugay.
0: Gusto na ba lang dala mo nga bayo kag pantalon?
1: Ah, okay na nilay ah. Mga tatlo na ni Kadlo ang ilis lang ang dala ko. At inay, amon ako. Bye-bye!

0: pagkaparol ni nung tanter mo? Kay sila mismo ang kinapapili niya sa ilang gusto nga dakpon kaglutuol. Kay ginabutang niya ini sa aquarium ang mga isda. Ang mga alimango, ang pasayan, kag mga shells. Dason, sila wala nagaluto.
1: Aba?
0: Oo nang!
2: Makadto ko to, Abi. Kay kadamo naging sanagasili nga nami ko nung kanaan dito sa balsa.
0: Nila?
2: Aba, hindi. Gusto ko man nga makita ang nagkakatabo dito kung paano sila mag-abi-abi sa ilang customer. Gusto ko man tayo makita kung may katumanan ang ginpangako niya sa akon.

0: Ari pa kito. Tilawin ng inluto kung alimango ang inluto sa gata.
1: Mm-hmm. Aber?
0: Oo.
1: Wow! Kanamit!
0: Salamat nga nanamitan ka.
1: Pero natingala ako. Kaprimitive sa lugar mo. Pati ang restroom mo. Kalayo pa sa kaladaan. Dagang palibot mo. Doon ka siot. Sa kadamo sa mga kahoy.
0: Wala mo bala napinsaran nga amo sininga palibot ang ginapangita sa mga dumuloong? Sa mga turista? Inang hindi modern. Kagamoy na nga ginadugok diri sa mga turista. Nagsabagbanta ko. Nagmandinalagon ako. May lima kabulan pa antes matapos ang ginhatag mga talana.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: System Pain.
5: Ay, ako si Dan, isa ka professional doctor. Sa agad lang ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa System Pain para dire-diretso ang training.
4: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibigay sa mga butika.
7: X.
4: F. M.

0: Kadugay na sa pagulat ko, Shine. Kaya unfair para sa akon. Nga padayon mo pa nga ginapahulat ako. Gusto ko nga makasal na kita sa labing madali nga panahon.
1: Hindi ba lang nagsiling ako sa imo nga gusto ko? Kung kaslo na ko, inang adlaw sa Pasko, ha?
0: Apang tatlo ka bulan pa, kag maabot ina?
1: Amoy ng desisyon ko, Chris. Sorry kung hindi ko mapasugtan ang gusto mo.
0: Okay. Ikaw ang bride. Wala ko sa mahimo.
1: Salamat.
0: Apang maupod ka sa amon buwas, ha? Masunggod ako kung balibaran mo.
1: Sa din kita makadtuhaw.
0: Mas scuba diving.
1: Huh?
0: Kaya nagsiling si Matt. Nga siyang makuha sang picture sa idalom sang tubig. Gani, maupod ako sa iya.
1: Apang delikado, ina. Base kung may mga bagis sa kadtuan ninyo.
0: Wala nag-atake ang bagis. Magluwas lang kung i-provoke sila.
1: Apang...
0: Maupod ka bala o kung hindi?
1: Okay. Maupod ako. Total, araman si Wilma.

0: ato ng duha sa idalom. Siguro, masakon sa pagkuas ng picture si Matt.
1: Samtang si Chris, malantaw lang sa iya.
0: Ah, Mano, anong kinabuhat mo?
2: Ay, nagabutang ako sa taon sa akong bunit, day. Amunit ako samtang nagahulat kita sa ila, day.
0: Amo pala? Mga talagko nga isda ang makuha mo diri, Manong?
2: Ah, titipindi kung ano matukod sa taon ko eh.
0: Kuna mo, malantaw lang kami ah.
2: Sige, day. Lantaw lang kamo da.
1: Ah, doon nakadugay silang matinar sa idalam sang dagat, Williams.
0: Mientras kaya pa nila eh. Total, may ginagamit man silang oxygen tank. Mahulat na lang kita ah. Ah, gusto mo nga maglangoy-langoy? Mauyat lang kita sa tarik sa sakayan.
1: Ay, hindi kuya ah.
0: Nga ahaw! Kanami sang tubig ko. Oh. Azul nga azul ang kolor.
1: Nahadlo kuya. Madamo sang bagis diri, hindi bala, Joy?
2: Nagalapay-lapay, manala sila day ah. Kung kaisa, nagpilam na nakabilog. Kung kaisa, guban-guban man. Atong wala git sila nagatiner di ah.
1: Bisan pa, nadlock gihapon kuya. Gani, drain lang kita sa sakayan ah.

0: sa tubig, oh.
1: Managtukob. May nagtukob na siyang bunit po, day. Anay ka. Ay, matamaton ko tutong ang... Ang mailon pa ibabaw. Pasigunda ko ni isda na bunit ko. Oh, kabugat pa. Pasigunda ko dako ni isda.
0: Ha?
1: Madali lang, ha. Ay, paiyunan ko siya. Kakuso kayo, eh. Ugaling ko siya, putungon pa sa sasakayan. Ari na si Babaw.
0: Buhala! Barakuda? Kanako katama?
1: Oo, hindi ko siya madala pa sa sasakayan, tay.
0: Hala! Talo ka sa tubig! May nagasibat pa ka to diri, ho? Magis! Nahulog ako sa tubig!
1: Oh, Diyos ko, malang kayo kapanukot, magkubang! Hala! Hindi ang sablit sa pagis ang nahuli ko nga barakuda! Oh, hindi! Ulo na lang napilin! At nagpula tayo ng tubig, oh! Kadamos ang dugo!
0: Diyos ko! Albana ko!
1: Hindi ka magkabala ka, miss! Anad na sa pagis ang duwang ato! Hindi na sila yung pagtandugo na, ha?
0: Apang lain subong! May dugo sa tubig! Nahadlok ako! Ginakulpaan ako para sa ilang aduha!

may panusang isda ka nagpanulong? Hindi. Mga bagis. Mapalipod ako sa mga coral sa gani. Si Matt? Aras siya sa katalagman? Hindi.

0: lumalupas sa mga bagi sa idalong sang tubig. Tulukang tubig! Nagaling bukad! Oh, Jain! Ang bala ko! Pasi kung ano na natabo sa iyo!
1: Ah, wala na na. Basta na lang ang nagapanalakay sa tao, mga bagis, mama. Isa pa! Makita giyapo nila na duha kung may nagapadulong ang mga bagis sa ilan ng tangan. Makapanago na sila dayon sa mga tugals. Tuwasa na sila dayon. Basta nga makalabay ang guban sa mga bagis. Oh, araw, natawa na bala, nagkanay na ho. Siguro, ginagawa na sa mga bagis ang barakuda nga nahuli ko. Yung saglit niya daan sa isang kabagis.
0: Ang pagkalain sang kakulba nga ginabatyag ko. Kalain, Gid!
1: Maulat na lang kita sa makatali, ah. Nabot, wagin na sila sa hindi matugay.

0: Matt? Nagdumula na ini, naghahulag.
1: Ay, magali lang. Oh, ay, dawakon ko sila. Sir, palihaw, palapit pagin, sir.
0: Oh, Diyos ko. Wala lang yung oxygen tank?
1: Ito sa pagin niyo, sir. Para na, ilutang ko siya sa papang.
0: Matt?
1: Okay.
0: Diyos ko.
2: Patay na siya, ma'am.

0: FM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mong hindi ka basta-basta dapuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
0: XFM.
8: Tropa, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Dander, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
9: May isa ka paraiso.
8: Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.

0: na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santol Plus Gold, mas pinalakas.
4: Doon si Kaya Biyab po. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santol Plus Gold. Take the papers ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paa ko yung bukol na maliit. Wala na, bumalik na siya sa dati.
0: Santol Plus Gold.
5: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santol Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
7: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga-Butike. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
13: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soy. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: oras mga katropa, Filipinas Standard Time, 47 minutos makataliwan sa oras itlas gis sa Udradlaw.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro.

nga nakatutok sa nakaroon niya mga panimagay. Nagasigabong naroon nakaroon niya mga transistor radio. Makaroon niya adlaw itaya karang Lunes. Riba karahay naga kinun at anda karon nga ilabas. Ano rin inyong ilabas duna makaroon sa aton nga mga katropa? Riba kara ginaobra kita nga background samtang nagakuskus it niyog. Kuskus it niyog. Pampayok sa anda karon nga pinayukan nga suga. Makaroon nga odro adlaw. Pwede man dun ipayok sa inyo karon nga ugo. Oo, ginapayok ro niyog na ron sa ugo para maging shiny ro andang buhok. Kapin pa kon tawag karaho may ginaobra kita nga ni karon ka to eh. Ginapayukan do ano ginapuga, ginapaligos. Oro raya karang nga pinayok. Ano nga ni ro rason karon? Kon hamain it ginaplaster do. Anyway, sige ha, sa aton karang pag-pangalagad, sa aton karang pag-ililiba makaroon, sa aton karon nga palatuntunan, sa aton karang pag-ruratsada makaroon, sa mga katropa naton nga ginobra kita nga background, samtang may mga ginakasakuan, nag-ilabas, iba kara, nag-patigayon it pag-ilabas, o iba ay wa pa nakailabas. Aro iba karon hay nagapahilay-hilay gon. Aro iba karon nga mga stay at home. Aro aton nga mga mamshis una, aro aton nga mga papshi, aro aton nga mga mami nga una sa nga mga bayro, aton nga mga nanay. Sentro. May mayad

bayad nga undro adlaw. Sa aton man yung mga suke, nga mga katropa listeners, nga naga-monitor, nakatutok sa andang mga bagay makaroon, nagasigabong ro aton karon nga radio, ayagid nakatutok sa XFM Kalibo 96.5. Bayad-ayad nga undro adlaw kinyo. Kama naman sa aton karon nga mga suke man, nga mga katropa, sa mga kabaranggayan, kabaryuhan, kabukiran, sa mga ugumahan, sa mga pangisdaan, abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo. Kama naman sa aton karon nga mga suki man, nga mga driver sa Eastern ug Western Terminal, itaton karon nga probinsya karon itaklan. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo ha. Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta ro aton karon nga biyahe? Raton man karon yung pagpanamyaw sa mga pampubliko ag pribado karon nga tawag naton mga empleyado o sa gobyerno. Tapos yun inyong long weekend. Wow. Mahaba-haba ron ng bakasyon. Umpisa ko 21, ko Biyernes, sa ko hapon, adlaw, ita, Domingo. Ag syempre sa aton karon nga mga suki man nga mga drivers no, mga tricycle drivers, jeepney drivers, abalabal drivers, van drivers, bus drivers, mayong udto kinyo tanan-tanan. Sa aton nga mga suki man sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, nga naka-monitor nakatuto katon makaron. Oy, ro aton nga Kalibo Public Market, hinuno pa tabaga ko no matapos sara. Ay, suryahan taron ah, sa aton karon nga pagpangalagad. Pero good morning, ag happy-happy lunch eating. Happy-happy lunch eating. Happy-happy lunch or happy-happy eating. Ano ro manami nga term? Sa aton karon nga mga suki. Sa mga nag-ilabas lang ani. Sa mga nag-ilabas, una karon no? Sa mga karinderya. Oh, mayad-ayad nga untro adlaw. Sa aton karon nga mga suki man nga mga overseas Filipino workers, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo. Kumusta? Kumusta? Kumusta kamo? Aro aton nga mga OFW nga naka-monitor sa aton karon nga mga social media platforms. Iya karon sa XFM Kalibo 96.5 sa amon nga official Facebook page. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo mga katropa. Pwede kamo mag-comment, mag-share itinyo karon nga mga greetings. Itinyo karon nga gustong ipaabot nga mga saluobin. Bao sa loobin or mga gusto ninyo karon ipaabot iya sa aton karon nga pala tuntunan, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo ag sa mga suki naton nga naka-monitor sa YouTube, kama naman sa aton nga radio mobile application, XFM mobile application, abay mayad-ayad nga udro adlaw. Sa tanan-tanan naton nga mga suki, kung ano man nga platform sa inyo karon nga ginapamatian makaron, sa radio, sa social media, or sa siin man karon ginapamantaw ninyo kami sa TV, ay pwede tabi makaron i-connect no, o sa internet, kaping kung smart TV ka mo, ato ka mo sa YouTube or sa Facebook nga ni, tapos ay connect sa YouTube, pwede ito ka mo kapamantaw, mga katropa. Welcome gid sa aton pala tuntunan. Sentro. Ibininyo ako sang oras sa tunga nga pagratsada mga balitaan, pila karon ka mga tagagupang doon aton nga mga topiko nga aton karang nga pag-check yaron, aton karang nga pag-atalakayon sa aton karang nga pagpangalagad makaron. But before that, good morning anay karon sa mga naka-monitor katon. Kay katropang Jen Ramirez, mayad-ayad nga udro adlaw, pa-shoutout ko nouna sa pabahay sa Naluok, adlaw-adlaw nga nakapamati sa XFM. Uy, thank you gid ha, katropang Jen Ramirez nga naga-monitor na sa pabahay sa Naluok. O sige, baskugi ang inyong radyo nga monitor runa. Thank you gid for always tuning in at listening iya sa XFM Kalibo. Kay Dang Villanueva, mayad-ayad nga udro adlaw na sa Agbanawan, Banga, ilabas kita sir. Thank you gid. Ano rin imong ilabas nga ron, katropang Dang? Kay Tay Leopoldo Martinez Jr. sa barangay Aliputos numan siya nga nagasigabong mano ang nagkaroon nga radio una. Mayad-ayad nga udro adlaw gid. Kay Uncle Tone oron tali nga nakatutok man na about keep safe with upper me. Una, I think na man mo makaran sa Manila. Aga sa aton yung mga suki, mag-comment yung kamo ha sa amon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Ay aton nga pagabasahon na katawan aton doon ni oras sa aton karon nga pagpangalaga. Well, banwa, mga katropa, ano mga balita nga aton karang nga pag-check yaron, aton karang nga pag-atalakayon, sa aton karon nga pag-ililibas, sa aton karang nga pag-rurat sada, sa aton karang nga pag-pangalagad.
Naanay kita sa mga nagagkuan naton karon nga mga balita lokala. Sentro, sentro. Construction itaya kara nga bag-o karon nga Kalibo Public Market. Ginapahayag posible nga base na Oktubre pa kuno matapos guman. Kaw nagahinaba nga nagahinaba sa inunot aro extension nga ra. It completion itaton karon nga Kalibo Public Market. I think do mga tindero-tendera naton una karon sa San Lorenzo Drive nga ranga relocation ay hasta lang sa bugan itaya karanga Agosto ro anda karon nga kontrata guman ay matya ipa-extend yung mataray kung Oktubre pat amatapos reconstruction it bagong Kalibo Public Market. Pahamat nagabuhay nga nagabuhay ta wat na nagasunod sa raya karanga eksakto nga petsa. So yun pang utana makaroon it kagabanan ay gusto man ang dagon nga makapanindahan sa manami karon nga public market. No, manami karon nga lugar wa nagadugot-dutan kumbaga. Wa istoryahan taron sa aton karon nga pagpangalagad makaron. Sa dugang naton karon nga mga balita banua sa aton karang nga pag-ruratsada, sa aton karon nga pag-ililiba makaron, may raya karang raya karang sangka persona man ro arestado sangka negosyante. Una sa Banuat Ibahay, arestado matapos kara sa ginkasang drug bypass operation it daya karang mga otoridad. Ito nga sa shade ginasuspechahan karon nga illegal nga droga na recover. O standby karon ay istoryahan taron sa aton karon nga pagpangalagad. Dugang naton nga balita at banwa sa aton karanga paga ililiba. Balita lokal nga aton karanga paga-check yaron. Raya karanga Dumaguete Port, ginapahayag magabukas sa Setyembre 18, roraya karanga operasyon it mga barko. Sentro, sentro. O standby karon ay aton nga paga og istorya ni manami mataron nga balita ha para sa aton karon nga mga suki. Kuning kaso nga aron yon nga ni may pet sagon nga ginplastar, may pet sagon nga ginhathay. Ro aton karon nga mga otoridad or aton karon nga pamunuan nasambitan karon nga port mga katropa. Sa iba pagid naton karon nga mga balita sa aton karon nga pagruratsada sa aton karang nga pagililiba sa mga balita nasyonal nga aton karang nga pag-istoryahan. Raya kara mga katropa nga sambilog sa mga ginabantayan kunta dudaya kara nga active ano nga ni tawag kara dayang nationwide school safety drill ay ginpaiway anay itaton karon nga Department of Education ag nakatagana posible sa daya kara nga bugan it Setyembre. Raya makaangkon mga katropa it pila karon ka mga panawagan maghalin sa pila karon ka mga pribadong sektor nga indi anay pag padayunon ro na sambitan karon nga nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Sentro, sentro. Ay may panawagan kararo pila karon ka mga grupo mga katropa nga kung pwede man na hindi lang anay man na naton padayunon hamaan sa bilog abi karon sa anda karon nga nakikita nga kumbaga katon ay matcha basi magtao pa itdaya karanga trauma mga katropa particular do daya nga grupo it Philippine Psychiatric Association ang Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry mga katropa. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan banwa sa aton karon nga pagpangalagad sa aton karang nga pagratsada makaron. Raya karang may kaangtanan ha sa paggamit itdaya karang plaka. Kapindo mga bukon it otorisado karanga plaka kagakip ro mga improvised plate number pagadakpon yon umpisa Setyembre 1 o haron base kung may mga improvised kamo nga mga plaka ro na hambay ron itaya karanga land transportation agdugang karon mga katropa roraya pagid karang may kaangtanan man sa ano ro mga magiging regulasyon
Itaya kara nga mga e-bikes, e-trikes, ag light electric vehicles sa mga daganon sa bilog manda sa mga ginapangutana ag kumbagahay abong nagapangutana. Ano man aro matabo kara sa mga light vehicles or light electric vehicles nga ra sa dagan. Pero mga e-bike man nga ra nga una nakaplastar sa dagan. O ano man aro matabo karon. Standby ka mo karon ay aton doon nga pag-aaw-istoryahan sa aton karon nga pagpangalagad, sa aton karon nga pag-ililiba makaron nga udro adlaw. Sentro, sentro. Samtang sa dugang pagid naton kara nga mga balita banwa, nagapadayon makaron do impeachment trial kontra karon kay Vice President Sara Duterte. Asa raya kara nga agar pangutana kara kun halinon ayhan no halinon ayhan sa hapon do impeachment trial kontra sa daya kara nga Vice Presidente. Standby istoryahan taron sa aton kara nga pag pangalagad sa aton kara nga pag ililiba makaron nga udro adlaw. Uy, kay naman gali do daya kara nga hearing ita or oh sakto hearing no. It daya kara nga Senado may kaangtanan sa posibilidad nga i-postpone naton do daya kara nga daya kara nga ano, daya kara nga barangay and sangguniang kabataan elections. Oy, may hearing kaina. May mga ginaproponer nga nga postponement na naman itaya kara nga eleksyon. Ay ginpangunahan do daya kara nga hearing ni Senator Francis Cheese Escudero. O ano matabo, guman, hearing pagang mandano. Wapat finality kung madayon or hindi. Gidmano aton karon nga barangay and sangguniang kabataan elections. Actually, tama, 2 months lang gid. O, dayong bugan lang kasi September, October, mga katropa, daya nakatagana, no? Dudaya kara nga nasambitan karon nga barangay and sangguniang kabataan elections. Sentro, sentro. Mayroon mga balita naton, ag sa aton nga weather update makaroon na, may mga ginabantayan kita nga ra nga bagyo makaroon ho. May bagyo nga ra nga posible nga magsugod. Iya sa aton karon nga Philippine Area of Responsibility, ag pagatawagon ra imaw karon nga si Obet. Posible mga katropa nga magadaga it daya kara nga pag-ugan-ugan sa pila karon nga partit Pilipinas sa pisar nga wa ginatan-aw nga magalandfall raya apang posible nga pagabatako na nakara ruraya kara nga habagat nga makaapekto sa western portion it aton karon nga nasyon. Sentro, sentro. Ay posible magsugod ra makaron sa aton karon nga Philippine Area of Responsibility. Siyempre, mga reports man itaton karon nga mga katropa patrol reporters. Aton man doon nga pag-check yaron sa kabilugan. Itaton kara nga pagpangalagad. Aton kara nga pag-ililiba. Daya kara nga portion balitaan mga katropa. Hay ginahatod katon mga katropa. Itaya kara nga

0: Ginahatod ka to ni Taya Karang Premium D3 Coffee Mix. Aton karon yung mga suki, sa aton yung mga katropa. Kung gusto ninyo at kape nga healthy, aga, syempre sa may mga mataas karon itaya karang blood sugar, high perfect, gidanakin yung mayadro raya karang Premium D3 Coffee Mix. Kasi ka mo mga katropa, nga dudaya karang Premium D3 Coffee Mix, may una raya nga mangosteen, vitamin D3, aga stevia. Kasi ka mo, nga raya nga kape, nagapabako dit aton karon yung immune system, agresistensya, it aton nga gawas, ag nagabulig man nga makontrol ro aton karon nga blood sugar levels. Bangod sa natural nga sukar, maghaling karon sa stevia. Wet kabagakan, may mga ginabatsyag nga diabetes sa pag-inom, it Premium D3 Coffee Mix. Ginapanami kara, ro calcium absorption, nagabulig sa pagpabako, dito ang nagnipon, ag nagasuporta sa pang-adlaw-adlaw nga ikaayong gawas. Uy, sa mga rekomendado, gidara, it aton karon nga mga mataas sa blood sugar level. Kung gusto ninyo, syempre pagkape ka mo, pero mataas inyong blood sugar level. Kasi, ro mga kape, makaroon mga katropa, sos Mario Josep, kape no mga 3-in-1 nga ra, kabo, taas-taas, taro, ana, karoon nga sugar level. Agdali pa ka mo karoon nga ma-acid, mga katropa. Nga ni, ay, gina, inganyo natin kamo nga mag-inom kamo itdaya karang Premium D3 Coffee Mix. Ay, may una raya nga mangosteen, vitamin D3, ag stevia. Ro stevia nga ron, what arot epekto sa inyong gawas kasi natural aron imaw nga pampatamis. Mabakay sa pinakamagapit nga butika sa inyong lugar, pwede ron ninyo mabakay sa Mercury Drugstore, ag sa iba pagid nga mga butika. Pwede man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop. Premium D3 Coffee Mix, may kapikagon, may santo tone ag vitamin D3 ka pa. Raya ra, produkto Tiesto Health Incorporated.
1: Centro.
0: Well, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagratsada na, itaton karon nga mga balitaan banwa sa aton karang palatuntunan. Again ha, makaroon nga adlaw hay una na naman kita sa raya karang yellow ag red alert mga katropa. Base sa abiso itaton karon nga National Grid Corporation of the Philippines ay nakatagan na nga igapaidagom sa red ag yellow alert o bilog ng Visayas Grid sa pilang lugar or pilang oras sa makaroon nga adlaw bangod man gihapon sa kakugangan ag pagnipis it reserbang supply it kuryente. Suno sa abiso it National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP.
1: Centro.
0: Kaina it alas 8. Base sa nasambitan nga abiso ro yellow alert umpisa alas 2 hasta alas 5 ithapon ag igapatuman man alas 8 hasta alas 9 it gabi mga katropa. Samtang igapasaka man red alert sa mga peak hours umpisa alas 5 ithapon hasta alas 8 it gabi ay ginapasaka ro yellow alert kung manipis ro operating margin ag bukon it bastante ro serbang kuryente agod nga punan ro kinahanganon it grid. Ginapatuman man ro red alert kung mas manabagon o kabilugan niya supply it kuryente kumpara sa konsumo it publiko bangod sa nakaangkon it pagag it rotational brownout kung hindi maipanaba ro demand. Bangod kara ay sigurado ron nga may mga rotational brownout guman nga mabatsyagan. Pero hambang it mga konsumidor, sanay naman kami. Sa adlaw-adlaw ba man mana nga may rotational brownout? Oo, miskin tiga sang oras doon tatla 30 minutos ay syempre mabahugot ama na ron nga bagay sa mabaho nga bagay kumbaga sa adlaw-adlaw mong na-experiensyahan ay sanay yung ama na ron mga taga Bisaya sa rotational brownout. Oh ay hambang manita ya karang tawag natin daya karang ang Department of Energy ay ginapahayag 40 tanan ka mga planta or power plant sa Visayas ruuna sa risgo nga masuspindi. Aman ay bangod sa kakugangan it action raya bangod gihapon sa manipis nga supply it kuryente sa Visayas suno kay DOE Secretary Sharon Garin. Ay matandaan nga una nga nag-issue ro Department of Energy it 203 tanan ka mga showcase order sa mga power generation companies sa bugos nga nasyon kubugan ni Tulio bangod sa kapasigawan sa pagsumitit andang mandatory self-assessment report.
1: Centro.
0: Ay katuyuan karang nga mamonitor abilidad it mga plan kanta nga mag-operate itusto kagaki po ng mga outage. Isuno sa sekretarya, nagtaon sandat warning sa mga ahensya, sa mga power generation company. Ang una unsan na sa proseso, ipagrekomenda it suspension nga igapadaga sa Energy Regulatory Commission o kon ERC mga katropa. Ay wa man gin pahayag ita sekretarya ro mga operator nga posible nga masuspende apang suno kara kagaki pasaraya kara nga listahan hayrong mga maintok karon nga mga diesel power plant ay hasa makaron problema. I don't know ah, pero last time mabihan ba't NGCP kun maayos yun kun nododaya nga nga mga planta matana ay basi magbalik mata last week or first week it daya kara nga September hopefully kasi kagaoy magtiniis kun amat nga magpinangabkaban kakaramid mat akon maugan-ugan ro paniempo mayat mat akon maugan ro paniempo ay naga kumbaga ay nagagugamig-gamig man ro imong pamatsyagan ay kun makaraya ro plastada ay tiis-tiis kagid mga katropa ay sayod naton no mabuhay utaro raya karanga problema it supply it kuryente kapin pa iya sa Visayas no agos adlaw-adlaw nagapasaka it yellow alert ag masapmi nga nagaabot sa red alert kun bukon it bastante ro supply nga masabat ro kinahanganon it kuryente sa rehiyon. Pangutana nga ni kara it kagabanan ay hastahin uno mana hastahin uno nga makaraya ro aton karon nga plastada. Hastahin uno until when?
1: Wow!
0: O gina, di ba English yun tayo? Gina ano lang ani naton? Gina padagadaga sa English. Until when kami nga maka-experience it manual low dropping? Ag yellow alert, ag red alert. Raya ro red alert nga hindi mo gid agustuhon. Di ba ga? Ahay, lakata ulat sa aton nga rang mga power plant ya sa Visayas grid. Ya praskara paraskara iya sa makaron may una guman hindi na kahapon nag brown out i-report naton kahapon nag brown out mga siguro mga sang oras man to kahapon no nag brown out kahapon ha mga 1 hour no gabi ikinyo hay rotational abiron so hindi pangutan na karon kun sa raffle sin or mabunutan makaron nga adlaw. Ano nga lugar ano nga banwa dudaya kara nga naga rubunot hambay lat ang anit iba sa mga memes kung tambayers ka mo sa social media ay ru meme lat akaron makaron sinog man mana baga nga banwa rubunot itaton nga NGCP ay kung kahapon kami hapon abi kami mga siguro mga 5 to 6 or mga 5:30 to mga 45 to 1 hour 45 minutes to 1 hour so kinyo maunot buhay Sabado kunot gabi isa ano nga ni inyong lugar ano nga ning lugar inyo huyaw sa likod it public market. It daya karanga numan siya ay base hindu na ano bagang banwa ay ginakubaan nyo tara iba karino na. Sino matama na bagang banwa raya karanga bunot.
1: Wow!
0: Pero actually buko ni mo it hambay naton doon nga kasi sa nauna abi karon nga hambay it aton nga NGCP kinahangan nga irrotational brownout imaw kasi kun tanan what irrotational brownout posible nga base mas maglala ro sitwasyon ag kundi mag-rotational brownout posible nga mas mabuhay ro mga power interruptions sa tigsang adlaw daywang adlaw ag worst high 3 days na ila ka mo sa 3 days nga ron so nga niro panawagan naton sa mga power plants nga ra please paayusa ko ninyo hinuno pa ay harang taulat wa ka mo nagaoy makabatit mga reklamo kapin sa social media. kung mga friends igto karon sa daya karang Banwat Balete hay kunsiin kasagsagan manat nagaihapon igto man na naga-brown out ay aton lang man karang ubrahon kada magihapon sindi gagi man nakitat kandila. Ay di pa kamo karon ay inyo karon nga dinner high ano ho tawag kara candle lighting. Wow, social candle lighting setup brown out
1: wow.
0: Gali. Ahay, tao lamang. Sige ah. Oh, ay hamba nga dit mga magugang, kung makaraya plastada, tiis-tiis lang. Pero mga dayang henerasyon abi, reklamador, ag kabudlayt ang magtiis sa makarayang nga klima, no? True to life, mga katropa, kabudlay magtiis sa makarayang nga klima kung makaruyon do plastada. Oh, ay alinon man gani ang bawat mga konsumidor, alinon gani man na naton. Mayad kung may pambakay kay taya karang ano ho, pambakay kahit tawag kara, generator, or may generator ka, ay posible gidang nakaka-LL ka. Ha? Maakig man kuno yung kagapit bagay, masangag. Hey, pa-connect mo eh, mga kagapit bagay. Agad pagariho ka mo nga may una nga power. Anyway, so, well, adlaw-adlaw naton da nga ginataumain, do abiso ito ato niya NGCP, pero adlaw-adlaw man kita nga nagatiis. Oo, doon do makasugubo. Anyway, sa aton karang pagrurat sa alas 11:16, sa udro adlaw ro aton karon nga oras mga katropa, antes kita magpadayon sa aton karang palatuntunan, uy, mayad-ayad nga udro adlaw anay karon ha sa Bulilit Dry Goods Store sa Banga Public Market nga nagasinigabong kita kuno roan nga Radio Runa ha. Mayad-ayad nga udro adlaw, happy listening ag nakilabas yun kamo ag kay Jenaline Gregorio ag kay Gemma Insinas una nga naka-monitor nakatuto katon makaron nga udro adlaw. Thank you gid ha sa aton karon yung mga suki nga naga-monitor. Kay Mate Tornea, naka-monitor man katon, mayad-ayad nga udro adlaw. Well, sa aton karang pagpangalagad banwa, sa aton karang pag-ililiba, pamati sa mga naga-monihar it mga tawag naton motor or tawag kara daya karang sagakyan ay ginampahayag itaraya karang Land Transportation Office or LTO may ginpag-uwa sanda karang abiso makaron nga umpisa Setyembre 1 pamati ha, pamati kamot mayad umpisa Setyembre 1 hay rumanga bukon ito otorisado nga plaka kagakipon kararo mga improvised nga mga plate number hay pagadakpon yon umpisa September 1, 2026. Aman may una patagihapon nga mga improvised pataroanda nga mga plaka ay no base may una pamanggid man siguro mga katropa kung improvised din yung plaka nga gamit hay dakpon na kamo karon itaton nga Land Transportation Office. Hambang ni LTO Chief Marcos Lacanilaw, raya mag-aumpisa September 1, nga mga dakupun sanda it mga nagagamit, it mga bukon, it authorized nga plaka. Nga uwa it authorization to use improvised plate. Ag paggamit it improvised nga mga plate nga nababakal online.
2: Sentro.
0: Sa mga may mga sagakyan motor una hararo mapigod nga pagpahayag ro number 2 ron siya ha rap mapigod kara nga pagpahayag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw mga katropa pamatian nato
2: Sentro.
3: Starting September 1 ulihan po tayo nationwide. Okay, kapag wala po kayong authorization to use improvised plate, i-impound ko po mga kotse ninyo. Pero kung kayo po ay merong authorization to use improvised plate at bumili kayo dun sa online na nakikita natin na ginagaya ang plaka ng LTO, kukumpiskahin namin yung plaka niyong yon na peke. Kailangan ang ginagamit yung improvised plate nakalagay sa ilalim LTO loss plate or LTO or improvised plate. Kahit plastic lang yon, okay lang yon. Pero hindi nyo pwedeng gayahin yung issue mismo ng LTO na plaka. Walang pinagkaiba yan sa pampepeke ng driver's license, pamimeke ng passport. Walang pinagkaiba yan. So lahat na ho ng mga kababayan natin na sumusuporta, na bumibili ng mga peking ganyan sa online, pagkukumpiskahin ko po yan nationwide. So wala pong gagamit ng mga ganyan. At kung kayo po ay may authorization, kumpiska. Pero kung wala kayong authorization, impound. Ganun lang po kasimple.
0: Sentro! Katama lang po nung kasimple. Oh, ay manabit nagagamit patait mga peke nga nga nababakag sa online. So kuno ka mo ng ila nga ma-impound inyong mga sagakyan or ba mabudlay taron pilat agagi tubson ron mga katropa. No, grabe ro tubos dayon karon. Hay dapat inyong nga gamit nga plaka is tagin issue tait aton karon nga Land Transportation Office o kun aton nga LTO ay mabudlay no kapin makarang tiempo para sa karon September 1. So may isang domingo pa man kamo ang makahingabot siguro no or worst hindi lang kamo mag-drive. Tingga lang ro inyo karon nga sagakyan total nagatilinaas man do daya karang gatong na nagatilinaas man ro presyo it gasolina or diesel. Oh, hay patingga lang ro inyo karon nga ano ron. Tingga lang ro inyo karon nga mga sagakyan anay. Oh, mabudlay magaoy ba mabudlay magaoy sige sa aton karon nga pangalagad haturo abiso maghalin sa aton karon nga Land Transportation Office mas manami mas better abi matuod nga i-comply naton kasi kung ipatuman nanda September 1 aghambagon abi man naton nga unaware kita wa kita kasayod hay ano ut aron sagagot animo kasi nagatao man sanda itaya karang nga mga paabiso may mga warning o kung katon pahay antes ipatuman may una man yagi nga paghamba galing kitabing mga Pilipino nasanay kita sa di ba taghamba nandang maniana habit o ano nga ni tawag karon manyana habit nga ginatawag naton nga later lang sa sobra naton nga later kumbaga hinaga lang o natapos gut a rohin aga
2: sentro
0: wa mo patagi hapon ha bra. Oh, hay kita mo karon abi man na hinaga lang ah. Ay ano man bukon mataliday hinaga lang tapos wa mo man na process kasi mas abo ingin prioritize kumpara sa duyon nga ron nga bagay. Oh, hasa nga nadakpan ka lang dayon tigpo. Tigpo ro pagtubo. Mas better nga ayuson yagi no. A good indi kagon mag-ngarag-ngarag. Sige, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pag-ililiba makaron nga udro adlaw oras na naton. Mga katropa alas 11:23 sa udro adlaw ro aton karon nga oras. Uy, sa aton anay nga mga suki ha. Des kita magpadayon sa aton karang palatuntunan no. Aton anay gihapon kinyo nga pag-inggan niyo nga maghugog itinyo nga mga entries para sa aton karon nga papromo ng Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan promo mga katropa aga nakatatlo na kita nga winners so 3 weeks ko tagali ro nagtaliwan umpisa nga nagumpisa ro aton nga nga pa promo rong Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo nga ni sa aton nga mga suki sa mga naga chill chill perme nga naga inom hay pili agun ninyo ro Gold Eagle pero chill yat no eh, hindi magpasagad mga katropa mag adto gamay kamo sa inyong mga suki nga tindahan nagmagbaka it Gold Eagle Beer sa bilog nga Tansan ni 320 ml o kung sa katansan man it Gold Eagle Beer may una kaguan nga raffle entry isugod Tansan sa short plain envelope ag sugatan it imo nga pangalan edad address mobile number ag pangalan it imo nga suki nga tindahan ihugog ro sobre sa mga drop box nga makitaan sa inyo nga paborito nga tindahan mas maabo nga entries mas mabaho man o chance nga magadaog kada domingo may magadaog it 5,000 pesos ag base ikaw ro sang bilog karon nga magadaog rayang Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo, mga katropa. Pwede ninyo rang ihugog inyo karon yung mga entries. Pwede ninyong ihugog una karon sa Gabriel Store sa Sikimpo Street, Poblacion, Calibo. Sa Malu Store sa 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo. Sa Ruel and Junior Barber Shop sa Poblacion, Banga. Ag pwede ron iyang mga katropa sa XFM Calibo, iyaron sa Villa Crisilda, J. Esberto Road, Barangay Tigayon, Calibo, mga katropa. Sa ato yung mga suke, pwede ka mga mag-inom, mag-chill, agrotansan, gamiton, ipasakop sa aton nga papromo. Gold Eagle Beer, premium sa Tansan Promo, mga katropa. Drink responsibly, drink moderately. Oras naton, alas 11:25 sa Udro Adlaw. Sa aton karanga pag-ililibas, standby. Pila naton dugang nga mga balita at tagagupang doon nga mga topiko. Balikan naton pagkatapos nga mga ipilakaroon ka mga reminders. Kindly, standby.

0: XFM.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: XFM.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Chronic pain,
6: ang sakit.
5: Pag-assisted pain,
6: muscle fever,
5: acute pain,
6: kahit ano pang pain,
5: basta pain.
6: Pag-assisted pain,
5: kamkarang pain,
6: fast and safe.
5: Sistapain.
6: Symptoms persist, consult your doctor.
5: Sistapain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Xanthan Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Xanthan Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Xanthan Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
0: XFM.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: Xanthan at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix,
10: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthan at Vitamin D3 ka pa.
12: Bili na!
10: Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthan Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthans, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthan Gold Herbal Tea.
0: XFM.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
11: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Daniela Bautista, it na langay nuevo, malinaw aklan. Nagapasalama sa XFM at kay Dr. Ramilito Uy sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo, mag-intraman sa Xanthan kag XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthan Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Sansong Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginhawang pakiramdam, mag-Sansong Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansong Plus Herbal Oil.
1: XFM. Yes to help.
2: May namang ko dire, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang aton Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa aton Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa luko, o sa kasag, ano palang iban nga mga allergic nga mga seafoods. So likawan mo na
0: Santon Plus Gold.
2: Then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ining tatlo makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga hindi magmango aton immune system, kag magmango aton immune system, amo nag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amat niya na in-neutralize sa imo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
0: The secret of
2: may namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
3: Kaya hindi mo natin napunggan ang magpangape. Kapit pagid bala, Doc Erwin, kung may sakit ka. Kung di patong bawal, dito kagid na namitan magsagit tilaw.
0: The secret of health.
3: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan. Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest natin sini sa ila, Doc Erwin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
3: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
3: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sinik ang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
0: The secret of health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The secret of health.
3: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes,
3: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ang duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes to help!
2: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
0: The secret of health.
2: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
3: Konsultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
0: Santon Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones lang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga basi sa imong constipation.
1: Yes to help!
3: Pero kung halimbawa constipated yun ni Dr. Win, halimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kay nga aman babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos namin sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated, tapos damuon tubig inom Dok Leo.
3: Yes,
2: kung isa kulang kita tubig amo man nga ba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day. The secret
4: of health. Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaro-aro ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Santhon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santhons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santhon Gold Herbal Tea.

0: oras na to, mga katropa, Philippines Standard Time. May 40 minutos yon makataliwan sa oras Italy sa 11 sa Udradlaw. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Centro.
0: Sa gihapon, ako si katropang Nino Rujin Teodosio. Well, may dayad nga Udradlaw ane kay katropang Mike De La Torre nga naka-monitor, nakatutok iya sa aton karon nga pala tuntunan. Ag mayad man kuno nga pagpamati sa mga taga CVM phone shop sa Uyuturong Street, Kalibo Branch, ag sa nagabaligya it mga santo sa likod it simbahan kay Kuya Eddie Villarubin sa Zema Religious Articles. Sige, mayad ayad nga outro adlaw. Sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pag ililiba makaron, pila dugang banwa sa aton karang pag o istoryahan. Dudaya karang nationwide active shooter drill nga nakatagana kung tahin aga karon nga adlaw pag patigayunon mga katropa. Haygin paiway anay itaton karon nga Department of Education
1: Sentro.
0: O kung daya kara nga DepEd. Gin paiway, ruraya kara nga nakatagana nga nationwide simultaneous active shooter or active threat drill sa mga pampubliko ag pribadong eskwelahan sa bilog nga nasyon hinaga August 25. Base man sa kumpirmasyon ag sa ginpaguwa karon nga pahayag it Department of Education or ni DepEd Secretary Sonny Angara.
1: Sentro. Sentro.
0: Kung madumduman, rudaya karang nga nationwide simultaneous drill hay una nga ginanunsyo it DepEd sa ginpatigayon karon nga hearing it Senado. Kung siin ginpatag ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma nga tinutuyo kara nga testingan, rukahauman, pagbakwit, agroproseso, it reunification, it mga estudyante sa andang nga mga ginikanan in kaso nga makaangkon, it palag o karahasan sa sugod it mga eskwelahan mga katropa.
1: Sentro! Sentro!
0: Apang rudaya karang nasambitan nga tikang nagbilog ro mga safety protocol kaibahan ro Philippine National Police o kon PNP Agro Department of the Interior and Local Government o kon DILG kasunod it mga na-report nga insidente at pagbamaril ag karahasan sa mga campus kung mga nagtinaliwan nga nga mga inadlaw partikular sa Tacloban City ag sa Zamboanga City.
1: Sentro! Sentro!
0: Ay unagon niya nagpatigayon man it pilot simulation ro ahensya sa pilang mga eskwelahan ko Hulyo agud maayos ruraya karang guidelines antes ro magapnagon nga implementasyon. Pero sa pihak, itpagpaiway sa nakatagana nga ranga drill, padayon nga nagapahanumdom ro mga otoridad sa pamunuan it kada eskwelahan nga ipabilin ro hugot nga seguridad sa mga pasilidad, magpatuman it maayos nga pagbantay, ag siguraduhon nga bastante ro paghagong agod indi magtao it kahadlok ag trauma sa mga kabataan. Or anuman karon nga kapareho karon nga mga trainings in kaso nga may una kara sa future. Dudaya kara nga mga psychologist, mga katropa, sadaya kara nga iya sa aton nga pungsod Pilipinas, may ginpaguwa kara nga statement na dudaya kara nga pila karon ka mga grupo. Pero daya nga rang ano ha, daya nga school safety drill ginreschedule nanda base sa first week uno it daya karang September 2026.
1: Sentro,
0: kasi based sa based sa raya karang statement haman ni Secretary Sonny Angara ginatun-an pananda makaron rupila karon ka mga suisyon, pila karon ka mga makabig naton nga kumbaga hay mga suggestions it pila karon ka mga eksperto.
1: Sentro! Sentro!
0: Rusambilo gabi kara mga katropa daywa ka mga grupo ro nagpaguwat anda karon nga mga statement. Ha? Rosambilog ka ra nga kumbaga hay may andang ginpaguwa nga statement ruraya ka ra nga grupo ra sanda mga katropa daligang i-plaster ko agud sigurado ako sa aton karon nga plastada o daligang gida mga katropa nalipat ako sa ano sa pangalan itaraya karang nga grupo nga daywa ka mga grupo ra nga nagpanawagan nga kung pwede kansilahon lang anay dudaya nga grupo nga Philippine Psychiatric Association ag aruraya karang nga Philippine Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry

0: pagdaya man ng mga hyper-realistic o masyadong minatuod-tunood ng mga senaryo, ay posible man na nga makaangkon it kahadlok, posible nga makaapekto sa psychological health it mga inunga. So doon doon nga sambilog no nga ginapahayag ay nauna kara nagpanawagan sanda no nga hindi anay ipaiway anay ro nasambitan karon nga tikangarahin aga hambato nanda saanda nga joint statement nga ginpaguwa. Importante man na rukahauman sa mga wa man na ginagauman ng mga sitwasyon apang ginapakita it mga ebidensya ng hyper-realistic simulations ay hindi makapamayad sa resulta it kagawasan ag posible pa nga magresulta sa psychological harm it mga inunga. Base man na kung imbis nga makapanami, base man na kung mas maapektuhan pa man na ro psychological health itdaya nga mga inunga. Base pa man na nga mas mahadlok pasanda, we don't know kung ano ro magiging direct nga epekto para kanda karon mga katropa. So this daya nga rang mga tikang nga ginahimo makaron ni aton nga Department of Education is sabat no. Manami do tinutuyo pero sakto man tama man nga nagpamati man ro aton nga DepEd sa mga eksperto.
1: Sentro.
0: Kasi ambang nanda itay nga grupo may mga una man mana nga mga safer nga mga alternatives kapareho mana it mga tabletop exercises ag mga trauma informed protocols nga hindi mana makatao it kahadlok saraya karang nga mga inunga.
1: Sentro.
0: Kapinparo, syempre, base ba may mag-trigger, haron pagidro sa bilog karon, no? Agmaabo nga iba pa. Kung live abi matuod, live shooter mga katropa. Bukod na bi kuno ra it basta-basta nga magkanda ka itdaya karang mga aktibidades kun may connection ra sa mental health it mga learners ag mga manugturo dapat man nga ginaisipan man na itmayad ay daya man ang mga tikang posible man na nga magtao it trauma miskin daya hay sang kadrilyang
1: sentro
0: ag bukod man na itanan nga unga hay haom nga batunon ag insigida nga makomprehend no ruraya karang mga drill malang nga ron mga katropa ay sabay lumana nga makabulig pwede pa man na imaw nga makapalala sa sitwasyon ag posible nga mag-trigger it panibag-o another idea human mana para sa pila karon no di ba tama ron matuod kasi sa dayang tiempo nga ra hindi mo gitabi ma basta-basta itbasa kung alin do sa Pinoyino it mga unga di ba kinahanglan anay siguro before mo i-introduce imaw based sa mga comments nga nababasa man naton may comments nga naghambag before man na siguro nga i-introduce imaw pa tun-an anay itmayad kung paalin imaw i-conduct kaibahan man mana dapat sa pagtuundo tanan ng mga stakeholders. Ag kinahangan mana it deeper orientations ag awareness. Matya kumbaga katunay, hindi baga gagi nga ipasak karunyagi. I-orient anay sa mga inunga. Ag syempre, pag-identify pagid kara kung daya is bagay sa dayang edad, sa makarang edad, di ba? Kasi tama tarun matuod. Imbis nga makabulig, posible pa man nga makapalala sa sitwasyon ag base mag-trigger kasi daya nga rang mga activities nga naga-involve sa mental health it mga teachers ag mga learners.
1: Sentro.
0: Well, abo mang nagahambal na gets man na mundo tinutuyo it ahensya. But of course, kinahangan man nga amat-amat do implementasyon. Priority anay mana re-implementation, it security, ag safety, it mga eskwelahan or mga inunga sa mga eskwelahan antes dodaya karang mga

0: sa makaron hay pero ipadayon mat ako nura base with this period nga wa hindi anay pagpadayunon hay di karon base masudro mga pagtuon tun-an anay kun ano ro magiging epekto tun-an anay kun ano ro magiging plastada kara no sa mga inunga oh ay live abi matuod no mga katropa live ano ra imaw eh live shooter simulation drill
1: centro centro
0: pwede man manar mga tabletop exercises pwede man naron sa mga makaraya nga ra so may actually may una nga daywang kaeskwelahan sa Mindanao speaking it daya nga ra nga ginaistoryahan naton I don't know anong school pero may daywang ka school sa Mindanao nga nagagamit yuta sanda it daya kara nga transparent nga bag grabe no transparent nga bag ut aro anda karon nga ginagamit mga katropa
1: sentro
0: kun magpasugod sanda it anda karon nga mga estudyante sa eskwelahan o private schools ra una karado daya karang St. John Paul II College of Davao Ag Holy Child Central Colleges Incorporated sa South Cotabato hay daya nga rang mga eskwelahan nagpatuman yon it daya kara or magapatuman it na sambitan karon nga tikang umpisa September 16 ay obligado nga magamit it clear or transparent nga bag ro mga estudyante ro mga sugod kara ro pwedeng makita mga katropa sakto man no oo basta hambag ko nga ni last time dapat hey basta matibay gat aro ano ho basta matibay gat aro daya karang bag ay kung bukot matibay ro bag ay pusa gid eh kapin mga makarang transparent nga nga bag di ba kabudlay imaw ano no daghon kumbaga oh ay depende kung ipatuman ang daro nationwide no
1: sentro
0: aba kung ani hay i-provide it gobyerno mas okay mas manami 55 minutos makataliwan sa oras ita alas 11 sa Udro Adlaw. Ayad-ayad nga Udro Adlaw anay karon kay Sir TJ Nuynoig ng Loksolidad. Good day everyone watching from San Francisco, California. Okay, may ayad-ayad nga Udro Adlaw ha. Kay Sir TJ Nuynoig ng Loksolidad nga naka-monitor na katutukaton. Sa aton karang pagratsada, sa aton karang pag-ililibadaya karang balita, ginahatod katon mga katropa at Santon Plus Herbal Oil. Uy, kung gusto ninyo karon it mas relax nga pamatsyagan, ag manami rin inyo nga pagpamatsyag or pamatsyagan, ay mag Santon Plus Herbal Oil ka mo mga katropa. Kasi ka mo nga Santon Plus Herbal Oil, ginabuligan o gawas nga buong o body pain ag inflammation. Manami para sa relaxation ag pampabuog it stress. Ginapakalmar o gawas agro aton nga pinuino. Ginapanami manu aton karon nga panit mga katropa. Rosanton Plus Herbal Oil, na-try naton da. Abutang nagapamatud, naghagan-hagan, taro anda ka nga pamatsyag. Kung saan da karon ay naga-Santon Plus Herbal Oil. Mabakay sa mga butika, nga magapit sa inyong lugar, pwede man ninyo ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop, mga katropa. Santon Plus Herbal Oil, best for relieving joint pains, rejuvenate, and stay relaxed. Produkto ita, Yes to Health Incorporated.
1: Centro, Centro.
0: Sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagililiba, uy, ro aton na nagihapon nga pag-inganyo kinyo ha, nga maghugog kamot inyong mga entries para sa aton nga Santo na XFM libu-libong papremyo. Ay apat nga mga produkto ang gihapon ni Yes to Health Incorporated o pwede ninyo karon nga ipasakop na karon o Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, ag Santon Gold Coffee Mix. Sangka banigit Santon Gold Herbal Capsule, sangka entry unron. Sangka banigit Premium D3 Soft Gel Capsule, sangka entry man. Sangka banigit Turbo Dietary Food Supplement for Men, sangka entry man. Aglimang sachet, it's Santon Gold Coffee Mix, ay sangka entry man. Sa puti karon nga sobre, sugat rin inyo karon nga pangagan. Inyong address, contact number, proof of purchase, naging pasakop, agro inyo karon nga perma. Mga katropa, no? Hindi gid pagkalipatan permiro pangagan, agro contact number. Hiwog rin yung aron mga entry sa aton karon yung mga designated yung mga drop boxes. Muna kita sa Pharmacia Gomez, una sa Kalibo Shopping Center, sa Rual and Junior Barber Shop, una sa Poblacion Banga Aklan. At pwede ka mukahugog iya man sa station iya sa XFM Kalibo sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Weekly, may magadawag hapon i 3,000 pesos. Tumata ginting na 3,000 pesos. Hasta agot ara sa bugan itdaya karang Disyembre. Pila pang bugan? Apat nga bugan pa hasta December. Oh, hay, hugog kamot inyong mga entries. Kapin pa sa aton nga mga Yes to Health product user. Ay mas mabong entries, mas aboro chance nga kamo karon hay magadaog. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Uy, sa Grand Draw, ro aton nga Grand Draw, exciting prizes man ro aton karon nga igap panupod. First prize, oh, 50,000 pesos. Second prize, 30,000 pesos. Third prize, 20,000 pesos. Ag 10 nga mga consolation prizes at 5,000 pesos each mga katropa. Alas 11:59 na sa Outro Adlaw, atun karon nga oras. Kung abos sa gangang naro oras sa atun karang nga pag-ililiba, makaroon nga daw't Lunes, Agosto 24, 2021. Thank you, Gid, sa atun yung mga suki nga nagtutog, nag-monitor ka atun sa sang oras. Ito nga ang pag-ratsada atun pala tuntunan. Centro. Bantay ka mo sa masunod karon nga pagpangalaga at XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner sa technical side, katropang Shamina Car, sa patrol, katropang Arier Kula, katropang Christian Villanueva, sa supervision at amon yung station manager katropang John Allen Ascanio, sa amon general manager katropang Sir Edwin Gary. Sa nga ganita amon yung Chief Executive Officer Dr. Melito Uy, ako man si katropang Nino Rugin Teodosio nga nagaiwan ang gagahamba kinyo mayad-ayad nga udro adlaw and God bless us all. Rayero XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at para

0: Exciting time, alas 12.
1: Hot feed ng inyong XFM Network. Ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Hostile witness na si Gina Acosta, higinit na di maalala ang 1.840 billion pesos confidential funds ng Davao City.
2: Attorney Amando Ligutan, pinuna ang paulit-ulit na sagot ni Gina Acosta sa Day 17 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Pangulong Marcos Jr., pinaunahan ang situation briefing dyan sa Pampanga.
2: DepEd ipinagpaliban ang nationwide school safety drill.
0: 65% ng mga Pilipino nagtitiwala sa PNP batay sa Okta survey.
2: Sensitibong balita na putol na kamay ng polis sa Camarines Sur, matagumpay na naidugtong.
0: Tatlong bangkay natagpuang lumulutang naman sa bahang lugar dyan sa Bulacan.
2: Sa balitang regional, 15 anyos na estudyante na nag-post ng bomb threat sa mga paaralan sa Valencia City, Bukidnon, arestado na.
0: International, Japan nagsagawa po na unang death penalty sa ilalim ng administrasyon ni Prime Minister Sanae Takeuchi.
2: Sa balitang showbiz, Bea Alonzo may bagong interim manager.
0: At sa sports, mga katropa, De La Salle University swimmer G. Angela Michaela Talosig nasungkit ang bronze sa Southeast Asia Open Water Championship.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, balik po tayo ngayong linggong ito, Lunes na tayo, 24 sa Agosto 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay nyo na napapahinggan sa XFM Palawan, Cebu, Davao at iyo pang XFM Station sa Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang balita, ang prosecution, hostile witness na si Gina Acosta. Iginiit po mga katropa na di maalala yung 1,000 or 1.840 billion pesos confidential funds ng Davao City.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Igrit ang dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na hindi na niya maalala ang kabuang 1.840 bilyong pisong confidential funds ng Davao City. Mula 2019 hanggang 2022, noong alkalde pa ng lungsod, si VP Sara Duterte. Ipinakita ng Prosecution Council na si Attorney Virgil Ligutan ang infographic na nagpapakitang may 460 milyong pisong confidential funds bawat taon ang Davao City sa naturang panahon. Nang tanungin tungkol sa kabuang halaga, sinabi ni Acosta na hindi na niya ito matandaan dahil sa kanyang edad at sa paglipas ng panahon. Ipinakita rin sa 17th araw ng impeachment trial ang isang video kung saan makikita si Acosta na dumadalo sa House hearing. Sa video, sinabi niyang hindi niya ibibigay ang buong 125 million pesos kay Colonel La Chica kung walang instruction mula kay VP Sara Duterte. Tinalakay rin sa pagdinig ang 125 25 million pesos na confidential funds na kanyang in-cash. Ayon kay Acosta, tantya lang ang ginawa niya nang tanungin kung paano niya nalaman na apat na bag ang kakailanganin para paglagyan na naturang halaga. Dagdag pa ni Acosta, unang beses niyang nakaranas ng pag-in-cash ng ganung kalaking halaga. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinuna ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan ang paulit-ulit umanong sagot ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa Day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagtatanong ni Ligutan, ilang beses umanong igrit ni Acosta na si Colonel Dante La Chica ang may alam sa pagkapatupad ng mga transaksyon. Sinabi naman ni Acosta na iyon lamang ang kanyang sagot ng tanungin kung bakit pare-pareho ang kanyang tugon sa iba't ibang katanungan.
0: Mga katropa, ginamit po ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan ang terminong modus operandi habang tinatanong si dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta tungkol sa proseso ng pagre-release ng confidential funds.
4: Ito yung nagiging method of procedure. May Latin term po tayo dyan, ma'am, ha? Method of procedure. Ito yung modus operandi nyo. Ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi bonded, tsaka babawiin, sinasabi mo, nang pinagbigyan ng pera ang acknowledgement receipt. Modus operandi in English, in simple English, it means method, a procedure, nakagawian, practice, modus. Tama po ba?
0: Agad namang upila ang Defense Counsel dahil anya sinabi ni Acosta hindi niya naaalala ang ilang detalye. Ipinaalala naman ni Presiding Officer Chief Escudero na maring gamitin po ang mas malinaw na termino na Standard Operating Procedure upang ilarawan ang prosesong sinusunod ni Acosta bilang Special Disbursing Officer.
1: XFM News Nationwide.
3: Nananatili pa rin ang posibilidad na pagharap bilang witness ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, partikular sa aligasyon ng unexplained wealth. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, kabilang si Trillanes sa mga testigong isinaalang-alang ng prosecution panel para sa Article 2 ng impeachment complaint. Gayunman, sinabi ni Ridon na hindi pa pinal ang schedule ng pagtestigo ni Trillanes dahil nakadepende ito sa magiging takbo ng paglilitis. Matatanda ang una nang dumalo si Trillanes sa House Justice Committee noong nakaraang mga taon kung saan inilahad niya ang umano'y 2.407 billion pesos na halaga ng transaksyon sa joint bank accounts na iniugnay kay VP Sara Duterte at sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, naglatag din ang AMLAC ng financial data na nagpapakita ng tinatayang 6.77 billion pesos na kabuuang transaksyon na sangkot umano kina Duterte at kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Nanawagan ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Reginald Tonggol sa publiko na manatiling mapagpasensya at magtiwala sa proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tonggol, mahalagang hintayin ang pag-usad ng paglilitis para matukoy ang katotohanan sa kabila ng mga espekulasyon at hindi beripikadong ulat na kumakalat laban sa impeachment court. Git niya, nagpapatuloy ang paglilitis sa regular na ganap na alas 10 ng umaga dahil hindi pa nagkakaroon ng pinal na pag-uusap at desisyon ang mga senator judges sa paglilipat muli ng schedule.
1: XFM News Nationwide.
3: Posibleng maharap sa kasong subordination of perjury sina Senator Rodante Marcoleta at dating kongresistang si Mike Defensor kaugnay ng umano'y pag-impluwensya sa testimonya ni dating Marine Orly Guteza. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson, maaaring magsagawa ng preliminary investigation ang Department of Justice at Office of the Ombudsman sa mga posibleng kasong perjury laban sa mga taong nasa likod ng umano'y maling testimonya ni Guteza. Si sinabi ni Lacson na makikita umano sa naging pagdinig ng Blue Ribbon Committee na tinulungan ni Marcoleta si Gotesa sa kanyang mga pahayag tungkol sa umano'y paghahatid ng pera na nakalagay sa mga maleta. Kalaunan binawi ni Gotesa ang kanyang testimonya at inakusahan sina Marcoleta at Defensor na pinilit siyang excuse me po, magsalita kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Nanawagan din si Lacson ng mas mabigat na parusa laban sa mga taong nanghihikayat o pumipilit sa iba na gumawa ng perjury.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinwestiyon naman ni ACT Teachers Party List. Representative Antonio Tinio ang iniulat na 9.7% poverty incidence ng bansa noong 2025. At iginiit na hindi ito lubos na nasasalamin ang kalagayan ng mga pamilyang Pilipino. Ayon kay Tinio, patuloy na bumibigat ang gastusin habang natiling mababa ang sahod at limitado ang trabaho. Binanggit din niya ang survey kung saan 10.3 million ang nagsabing tinuturing nila ang kanilang sarili na mahirap. Kinwestiyon din ng mambabatas ang poverty threshold ng PSA na niya hindi sapat upang masukat ang tunay na halaga ng pamumuhay ng disente. Hinimok niya ang Administrasyong Marcos na ituon ang mahakbang sa pagpabababa o pagpapababa ng presyo, pagtaas ng kita at paglikha ng trabaho sa halip na umasa lamang sa pagbaba ng poverty statistics.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinaunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang situation briefing sa Pampanga Provincial Capital sa San Fernando nitong Lunes, August 24, hinggil sa epekto ng pinalakas na Southwest Monsoon o habagat. Personal siyang sinalubong ni Pampanga Governor Lilia Pineda sa kanyang pagdating. Batay sa datos ng pamahalaan, may 3.5 milyong katao mula sa halos 1.1 na milyong pamilya sa Central Luzon ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng pinalakas na habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Mahigit 22,000 naman na katao ang nananatili sa 283 na evacuation centers sa buong rehiyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang DepEd ay pinagpaliban muna yung Nationwide School Safety Drill. Tatropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live Report.
5: Ipinagpaliban ng Department of Education o DepEd ang nakatakdang Nationwide Simultaneous School Safety Drill para sa active attack incidents ngayon August 25, 2026 dahil sa patuloy ng masamang panahon at kanselasyon ng face-to-face classes sa ilang lugar. Ayon sa DepEd, ililipat ang pagsasagawa ng drill sa unang linggo ng September 2026 upang masiguro ang mas maayos at ligtas na implementasyon ng aktibidad. Lilino ng ahensya na manatili na katuon ang pagsasanay sa tamang paghahanda, proteksyon, komunikasyon at koordinasyon ng mga paaralan habang isinaalang-alang ang physical at emotional na kalagayan ng mga mag-aaral. Binigyan din ng DepEd na iwasan ang mga simulation ng maaaring magdulot ng takot o trauma at tiniyak ng pagkakaroon ng psychosocial support para sa mga kalahok. Para sa Kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: 65% ng mga Pilipino nagtitiwala umano sa PNP batay sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live.
6: 65% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagsasabing nagtitiwala sila sa Philippine National Police ayon sa Quarter 2 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Sa nasabing pag-aaral, 13% ang hindi nagtitiwala habang 23% naman ang undecided. Katumbas ito ng net trust rating na plus 52 points. Sa performance ratings naman ng PNP, 63% ang satisfied, 17% ang dissatisfied at 21% ang undecided. Pinakamataas ang trust ratings sa Visayas sa 70%, kasunod ng Balanced Luzon na 69% at Mindanao sa 67%. Sa National Capital Region, pinakamababa ang ratings ng PNP kung saan nakakuha lamang ito ng 40%. Isinigawa ang face-to-face survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na may national margin of error na plus minus 3%. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ang iyong katropa, Dede Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: handang magtalaga ang NCRPO ng mga pulis sa loob po ng mga pribadong paaralan dito sa Metro Manila sakaling humingi ng dagdag na seguridad ang mga school administrator. Ayon kay NCRPO Chief Brigadier General Christopher Abrahano, mahalaga ang maagang pagdukoy sa mga posibleng banta at tuloy-tuloy na koordinasyon ng pulisya, paaralan, mga guro, magulang at estudyante. Pinaalalahanan din ang mga magulang na bantayan ang mga online activities ng kanilang mga anak habang nakahanda po ang pulisya na magsagawa ng security inspection at tumulong sa paglalagay ng metal detector sa mga school entrance. Pinaigting ang seguridad sa mga paaralan kasunod nga ng mga insidente ng karasan. Kabilang po ang latest, ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante.
1: XFM News Nationwide.
3: Matagumpay na naidugtong ng mga doktor sa Bicol Medical Center ang naputol na kaliwang kamay ni Police Staff Sergeant Noli Miranya matapos siyang atakihin ng lalaking armado ng bolo sa San Jose Carmarines Sur. Naganap ang insidente noong August 22 sa Barangay Kalalahan habang re-responde ang mga polis sa ulat tungkol sa isang lalaking may dalang bolo. Sa gitna ng insidente, tinamaan sa kamay si Miranya na naging sanhi ng pagkakaputol nito. Agad siyang isinugod sa ospital kung saan isinagawa ang operasyon para muling maikabit ang kanyang kamay. Patuloy ngayon ang paggaling ng polis habang pinuri naman ng Police Regional Office 5 ang kanyang katapangan at pagiging profesional sa pagresponde sa insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: 3 katawan ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Bulacan habang patuloy na nakakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng lalawigan. Ayon sa Bulacan PDRRMO, kabilang sa mga nasaway isang 15 anyos na batang lalaki, isang 66 anyos na lalaki at isang hindi pa nakikilalang individual. Samantala, mga katropa, 79 barangay pa rin ang binabaha dahil sa pag-apaw ng mga ilog at tuloy-tuloy na pag-ulan. Nasa 1,755 na pamilya o higit sa 6,000 residente naman ang natili pa rin sa 65 evacuation centers sa lalawigan.
1: XFM News Nationwide.
3: Halos na puno na ang leptospirosis ward sa San Lazaro Hospital dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga pasyente kasunod ng mga pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan. Pagsapit ng alas 7 ng umaga nitong August 25, nasa 120 na ang naka-confine sa 150-bed ward, kabilang ang 35 na bagong pasyente na naitala sa loob lamang ng nakalipas na 24 oras. Samantala, umabot na sa 6 ang nasawi dahil sa leptospirosis mula August 10. Sa kabuuan, nakapagtala na ang San Lazaro Hospital ng 204 leptospirosis admissions mula Enero ngayong taon.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, sumasa nyo rin sa pamagitan po ng iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao, katropa. Diyan sa Tacloban sa XFM 99.9 Tacloban, sa Tugigaraw 95.7 XFM Tugigaraw at sa Iloilo sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Balitang regional.
0: Diretso muna tayo sa Bukidnon. Sa balitang pamprobinsya natin, 15 anyos na estudyante na nagpost ng bomb threat sa mga paaralan sa Valencia City. Arestado na. Katropa natin sa balita, Marico Dino, XFM Bukidnon.
7: Ng mga otoridad ang isang 15 anyos na lalaking estudyante na nagpost sa social media sa planong pamamaril at pamumomba sa mga paaralan sa Valencia City, Bukidnon nitong Agosto 22 taong kasalukuyan. Sa kanyang post, sinabi niyang tatlo silang binayaran umano upang gawin ang misyon na pamamaslang. Ito ay kinabahala ng mga magulang, guro at lokal na pamahalaan kaya't naglabas ng order si Mayor Amigalario na paigtingin ng seguridad at kansilado rin ang klase ngayong araw na ito, Agosto 24. Sa mabilis na aksyon ni City Mayor Ami Galario at Vice Mayor Cecil Galario Fernandez, kasama ang Valencia PNP na pinangungunahan ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban at mga peacekeeping forces, ay natunton ang kinaruroonan ng suspect. Dahil sa ito ay minor de edad, i-turn over ang suspect sa Social Welfare Office upang mabigyan ng intervention at legal na proseso alinsunod sa juvenile justice. Inihayag ng lokal na pamahalaan ng Valencia na kontrolado at ligtas ang lahat na mag-aaral. Nananawagan din na iwasan ang pag-post ng mga hindi kanais-nais na pahiwatig na maaaring magdulot ng pagkabalisa at pangamba sa mamamayan. Katropa, maging alerto. Kailangang meron kang malinaw na mga mata. Uminom ng Vision X Plus Capsule. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News.
3: Guro mula sa Danao City, Cebu, nag-public apology kay Palace Press Officer Jose Claire Castro. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Humihina paumanhin ang guro sa Danao City, Northern Cebu na si Zeneth Enriquez matapos mag-viral sa social media ang kanyang komento na umano'y may kinalaman sa banta laban kay pala sa Press Officer Claire Castro. Nagsimula ang kontrobersiya matapos magbahagi si Enriquez ng AI-generated larawan ng kanyang sarili na nakasuot ang uniforme ng polis. Sa comment section, pabirong imnungkahi ng isang Facebook user na barilin si Castro. Sinagot naman ito ni Enriquez na isa pang pabirong komento tungkol sa pagbaril kay Castro sa bibig. Kalauna na, binahagi ng content creator na si Lovely Granada na turang palitan at kinistyon kung angkop bang ganitong uri ng komento, lalo na mula sa isang guro. Nangyaring insidente kasunod ng mga puna kay Castro kaugnay ng kanyang naging pahayag tungkol sa papel ng mga guro sa paggabay sa mga kabataan. Nilinaw naman ni Castro na hindi niya nilalahat ang mga guro at ang kanyang pahayag ay paalala lamang sa mahalagang papel ng mga ito sa paghubog sa mga estudyante. Sa kanyang apology video, sinabi ni Enriquez na humihingi siya ng tawad at wala siyang intensyong magbanta o manakit ng sinuman. Aniya, tugon lamang niya iyon sa komento ng kanyang kaibigan, ngunit inamin niyang mali ang kanyang ginawa. Iginit ni Enriquez na pinagsisihan niya ang kanyang naging komento. Hiniling din niya sa publiko na huwag nang idamay ang kanyang mga anak at iba pang miyembro ng kanyang pamilya sa kontrobersiya. Nanawagan din siya na itigil na patuloy na pagbabahagi ng original na post dahil malaki umano ang naging epekto sa kanya ng mga batikos. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rin ito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Barangay naman na tinatawag na Barangay Apopong, Kapitan ng Jensan, humingi po ng dispensa. Dispensa rin to sa pamilyang namatayan kaugnay sa isyo na hindi umano pagpapagamit ng ambulansya. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay, XFM Jensan.
9: May humingi ng dispensa si Barangay Apopong Kapitan Paulo Natividad sa pamilya ng isang ama na nasawi matapos umano'y hindi agad nadala sa ospital dahil hindi pinagamit ang barangay ambulance nitong nakalipas na linggo. Ayon kay Natividad, nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ngunit binigyan muna ito ng sapat na panahon upang makapagluksa bago muling pag-uusapan ang insidente. Naging mainit na usapin sa General Santos City ang insidente matapos mag-post sa social media ang anak ng namatay at iginit na tumanggi umano ang barangay na gamitin ang kanilang ambulansya dahil hindi sakop ng Barangay Apopong ang lugar kung saan nakatira ang pasyente. Dahil dito, sinabing naantala ang pagdala sa kanya sa ospital bago ito tuluyang pumanaw. Samantala, ipinaliwanag naman ni Barangay Kagawa Jun Lacia na hindi agad nagamit ang ambulansya dahil kailangan muna itong i-disinfect matapos gamitin sa pagkatid ng pasyenteng may skin disease at tuberculosis. Sa kabila nito, sinabi ng Barangay Apopong na handa silang magbigay ng kinakailangang tulong sa pamilya ng namatay. Sa panahong kailangan natin ng dagdag suporta sa pang-araw-araw na kalusugan, subukan ang Santon Plus Gold bilang bahagi ng iyong wellness routine dahil ang kalusugan dapat laging inuuna. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una mula rito sa General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
3: Tatlong lalaki na aresto sa pamumuslit ng broiler chicken sa bayan ng San Mateo, Isabela. Katropa natin sa balita, Ruel Munchang ng XFM Santiago City.
10: Live report. Timbog ang tatlong lalaki sa umano'y pagnanakaw ng mga broiler chicken sa Barangay Victoria sa bayan ng San Mateo, Isabela. Kinilala ang mga suspek sa alias na Randolph, 27 anyos, Anton, 36 anyos at Nico. Ayon sa pulisya, isang 35 anyos na sanggunyang bayan member ng Barangay Lapas, Kabatuan, Isabela ang may-ari ng mga manok at siyang nakapansin sa umano'y modus ng mga suspek. Sinundan umano ng SD member ang mga suspek matapos niyang mapansin ang mga ito na may dalang delivery mula sa bayan ng San Isidro, Isabela. Sakay ng Isuzu truck, nagtungo ang mga suspek sa Barangay Marasat Pequeño sa bayan ng San Mateo bago tumuloy sa Barangay Victoria. Dito na nakita ng SB member ang paglilipat ng ilang kahon ng broiler chicken mula sa truck patungo sa isang Mitsubishi L300 na nakaparada sa gilid ng Barangay Road. Agad na humingi ng tulong ang SB member sa pamamagitan ng 911 dahilan upang mabilis na maharang ng PNP Alicia ang mga suspek. Nasamsam naman ang mga broiler chicken na tinatayang nagkakahalaga ng 6,000 piso. Nasa kustodiya na ng pulisya ang tatlong suspek at sila'y mahaharap sa kasong pagnanakaw. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: At katropa police patay sa operasyon. Dalawang suspek, todas din. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante, XFM Pagadian.
11: Patay ang isang pulis at dalawang hinihinalang iligal na nagbibinta ng armas matapos mauwi sa palitan ng putok ang isang bypass operation sa Purok Malipayon, Barangay Daop, Pagadian City. Kinilalang nasawing pulis sa Police Major Ayman Kuzayma Pantaran, Intelligence Officer ng Pagadian City Police Station, habang patay rin ang dalawang suspect na sina Johnny Bravo Gomez at Jerry Bravo Gomez. Ayon sa pulisya, nanlaban at nagpaputok umano ang mga suspect matapos matuklas ang law enforcer ang kanilang katransaksyon. Samantala, nagpaabot rin ang pakikiramay si PNP Chief Police General Jose Melencio Nertatis Jr. sa pamilya at mga kasamahan ni Pantaran na pinarangalan bilang pulis na nasawi sa pagtupad ng tungkulin. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, ako si Katrobang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Welcome back, Katropang Brian. At inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility today, ang Typhoon Saudel na tatawaging Obet.
3: Katropang Buddy, huling na mataan ang bagyo sa layong 1,480 km east-northeast ng extreme northern Luzon, taglay ang lakas ng hangin hanggang 175 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 215 km per hour. Kumikilos ang Saudel pahilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour at posible pang lumakas bago pumasok sa PAR. Kabilang ang posibilidad na umabot sa super typhoon category.
0: At gayunman mga katropa, sabi po ng PAGASA, hindi naman inaasang direktang tatama sa atin ang bagyo. Pero palalakasin po niyan yung habagat, magdadala din ng mas malakas na ulan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas.
3: Patuloy ding minomonitor ng PAGASA ang isang tropical depression na nasa silangan ng southeastern Luzon at inaasang susunod sa magiging direksyon ni Bagyong Saudel.
0: Samantala, sumikat ang araw 5:43, inaasang lulubog alas 6:14 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Subuk at epektibo. Paalala mga katropa, sensitibong paksa po ang mapapahinggan nyo. Isinagawa ng Japan ang unang death penalty sa loob ng 14 na buwan. At ito rin ang unang execution sa ilalim ng administrasyon ni Prime Minister Sanae Takaichi. Isinagawa ang execution kay 58-year-old Sunao Takami sa Osaka Detention House matapos siyang mahatulan kaugnay ng pagkamatay ng 5 katao sa isang insidente sa pachinko parlor sa Osaka noong 2009. Ayon sa Justice Ministry, umabot sa 10 iba pa ang nasugatan sa insidente. Sa ngayon, nasa 100 inmates pa ang nakapila para sa death row sentence sa Japan.
1: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagbitiw sa kanyang posisyon si Shirley Kuwana bilang manager ni Bea Alonso matapos ang halos 6 na taong pagtatrabaho kasama ang aktresa. Bilang pansamantalang kapalita, kinuha ni Bea at ng kanyang asawang si Vincent Co ang film producer at Cine Panalo Film Festival director na si Chris Cahiliga upang asikasuhin ang mga natitirang professional commitments at endorsement inquiries ng aktresa. Kinumpirma ni Cahilig ang kanyang bagong papel bilang interim manager at sinabing tututukan muna niya ang mga kasalukuyang obligasyon ni Bea habang wala pa silang pinal na plano para sa pangmatagalang direksyon ng kanyang career. Samantala, wala pang inilalabas na pahayag si Bea tungkol sa pagbabago sa kanyang management team. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports sa Tedsante ng Premium D3, katropa, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ng De La Salle University swimmer si G. Angela Micaela Talusig ang bronze medal sa kanyang international debut sa Fourth Southeast Asia Open Water Championship sa Boracay, New Coast, Aklan. Nasungkit ni Talusig ang ikatlong pwesto sa Women's 20 and Above Division. Matapos italang oras na 1:08:57. Aminado ang 20-year-old na atletang layunin lamang niyang magkaroon ng international experience. Kaya tikinatuwa niya ang pagkakaroon ng agad-kaagad ng medalya sa kompetisyon. Nasungkit naman ang Indonesia ang gold habang silver ang Thailand.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayong pananghalian ng Lunes, August 24, 2026.
3: Maraming salamat katropang Buddy at sa mga katropa po natin na nagpaabot po ng kanilang pakikiramay. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga katropa po natin, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Pinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nation.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado.
1: Ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
2: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang malusog na Monday, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang inyong programa na magbibigay ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. At alakayin na naman po natin ang mahalagang punto na tutulong sa atin para maging well-informed, para natin na maiwasan ang mga karamdaman. O kung may sakit na tayo, makatulong po ito sa mas mabilis nating paggaling. Siyempre, hatid po ito sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Doc Algy, sa pangalan po ng ating mga partners, si Doc Misael at ng ating bossing, si Dr. Emily Tuoy. Tayo po ay napapakinggan sa lahat ng ating mga partner station, mga XFM stations nationwide. Ganon din ang mga Solid FM at iba pang partner po natin na mga himpilan po ng radyo sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Sabay din po tayong napapanood sa ating Facebook Live, sa Yes to Health page at iba pang mga pages ng Yes to Health. Positive. At kung kayo po ay nakatutok sa atin na ngayon sa ating programa, sa ating live streaming particularly, nakuswerte ho ninyo dahil may handog po tayong regalo. May parigalo tayo, ha? At ito pong Yes to Health Healthy Katropa Giveaway ay magbibigay po ng regalo. Ang maganda dyan kasi ito yung ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs na masarap na healthy coffee. Yan, ang gagawin niya lang ho i-share ang ating live streaming, lagyan ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share at magbigay po kayo ng inyong mga experiences, mga good experiences sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health. Ayan, i-comment po ninyo, ha? Para mapansin ho kayo ng ating mga producer na malay nyo kayo mapili mamaya. Bago matapos ang program, i-announce po natin yung mga pangalan ng maswerteng mariregaluhan. Sa programong ito, welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Kaya pwede po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating pong official hotline number. Kung hindi naman maselan yung inyong tanong, ilagay po ang inyong pangalan at ang inyong location. Ito po yung contact number natin. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa mga nagnanais naman na subukan ng ating mga produkto sa Yes to Health, nako, pwede nyo na ho itong mabili sa ating mga leading drug stores gaya ho ng Mercury Drug Nationwide, sa mga Watson's Pharmacy, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, maging sa Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy ho sa inyong mga bayan-bayan. Yan. At good news, dahil mabibili na rin ang Santon Gold Coffee Mix sa Mercury Drug. Ayan. At ganun din sa Fisher Mall Supermarket. Kung wala naman ho kayo mabili, for some reason, pwedeng naubusan, pwedeng wala pang delivery, hindi ho kayo mabibigo pag sa online shopping store natin mag-order. Okay, hanapin lang po sa Shopee ang Yes to Health 2011 para ho kayo ay maka-order. Ang kagandahan dito, may cash on delivery at kahit saang lugar ho ay pwede kayong umorder ng ating pong produkto. Kaya kung kayo po ay nais umorder, hanapin po sa Shopee ang Yes to Health 2011.
1: Siyempre, pwede ding makabili ang ating mga Yes to Health products, ating pong mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness. And also, kapag ka sa Yes to Health clinics po kayo bibili, of course, meron po yung discounts, lalong-lalo na po sa mga senior citizen po natin, ang mga kababayan. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID para maka-avail po kayo ng senior citizens discounts. At sa Yes to Health, kapag ka pupunta po kayo, ay pwede na din po kayong magpakonsulta sa atin pong mga naturopathic practitioner. Libre po ang ating konsultasyon, serbisyo publiko po yan ng Yes to Health company po sa inyo. And of course, meron din tayong special programs or mga specific programs, depende po sa inyong mga karamdaman na kung saan pwedeng mag-fit in at matulungan po kayong mas mabilis na gumaling, katulad po ng cleansing and detoxification program. program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang therapy, biozapper therapy, and terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa atin pong mga Yes to Health Clinics. Kaya puntahan na po na ninyo.
0: Ayan. Ayan, kagandahan dito, Doc Ron, sa Yes to Health. Talagang marami silang pwedeng mapakinabangan ng mga programa ho natin. Kaya kung nais po ninyong masubukan ng mga services ng Yes to Health Wellness Clinic, bisitahin nyo na po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitap Mall, Brooks Point. Tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.

0: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating palatuntunan, The Secret of Health. At syempre, pag-uusapan na naman natin ng isa sa magandang paksa, no, Doc Ron, makapagbibigay sa atin ng idea kung ano ho yung ating dapat kainin araw-araw dahil sa taglay po nitong sustansya. Explore po natin ang isang superfood na mukhang lumot sa sapa. At pero ang sustansya nito, Doc Ron, pang futuristic at survival ration, yes. Di ba? Mm-hmm. Ang pinag-uusapan po natin ay ang spirulina. So itong spirulina, gusto ko lang i-share, ha, yung mga fact na bakit ako namang nagpawaw sa akin. Mm-hmm. Ay ginagamit pala ito ng mga astronaut pag pumupunta sila sa space, no. At ito ay isang nutrient dense na mga napagkain, particular Doc Ron, especially kung tayo ay nangangailangan ng sapat na sustansya.
2: Yes, tama ka diyan Doc Algie, no. Noong 1980s at during 1990s, between that time doon sa European Space Agency ng NASA, ang spirulina ay rekomendado na nila as tinatawag na pwedeng pagkain para sa long-term space missions. Mm-hmm. Ibig sabihin kasi very limited kapag pupunta ka sa space, limited yung mga pagkain na dala. So that means you need to choose yung pagkain na kumbaga jump-pack na doon yung sustansya at pangangailangan. Bakit? Kasi kaunting halaga lang ito, very inexpensive siya, but at the same time, as I have mentioned, jump-pack na ang sustansya. No? Sulit ang sustansya at konsentrasyon ng mga nutrients and especially yung mga essential na mga macronutrients na meron dito.
1: Wow. At hindi lang pala ito basta space food, Doc Ron, futuristic food pa. Yes. Sabi ng futuristic, because alam mo yung mga advanced study ngayon, nakikita nila na pagdating ng future, whatever happens, sinasabi nila, no, na alam mo, magkaroon ng food scarcity. Mm-hmm. Ang spirulina daw ay isang uri ng pagkain na pwedeng paramihin, na makatutulong sa, for example, yung scenario, no, kulang na yung source of protein,
2: yes,
1: di ba, may mga kalamidad. Mm-hmm. So nakita nila, kaya futuristic ang level ng spirulina, bukod sa space ito, malaking pakinabang, punong-puno pa ng sustansya.
2: Yes, definitely. At kung titingnan natin itong spirulina, ay nung unang panahon pa, nung 16th century pa, ito ay hinaharvest na ng mga Aztecs bilang isang pagkain sa Lake Texcoco. At ito ay nagbibigay ng endurance. No? Ito ang kumbaga parang multivitamins,
1: yes,
2: na binibigay nila sa kanilang mga messenger, mga athlete nila, and also especially doon sa kanilang mga warriors noong unang panahon.
1: So, ibig sabihin noong panahon, hindi po walang cellphone, di ba?
2: Walang cellphone.
1: Walang telegrama. So, yung messenger nila, tatakbo. Pag mga emergency, kailangan makarating ka doon ng mga ganito lang. Ilang minuto lang. So, yun pala. Nagiging parang vitamins na endurance sa mga messengers nila. So, mula doon sa Aztec, alam naman natin yung mga Aztec, yan yung nakatera doon sa South America, tama ba ako, na itong mga Aztec ay kilala bilang isa sa mga ethnic group during that time.

0: pagkain sa buong mundo. Di ba, Doc Ron, based on study?
1: Yes, gram for gram. At kinumpere nila ito sa ibang pagkain. Kung titingnan natin, beta-carotene, isa sa essential, makikita natin sa carrots. Mas maraming beta-carotene ang spirulina kesa sa carrots. At mas maraming iron kesa doon sa spinach. Kasi ito yung mga pagkain, kumbaga, pinaka-top doon sa beta-carotene.
0: Parang pinakang gold standard.
1: Gold standard.
0: O, pagdating tingin sa, for example, hanap ka ng beta-carotene, carrots. May isip mo, ano?
1: Pagka sa iron naman, spinach. Pero mas mataas pa sa carrots, beta-carotene sa carrots, at mas mataas ang iron kaysa sa spinach.
0: Wow.
1: At with regards doon sa macronutrients na kailangan talaga ng katawan, and this is the building blocks ng ating katawan, ay nasa 60 to 70% pure protein ito by weight. Mas mataas pa kumpara doon sa breast ng manok o di kaya doon sa baka.
0: So ibig sabihin, kung ang timbang ng spirulina ay sabihin na natin 100 grams.
1: Yes.
0: So 70 or 60% of that dry weight ay protina.
1: Protina.
0: Wow. Ganun nga. Ganun katindi. Ano? Ay, protein pa naman. Isa sa pinakapangunahing macronutrient
1: na
0: kailangan natin for killing. Ano? So sige nga, i-breakdown muna natin para sa ating mga ka-wellness, Doc Ron. Ano nga ba talaga ang spirulina? Kung makikita ko ito sa nature, anong itsura nito?
1: Kung titing, with regards sa ano, kasi hindi ito natural na meron dito sa atin, ano.
0: Oh.
1: At ang spirulina, kung titingnan natin, it is a cyanobacteria. Ibig sabihin, ito ay napuporma mula doon sa mga bacteria na nagfi-fix ng tinatawag natin na nitrogen. Ang tawag nito, ang madalas na tawag nito is blue-green algae. Kasi doon sa kulay niya na parang blue-green.
0: Kapangalan ko pa pala yun.
1: Algae. halos pareho. Blue-green. Algae. Sa totoo lang, isa itong uri ng single-celled photosynthetic bacteria. At sa hilalim ng microscope, kung titingnan doon sa microscope, para itong corkscrew. O di ba yung pangbukas ng cork na spiral na tutusukin mo yung cork, tapos iikutin mo, tapos hihilain mo. Tapos kang makikita mo, parang umiikot siya. At spiral yung formation niya. Kaya ito tinawag ng mga siyentipiko na spirulina.
0: Kaya pala, may mga ano yan, ano, may sa kanyang molecular structure. Ngayon, ano naman ang pinagkaiba dito sa ibang mga algae? Okay. Gaya ng chlorella, kasi sikat din yung, ang chlorella, makikita mo lagi yan sa mga pagkain ng bata, di ba? O sa mga ordinaryong leafy vegetables, Doc Ron.
1: Well, kung titingnan natin, kumpara natin, ano yung highlight na meron sa spirulina? Ang spirulina kasi, dalawang bagay yung ano natin highlight na dito na wala doon sa iba. Number one is yung environment at saka yung environment structure nito. Una, ito ay nabubuhay sa mga lawa na kung saan highly alkaline at maalat. So, ibig sabihin, pagka highly alkaline at maalat, very minimal yung tinatawag natin na yung contamination from bacteria, contamination from pollution also. At kung saan namamatay yung karamihan ng mga microorganism. At dahil dito, titingnan natin ang spirulina ang isa sa pinakamalinis na source ng pagkain o di kaya na superfood na meron tayo ngayon.
0: Yan. Kaya ibig sabihin, dito basta mabubuhay lang kung saan ang tubig. Namimili din siya.
1: Namimili.
0: paano naman pagdating doon sa kanyang structure, Doc Ron, anong advantage ng spirulina?
1: With regards to structure, tawag nga ng mga siyentista dito, this is a game changer.
0: Wow.
1: Kumbaga, pag sinabi mong game changer, it's not just fancy kumbaga flowery words, but it is based on what they saw. Kasi ang spirulina, agawa ito sa complex sugar na kung tawagin nila ay mucopolymer. Ang mucopolymer is napakabilis na i-digest at i-breakdown ng ating katawan na walang kahirap-hirap. It means that lesser effort for the body to metabolize it, the more time for the body to use it, to utilize on other work sa ating katawan. At halos instant ang bioavailability nito at na-absorb ng katawan ang mga nutrients agad-agad nang hindi nagsasayang ng metabolic energy.
0: Yeah. Ibig sabihin talagang, for example, may problema ako sa ano, may problema ako sa panunaw. Minsan kasi may mga ganun, yung may edad na. Kahit na yung pagkain, simple lang
1: simple,
0: naman.
1: Simple. No? Ang tagal tunawin.
0: Hindi na ma-absorb. Mm-hmm. Oh, so, spirulina is unique because madali

0: siyang i-absorb because mm-hmm. of its component, yung kanyang practical structure.
1: Structure, yes.
0: Kaya wow na wow tayo dyan. No? Mm-hmm. So parang sponge pala yan na hihigupin ang katawan mm-hmm. Natin yung mga nutrients mula sa spirulina. No? Mm-hmm. Ngayon, pag tinitingnan mo yung kulay ng spirulina, napakatindi ng pagka blue-green niya.
1: Mm-hmm.
0: So anong dahilan bakit ganun yung matingkad na kulay blue-green sa spirulina, Doc Ron?
1: Kung titingnan natin, no, with regards ka kapag ka matingkad, mm-hmm. Ngayon sa mga research ngayon, the mm-hmm. more na matingkad yung kulay ng isang pagkain o na isang ano, isang herb o na isang prutas, the more na mas beneficial at mataas yung antioxidant nito. Doon naman sa blue-green, ang tawag doon is phycocyanin.
0: So yun yung pigment mm-hmm. na dahilan bakit blue-green siya.
1: Blue-green siya. Oh. At ito ang tinatawag na crown jewel. Crown jewel ng ano, ng tinatawag natin ng spirulina. Oh. Ang phycocyanin, mga ka-wellness, ay isang matinding antioxidant na nag-aalis ng free radicals. Tatanda natin na, nag-aalis, kayang alisin ang free radicals at nagpoprotekta sa mga cells natin mula sa oxidative stress. Oh. At alam naman natin na ang mga karamdaman ngayon, ang mga lalong-lalo na, ang mga degenerative diseases, isa sa pinagmumulan niyan is yung mga free radicals at saka mga oxidative stress. Oh. Kaya itong phycocyanin, ang benefits nito is antioxidant activity, anti-inflammatory activity, immunomodulating effects, at cellular protective effects na meron ang spirulina. Bakit importante ang antioxidant activity? As I have mentioned, ito ay nagre-reduce ng oxidative stress sa ating katawan. Sapagkat ang oxidative stress kapag hindi na-reduce at chronic sa ating katawan, ito ay nakaka-apekto sa mga proteins ng ating katawan, sa ating mga fats, sa ating DNA. Kaya yung ano, isa din sa dahilan yung ano tinatawag natin yung pagkasira ng low density lipoprotein ng dahil sa oxidative stress. Pag nag-oxidize ang LDL, isa yan sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso ang marami sa atin sa buong mundo.
0: Kaya yung sinasabi nilang hindi naman talaga masama yung LDL unless it's oxidized. Kaya hindi lang basta blue-green, Dr. Ron. Ito interesting dito. May hidden rainbow pa sa loob ng spirulina.
1: Yes.
0: Ano ba yung hidden rainbow na yan?
1: Kung titingnan natin pagka hidden rainbow, that means in different colors, different functions sa ating katawan. So, ang sabi dito is naglalaman ito ng mataas na dose ng number one is chlorophyll. Pagka green, chlorophyll yan. Pagka sinabing hidden rainbow, of course, may orange doon. Yun yung beta-carotene and also zeaxanthin. Ang beta-carotene at zeaxanthin, ito ang mga carotenoids na nagpo-protecta especially sa ating eye health and also sa ating skin health. GLA or gamma-linolenic acid na kung saan isang essential fats na kung saan nakikita lang natin ito doon na galing sa mga nanay. At ito isa sa nagpapaboost ng immune system.
0: Gatas ng ina ba yan?
1: Gatas ng ina.
0: Oh, oh.
1: So that is the reason, di ba, sinasabi pala kapag mayroong gatas na advertise is breast milk is best for babies up to 2 years and beyond. Kasi yun ay essential para sa overall health, immunity, and also brain development ng bata, yung GLA.
0: So ibig sabihin talaga napaka-siksik. Kaya pala tinatawag nilang nutrient dense. So ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan, pero bago po tayo mag-break, narito po uli yung mechanics ng ating healthy katropa giveaway. O, share lang po yung ating Facebook live stream, mga ka-wellness, yung ating The Secret of Health. Lagyan nyo lang ng hashtag The Secret of Health pag-share nyo para matrace namin yan. At i-comment ang inyong magagandang karanasan sa mga produkto po ng Yes to Health. Ha? At huwag din kalimutang i-share at lagyan ng hashtag The Secret of Health. Mamaya po i-announce natin ang dalawang best comments at mareregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Hanggang ngayong buwan lang ito. Kaya kayo ho ay... samantalahin nyo na ho
1: ito. Samantalahin nyo na.
0: Kaya tutok lang po dahil magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health. The Secret of Health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatablan ko. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan kung saan pinag-uusapan po natin ang tungkol pa rin sa spirulina. Mm-hmm. Dito na tayo sa mismong science, Doc Ron, ano? Marami yes. tayong naririnig ng mga hype tungkol mm-hmm. sa mga superfoods. Pero ano nga ba ang sinasabi ng mga human clinical trials? Hindi na ito basta-basta, human mm-hmm. clinical trials with regards sa benepisyo ng spirulina.
1: According sa mga ano, ng mga scientifico at mga ano, mga trial studies mm-hmm. na nakita, sobrang promising mm-hmm. yung data ng spirulina with regards sa ating health. Number one dyan, cardiovascular at saka lipid support. Isa, kung titingnan natin itong problema sa puso, number one killer ito sa buong mundo. Oh. Kaya with regard sa pagpapatibay ng ating buto and also lipid support, maraming pag-aaral na papakita na ang pag-intake ng spirulina araw-araw ay tumutulong sa pagpababa ng oxidized LDL yes. sa ating katawan. At kapag bumababa ang oxidized LDL, kasama na din doon, bababa ang ating triglyceride level and at the same time, tumataas din ang HDL level sa ating katawan, which is termed as good cholesterol sa ating katawan. Mm-hmm. At tinutulungan ng spirulina kasi nga ang spirulina is galing doon sa bacteria na kung saan mm-hmm. is nagfi-fix ng nitrogen. Tinutulungan din niya yung ating yung wall ng ating ugat na mag-produce ng nitric oxide mm-hmm. para bumuka yung ugat, mas maganda yung blood flow. Ibig sabihin ito nakakatulong para maging normal yung ating blood pressure.
0: Kaya ibig sabihin ko ikaw ay mayroong hypertension, mm-hmm. magandang idea ang pag-consume ng spirulina.
1: Yes.
0: Mm-hmm. At based din sa akin nabasang isang health article, Doc Ron, mm-hmm. pwede pala siyang magsilbing natural antihistamine. Mm-hmm. Gaano katotoo yun?
1: Well, ang spirulina, especially doon sa mga may problema sa allergy or may allergic rhinitis, mm-hmm. according sa isang study sa mga randomized double-blind clinical trials, ang mga pasyenteng may allergic rhinitis, yung mga may bara sa ilong, madalas bumahin, kati palagi ang ilong, na umiinom ng spirulina araw-araw, ay nakita nila ang malaking pagbabago kumpara doon sa mga iniinom na placebo effects. Ibig sabihin, mas nakakatulong siya. Mm-hmm. At pinipigilan nito ang pag-release ng histamines na nagtitrigger ng allergy sa katawan. Kaya isa din sa mga pasyente, kapag meron tayong pasyente sa clinic, no, mm-hmm. May pasyente ako minsan is palaging barado ang ilong. High dose ang binibigay ng spirulina mm-hmm. at nakakatulong, and also doon sa may mga problema sa balat, sa eczema, mm-hmm. Nakakatulong yan kasi nakakatulong sa tinatawag natin na allergic reaction ng ating katawan, and also immune regulation and anti-cancer. Ito talaga isa sa
0: cancer potential. Yan ang interesting,
1: ito yun, kasi yan ang pagka sinabi kasing cancer, nako po, mm-hmm. ay life and death na agad ang iniisip ng marami. And this isa ang spirulina kung saan ay merong tinatawag natin anti-cancer effect. As we have mentioned, yung tinatawag na phycocyanin pigment na meron mm-hmm. sa spirulina ay nagbo-boost ng spirulina ang natural killer cells natin at saka ang ating mga T cells,
0: which is primary mm-hmm. immune cells mm-hmm. na nakatutulong if you have cancer or prevention of cancer.
1: Yes, kasi yun ang yun yung natural killer cells natin, papatayin niya even yung cancer cells kapag malakas yung immune system.

0: system natin na hindi na da-damage yung ano yung ibang cells nakapalibot doon. And that is the reason why merong mga study na nagsasabi when you have a healthy liver, that means a healthy liver is a healthy immune system. Pagka healthy liver, walang cancer cells na makakatira or maglaki sa ating katawan. At nakakatulong din ito mapigilan ang tinatawag na oral cancer cells or oral leukoplakia na kung saan is isa din sa mga problema na kinakaharap ng marami ngayon.
1: Oo. Wow. So, sa madaling salita, nagsisilbi siyang shield o parang kalasag sa mga cells natin o walis.
0: Parang iron dome.
1: Parang iron dome. O kaya ay walis naman sa ating mga ugat at panangga laban sa mga seasonal allergy. Yun yung ating ano. So, grabe, ang galing ano. So, para sa mga listeners po natin na gustong sumubok ng spirulina, isa yan sa sangkap ng Santon Plus Gold. Ano, na pinili talaga natin. Maging ng Santon Gold Coffee Mix, may spirulina yon. Kaya madalas na positive ang mga comment na ating po mga consumer ng ating products dahil ang laman nito punong-puno po ng nutritional components na mahalaga sa ating survival at sa ating pong kalusugan.
0: Kaya nga tinatawag ito, Algie, na foundational foundational cellular health optimizer. And yes, it is a very wise thing na ginawa ng ating CEO na inilagay yan sa Santon Plus Gold. At makikita natin na yung mga response naman ng mga gumagamit nito is napakadaming positive response.
1: Totoo ka dyan.
0: Kasi, kumbaga, very wise ang formulation na inilagay ng ano ng ating CEO at kung saan is makakabinipisyo lalong-lalo na mapanatiling malusog ang ating katawan araw-araw.
1: Oh, just imagine, nagkakape ka lang. Imagine mo, may spirulina doon sa content ng coffee mo. Nagtitake ka ng supplement for metabolic function and general nutrition. May spirulina pa rin.
0: Meron pa din.
1: Yeah. So, maraming salamat, Doc Ron. Sa napaka-informative nating talakayan at mamaya po sa pagbabalik ng ating pong programa ay atin namang sasagutin ang inyong mga katanungan. Kung meron po kayong mga tanong tungkol sa ating pinag-uusapan, mga ka-wellness, o kaya naman iba pang katanungan regarding our product or regarding your health concern, mag-text lang po kayo sa ating numero 0969-609-6545. At ganun din, tatalakayin natin mamaya yung iba-iba pang mga potential health benefit ng ibang produkto naman ng Yes to Health. Dahil mahalaga na yung well-informed tayo, meron tayong alam na posibleng makatutulong. Kasi alam mo, yung nutritional gap, ang isa may pinakamalaking contribution sa development ng, they call this chronic diseases.
0: Chronic disease, yeah.
1: Na commonly naman ay dahilan ng maagang kamatayan. Kasi nga, alam nyo naman, yung infection, sobrang mabilis na kamamatay. Pero kung titingnan mo, yung namamatay sa mga non-infection,
0: marami din.
1: They call this lifestyle-related diseases, which are, the cause are modifiable. Mas maraming namamatay.
0: Mas marami.
1: Oo, kaya yun ho, at babalikan po natin yan, mga ka-wellness. Kaya tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health.
3: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Vision X-Plus, Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X-Plus, Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James. Akay pa talagang dahisak ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
4: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo tayo ng Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klabo, waska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking di gasin.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health. At sa mga nais po magtanong sa ating pong programa, mag-text lang po kayo sa ating numero 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan po kayong lugar located mga ka-wellness.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: And syempre, ang Santon Plus Gold ay isang herbal supplement mga ka-wellness na may pinagsamang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito po ay natural kaya walang side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok ng ating pong produkto ay magsadya na po kayo sa pinakamalapit po na drugstores. Lalong-lalo na po sa mga Mercury Drugs, Watson's, The Generic Pharmacy, Southstar Drug, maging sa Shopee at sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Na meron po tayo niyan sa iba't ibang panig ho ng ating bansa. Kaya hanapin po ninyo yung ating mga Yes to Health Wellness Clinic, mga ka-wellness, kasi available dyan ang ating po mga produkto. Ayan, Dok Ron, batiin natin yung ating mga live Facebook viewer. Ayan, so tingnan ko lang dito, sino bang nanonood sa atin? Uy, batiin natin si Princess. Ayan, si Ma'am Maribik Biato, si El John. Ayan, Yes to Health Wellness Center, Santiago. Ha? Kung mga taga-ganyan po kayo sa North Luzon, o meron tayo dyan sa Santiago City, Isabela, no? Na pinangungunahan ng ating consultant, si Doc Ned Castro.
1: Birthday niya ni Doc Ned kahapon.
0: Kahapon, happy birthday. Ayan, okay. So, si Noel Grego, nanonood din. Salamat, sabi niya, salamat po, The Secret of Health. Dumating na po ang aking Santon Gold Coffee Mix.
1: Mm-hmm. Well, congratulations, sir. Nanalo kayo sa atin pong, kasi hanggang this month lang ng August.
0: Hanggang this month lang yan. Kaya simple lang naman yung mechanics natin. I-share yung ating live streaming, lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-comment kayo ng inyong mga experiences. Yung naranasan nyo sa paggamit ng ating produkto at malay nyo, kayo ho mapili ng ating mga producers na mariregaluhan.
1: Baka naman mapakiusapan natin yung mga producer na extend.
0: Malay natin. At si Kristen Jacob Guy na nanonood din sa ating palatuntunan. Ganon din si Sir Rico Bagisi. Sabi niya, good afternoon po, Dana Shearing. Mm-hmm. Ayan si Christine, ato pa si Luz Daco de Vera. Oy, si Madam Olivine Uy. Ayan, ating isa sa bossing natin na nanonood din. No? At si Elevol AF. Balibalik na dyan pangalan.
1: Elevol AF.
0: Ayan, sabi ni Rico Bagisi, The Secret of Health, subok ko na ang Santon Plus Coffee at Santon Plus Gold. Iniinom ko ito bago kumain. Nakatulong ng malaki sa pananakit ng aking tiyan. Lumakas ang aking katawan at nawala ang mga sumasakit sa aking katawan. Kaya mula noon hanggang ngayon, di ako nawawala ng product ng Yes to Health.
1: Well, the best decision and best investment po ninyo yan, Sir Rico Bagisi. Ito din kay Luz Daco de Vera, Doc. The Secret of Health, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Taon na po akong gumagamit lahat ng mga produkto ng Yes to Health Clinic. Wow, daming budget ni Ma'am. Diyan po ako gumaling ng fatty liver, blood sugar, high blood at pananakit ng sikmura at iba pa. Basta sundin mo lang ang payo ni Doc na kung ano ang dapat kainin, at gustong gusto ko po ang Santon Gold Coffee.
0: Ako din, gustong gusto ko yan.
1: lahat po kami dito, gustong gusto yan, Santon Gold Coffee.
0: Masarap pa yung marinig sa mga kaibigan mo, mga dati mong classmate na, oy, parang walang nagbago sa'yo. Pangit ka pa rin.
1: di maling pangit, pero mas bumata yung balat.
0: Joke lang. Wala daw ng bago. Ibig sabihin, pogi pa rin.
1: Pogi pa rin.
0: Ayan, sabi dito ni Ma'am Okay, Kuya Pinagsangan. Uh-huh. And shout out Ofelia Tolentino, watching and listening to your ongoing episode of The Secret of Health with Doc A and Doc R.
1: Meron na tayo. May alias na tayo.
0: Yan, si Sir Solomon Orbon, Amalia Ayupan Cerezo, ganun din po si Sir Angelo Fernandez.
1: Fernandez, yes.
0: Oh, ayan, watching from Tacloban City daw siya. Uh-huh. Ayan, yung mga ka-wellness natin ha, salamat sa inyong panonood. Pakishare lang ho ang ating pong live streaming sa inyong mga kakilala na gusto niyo pong gumamit ng mga produkto ng Yestrel at mabenepisyuhan. Especially yung pinag-uusapan natin kanina, Doc Ron, ay spirulina.
1: Yes, spirulina. Powerhouse.
0: Nandito yan sa Santon Plus Gold at sa Santon Gold Coffee Mix. Kumbaga, habang iniinom mo yon, may spirulina na extract, mayroon pang ibang mga sustansya. Mm-hmm. O coming from different kind of plants na nandun sa ating mga produkto.
1: Lalo-lalo na dun sa mga may problema na mataas ang blood sugar level and nagtitake care ng maintenance medicine ninyo. Mm-hmm. At kalimitan pa naman na problema nitong may mataas na blood sugar level is yung muscle wasting.
0: Aha.
1: Kasi yung naubos na yung nagketosis na yung katawan, ubos na yung fats. Ang tinutunaw naman ng katawan in order to compensate sa mataas na inflammation is yung protina ng muscle. Taking Santon Plus Gold, which is napakataas sa spirulina at merong spirulina and complete essential na amino acids na meron, would greatly help if you take one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. At kung matagal na talaga kayong nagtitake ng as complement doon sa ninyo sa maintenance medicine, make it double dose within 3 uh-huh. months. Subukan po rin nyo within 3 months double dose po ng Santon Plus Gold at lalong-lalo na pagsabay yung premium D3 natin.
0: Mm-hmm.
1: Para matulungan po kayo, subukan nyo lang po at marami na pong mga kababayan natin na sinubukan po yan ay natulungan pong maibalik sa normal ang kanilang mga blood sugar levels.
0: Yan. Yun ang maganda kasi pag nutritional kasi, hindi siya problema kahit doblehin mo.
1: Yes.
0: Lalo na kung doon sa mga bagong taga-pakinig natin tapos na si challenge sila doon sa mga naririnig na mga testimonial sa mga gumamit. So, ang pinaka-the best is kung first time kayo tapos meron pa kayong sakit, mag-take kayo ng 2 capsules 3 times a day, okay, ng Santon Plus Gold. If may recommendation sa inyo, uminom din kayo ng vitamin C, okay, and ng premium D3. Pinaka-the best talaga 90 days.
1: Yeah, 90 days.
0: Within 90 days, imposibleng walang improvement.
1: Improvement, yeah.
0: Kasi ang katawan natin, almost any part of the body can regenerate, okay? Kahit pa sasabihin nila na yung mabagal yung ibang bahagi ng katawan mag-regenerate, but it regenerates.
1: Regenerates.
0: No? Kahit dahan-dahan. So within 3 months, based on study, especially yung dugo natin, kung we have blood na hindi healthy, within 3 months period, almost magkakaroon ka ng bagong dugo.
1: Yeah.
0: Nag-regenerate at nagpapalit yung sistema natin ng dugo ng mga bagong cellula.
1: Uh-huh.
0: Kaya kinakailangan talaga na seryosohin natin yung nutritional approach or prevention. With regards sa diabetes na may kakilala ko na ang ganda-ganda na katawan dati. Pero nung mapansin ko siya, ang payat.
1: Biglang bagsak.
0: Tumanda ng almost parang sa tingin ko, mga 5 to 10 years.
1: 5 to 10 years ang tinanda.
0: Sabi niya, ako kasi na-diagnose ng diabetes. So, ibig sabihin, ang diabetes is mabilis siyang mag-accelerate ng biological aging.
1: Aging, yes.
0: Yan ang problema. So, taking something, antioxidant can really help you na ma-prevent yung acceleration ng premature aging sa ating katawan.
1: Kasi grabing inflammation na yan, doble, mula doon sa blood sugar, tapos yung yung insulin pa, hyperinsulinemia, grabe rin nagpapatas na inflammation. Kaya biglang pagtanda mo talaga kapag ka mayroong problemang mataas na blood sugar level.
0: Mm-hmm. Sabi ni Ma'am Ophelia Tolentino, The Secret of Health, a Santon Gold Coffee Mix. User, my experience is after drink in the morning, no more hunger feelings and strong to work home chores.
1: Mm-hmm.
0: I can eat at 10 a.m. still feeling well.
1: Well,
0: kung 10 a.m. kang kumakain, ma'am, kaya mo mag 2 meals a day.
1: Yeah.
0: Alam nyo ba sa isang pag-aaral na ang 2 meals a day mm-hmm. is better than 3?
1: 3 meals.
0: Kasi akala ng iba, pagkain kayang kain, eh, mas advantage.
1: Uh-huh.
0: Di ba? Hindi po. The more na mahaba daw yung pagitan, mm-hmm. yung frequency of meal natin is mas limited.
1: Mm-hmm.
0: Mas mahaba yung pagitan ng bawat pagkain, mas healthy sa katawan natin.
1: Eh, ngayon, hindi lang 3 meals, naging 9 meals a day.
0: Oo, kasi meron. Bilangin natin. Pagising sa umaga, kakain ng breakfast,
1: uh-huh.
0: pag 9 a.m.,
1: merienda,
0: tanghalian, sa 3 p.m. merienda ulit.
1: Merienda na naman.
0: Dinner, tapos after dinner, kakain, before matulog, nagutom kasi nagpuyat eh. Tapos nagising,
1: nag-midnight snack pa.
0: Kumain ulit. Ganun ang nangyayari sa atin. Kaya hindi natin alam na yung vital energy ng katawan that is meant to be used for repair
1: mm-hmm.
0: ay napupunta sa
1: pag-giling.
0: Giling for digestion ng ating mga kinakain, especially rich in sugar, rich mm-hmm. in fat, na hindi healthy sa ating katawan.
1: Overworked na overworking bituka, Dok Algie, no?
0: Yeah.
1: Papansin, pagkagising sa umaga, haba ang tulog, pero pagkagising sa umaga, pagod pa din. Eh, paano? Hindi man natulog yung tiyan, hindi natulog yung utak, giling ng pagkain. Kaya mga ka-wellness, kailangan po na maintindihan natin. And this is the reason why merong surge ng napakaraming sakit ngayon, Dok Algie, na dahil dito sa problema ng sobrang kain ng kain, mayamay at kain ng kain, pagka may makutkot, kain na naman.
0: Yung maraming pambili. Anyway, kunin ko lang yung mga texture natin. Sabi dito, the secret of health, subok ko na ang Santon Plus Coffee at Santon Plus Gold. Ininom ko to bago kumain. Nakatulong sa pananakit ng aking tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Parang si Sir Rico Bagisi ito.
1: Doble. Identical Sir Rico.
0: Dito sa isa pang texter, magandang araw po. Ano pong ibig sabihin ng hemorrhagic stroke at ano po ang pwedeng inumin na herbal medicine? Siti Aisha Abdullah po ng Batara sa Palawan.
1: Mm-hmm.
0: Thank you po. Doc, God bless. Hemorrhagic stroke meaning yung nagkaroon ng pagputok
1: mm-hmm.
0: sa blood vessel sa atin pong utak
1: mm-hmm.
0: dahilan sa isang pagbabara. Mm-hmm. Pwede yun eh. Kapag meron kasi yung stroke na tatlong klase kasi yan.
1: Mm-hmm.
0: Mild stroke,
1: mm-hmm.
0: which is yung temporary embolism, parang papansin mo lang, parang humina ka bigla.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung iba parang bumagal.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, eventually, naka-recover din sila.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi nila alam na mild stroke
1: mild
0: sila.
1: Mild stroke na yun.
0: Mm-hmm. Yung isa naman, nagbara.
1: Mm-hmm.
0: So, nung magbara, sa part ng right brain mo, na paralyze yung kaliwa. Yung isa naman, pagbara, sa tindi ng pressure, pumutok
1: yung ugat.
0: Yun yung hemorrhagic stroke. Medyo mas, ng konti. Medyo malala ng konti kumpara mo sa pagbabara lang ng ugat. So, ang in-advise namin, for example, na hemorrhagic stroke kayo, same thing with regular stroke.
1: Mm-hmm.
0: Na kinakailangan maging maganda yung blood supply,
1: blood flow.
0: Yung blood flow natin, mm-hmm. dapat matanggal yung nagpapabagal sa daloy ng dugo. Kasi alam mo, kaya naman na i-stroke ang tao kasi may mga traveling embolus, mayroong mm-hmm. mga plaque formation
1: mm-hmm.
0: sa daloy ng ating dugo na pwedeng magpabagal sa daloy or completely mag-block
1: mm-hmm.
0: dun sa blood vessel dun sa ating pong utak.
1: Mm-hmm.
0: So, same thing na nangyayari sa mga nagkakaroon ng coronary artery disease.
1: Mm-hmm.
0: Nangyayari nga lang, yun ay heart attack, yun naman sa brain attack naman.
1: Oh, brain attack sa utak.
0: Ganun po yun. So, ano po kayo? Shift na kayo sa plant-based, mm-hmm. ibig sabihin more plant.
1: Mm-hmm.
0: Kung kayo ay kakain ng animal-based product, more on lean meat kayo
1: mm-hmm.
0: o kaya isda, which is very rich in omega-3 fatty acid.
1: Mm-hmm.
0: Iwasan talaga yung animal fats.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun ang punot dulo ng mga paglapot ng dugo.
1: Mm-hmm. And also, kailangan, yan ay isang bagay na makita natin. So, hemorrhagic stroke, pumutok yung ugat. That means mahina yung wall ng mga ugat sa utak. So, ang pinaka-the best na approach natin is to prevent another episode of stroke. Kasi kapag ka magkaroon pa ng another episode na yan, una, makaligtas ka. Pangalawa, medyo malabo, mahirap. Lalo na pag pangatlong pangatlong episode ng stroke. Ang pag-take ng Santon Vitamin C is napakaganda para magpatibay ng mga ugat sa ating katawan.
0: For the reason na nagbibigay siya ng parang precursor siya sa collagen.
1: Collagen production sa ating katawan. And of course, yung hypertension, kasi pagkang stroke, siguradong may hypertension yan. So, basically, taking Ultimate Trio, pagkaganyan problema, is taking dalawang kapsula ng Santon Vitamin C, isang kapsule ng Santon Plus Gold 3 times a day, 30 minutes after meal. Tapos, dalawang premium D3 sa umaga at dalawang premium D3 sa gabi. Straight po ninyo sa loob ng 3 buwan and hopefully na makatulong po na hindi magkaroon ng next episode ng stroke.
0: Kasi mahirap na pag hindi kasi guarantee na na-stroke ka ngayon, hindi ka na ulit na-stroke.
1: Yes.
0: E paano kung hindi nagbago yung blood viscosity mo?
1: Mm-hmm.
0: Tapos sa isang parte naman ng utak bumara. Mm-hmm. So kaya nga po, kumbaga, pag na-stroke na kayo, warning na yan na baguhin na natin. Kasi modifiable naman ang kayang baguhin yung causes ng ng
1: stroke. Halos lahat naman ng sakit to, modifiable. At depende na yan sa atin. Kaya nga, merong ibang mga doktor na nagsasabi, it's up for you to recover what your health. So, depende yan sa atin kung at tayo lang mismo ang kayang makarecover sa ating dating health na meron tayo. At kasi tayo ang contributor, tayo din ay may kapangyarihan kayang gawin at ipabalik yung dating kalusugan na meron tayo.
0: Ayan. So, dito naman, sabi, tanong ko lang po, pag-ihi ko po, nahahati sa 2 o 3 sa diabetic o kidney o sa edad ko po. 65 years old na po ako. Salamat po, Jerry ng Kalibo, Aklan.
1: Ano
0: yung pag-ihi niya, di ba dati pag mga bata pa, malakas pa yung buhos. Buo lang yun. Pero pag yung senaryo na pag imihi ka, hati yung ano mo, hati yung ihi mo. Tapos sumisirit na hati.
1: Mm-hmm.
0: Isa kanya.
1: Tatlo.
0: tatlo yung hati.
1: Yung ano?
0: Actually, kung lalaki po tayo, it's sa prostate po ang dahilan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sa prostate, yung urethra natin, naiipit ng lumalaking prostata. Mm-hmm. So yung pressure doon sa daluyan ng ihi natin, nandun.
1: Mm-hmm.
0: So ano ang yung host kapag inipit mo, what will happen doon sa flow?
1: Nagkakaroon ng division ng ano?
0: Hindi lang, malakas.
1: Malakas.
0: Na sumisirit siya, pero hindi siya buo.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung nangyayari. So, ganun din po sa prostate enlargement. Kaya dapat mag-check, pa-check up po yun kung ano ang kondisyon ng prostata nyo. Kasi yun ang isa sa pinakamalapit na kondisyon doon sa mga umiihi. Yung iba, nagiging 2 stream.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba naman, Mahina.
1: Kasi sobrang barado na.
0: Iba naman ay urine retention doon sa pantog, hindi na ilalabas lahat. So yan ang mga classic na signs and symptoms ng ano.
1: At saka 65 years old si Sam. 65 years old. So talagang yan ang mga edad na kung saan sisimula na paglaki ng prostate gland.
0: Kaya nire-recommend natin, aside from taking Santon Plus Gold, meron ding supplement ang Yes to Health, yung Turbo Dietary Supplement. Mm-hmm. So it's a supplement for men. Talagang ginawa para sa hormone ng lalaki, para sa energy and vitality and circulation.
1: Mm-hmm.
0: Yun po yun. Okay, so dito ask ko lang anong benefit na makuha sa kamyas. Parang natanong na to dati, pero sagutin din natin for the sake na ating texter. Ano daw ang benepisyo ng kamyas? So, tininan ko yung mga nakita nilang nutritional value ng kamyas. Mm-hmm. And ang kamyas ay napakagandang booster ng immune system.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang kanyang content na vitamin C mataas. Mm-hmm. Mataas din. At kung meron kayong ubo o sipon, ang kamyas ay isa sa recommended na prutas na pwede nyong kainin, hilaw, o gawin yung tsaa.
1: Mm-hmm.
0: Paano gawin tsaa? Simple lang, i-chop mo yung kamyas, ilagay mo sa kumukulong tubig, then after 10 minutes, ahunin mo siya, and lagyan mo siya ng honey.
1: Honey.
0: Yun ang implantata mismo. Maganda rin ang kamyas sa blood sugar level kasi ito ay mayroong hypoglycemic properties.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung kayo ay may high diabetes, okay na okay sa inyo ang kamyas. Mm-hmm. And ganun din sa mga inflammation. Okay, namamagay ang tuhod mo, pwede mong tigdikin yung kamyas tapos ipahin mo doon sa tuhod mo or inumin mo yung kanyang katas or yung pinaglagaan.
1: Mm-hmm.
0: Maganda siya sa mga pangangati ng balat. Kaya nga, di ba, may mga, naalala ko yung mga tinamaan ng chickenpox.
1: Mm-hmm.
0: bago tuluyang matuyo, naliligo sila ng dahon ng kamyas na nilaga.
1: Nilaga.
0: Kasi merong antiseptic property yon, and maganda rin sa balat para hindi ka magkaroon ng pangit na
1: yung mga ano, dark spots.
0: O dark spot. Mm-hmm. Yun po yun ha. Tapos, kaganda sa kamyas, organic talaga.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi naman yata commercially produced ang...
1: Wala ba? Napakadami yan dito sa Pilipinas.
0: Oo.
1: Bago ka magbasa, Doc, ano ko lang muna basahin ko, baka ano, baka makalimutan at si Ma'am Neri Pangilinan, user po ng Santon Gold Vitamin C tsaka Coffee Mix. Pabati po sana. Thanks po. So, mas maganda sana kung naka-hashtag yes, the secrets of health si Ma'am Neri. Ano, mahaba, ano kayo, mapili kayo ng ating producer na manalo ngayong araw sa ano, sa atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Ayan, so basa po ulit tayo. Sabi dito, which is okay, coffee plus or gold? Diabetic po, 76 years old, may collagen ba na capsule? Ayan, Doc Ron, ano bang maganda sa dalawang yon sa isang 76 years old?
1: Depende sa preference po ninyo. Pareho po yung maganda, depende. Kasi iba-iba kasi yung preference ng lasa natin. Pagka mahilig kayo sa ano, mahilig kayo sa, kumbaga, yung matapang na kape, mas close yung lasa ng ano, ng Santon Gold. Pagka gusto nyo naman ng source ng soya as a protein, Santon Plus Coffee Mix. So depende po yan sa preference ninyo. Ako, ang ginagawa namin dito, kasi marami supply. isang sachet na ka na ng Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee, pinaghahalo, ay masarap. Masarap din kung gusto ninyong subukan. Pero depende po yan sa ano, depende po yan sa ano, preference po ninyo. Kung sa ano naman, sa mga yung sinasabi ni tinatanong about collagen na capsule. May collagen capsule. Pero kung gusto ninyong nagkakape kayo, at the same time, nandun na yung collagen, Santon Gold Coffee Mix kayo.
0: Oh, kasi medyo expensive talaga mga collagen supplements.
1: Yes, mas expensive talaga. Kasi concentrated.
0: And hindi lang yun. Actually, siya talaga yung highly in demand.
1: Mm-hmm.
0: Kasi napakaganda ng reputation ng collagen. With regards to anti-aging. Si BJ Pastor Haya. Watching from Pasolo, Valenzuela. Ayan. Boboy Martin, what's mo to? Ayan. Ano, i-share nyo po.
1: Uh-huh.
0: O kahit matapos yung program dito sa live natin, i-share nyo po yung ating pong programa. Ayan, moment of truth. Pipili po tayo ng ating mariregaluhan base sa inlang pag-follow sa atin pong mechanics.
1: Mm-hmm.
0: Congratulations, Ma'am Luz Daco de Vera.
1: Mm-hmm.
0: Ng Palawan, Puerto Princesa, Palawan. Ayan, at ganun din si Ma'am Ofelia Tolentino.
1: Wow.
0: Ayan,
1: congratulations po.
0: Congratulations po sa inyo, no? At sana po ay magamit nyo.
1: Mm-hmm.
0: At mapakinabangan ang gusto sa inyong kalusugan nyo, inyong mga regalo mula po sa Yes to Health. Ganito pong gawin nyo, i-message po itong ating page kung saan kayo nanonood, Yes to Health Inc., at ibigay ang inyong pangalan, ang inyong complete address and contact number dito po sa page na inyong pinapanood. Okay? So maraming salamat at Doc Ron, magpapaalam na tayo. Overtime na. May sasabihin ka pa.
1: Yan po mga ka-wellness ha. Itake nyo po ang advantage sa pag-inom ng ating Santon Plus Gold at Santon Gold Coffee. Dahil po ang benepisyo na makukuha po ninyo sa mga spirulina contents po na ito na nakakatulong sa pag-build ng ating muscles and of course mapapanatili po ang overall health natin araw-araw. So, huwag kalimutan, mag-take ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 araw-araw. Of course, pagkakape, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.
0: Maraming salamat po at muli kaming samahan sa susunod na araw sa ganito ring oras sa Timpilan, mga ka-wellness. Ako po si Doc Algie. Sana nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas, at pag-iwas sa karamdaman. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: Isa-isa po, sanduban, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda. Santon
1: Plus Gold! Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Sakit ako sa center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Igbal niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
6: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Daniela Bautista, it Nalangay Nuevo, Malinaw, Aklan. Nagapasayama sa XFM at kay Dr. Romelito Uy sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo, mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
11: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
12: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: XFM.
13: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo. Si Ralph Rogda, 28 years old, halin sa Kalibo Aklan. Ang isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ID, base ikaw
8: na ang masunod nga maswerte nga magadaog sa mga papremyo nga nagabalor tug-tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagadaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH, the ACFRR permit number 02930 of 2026. Drink responsibly.

0: Rocket Tropa Philippines at our time, alauna 40 na sa hapon. Good afternoon, mga katropa. Happy Monday, everyone. Adlaw kita magkaroon it Lunes, August 24, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa tanya programang
1: X-Rated!
0: At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok na naman ka mo sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. So, ibahan naman kami Katropang Mengay. At alas-alas makarunya hapon. Of course, naka-live kita sa langkarunya Facebook pages. RoXFM 96.5 Kalibo. AgroXFM Kalibo 96.5. Ang Katropa mga page. Pwede ka mo naka-comment, makapa-shout out. Ag sa tamahan yung mga katropa out there nakatutok sa anakar niya XFM Radio Mobile App, especially sa ato yung mga overseas Filipino workers around the world. And sa tamahan yung mga radio listeners, pwede gid makapaabot. Ito naman minsan pagtamyaw sa ato yung hotline number, sir, 998-591-5186. Katropang Mengay, happy Monday!
1: Yes, katropang Yani, happy Monday! Gidanag syempre sa mga katropa natin hanga nakatutok, nakamonitor sa nakarang mga radio, sa nakarang Facebook Live, makaroon niya hapon. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta man ninyo karang hapon, kainit, kadangga? Kasi hey, may mga portion or may mga area mga katropa nga brand out. Yeah. Wah, haraw, matama na kita nga rin. I mean, mat mga makanguras, no?
0: Kita man nahapili.
1: Oo. Galitik, kada man rang uwo na tuwa, kita kwarta. Galitik pa man na kita nga rin pa sa atong brand
0: out
1: nga
0: ra. Yes. Pero mas matindi ka. Kung ako, big katropang Mengay, mas okay ka ko niya adlaw.
1: Adlaw.
0: Ha? Adlaw. Kasi abo-aboing pwedeng ubrown. Makawara ka sa mall. Makapaliwaliwa ka kung gabi, abe. Makainit, uwo. Pero kasi makatunan eh.
1: Oo, pero problema diba? Nga, may karapang yan, kung gagawin ito sa mall, dapat may kwartan, ah.
0: Yes,
1: diba?
0: Pwede mo, yeah,
1: pwede mo, maglibot-libot, no? Pwede mo, maglibot-libot, wag window
0: yes.
1: shopping.
0: Or mag-agto ka sa mapit sa suba, sa mga areyang magamig. Kasi kung gabi, unaw, nahadlok pa, madugom.
1: Ako, na ilaan ka, karapang yan, gapu-picnic, kuwa, kamot budget, makatropa, mag-picnic, kamuro na sa inyong guwa. Sabukod, yes. Grabe mo sa guwa, gitin nyo nga.
0: Bagay.
1: Sa mga ano ba, makatropa, paris ka sa may mga ganas na ila, kami karon kung sa kami sa angkampod, na naila ta kami karon mag picnic ina kung yes. mga tayo mga maka kasi nakatutugan ka matingali ka rin hindi
0: ka banig
1: oo pero syempre hindi ka matag magapit sa baka ay basi kung higapakan na bala na agwasin makajakpat ka paro na
0: true may imo parang hi uling premium at the same time di mo kinahangan yung magastos gaya kasi kung ano yung ilabas dahon nyo
1: yes.
0: duwa ka kaldero inyong rice cooker diba doon yan kung ano yung suga nga to diba? May kung naging special imo kasi sa guwa ka
1: yes.
0: mo nagkaon
1: pero grabe so, diba katapag kahapon baga nagihaw mo lang kami itry ka nga
0: isda.
1: Tagong isda ag baboy. Wow. Tapos ang bayan, tatamu kami, may birthday man na, hay. Kung kato niya, tamu ako na rin ay
0: trip lang
1: trip
0: namin
1: lang.
0: To.
1: Ko, ano malang makon na rin, kara nga, tagong malang makon.
0: Yes. Pero kahumot, abay mo ang
1: kahapon. Oh, yes, harun pa ni Karapang Mengay. Ay, karo nga Mengay, magko, no? Karapang Yani. Pero, ano ganda na tuon, baka tropang
0: hugom.
1: Yes. Ito, mag-isi ko, abad, kanyang, iba, pero aso, mga katropang halin sa suga. Nga sinugan, yes. matangaron ha.
0: Tagamok
1: ka. Oh, gamok. Iba mataro aso mga katropa. May ginagahag, may ginaihaw
0: yes.
1: ka.
0: Kaya namin itong ginagahang hangin yun, no? Basta, ro taong abi mga katropa. Mat siya nag-a-add mo, extra flavor.
1: Yes, oh,
0: diba? Pag grilled, ima. Diba?
1: Kaya may, naila ko kato kasi inubra, biniante, imbis, man, puro man nakita mamantika.
0: Oh,
1: iba, ito mismo nagamba.
0: Ihawon lang.
1: Ihaw lang man nakita. Good, makapagpahuway, man nakita sa mantika.
0: Yes.
1: Kasi mga ko, abi mga katropa, diba, raya, romantika, gina, so, pinaka-adlaw-adlaw na itong ginagamit.
0: Tama.
1: Basta, kung nagagaha kita, diba, gagisa, magyapon kita.
0: Gaprito.
1: Oh, ruyon gidro. Depende na kung magaga kahit imo ititlog. Mm-hmm. Magaga kahit kung nanuro na nga tinuga.
0: Saka manami wala bito kasi banding-banding, oh, di ba? Magkasalitan ka mo at paypay,
1: yes.
0: magkasalitan ka mo at bantay. Kasi syempre, bawal man niya. Pabayaan mo, hindi nagkasunog to.
1: Oh. Kaya bongga, gita nga ni Makon, mga katropa, nalipay gita na kita sa may mga anong aray. Aga, revives gita natin, permi, akrapang ini kung ga-day off kita. Tag,
0: yes.
1: Gusto mong kanon, or gusto mong, kung gusto mong makon, gusto mong kanon, or cravings ni mo.
0: Yes.
1: Samantalang dati, ayaw ka pa itat, patinguha, ang nagasalig ka pa man sa ginikanan, ni Bumbaki, ako at Mauraya, o
0: ako sinor, maagto sa inyo.
1: Oh,
0: diba?
1: Oh.
0: May mga sponsors. Kaya doon mga katropa, ro, mga sign nga, malayo pa, pero malayo ka na. Diba, manami mo sa pamatsyaga niya, huwag man okasyon, pero nasayaan ka may okasyon.
1: Yes, so,
0: kasi sa inyo kanya simpleng pagkaon. Ibig sabihin, afford mo na.
1: Example, magigagabit ka, ah, matamakot na, matapakbong amat na nabiro, cravings at ibang sa bagay nga rap, pati na ako nadadamay. May ko ano baga, kanamit man magkaunit mauray. Ibo siya mo ba naisipan niya kada pag
0: yan no choice ka.
1: Oh, ay, kasi kahapon, isa pagid mga katropa, share ko lang hagod, may atong Austriahan. Kaya kahapon man, nabigra pang yan, natagbo man ako. Kasi nga ni, di ba, rosangkap it salad, kira pang yan, medyo may ginaud. Kung gusto mo ita, raya karang per, ano kita, maabong kita, na di ba, mga fruits, may mga nata, or everything. Ay, rato, nabigra pang yan, gulaman, yat, ano man kung tao, gra, gulaman, dapat makon gulaman, tag ano, taho, tag ginanot, mga katropa, tag natimpla, tag bilog, bagay mga gelatin,
0: ginagaga,
1: ginagaga, at mga karoyon.
0: Ay,
1: gawa ako mga kunay, pinaghalo ni Auntie Roblack nga gulaman agro-green. Ano mga kunara, tera, ato niya ra. Ano mga kunara? Ay, banana kang, parehas malabi man, or medyo salad yun man na imo, kasi ingredients nga ni Nana.
0: Ano pang coffee jelly,
1: haron!
0: At the same time, rupang gulaman, oh, or pang salad, all in one.
1: Yes! Habang kukunta, yung pagkain, no, kunta Rogero, coffee Kalo, jelly, ag, raya ba rin nga, ubrang nga, gulaman at yes. Literal mga kun. Pero, kamat, abe, may mga nakikita, may mga sa mga TikTok sa YouTube kaya ruin kaya nalami mata resulta kasi nalipay mata ma ko dai na okay mata
0: tama tama si moro anang outcome oh, okay na yon
1: ang isa ba ang hinambay kang karapangan ni ugapati ka gidi man ang flavor man ro ro mga ano horror ay karang mga gulaman
0: yes.
1: Pagrihas mo lang man na sandarot sa hulay man lang
0: actually sa hugo man lang ro iba kapin pa ang buko pandan di ba anang hugo mata gwa legit
1: yes.
0: Pero kung sa ibang flavor ag depende sa brand kasi nga plain man lang yung dulasa
1: yes.
0: Color tama man color man lang ro pinagkaiba
1: tapos mangutan na si Clarita ka na may lemon man nga, no?
0: Oh, flavor.
1: Oo, oh, oh, oh, kasi kiss, auntie. Kasi side na, no, mga katropa nga.
0: Uwa.
1: Ayaw pa, mga atita, no, eh. Eh, basi maghaba man ni mga may inner, uwa. Oh, oh. Uwa, yung haraw, ka.
0: Yes.
1: Uwa, kao choice.
0: True. Pasalamatan ko, ano, una. Diba? Hey, kamo mga katropa, kamusta na kailabas man kamo. Abi ilapag sa comment section, rin inyo karo mga suga sa
1: yes,
0: ilabas.
1: So, oh.
0: Inyo pang merienda.
1: Diba? Mga oh, paibugan exciting. Kita riyan, mga katropa. Mga karang oras, kita na, hey. Ribay kakatapos yamang, riba matana, hey. Mupagat ana naga ilabas
0: yes.
1: Na nagagaha ay sabi karang pangit ko may mga okasyon niya rano natiis mo gidane ro gutom kasi ako, kadami abi bakbakan gid ang tag gutom ka
0: ag hindi pag ikaw nagaha wakat gana mo
1: okay.
0: Kaon
1: okay ay balis kad so, ah
0: gaban ni pan abi karon is ulihi kag kaon
1: oo
0: di ba del may go feeling mo na nasumuog kag isa lasa del kay ina kapasili namin di ko sakit ka abi mga katropa kung ko gagaha siguro bukunyak na pong beses ko samitan
1: like
0: sa bagay di ba samitan na samitan eh kaya tugangan ko man summit guman.
1: Oo, oo. Kaya mi ko na ano imo mga katropa mi ko nag-impulot imo ay nabusugot ana ako.
0: Yes.
1: Basta ako may mga sarsa nga mga katropa ho. Ag depende kung ano nga gaha. Pero dati ang mga katropa ko nagagaha ta si nanay no. Kung mag-intra ka mukha na sa mga ano ginatapak ring ring alima. O kung ginakusi ka hiya.
0: Masasa.
1: Oo, masasa ka man na di ka man nakantingin maghugat.

0: at si Sir Bonski Mendoza channel. Good afternoon, anak ka, nakara, nakatutok man ka. Permute, animura ka to, nag-comment, ag nag-pa-shout out.
1: Yes.
0: Ay, shout out lang sa mga charity riders na to, nyo na,
1: yes.
0: Mahuhugod, gid, ana. Ag haraut, ana si Auntie Andrea. Hello, Kimo Ante, good afternoon. Hot afternoon, gid, ah, grabe, gid, ante.
1: Sana.
0: Shout out sa Poblacion, Madalag Public Market, sa family, sa Marcia Store, sa Poblacion, Madalag Public Market. Aga, syempre, shout out nato si Yan, si Tuto. Aga, nakarang happy, gid, ana, nga, sa school, gid, ana, kung si Yan. Shout out lang kanate, ay, iba, gid, mga chikiting nato.
1: Yes.
0: Pero, problema, nabibig natin comment sa mga chikiting, pero bagon man.
1: Tama. Aga, umat, abi, may ginading man, santa, oh, oh. Diba? Agro problema, abi, kung may makita santa sa classmate, ay, syempre, diba, normal,
0: yes.
1: Mga naibog, or gusto man, yung magpabangkag. So, yun pang Joe Rigior, po, abo, good afternoon, mga cute. Ang suwa, kay inaadobong manok nga native, agulay nga tambo, with kalabasa nga,
0: wow!
1: Malapot-lapot sa payo.
0: Bunga, kita rin.
1: Ikaw, winner, makarong hapon, oh, pang Joe Rig.
0: Iba, ginabi to, doon mga luto, mga karanga, mga...
1: Tapos native pang manok, ay, kanamiton.
0: Ibo, with Anna,
1: nga. Masya, gusto na mag-ilabos sa, mag-ilabos sa inyo,
0: yes,
1: kanang
0: so,
1: Joe
0: Rig. Uwang latahit, hakit, gang mainit-init nga humay.
1: True, ay, kanamiton.
0: Gapabuso, gid Anna.
1: Ay, sige na pang Michael Gumban, good afternoon, mga katrapa, shout out sa mga checkers, una sa mga suba, at sa disposal, kaduyog, ay, more power sa station, mga sexy and beautiful, gorgeous, grabe, tanan, yut, Anna,
0: ha? Tayo, nagalit, tanan. Nahuyaw, takami, karapang, Jory.
1: Michael.
0: Michael, saupon ron, tanan.
1: Yeah, thank you, kita karapang Michael Gumban. At syempre, sige na pang Mary Jean Andrade, good afternoon naman, Kimo, and happy, happy listening.
0: Yes, good afternoon, gida na kinyo, mga katropa. Pero grabe, no, Rulunes naton. Rulunes sa gidaton, mga katropa, puno it, mga, I mean, kung may inamat anang masadya, may inamat anang masubo, may inamat anang komplikado.
1: Pero excited.
0: Yes, so,
1: may inamat anang, depende sa inyo, mga pakiramdam, mga
0: diba,
1: katropa.
0: Diba, at siya mapahambal, kita kabuong grabe, tapit sa dibiligro, ano? Iwag,
1: yes.
0: Natapos, gid.
1: True.
0: Larayang week lang, gid, mga katropa, haragon.
1: Isipan nyo lang, sweldo week,
0: yes,
1: lang. Sana,
0: ano,
1: all.
0: Next week, hi. Whenever I see girls. Diba? Kasi September
1: months
0: na,
1: yan.
0: Oh, months na naman kita, yes, mga katropa.
1: Babatsyagan nyo man natin sa mga malls, sa mga baligyaan.
0: Yes.
1: Yung spirit of Christmas.
0: Nag-decorate yun. Ano, iba una nag-panaka.
1: Yes.
0: At bagay, ang magsigbotang it, mga Christmas
1: agma,
0: lights.
1: Ang mga tinago, tago, runa.
0: Pero sa iyo, makarapang yan. Kaya, di ba, hamon natin kung bare months or mga makarang, mm-hmm, bugan, nag-apahaom na sanda it, mga ginabutang siya, anda karang mga bagay, decoration.
1: Oh,
0: pero ang kilala nga ito, bisan bukod, it mas kwari ka ito, nag-ihapon. Anong Christmas lights, what?
1: Nag-aoy, tabi ron mag-bili noong. Kasi isip nanda, ginabuksan madi or ibutang madyapot uman.
0: Yes,
1: gaul yun ko pang sarili. Hindi, una lang.
0: Oo, kaya hamba ko, ah, man, makakot it. Yeah, hamba ko kana. Grabe, feel ko gila. Makakot gahapon baga ro Pasko.
1: Christmas.
0: Ay, hamba na kaman man na. Ay, nao, yun, ako may reindeer, ho. Kahit, gahapon ka na makakot kada gabi. Ah, nataw, ay, gintama. Kagin man ka na pangyari. Nanaway,
1: yes,
0: kunin mo magpagos.
1: At kasi isa pa, man lang eh.
0: Oh, ang isa pa ko, no, nakakabulig ko din mo kung maghayag-hayag nga ron, ho.
1: True.
0: Siyempre, kung magdugong ba, makatropa,
1: kahayag.
0: Nakadugang ko, no, it kahayag.
1: True.
0: Ay, siyempre, makita mo, tabi, reindeer, ito, mga katropa nga, naga, nasayin mo rin, taga-celebrate it, ano, itry ka ng Christmas.
1: Yes. Kaya, depende kita nga, ni agaharo man namin ka to, ni mga Pinoy, no, kasi, kita, abit sa Pilipinas, so, may pinakamahabang celebration of Christmas, kasi, Burmans, pag abot it September, o, oh, diba, nasa 4 months, tayo mo, mga katropa.
0: Yes, so, oh. O,
1: September, October, November, December, 4 months, kita-kita ro, ato niya preparation. Aga, mostly, it sa mga household, ay nag-decorate, miskan, mm-hmm, simpleng decorations, diba, pero, mabatsyagan mo kita, spirit of Christmas.
0: Yes.
1: May una man niya, biskan, syempre, hindi bukot abo atong kwarta.
0: Oh.
1: May una nga, Santa Claus.
0: Yes,
1: diba?
0: So,
1: Santa Claus lang sa pertahan. Pero may una, gitar mga katropa.
0: Diba? Yes. Habang ko ni mga katropa, isa ganda mga kun sa akon nga, gina-manifesting for me, nga gusto ko makunin ka, kung magdagon, maka, ano man ba, ma-feeling mo, mga katropa nga, nga kabit kay itry ka ng mga
1: decoration.
0: So, kabit
1: tree.
0: Kay Christmas tree. Mm-hmm. Rin, gita, pero rin, gita mga katropa, hindi gita mga kun. Kasi kung inoon, ako mga katropa sa mall, nakita ko the price. Hindi lang, anay, ah.
1: Tama, nanay, ah.
0: Kasi isip ko, ako, tabi rin naiisip ko, mga katropa, diba, kagabanan nga mga presyo ko at mga tiga, kanabaan siguro mga 1.8 or 1.5.
1: Yeah. Depende,
0: depende sa baho.
1: Price. Oo. Oh, oh.
0: Pero makita ko, maisip ko, ay, mabakay kung takita at mga kuha, no? Ayugan ko sa handa.
1: Tagayo pa, ba't siya nalipay ka, diba? Oh, oh. Imagine mo na, pero pag
0: yes,
1: una, ah, sige, sa sunod lang.
0: Oo, oh, oh. Harun pa, gid. At pila, tama na, sino, ano, nakaspati ka kung sinanaka ko na. Ah, si Oying.
1: Nakapilang,
0: pa,
1: ano,
0: nakapilang, ta? Nakapilang, tama na, sige, tigahapumana sa Christmas. Pero ako tingala pa man natapos karon. Pero ako nga hindi ko man nabi masisi ko amat kung inaon nabigid man karapang yani.
1: Yes.
0: Na i-realize mo nga.

0: Ay, tanugon.
1: Ruan eat ka to, pwede pa tapang salad to, pang dugang sanda, mga prutas, di ba?
0: Pang New Year, pat aroy iba.
1: Ay, naka yung amat lang ani, naisip ko lang, makara lang, siguro ma-order na, nag-iakot na yung August. Mga order lang, siguro ako na ako sa Shopee.
0: Oh, at least mag-ain ka, mga katropa. Importante mo lang, na-celebrate naton. Yes. Kanya-kanya, habi kita celebration. Hindi man naton pwedeng, ay, makarat adapat. Kasi depende sa aton kanya resources, depende sa aton kanya budget.
1: Yes, ako importante, bigo makatropa, rumasadya ka, aga.
0: Tama.
1: Kumaibahan mo baga mga katropa ring pamilya sa Ray Karenga. Ray Karenga mga katropa ang selebrasyon. Kasi tanan kita ay may adlaw man niya with family, may adlaw man with sa
0: work kita.
1: Pero kung amat man rin, kagawat na naway man yan akong formula sa work, no? Pero mga kita, choice mga katropa kung di ka trabaho at anak kita.
0: Ako, may tropang may gaya sa partner na ila ako kasi double pay doon
1: Ay, yes.
0: Diba ga? That's the time. Kasi kung isip ko, kapin kong Christmas, gaoy ako eh. Diba? Gaoy, mas gaoy ka pag nasa bahay ka. Yes. Sa time nga, kasi gahugas ka, pinggan, gagaha ka. So, mas manami nga pag-abot mo sa inyo, gakaon ka lang. Kung ako mataha, personal opinion ko yun ah.
1: Pero kung hambawin ko madami mga katropang nilipay ako kung may duty ako para hindi ako makita sa mga inaanak sa bagay.
0: Kibahan yun doon.
1: Kibahan yun to eh. Ako yung kukutanot, sin man na si Nina? Ay, tutawa na sa work. Mayroon mo ako magayor among station niya, Racharot.
0: Yes. Kasi agad hindi pang ROI mo na, pag may duty ka.
1: Yes.
0: And then pag Christmas, pag New Year, grabe itong gastos. Mm-hmm. Kasi hay all out, bakal handa, bakal ipang regalo, and all mga katropa. So, need ba natin ROI?
1: Yes.
0: Diba? Tag return of investment mo natin.
1: Pag ginanulat, anato na kayo, mga katropa, isip-isip lang ginatod niya. Pati man kita kung tayo makarelax sa mga karugin niya, celebration.
0: Yes. And grateful kita yun sa XFM kasi nga, niwag kita duties mga time na ron. Diba? Masaya.
1: Masaya matana kita nga raw, wag kita it mga, wag kita it masyado, mga katropa, mga big ano, gidana.
0: Yes. Pero kung mga, new year, diba?
1: Pero kung nga year end, akra pangyari, nalipay, gitang no, right?
0: True.
1: Mas na-excite, panganap sa year end.
0: The most awaited day of the year.
1: Malipatan kung yung tanan ron na hindi ang
0: wrong year end. Pizza. Di ba ka? Yes. Kasi siguro mag-aing pumatsyag ka na pamingay. Ah, go! Tagapon.
1: Kasi iba to, mga katropa eh. Kasi pasalamat din naghihapon kami kay Doc Romeli Tukoy. Siyempre, sa amin yung CEO. Ibo kita biro ng tao kamon ita. Ano eh?
0: Mga, great opportunity. Di ba ka? Mga blessings.
1: Yes.
0: At mga unexpected yung mga bagay-bagay. Nga, siyempre, sa amin yung life ay na-experience na. We're grateful for that.
1: Ang medyo mahamba natin niya, nakapano kita sa ibang lugar, nakaagpo kita sa Mauraya, nakasamit kita at mga mapara. Dahil syempre ka na, minko, parmi na ito naiisip nga grabit e it buot, daman ka nga si.
0: Yeah, so ana ba nga kaalwan o ana kanyo blessings, gin share na nakapon. That's why makarami gina-share man kami kinyo.
1: Gina-share na nakamon niya, financial. Kuwang pakamon na abin man sa amon, manabing niya mga problema.
0: Diba? Pati sa ninyo, may istoryahan kita.
1: Yes, pero mga katropa, kung ginatawaan ka mo, maisot man or mabaho, magpasalamat sa gihapon kita.
0: Yes, appreciate.
1: Pwede ba natin habaw niya, ay, salamat ay may, ano rara, kaya nga, makabulig, makadugang sa akong kaya nga mga ginakakugangan.
0: Tama, kasi yakmant or mga
1: diba?
0: Katropa.
1: Pero kagaway, malabigin man.
0: Matipon, nagmatipon.
1: Kagaway, bikin man, pamatian, karapang yan, kung hambaw ni mo
0: diet
1: ay akuwang pakarangani uwak anirasang pano diba
0: ang pinaka babulok pamatnesa ahay diba wow ahay para kay mo pero sa tao nga naghali ginhalinan doon niya ron naisipan ka pa na diba dapat doon imo diba,
1: yes pero iba may kakarapan niya diba gabat ay kirayot ah ay takimana
0: so dapat gali una pa kung pangayo kamot bulik magtao mo amount diba para sa itawong okay take 500 sige pass lang anay
1: grabe matana to mga katropa kung may mga makaroon ay sige kasi ako lang kasiguro makaisip anay
0: diba kasi may mga makaroon eh kasi kung may imo galing standard nga diba 200 kimot din ako expect ka timot 500
1: may
0: mga tao bing makaroon good man diba ga so 200 ano ang afford ay piliton mo
1: yes pagka ano tagal na disappoint yung ima ay okay
0: diba?
1: Manak bubaw bagay tigdawang gatos din ako diba makaroon ba ga
0: masya ikaw at aro nagkinahanggan
1: ay manay abroad ba mana amat sang gatos at amat tinao diba may mga reklamo
0: permi basta may abroad no kahapon di permi may abroad man hay buman para kinyo lang pagtrabaho ka to
1: eh di mga katropa kita hay dapat magawa ka to hindi kita magpanalig sa mga makaruyo niya ron
0: yes.
1: Kasi kagabanan abi kar pangyani hay ruisip abi itaw ay kung may mga OFW kita nga ra nga
0: mayaman
1: syempre,
0: na
1: o sipa na da ita ay may tinipon yun dun man ay sigurado makatao
0: da alert man ra sweldo ka to
1: di alert man na di ba mga wak ang kasay mga katropa maabot tagal mga problema
0: yes, may mga utang
1: may mga utang
0: may mga bagay man.
1: Oo, kaya for me natin din explain iya mga katropa para side ko gid ana nga may kung magpaliwanag kitat makaraya mapasalamat aton karang mga OFW yes. Kasi nagigets natin oh nagigets natin sanda kasi mismo yes. Ako mga katropa na obserbahan ko syempre si Papa Gagi ito yung makara sa Virgin Island ay abit-abit ibarika to kada
0: mayaman ka na
1: mayaman yun ta medyo kung katon ay may tinipon yun ta
0: yes. Haman abit ga binakabaka ka pa diba sa abroad maning tatay
1: nakalisod yung mana hindi ka giling mana ang isa pa may mga katropa
0: at part na kahuya mag-utang no kasi feeling mo i-judge ka nanda nga mas yes. Karapatang mag-utang kasi nga ni hay may OFW ka diba may doon niya part kay mo karun eh sa mga tao man nga ano yung gapanimbang sa dark
1: yes.
0: Horn kasi isip mo mga katropa pero iba abe kamatay hindi kaya budlay sanda paliwanagan mm-hmm. Diba? Ang hirap nyong intindihin din
1: mo siya. Oo. Isa pa, may kagrapang yan eh. Liba ka pa, abe. Habang yung mga, ay, mag-grano man, oh, nag-loan-loan pa man, imaw. Diba?
0: Hagi na rin mga ano eh. Kanya-kanya dapat yes. Mga tropa.
1: Hindi ba pwede mga katropa nga nag-loan, agad magtakas, masunod?
0: Yes. Diba? Ag-abo, mag-abo para kuwarta.
1: Yes. Pero mga tao, at abe mga katropa, kung amat, hindi, ano, makunggan, randa ka ng mga
0: opinion.
1: Opinion. Yara, gusto ko na. Yes. Gusto ko na na may paabot sa tao nga to nga, ay, matatapat makarama-karama, mamakarama yes. Ka to.
0: Hindi ka naman nakakatulong.
1: Oo. Hindi ka mo makarama-karama oras. Sige, napahigh blood. Sige naman ka mo. Or may mga comment man ka mo sa
0: at
1: inyo.
0: At least,
1: mga...
0: ay, mga katropa, ang we feel you. Diba? Oo. Sige na pang Evie Robero. Good noon, mga guwaps. Pa-shout out kay Tatay Junior Robero, kay John Mark Emberga, kay Raiden Robero, at kay Papang Larry Liberato Ritero, at kay Lovelyn Jean Ritero. Thanks, kid. You're welcome, mga katropa, Evie.
1: Good afternoon, kita na imo hag sa imo gid anang tatay junior
2: exactly.
1: Kita na katon yara makaron niya hapon
0: thank you so much yeah. Siyempre si Tyler Paul
1: ay oo oh, bongga gid si Tyler Paul daw si Nay Elda nga ra ko sabado kasi natagkaw na mako na ko rambutan kasi yes. Nakita ko rambutan ay ambay ko mabaka ni makon ako si rambutan kanay Nay Elda ay rabbit aro anang kilo 35 ayon. Pero gintaot ana nakakonfirm nga libre ambay ko imo makon raya nga anong itawag-tawag ra karpang yan ni hotag
0: benamano
1: no ay hindi gitanan mas naakig pa imo kung hindi
0: ko piliton mo
1: piliton ko
0: ay thank you na lang
1: oh diba? May mga na konsensya man ako nako pero
0: tig rambutan gi man da kasi pag pa months abe di ba hararo time nga ga bungar marambutan lang so ni sa kanamiton
1: mas lalo sa amon karapang yani sa mo sa may kapit abi sa bintana ro rambutan mm-hmm. Ta sa among nga wa man abi ipen di man ti Maria Luz man ta tong nga punoy rambutan pero nagaano ba sa bintana sa mahod habas ang mahod daw bukod naman na natatsagar ha yan na nagpagapit ka kasi mga katropa di paro rupuno yung trambutan ko amatay ma ano tay ma gawahwa gita
0: yes.
1: Gabuka gita mga katropa or may mga branches gadi nga ginatawag
0: agkabo abi magbunga punyot pungyot
1: ay nagkataon ba mga katropa nga nagaigo sa mong bintana
0: ay
1: kanami kita pagpuknit ron syempre pagkabukas mo bintana yan ayagi
0: good morning
1: kay makamod hindi pasensya ha imaw matanapusan matanagapit
0: kasi ka paduktok imaw eh
1: araw mana mga makaruyan ba mga tropa
0: okay na ron basta wag matagi na ano gina amulitan
1: yes.
0: Rubulok pala yung pagbilinuon tas hindi man pagkaon
1: pero tugbunga gita makarambutan pero isa rin na ila ako magtanaw kung may rambutan gita na sa inyo kasi nakakanami mat design
0: yes agmapungay eh, ano kumbaga na magambo
1: yes.
0: Ano karoon niya dahon
1: kaya ka mga tropa kung gusto nimo manami gita na nga rambutan nagmatamis agtagpukagan ay agdong ka muna kanday tile poles pero magbakal ha
0: yes.
1: Pag agtun inyo, hamba ba ikaw pang minyo ito na kamiriya? Kasi inyo, ano mo sa nusukon.
0: Fresh from the tree. Di ba nga? Aka na miton, gida na dahil alagang-alaga.
1: Yes, pwede mo ma-experience. Oh, grabe man, kung pwede mo ma-experience magpuknit sa ibabaw.
0: Eh, pwede mo. Siguro, kasi yun yung pag-asngion, ha?
1: Seryo skill, ang galikin nyo masagap. Hugog ka mo.
0: Imo man, makuhit.
1: Agi ba tara ako hit sa ibabaw? Ay, gida na.
0: Sige na pang Elky Navas. Happy watching. Gida kimo na sa Kalibo Public Market. And of course, sige na pang Aljun Navarro. Good afternoon. Hugat-hugat kang ka na pang Aljun sa istorya.
1: Dali yan,
0: kalma
1: anay.
0: Kalma anay.
1: Yung talagang gibinin nyo mga katropa kung ga-program kita nga itag intro na to. Anangat, yawot ha?
0: Kalma nga, ni ka na pang Aljun. O, haba ni ka na pang Robert Hassle Duin. Ito, haba to customer hangover pa kung sanda ni Aljun.
1: Aba.
0: Sana all.
1: Imo ni ka na pang Robert, ka na pang
0: kaya galing ko sa istorya, ka na pang men, guy.
1: Para mabugtaw.
0: Oo.
1: Ay, gita na. Gusto ka ginanda mabugtawan, sanda.
0: Aroan, sobrahan siguro yung kabi, ha? Pero okay lang, enjoy man kang pagmay time.
1: Mainit na bigit man, mga katropa. Yes. Kaya, di ba, iba, nagpapabugog kasi nadanggahan.
0: Tama.
1: Okay, isa sa gid anak ko amat ma dapat ay kung ikaw man ugbugog para sa day katrapang Robert at katrapang Aljun dapat man abi may naksak sa kondisyon ka
0: yes.
1: Kasi kung base man katropa eh
0: hianggugan mo
1: basta ini katropa niya panim mo base kung ipintusan ka ba kung magkasaga ka or bukod sa daitan
0: magkaroon at palit di ba
1: kasi raya gapati gid abi katropang yan kung sa mga gabugog nga ra sanda abi ro pwedeng basugon gid it mga
0: yes.
1: Customer
0: pero wakot magagawa ka pin kato ni mga girls ko aman di ba may mga times nga mga katropang nagpabugog kami alibaba ba babi mana tas what ah sunod rin imong gusto
1: yes.
0: Gusto pa ko ta magreklamo kaso wa gun eh
1: oo oh, dahon
0: tayo ni ano pa magagawa
1: oo oh, grabe pero hatayo ta puhot eto na choice
0: eto na po eh di ba no
1: but example mag nagpakat get buhok gusto ko karamaw karaya ay gina di ba ginahambagan permit
0: mag what ka mo nakaintindihan
1: oo oh, eh, syempre gusto animo it pavi pavi cut
0: tapos yung straight cut
1: o straight cut anana ay hindi ama na matupong ra kasi nga naman na budlay yun
0: yes.
1: Ama na
0: aga tagod yun dayon
1: oo kung ibig mo man at uman matagod yun man sa ibabaw kaya rin gidro mga problema kung amat mas lalo
0: agara,
1: sa biro, mga salon
0: hindi yun mo ka na pang mga maibalik pa unlike rin pintura abim man ako magkasala ka pwedeng mong pintahan uman
1: yes,
0: eh ring buhok hindi pwede rin ano hair extension
1: oo oro yun nga hair extension rin mo nga
0: ilaban yun na yan
1: at tapos mga nagpaunat na buhok grabe grabe tartar mapaunat
0: pwede rebound lang
1: oo pwede na biro yun hay kasi may ina abi kagarapang yan di ba kung amat sa mga salon yara may mga magagkuan yung mga sagamin di ba syempre manami matako amat nga
0: nahon,
1: nakita rin mo tsura pungko kakaroon may ina gila karong naranasan mo nga may kaiping ka tapos buko man may kakila pero natuwukan ka mo sa sagamin nang ano ba mga katropa ah?
0: Nagtabo inyong mata
1: nagtabo inyong mata syempre pares ka mong gatubang sa ipitsuray ka to
0: yes, ikaw may, pag diba, side eye mo
1: di ba manami maiwasan nabing karapang yan kasi imo manaming mata ko amat gati tiyog man yes. Ron eh.
0: Ang ipig-ipig mo lang ate.
1: Oo. Siyempre, ikaw man yung pa-inusinti ka mga gusto mo magtugukon daan ng buhog.
0: Pero pasimple ang dapat.
1: Pasimple sa bilog yes. Man. Ano man. Ay, ganda mga experience.
0: Kanya-kanyang kwentong salon. Sige na pang jewelry man, kaabo ko na yung mga friend yung OFW, mga babae. Hirap din sila. Minsan yung iba nangihiram pa sa akin. Siyempre, ako maliligaw din sa kanila. Pero dati yon nagbago na ang landas. So, sana
1: wow. All! Ay, kita nga OFW, karapang jewelry. Ay, kita na ha, sa kabuha apo gida na.
0: Baka gidi mo it amigo oh. Na kada pag jewelry.
1: Pero grabe ba taro syempre ma syempre kuno i manliligaw din kuno himao po.
0: Grabe. Discartidor ba? Oh.
1: Pero raya sanda met arbe may ina.
0: Grabe no. Hararo nagpahugam ka pero may kabaylo.
1: Oo, oh, aron agali. Sige ba na pahugam mo ta pero pasugtit awad akong pangasawahon ta.
0: Maging jowa kita.
1: Oh. Sana. Ay bigo mahambol at ako sige lang tingisun ko lang paghihirap, di ba?
0: Tubo ilang.
1: Mutang lang tubo ah.
0: Tubo ilang gali.
1: Oh, gida.
0: Sige na pang Melvin Clavel Bartulo. Good afternoon. Happy listening. Gida na kimo ka na pang Melvin. Oras at mga katropa. Alas 2:06 na sa hapon. Nagreka niya oras. Gida na katon. Eat Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Ara ha. Sige na pang Aljun. Sige na pang Robert. Dapat na Gold Eagle Beer ka mo kahapon. Para siguradong mapuslan yes. Niyo Tansan at inyong gininom.
1: Oh, oh. Kasi bonggat na bira mga katropa sa sangkatansan ay pwede ka ting makadaog ita.
0: 5,000 pesos.
1: Oh, maabot ang mga katropa ro maagtunan karon.
0: Yes, aga bahu-bahot ang abulig sa aton ng mga katropa ro na dal every week mga katropa, particularly every Friday, himi aton karnya weekly draw para sa aton ng Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. So all you have to do ay magbaka itra karon 320 ml or sangka Tansan it Gold Eagle Beer para may una kagaw niya sangka raffle entry. Agrumatansan niya mga katropa, ipang butang tigsang bilog ha sa mga sobre and then butang inyong pangalan, edad, address, mobile number ag pangalan itbaraka nga inyo karnya ginbaklan. Agro mga entry ninyo mga katropa daghon sa aton karnya mga drop boxes kung siin malapit kinyo ag mas convenient. So aton yung mga drop boxes makitaan sa Sikimpo Street, Poblasyon Kalibo, una ron sa Gabriel Store. Agong kamo matana ay malapit sa 19 Martyr Street, Poblasyon Kalibo, may aton matanga drop box sa Malu Store. Agong taga Banwa kamot Banga, mga malapit nga Banwa una sa Banwa Itbanga, hay may aton man drop box sa Rowal and Junior Barbershop una ron sa Barangay Poblasyon Banga Aklan. Agong iya matakamo sa Barangay Tigayon, mga pick kamuya sa mong istasyon, gusto nyo humapit riya, pwedeng-pwede ni Matar mga katropag. Iya kami makitaan sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo, Aklan. So good luck, gid-ana, sa ito yung mga entry senders. Basta tandaan na the more entries you send, the more chances of winning. Basta drink responsibly and drink moderately.
1: Yes. Kasi mga katropa, i-riot, naro chance ninyong magadaog ka mo eh.
0: Yes.
1: Kasi
0: limang libo
1: sa isang tansan, yamara, makataon agalira ita.
0: Limang libo.
1: Ag, mga katropa, syempre, may ano, bikaton nga, abo andang entry, maabo yes. Titig bilang entry sanda. Kasi nakikita ba ninyo mga katropa, nag-live kita karon sa Facebook. Nga ginabago, abin naman gina-live pag-i-drone,
0: gina-halo-halo.
1: Patong mga katropa, grabe, patabo niya nga, nito naging exercise, may linamon
0: yes, doon eh. Kasi kabo-abo, linibo actually mga katropa, linibo, abirato niya mga entry, sa ato niya Gold Eagle Beer. Iko, kaya kabo-abo, gida ni mo sa sangkatawo, bilang bilog, tabi yan.
1: Yes.
0: Diba? I mean, bit-bit ba, sangkatawo.
1: Kaya, side ba tanan mo makarapat, deserve what aninyo tanan? Kasi kung pwede, ang aning ating 5,000 lang kit ka mo eh, pati kami maka-enjoy ni, di ba? Pero wag yun mga katropa, kasi
0: at this is raffle. So, syempre, kung sino mabunutan, imaw rin maswerte
1: this
0: week. Pero, hindi magkabaga ka, may the following week pa.
1: Kasi rin yung entry nga ron ka man ako last week nga to, pwede at ito magdagapastat grand draw.
0: Yes, kaya don't you worry mga katropa, kuha ka mo sa rayang week, abiman, ay may last week pa. Pero, mahaba patang serye, dinomingo ra mga katropa.
1: Ag na-appreciate na ito, no, karapang yani, kasi karon na ito masairan nga, hala kaabot ang entry, maabo galing mga katropa na ito na nga nagatipon para sa rayang pa-premyo.
0: True. Kaya nalipay man kami mga katropa dahil gin-support ninyo ro, ato nyo ra nga pa-promo. Ro, Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan promo.
1: Yes, pero wa man karon nagatapos pagkarapang yani, kasi yes. Daywa, ta-premyo at nung daywa ra itong pa-premyo sa XFM.
0: Same day pa. Ay, paano may imong entry sa both na niya premyo. Siyempre, may 8,000 kating ron kasi sa ato niya Santo ni Dexapam libo-libong pa premyo may ato man 3,000 pesos niya price.
1: Oo, literal ng paldo ka.
0: True.
1: Pero kaladlok, sabi ko, mabatiyan na dang madaog mo. Kita mo itong mga winner to amat kira eh. Mabatiyan na dang winner agad ba ng paldo na ito ah. Siyempre, may andat ang mga katropa nga ginaisip kung ano matanaro makabulig ganda nga pwede na dang maibakal.
0: Tama, pangbayad andang mga bills, pangbangot andang maunga. So, hindi yung pag baka naman diba no so karon yan yung mga katropa sa aton matang mga Santon Products users hayra mat yung chance para ipasako pro inyong karon mga entries mga katropa gabigon sa aton yung mga Santon Plus Gold Herbal Capsule sa aton yung Santon Plus Coffee Mix or Santon Plus Gold Coffee Mix sa aton yung Premium D3 Soft Gel Capsule ag Turbo Dieter Food Supplement for Men so rin yung apat mga katropa ro kaibahan sa aton yung pa-promo man niya ra so kamo man una ha sa may mga empty blisters or banig mga katropa it's Santon Plus Gold Herbal Capsule equivalent mo sa one entry likewise man sa aton niya Santon or sa aton niya
1: Premium D3
0: Soft Gel Capsule ag sa Turbo so one blister or banig man mga katropa pero pag abot mo sa aton niya Santon Plus Gold Coffee Mix hay dapat lima ka empty sachet kasi kape abi mo mga katropa
1: what's so good yun ha may minat abi kang kumat may bilin pat ah Siyempre mga katropa, dapat kaya nun, nahasipot gidron.
0: Yes, para maipasakop ninyo. Wa kamot perdi kara mga katropa. Kamu mat ang nag-inom, kamu ro nagtumar, kamu ro nagtimpla. Ro amon mga ginapangayo kinyo para maging entry ninyo is ro empty. Wa utana so inogpilak nyo won.
1: Kasi siyempre mga katropa na magparo, ro pagbakal man ninyo kara, ro bukon it para sa entry nga ra, kundi para man sa inyong sarili.
0: Tama.
1: Para mabasog ag healthy gidana kita.
0: Para sa inyong kagawasan. Oh. Diba, mas winner nga ni kang mga katropa kasi matawan pa kamo chance nga magdaog 3,000 pesos sa ato man kanya weekly draw. So almost dungan man mga katropa ra aton kanya ano eh aton niya raffle kasi nga ni every Friday man kita nagabunot it para sa Santon and Aksapam libo-libong pa premyo ag 3,000 pesos ra inyo kanya pwedeng madag-an sa raya matakaron niya pa promo. So ra aton kanya mga drop boxes mga katropa ay makitaan sa aton niya Parmacia Gomez una ron sa Calibo Shopping Center pick-up time every Friday at 9 a.m. Ag, may una man kitang drop box sa Rowell and Junior Barbershop sa Poblacion Banga. Ag, roa naman akang pick-up time is every Thursday Webes, mga katropa, alas 12 it udro adlaw. So, dapat magpadala kamot inyo karon yung mga entry before kita magpadigan it draw mga 9:30 or 10 abi kita mga katropa
1: yes, so,
0: in the morning every Friday.
1: Exciting. Kaya, manami yung tarin mga katropa pag Friday, hay, iyon, tanan entry tapos,
0: ready na.
1: Ready o talagang sa paggabon.
0: Yes. Kaya good luck sa atin kanyang mga entry sender sa tandaan nyo ang ratang kanyang mga promo mechanics. Pwede nyo ganyan ma-screenshot sa inyong kanyang mga phone para mas well-guided ka mo mga katropa. So, oras na to, alas 2:13 na sa hapon. Agreement ka nyo oras. Higit natin kato ni Clear Skin Herbal Soap.
1: Yes.
0: Lukan namin to sabon niya para gin sa inyo kanyang mga glass skin.
1: Oo. Kung nagka-problema ka, makarangi init, makatropa, nag-dry imong panit, ay makatropa, mabuligan yung ganyan, Clear Skin Herbal Soap.
0: Kasi with virgin coconut oil, imong mga katropa, pang pahumok, pang panamit aton kanyang mga panit. At diba, importante, gida katon niya, biskan mo kung kita kaputian, importante, kakinisan.
1: Oo, malimpyo, matakitag hapo mga katropa. Kasi, raya pagit abi, na nakakasmooth imo ita, imo nga itsura. Yes. Imong panit, kita na, diba, sa vermin na ito, napapansin karon ay bukod at
0: dry.
1: Na nga. Oo, pag dry, busin mo kung mga bukod ka mait na puti, makita kimo, ay kanamit naman yung panit, nagagloat, nagakinang-kinang.
0: Kasi ginapahealthy na nariimo karang skin mga katropa. So ginabuo na raw impurity sa imo kanya kagawasan. That's why clear na clear gidara imo kanya skin basta ikaw hay naka-clear skin. Aga may unar na bimo mga katropa nga kojic acid aga glutathione. So 3-in-1 yung ane imo. Agaro, anong color man ka mga katropa? Tatlo man.
1: Yes.
0: Diba?
1: So,
0: orange, white, agra kanya yellow, green. Diba? Perfect. Gita na sa yung mga skin mga katropa. Kapin sa ato yung mga estudyante nga gusto gita perming nga blooming. Ag syempre dapat healthy looking ro aton karnya mga skin. Mga katropa, mabakag ro aton karnya Clear Skin Herbal Soap sa mga Mercury drugstores nationwide. Pwede man yung mabakag sa iba kanya butika and of course maadto cart through Shopee ag TikTok shop. So go out mga katropa mag-purchase it para sa pangpanamit aton niya panit ag atong kagawasan.
1: Yes. Para mas bongga kita mga katropa. Diba wa man kita ita pang malakasan niya pang skin care. Pero kung man naka Clear Skin Herbal Soap, ay
0: winner
1: pwede.
0: Exciting! Yes! Kasi na pang Felipa, good afternoon. Happy Apple listening. Thank you so much sa pag-highlight.
1: Nagagaha, gita na ko na yung mag-try ka ng banana cue.
0: Ay ka namin ito, pang merienda. Perfect! Sa mga taga-barangay, Kawanyo, Washington, happy ito ka mo sa Tala Store. Ay ka namin ito, gita ako mga kapitbayang, nato si Karapang Felipa, winner.
1: Yes! Nakakaon ka na kita nag-aso-aso, taratong nag-aso na itong karanga station sa kahumot.
0: Ag kanami, abi mo, basta mainit, no? Ag manggaha, gitana. Sige na pang Crisal Morales. Hello, good PM. Pa-shoutout lang sa pinamukaan, nag-iya sa Puok, sa Peralta family.
1: Ay, Harol, basta may makilala ka mong taga-Puok, ha? Hey, hindi mention, sige na pang Crisal, ho?
0: Happy Fiesta sa August 27 and 20.
1: Yes. Masya mapahambar, ipin na ano, manabi man, sige na pang Crisal, hindi mention, manalanda.
0: Hipos-hipos, manakami na.
1: Ay, manan, dalilahig, manandaywa ko, sayiran, ananda.
0: True.
1: Advance, yes.
0: But this week, utana gali ho sa Webes Biyernes.
1: Ayo, tayo may gita gali mga katropa. Ba, gita na. Ito makilala ka rin sa pilang anadlaw. Narangkada won.
0: Yes, paili-baili, umatana rin iba ka rin. Sa Happy Piyasta ha, in advance, na sa Barangay Puok, Kalibo. Oras na mga katropa, alas 2:16 na sa hapon. And, syempre mga katropa, bago kita mag-commercial break, hambawin ay namang kinyo, istorya taanay. Ro, may kang tanong sa aton niya drama serye makar niya hapon about sa lamat ng dugo at kasalanan. Grabe, ano? Lamat ng dugo at kasalanan.
1: Ano rin mga naging lamat sa inyong karang kabuhi, mga katropa nga. Hambaw man nato niya, pwede mo nga nang hindi kung kato nagiging okay yun
0: Lipatan.
1: Pero, raya, abi mga katropa, pag maalala mo, gabalik at gabalik
0: True. Ano man ba nga kwento, Roan, na karang i-offer kato mga katropa, ihanday makasugupo, mapanakit, emotional, or mapang-akit.
1: Abay! Pero ginaugat-ugat, tanda karon na itag may sin, gita nang
0: mapang-akit.
1: Oo, mapang-akit. Insanda.
0: Abantay ka na pang Aljun. Ka na pang Aljun ha, abantay ka muna ni ka na pang Robert kasi may hangover ka, mabugtaw ka.
1: Yes, oo. Ay, ano man mana rumabukas ka raro, istoryo matama ng pang-painit gagi. Kasi ako last week, katong mga katropa, ro, intro gagi nanay, rapag-init eh.
0: True. Hindi na maintindihan kung ano man na itong mabatsyagan makong hapon.
1: Pero raya, tao kong maakit ika mo mairita.
0: Tanan yung emosyon. Oo. Magamit kita naton makarnya hapon. And of course, mga katropa, ray series again. Kasi ay masyado rin mahaba. Mm. So, asa parat Webes.
1: Wow! Gina, three days
0: Monday
1: pa.
0: To, ano mga katropa, Thursday naton nga, iga-play raharo, anak karang serye.
1: Ay, yes, ay, oo. Four, hasta, idagali. Four, idagali.
0: Yes, it's four days. Oh. Kaya, mahaba-haba ra. So, manami gitang abangan naton dahil manami ro, anak karang nga istorya about sa lamat ng dugo at kasalanan. So, standby to kang mga katropa. Roy na ito niya panumbalikan, makataliwan nga mga repilang ka mga reminders.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR Permit Number 02938 Series of 2026. Responsibly.
2: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigyan sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
5: Coffee break na naman?
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Cellphone Plus Herbal Oil.
4: The secret of health.
5: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
6: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali isang indi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
4: The secret of health.
2: Cellphone Plus Gold.
6: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Idugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang padri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Syempre kay plant source siya kag may zinc.
2: Cellphone Plus Gold.
4: The secret of health.
6: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sa ninga circulatory system, gusto naton sa mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, ang isa sa nisa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent naton nina, tungkol siya sa ninga omega-3.
2: Cellphone Plus Gold.
4: The secret of health.
5: Paano naton i-preparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sa arusiman, Doc Leo?
6: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
5: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
6: Yes, Sir Josil.
5: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
6: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad abi, maximum mga ton sa ringa omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
4: The secret of health.
6: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
4: The secret of health.
5: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
6: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang nisang source na ton kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man Sir Josil nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, ang pabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence sa Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
5: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa nga alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
6: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ninga heart, kag para sa aton sa ninga kaugatan, lakip na sa aton sa ninga brain.
4: The secret of health.
5: Maginom ka mo sang ultimate trial, Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Sa Bacolod City, City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank, sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sampon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
7: Jose Amelia, di pwede pagigo sa

0: Yes, mga katropa Philippines, at our time, alas 2:28 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magapanumbali kita sa ito niya programang X-Rated! At sa gihapon, kami yung makaibahan. Ako si katropang Yanni.
1: At si katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa, tutok sa gihapon ka mo sa programang X-Rated. Yung maroon sa Axafam 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, pwede ka mo sa pagtutok mga katropa sa pagkat alas 3 nga mag-ilibo makarin nga hapon. Oy, si katropang Boss William. Good afternoon mga be!
1: Wow, na hello kita na kimo katropang Boss William ha. Rabi, na-appreciate kita si Boss William nga rin nag-chat kita na yung mukha nga.
0: Wow.
1: Siin ko no ako tag nag walking kita nga to sa ray kira nga diversion na kara sa makatoka so habay ko kumakita ko mababa man maobliga gid ang madagagan charot na
0: dapat siya walking malang
1: oh, no? Walking malang ako katoka tra pang Boss William akon malang tong MMA sa video nga gadaw dagagan kita pero thank you gid ana aga kahit papaano mat ana makatropay na do na ano mat ninyo baga nga rahok misi sa personal matakikira pang yani naga hello matag hi
0: yes.
1: Kita
0: sa atis buat at natatapos sa program, oh, diba nga? Oh. Oh, sige na pang Robert, mata, ma'am, dasiga ko noro drama hambang ni Cardi, excited yuta, imaw!
1: Dali yan ka na, mga
0: katropa! Aljon, abe, kalmaharo inyong mga kuwan ro na,
1: yes, ha? Ay, kami man mismo, nagahugat ba kung ano man naruman ra nga istorya?
0: Excited yarn, pero sige yan eh, para hindi ka mo mag dinali ro na nga DIY, go what ana. Harap mga katropa, i-plus start down kinyo ro first part, itan ka niyo istorya, may kaangtanan, salamat ng dugo at kasalanan. So, Raya, haidungan na tong saksihan makarunya hapon. Iyan sa ito niya programang X-Rated.

0: Magandang araw mga tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paboritong dulang panradyo. Ngayong araw, tunghayan natin ang unang bahagi ng kwento ni Marco, isang lalaking mahaharap sa isang pagsubok na magbabago sa buhay ng tatlong tao.
1: Hala, paano kaya to? Alam kong mahal naman ako ni Marco, pero alam kong hindi pa kami ganun kahanda. Lord, tulungan mo naman ako. Paano ko to sasabihin sa kanya? Paano ko to sasabihin kay Mami?
2: Alexa, na paano ka? Magsalita ka naman. Kanina ka pa umiiyak eh. Ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang nangyayari sa check-up mo?
1: Marco, hindi ako nag-iisa. Dalawang buwan na. Buntis ako, Marco!
2: Buntis? Sigurado ka ba?
1: Oo! Sa tingin mo ba magsisinungaling ako sa ganitong bagay? Paano na to? Paano na to, Marco? Magtatapos pa lang ako sa kolehiyo. Kapag nalaman to ni Mami Donna, papatayin tayo noon. Alam mo naman kung gaano kasikto yung mami ko, di ba?
2: Alexa, kaya magtahan ka. Gagawa natin ang paraan yan. Kakausapin ko mama mo. Haharapin ko siya.
0: Lumipas ang ilang araw, nagpasya si Marco na pumunta sa bahay ni na Alexa upang ihatid ang katotohanan kay Donna. Ngunit sa kasamaang palad, wala si Alexa dahil nasa klase. Si Donna lamang ang nadatnan niya.
3: Oh Marco, bakit naparito ka nang wala si Alexa? At bakit parang pinaliligiran ka ng takot?
2: Tita Donna, may kailangan po kayo pagtatapat sa'yo. Huwag ko sana kayong magagalit kay Alexa.
3: Ano? Diretsuhin mo nga ako?
2: Buntis po si Alexa. Ako po ang ama.
3: Ano? Isang taon pa bago makatapos ang anak ko ah. Binigyan kita ng tiwala, Marco. Binuksan kong bahay na ito para sa'yo. Tapos, sisirain mo lang ang kinabukasan ng anak ko?
2: Tita, handa po akong panagutan ng lahat. Tita, magsisikap po ako.
3: Paano? Paano, Marco? Sa pang-araw-araw mong sahod sa talyer? Hindi nyo nga kaya ang buhay eh. Hindi ko hahayaang mapariwara ang anak ko.
2: Tita, pakiusap po. Tita, tulungan nyo kami. Huwag nyo kaming itakwil. Gagawin ko po ang lahat. Kahit ano. Huwag nyo lang kami pabayaan.
3: Huwag mo akong hahawakan, Marco. Mahina ako ngayon. Huwag mo akong susubukan, Marco. Paano to? Pinuntis agad ni Marco yung anak ko. Paano yung future ng anak ko? Iniisip ko na lang talaga kung paano niya ito bubuhayin yung anak ko. Saan yun kukuha? Stalier? Hindi nga niya maano yung buhay niya. Ano na lang gagawin ko sa anak ko tsaka sa kanyang... tsaka kay Marco?
2: Tita? Tita?
3: Sino ba yun?
2: Papasok na ako, tita.
3: Marco?
2: Tita, ba't umiinom ka?
3: Anong ginagawa mo dito? Ha?
2: Tama na yan, tita.
3: Ano ba? Ano bang pakialam mo kung umiinom ako, Marco, ha?
2: Masyado ka na maraming nainom.
3: Ano bang pakialam mo umiinom ako ngayon?
2: Ang lambot pala, tita, ng kamay mo.
3: Marco, anong ginagawa mo sa akin?
2: Pasensya na, tita. Nadala lang ako.
3: Ano ba?
2: Ang ganda mo pala sa
3: ano
2: malapitan,
3: ba?
2: Ano?
3: Girlfriend ba yung anak ko?
2: Tita. You make it look like
3: it's magic. Oh, Marco?
2: Tita.
3: Marco. Marco, ano to?
2: Tita, pagbigyan mo na ako, tita.
3: Marco, ano ba? Nakainom ka rin ba?
2: Ambang mo talaga.

0: walang makakaalam nito. Tanggalin ko na yung damit mo, tita. Girl, you're perfect. You're always worth it. Gumalaw, tita. Ipapasok ko na. Ba't ang sikip mo, tita?
1: Marco, mali-mali talaga ito, Marco. Marco?

Sa gitna ng galit, pag-alala at labis na kalungkutan ni Duna para sa hinaharap ng anaka, nagkahalo-halo ang emosyon sa pagitan nila ni Marco. Sa isang gabi ng kahinaan habang wala si Alexa, natagpuan ng dalawa ang kani-kanilang sarili sa isang malaking pagkakamali. Isang lihim na relasyon na ang nabuo sa likod ng magdamag na alak at pighati.

Diyos ko. Ano tong nagawa ko? Minahal ko si Alexa. Pero bakit tila nahulog na rin

0: kailangan natin pigilan to. Marco, mali to eh. Si Alexa ang nobya mo at nagdadalang tao siya sa anak mo.
1: Pero Donna, hindi ko na rin mapigilan tong nararamdaman ko para sa'yo. Ang gulo-gulo na rin ang utak ko.
0: Please, Marco, huwag mo na akong hawakan. Kalimutan mo yung nangyari sa atin.
2: Pagkalipas ng 3 buwan, habang abala si Alexa sa paghahanda para sa kanyang pagdadalang tao, napansin ito ang madalas na pagsusuka at pagkahilo ng kanyang sariling ina.

0: Mami, okay ka lang po ba? Kanina ka pa po dumidighay at nasusuka eh. May nakain po ba kayong masama?
1: Oo na. Baka acid reflux lang to o stress sa negosyo.
0: Mami, patingin na lang po tayo kaya sa doktor. Kasama ka rin naman si Marco ngayong hapon para sa ultrasound ko eh. Sabay ka na lang po.

0: sabihin nito? Bakit po positive sa pregnancy test ang mami ko?
1: Ano?
0: Mami? Magsabi ka nga. May boyfriend ka ba? Ba't hindi mo sinasabi sa akin? Sino ang ama ng baby mo?
2: Alexa. Patawarin mo ako, anak. Anak, patawarin mo ako.
0: Marco? Ba't ka nakatitig sa sahig? Bakit hindi ka makatingin sa akin? Marco, sabihin mo nga sa akin, may alam ka ba rito? May alam ka bang hindi ko alam?
1: Alexa, Alexa, patawarin mo ko.
0: Huwag mong sabihin sa akin, kayo?
1: Please, Alexa.
0: Ikaw, Marco? At ang mami ko?
1: Alexa.
0: Mga hayop kayo! Alexa, anak! Anak, pakinggan mo ako! Pakinggan mo ako! Wala kayong awa! Minuntis mo ako! Tapos, minuntis mo rin yung sarili kong ina!
1: Alexa, patawarin mo ko!

0: it mga katropa, grab it out of first part pa gamang it alon karon niya istorya makaron niya hapon.
1: Yes. Grab it anong karapang yan ay masakit na bilang unga nga masayuran niya pero sa bilog tagali ka na or may babayi ranang yes. Jowa ay ranang anay pa no grab it
0: pero naging kaagaw syempre di ba rin ginahamba parmi sa mga pelikula nga mga katropa nga okay lang kung iba eh yes. Medyo mabaton ko pa siguro or masakit man pero at least ibang tao pero kung syempre mismong nanay mo matya agano abiin mo sa pamatsyaga matya never yes. Sa ato niya wildest nga imagination mga katropang ma-imagine naton to agrabe man anang nanay no kasi sige go di ba stated kasi na buntis it temprano mo nga pero buko mo siguro design siya para patulan mo ro
1: yes
0: boyfriend
1: ag dahil lamang sa pag-inom dahil lamang sa pag ano na nahilong-hilong na nakato yes. Eh syempre mga katropa haba binandanong kung hilongkot ingo kating kuno nag-aisip kita mayada
0: pero sa mo ro sa bilog pagit sa kato tagaki
1: kasi
0: sinanay eh nag-inom so si Gaki nagsugod ba't ana ito sa bagay nga to diba ga again take na ro opportunity diba ga nga ginpauna na ro anak niya Elsa anak niya kagawasan
1: ag iba bituod pangyani kong rugagaki gaumpisa nga ray eh. Pero kung mga katropa gatao ita motibo pero may ina malabi nga gahambay nga rubayi matama na rin nagatao kakot itrason para ubrahon kung manaruraya nga kasi sa ikuman man nga nasadyahan imaw yes. Pero sa may ina gandano din natin masisi may yaki abikir pangyani nga kung makakita ita hambaw natin itiawas it bayi kung kato na ay nagaano
0: gapanginit
1: o gapanginit o tarakagawasan diba hambaw ni natin na hambaw kung ni mga katropa may nakukuta na kita karon nga kung may makita kamakon nga bayi or may sexy or kung may mga makita basta maruyo na
0: true.
1: Ano rin mo mabatsyagan diretsyo baga mako niya ga flag ceremony ron or wagat hama may tatang kilala to kung buitan wat
0: or right. Siguro depende man kung ikaw abiyage kasi normal abi makita abi man net ning sexy abi pero feeling ko may naga-add malang emot iba pa ganyan flavor kung may ginaisip kapag
1: haroon
0: diba ga other than that yung nakita mong sexy lang
1: patay ka to mga katropa pagbukas na it pertahan nakita nga ginana ro nanay sa anak ra nga jowa eh siguro ro suksok ba kung amat karpang yanit nga may revealing
0: yes or, sandok
1: ang isa biro yun sa mga katropa ro nakaka-attract sa ibang kalakihan na wa natong ginatanan ro kalakihan kasi may namatana nga na wa matama na kami gatanaw sa mga karoy niya
0: yes.
1: Miski man ako amat gagi si Ivana gina scroll up ugid ah
0: wow
1: diba may namatama katropa nga
0: bukod attracted
1: ko, iba taga gino madali mag-init ra nang gawas
0: yes.
1: Diba nga ni ko amat mga katropa kung nagasugod ka mo sa sangka bar or sangka si Imnan. O diba kung may makita ka nga gaki ag bayi nga gatuhukan ko sa'yo ginanda kung ano
0: may
1: sign. Ano randa ka rang pwedeng ubrahon. Yes.
0: Hindi na kailangan mag-usap. Alam mo na yun. Parang bulok mga katropa. Diba? Kung may diba dapat kung hilong buligan yang
1: yes.
0: Hindi utapagkulikutan.
1: Ag diba gainom ka kag iinuman at dapat pero ibat aray imong hakaw-kaw.
0: Yes.
1: Ibang sumsuman aray hakaw-kaw ro na.
0: Kung kabulig ka, at ana ipa buligi mo makauli,
1: yes.
0: Buligan mo mag-ayos raan na karon niya. Kahimtangan, di ba? Good, magtamon mo sa pag-inom, pero hindi utana pag ubrahi it kung nano
1: yes.
0: Paruna.
1: Sa nga ganya, gay mga katropa nga nahilong imaw, ibig sabihin karon ikaw rung magatatap ka na,
0: yes.
1: Ikaw rung mag-aasikaso, pero kung amat manabi, gina-abuso man, kung kato masayuran na nangahilong, ay harot na chance ako, utama na ra.
0: Ay, duutok it mga tawong wag-aisip.
1: Yes,
0: Oh,
1: hindi tayo mapunggan mga katropa mas lalo kung amat nga di ba may mga nagiging eksena nga miski sa private sa public places pa basta lang makapautwas lang
0: yes.
1: Basta lang makabuyot
0: makapaguwa
1: di ba sa dahil pakialam sa iba kasi hamba man nato na hilong man manaroon na uwan man at man madumduman
0: yes.
1: Uwan man na imo karakit
0: pero consequence na ni permit atong actions mga katropa o hato di ba uwa na sadya pero ha nabdus mo di ba tas na it so happen yan nabdus man imo kanya nubya di ba paano to pa aro ginanabdos sa imong nobya tapos ginanabdos ni nanay na tapos same do ama
1: yes, so, diba ano ba garo maging istorya kara no grabe kay mga katropa maabo matarot ato na haro matana kita sa pag overthink
0: yes what will happen next
1: mature diba karang programa na takita permen na gano no naga overthink tawuan nyo man na kami kasadyahan ko una tapos palitiko naman na ramong ugo sa
0: ganon
1: masunod.
0: Talaga mga katropa kasi maskin kami man na nahihiwagaan sa mga istorya riya
1: yes maraming gawin ano kayo naman na samtang nagpalit pamanakot 5 minutes that's para pamatian yang manaring istorya nga ra tapos pagitino yang mana kami.
0: Grabe tara mga ano no, inyo mga naisipan yung kaamat mga katropa. Sometimes talaga may mga bagay nga bukod naton it kontrolado. Pero shout out sa kada pang Benji ko studio. Shout out ma'am, congrats sa mga natauan ko
1: bugas.
0: Sana all.
1: Congratulations. Oo, tawon kami at bugas charot. Pero syempre deserve it imo karang mga followers kada pang Bench kasi nga ni haya sa gapang share git ani kot blessings iba na to mga katropa ro na.
0: True. Kabay pa nga padayunon mo ro nga pang blessings ro mag-abo. Agud abo pagi ro makabaton.
1: Oo, ang makaabot kamon.
0: Tama.
1: Pero ano gid ha? Congratulations man Kimo Kachong Bench. Syempre sa padayon nga pagbulig sa mga katropa naton ro na nga deserve makabaton i-try karang bugas kasi sa manatuod mga katropa ray karang bugas mabahut anang bulig ro katon.
0: Kasi magtigbawa sa imong gastuson sa adlaw-adlaw. May karapang jewelry abaw ka na may tondo istorya pero ka na may ton na runa tabo magkara ang loader hapit na sunog. Gay nasot na nagkayot aro wiring sunog ang fuel sa aircon. Grabing init! Wala ng aircon. Sigigid lang abi pinamati gagabemba.
1: Ayun! Ayun! Ang showre. Kaya nilibahat na timing sa among istorya.
0: Na para makasalanan pa namin to.
1: Nari, naiisip pa namo ni Karapang Yani ron eh. Kasi yung tawag kami idea sa among kilala riya. Basi ko no, sa mga makarang oras, kita nga't abir may programa nga makarang hapon. Piniinit.

0: pada siguro oras may namatan
1: ag may kalingawan kita di ba may ginapamatian kita samtang may ginahugat kamo una gabantay kamo sa yes. Maunga gahugat kamo inyong pangmeryenda di ba para ay may kanya-kanya day dayang time abisyas ta time mga katropa may nang pamati radyo may una matang gahilay-hilay habang pamataw yes. TV di ba
0: kaya mga katropa bago ba't ana magplay it draw it
1: story
0: drama serye nga ra ginahambaw man abon kinyong SPG ra
1: yes.
0: Medyo
1: sensitive
0: hinayin ninyo rin inyong radyo kung may mga kaibahan ka mong sensitive runa ay kung sa mga paborito mat-araw mauray ang rapperming
1: story pwede gibas hugan
0: mas okay pakira ibang kawit bagay
1: masakop diba pero katrapang jowry sa sunod tanawa na ay si Kiara ha priimo karon niya trabaho runa
0: yes.
1: Okay latana katrapang jowry nga ipaulihin mo kami rin importante rin imong safety ay paano kung matusta ka sino ka pamati lang kamon diba nga mapawasan
0: namun karang magka-comment iya sa program
1: ang mahidlaw kami rin sa imo kanya comment.
0: Yes.
1: So dapat safety first did ana karapang jowry.
0: Agi sa pa mga katropa, kung hindi ka mo makaabot sa record istorya, may aton man riyang nga replay ho.
1: Yes.
0: Pwede man sige po ninyo ma-play it uman. Rora to karong
2: exciting.
0: Drama tapos saka lang kamo magbalik sa binatod yung tagidato niya pag live.
1: True. Hinaga.
0: Oh, haroy.
1: Ibaga sa other day. Oh. Hambag di karapang Robert na bitin si Carding. Hindi problema hambag Costa para Tuwebes. So hindi ta problema karapang Robert at karapang Carding. Hay, hinaga.
0: Yes.
1: Marami ngayon ka mat na nabibitin.
0: Diba, imagine, diba katuod na pagbugog rin na. No? Medyo napupundot ha, kada may mga makaraya nga scene nga ray.
1: Dali, ano mo na pre, mamati. Okay, ano
0: kuno to na? Ano kuno ano man naratatabo
1: pero ako? Pero marami, di ba ka mat, ginabitin-bitin ka para may suspense. Kasi kung ihat on kimutan, wow, tight na yung
0: yes.
1: Wow, that hinaga. Oh, di ba? Oh. Ay, yun na yun, di ba ga? Kaya kamat mga katropa, manami, manya, ginapundo-pundo naton para baga, isip ka pa, ano ba or matabo hinaga? Paalin to, sino anong unahon?
0: Yes.
1: Sino anong piliyon? Haragit raman yung pangutan ay sino anang pilion
0: oh,
1: ay han
0: oh.
1: Panagutan ni Marco ro nanay di ba anang katong nubya nga nabuntis naman
0: yes.
1: Aro anang arang nubya nga nabdus man
0: ro kabundle abi ko amat na katropa di ba ginay nambay nanda karon niya ay salamat man may blessings man nakita paano mga katropa kung ro blessings ay maghalin man sing kapamilya
1: yes.
0: Ganyan mismong nanay mi mo ro nakaano eh mi ko nakasamad si imong kasadyahan kasi
1: true.
0: Pareha sabi katropa niya di ra tong unga abe para sa nataf ma sa bilog ba lang ro ama di ba
1: yes han kita ro problema kabaho gid ana siguro ay Marco nga to pagpalangga no
0: pangangat ano ani ko no
1: paano ba to mukhang nag-iba na yung pakiramdam ko kay Elena sana all
0: may ba pero ni habang nato maka tropa na ina mata sa gihapon kita sa age doesn't matter pero kung masayuran nato nga medyo komplikado ta aga sa dinyo maka tropa nga inyong limitasyon hindi yun ninyo kinangan nga padayunod pa kasi may masagitan gedo
1: yes oh. Bisa nabdos or bukon yung nubya sa ngang may nubya ka at pangaywa nanay na to
0: yes.
1: Kasi kitingit utok ay diba
0: kaya nga mga katropa karan na to nare-realize nga bukon itanan nga tao sa guwa ay rin na to na-feel nga traidor
1: yes
0: kung amat galihay sa sugod
1: tama gitaroy super agree mas malisod abe sa mga tao gitanan nga niya sa'yo more taga better yun syempre diba nagpangayag pa sorry kay kay nanay nga toit babayi nga masensya kita handa ka nimang panagutan so syempre ikaw man yara bilang nanay so feeling mo accountable matang tagake responsable ag tatindugan na mataro anak karon nga pagiging ama
0: yes,
1: pero
0: grabe, no?
1: May hidden agenda ta gali
0: ro isa tanan sa damakatropa na sasakitan ag naguguluhan kasi pero kung una bigra pang yanin no permit natong ginahabay ro kung una pa lang pwede ka magdesisyon eh
1: yes.
0: Pwede ka kaliko pwede ka
1: si Marco kitabi ka turo may ano eh kasi si Marco ro nag-initiate kana nag umpisa ro tanan.
0: Yes, pero para abi ka kung karapang yan eh, kung nahimo itiyaki nga makausoy ipait pa ni bagong bayi, may mga pamilya man itroy nga ng anang partner or sa iba man, may kung feel gubukon itpalangga. Para
1: yes.
0: Wa ko gapati makatropa nga ginahambay pero minandang,
1: puro
0: ay na-discrush malang man ako, wa ko may manan na sa jaaw, na anong
1: kapit
0: dadaga
1: ka malang
0: man ako.
1: Diba? Kung pauman-uman, iba o tabir niya case mga katropa, may karapang jury, ang anak ng nanay, magkapatid sila sa asawa ni Marco, pero ang anak ng asawa ni Marco, lola ang tawag niya sa nanay ng asawa ni Marco. Ang gulo. Di nakasipa ka Jory, dahil pati kami galiti yes. Kramong
0: ugo. Alin doon, ano kara, alin doon maging istorya, ano oh, para maging padayon kara.
1: At paano ba, sino gimando piliyon? Oh. Ay kasi siyempre kung ay mo't piliyon, pas nga wat magiging tatay. Kung ay piliyon man imaw, awkward.
0: Oo. Oh, oh.
1: Diba? Unless magbukod sanda.
0: Yes, like isa pa karapang yan, yung relationship it o nga agro nanay.
1: Oh, yes.
0: Kung paano, batunon ay han, or medyo haraw

0: agad siguro sa nga ganyan git atun kaya nga istorya na nang arulamat hindi ot agad makatropa mabuuro ni
1: harat arulamat nga kabudlay sa ayuson maski tahion pa naton.
0: Yes, parehas imo sa ninsa sang kanina makatropa pwede mo magugat pero inagihapon do peklat.
1: Yes, super kaya doon kita raw problema ko amat mga katropa sa itong mga desisyon nga raha kaya raw pinakamasikit git ang betrayal mga katropa sa mga tawong close na close yes. Imo
0: siguro best friend kani makatropa kahapdian yes. Nga kita eh. Paano tagit
1: nanay mo
0: nanay
1: pa
0: mismo? Yes. Sa hindi mo nga ginikanan, mga katropa.
1: Kaya
0: parang
1: itong hambang nga okay lang kung iba.
0: Oh, oh.
1: Diba? Masakit man, pero medyo mabaton ko
0: yes.
1: Pa. Pero ikaw, diba ga? Ikaw nga ginsaligan,
0: oh,
1: ikaw
0: oh.
1: Nga, syempre, pwede kang traidoron itanan. Oh, oh. Maliban sing pamilya.
0: Yes. Kaya mga no, mga katropa, may mamakilaya ka mo nga, amigaw, pamilya, diba? Kagaba na hambang karoon eh.
1: Nanay mo man?
0: Nan o pa man na rin yung ilinaway, maski man o pa yung sunguran, kamo sa gihapong magpamilya o magkakaibahan.
1: Yes.
0: Siyempre, bilang ikaw man makatropa,
1: depende sa sagaron.
0: Eh. Oo. Oh, oh.
1: Depende sa kasaganan mga katropa, nga gintugag. Hindi man na ito pwede nga.
0: Piliton.
1: Piliton sanda, oh, oh. Pamigon sanda. Siyempre, masakit aron para ka na. Dahil, what na nag-isip? May saga si Marco, pero may saga man si nanay na. Wala naman lang ginpunggan. Diba, biskan hilong ka kung hindi ka.
0: Yes, oo. Oh, diba? Ang isa pa, karapang yan, kung ikaw rugagaki, side mo nga may jowa ka, may partner ka, hindi ka at imuro na magagukso pa.
1: Yes. Ako gusto mong buligan si nanay, oh, nagwaki mo nagpamante. Pwede mong tawag
0: yes,
1: mo ng iya.
0: Hawat diba? Averon mga katropa.
1: Dahil masyari na iya. Diba, buligan ako si nanay mo, hindi na magpaawat ka
0: ako. Yes. Agarun, no, mga katropa, hamantaro, no, napapakmutana ka mo kung amata. Pero inyong nagiging partner, wak mo man itatanan, rahay, basi ang bumotang permila, naman ginatanan, wigaki. May inab, mga katropa nga, palangga di mo rin mong partner, okay ka mong daywa eh, matibay inyong relationship. Pero
1: yes.
0: Paano kung may makakita kapating abi eta, may bayi man habaw na to mas lamang, or may kuginaakit ka, naduduwa o taro pagpalangga ni mo. Kasi,
1: yes.
0: Ito rin do attention, sing nakikita man na.
1: Bukong man doon pagpalangga ro na duga, ro imong tang, ano una ho, ro imong L, may oh, hindi mapunggan.
0: Dapat galing kung mamakang karapang kusiyon mo lang.
1: Yes, no? Sampaga.
0: Oo, oh, makarang kang nabat siya agad, aramatay mo.
1: Pag tumindo ka ba, tumuog, kapit ka.
0: Sa bilog ang, di ba gani man, nakaina, nakakuan ka, ayun man na mag-usip at iba.
1: Yes, galiti ko na itong uo kung paano na survive ro, una nga ra.
0: Ay,
1: ha, mapaiwa ka pa ay, di ba?
0: Yes, so, grabe, te itlisod, no? Pero sige, shoutout ko lang, ane, basta malipat ako, kandi ka na pang Jomar. O na ka na sa huyaw-huyaw, shoutout, kita na kinyo, ha? Aga, kimo, kita na sa imong family, o na ka na sa dumga, makato, ka na pang Jomar, yung makugo, kita na.
1: Yes, shoutout, sige, na pang Jomar, rap.
0: Ag sa mga nagabulket, bo, na-feel ko, nagagiro mga nagabulket, o nasa may bulkitan,
1: oh,
0: boys.
1: Sana, o, may ginabulket.
0: O, mga boys, gita na ni Auntie Welsy, shout out, gita na kinyo, o namin ko, makarang oras nga rin, ko, mapundol at anay, no?
1: Yes, so, makabulket.
0: Hindi ko lang manabulket, o, no, pang pangatlong bulket, at tama na ra, dahil sa istorya ng nabatian.
1: Ito, bayluhil at amanat, kariton ra. Tinawa na gastusan. Sige na pang Jory, pwede naman niya asawahin ang dalawa basta mahal niya lang. Wow!
0: Wow, grabe!
1: Kaya pang Jory, hindi ko pag-i-mention rin mo nga gin na ano nga rahat type kasi bukon imo it manaming i-compare naton. May sa kanya-kanya kitang paniniwala ato niya pagpati kultura ag ano. Pero bukong matarot dahil sa gusto ang nanda.
0: Yes.
1: May andaran abi ka na pang Jory. Sang pagkasayod kung gasawat abo nga ron na hindi
0: kung
1: na pag-ihambag. Ay kung kaya nana nga i-provide ron
0: yes.
1: Needs it anak karon niya. Ano pag anda mataabi to nga tradisyon subukon ka it dato so hindi nimo dapat pagubrahon
0: yes.
1: Diba
0: depende lahat na kung gusto mo
1: unless magpa-convert ka diba
0: agiti kita basta
1: pero kulo may karapang menggay nga reason nga nagpa-convert ka parang para yes, makapaabo
0: so,
1: ka diba
0: kasi sa ato mataabi nakikita ang mga katropa syempre sanda man mismo sanda ang relayo sanda na ila nga magmaukara kagating
1: yes.
0: Kasi gusto mo magpagusto ka
1: agulok manabi nga hindi kita mag-mention mga katropa at mga makaruyon mag-specify kita kasi may sort of discrimination abi mong gina-compare nato
0: yes.
1: Niya kagayo tay mao sa aton karon niya istorya
0: oh,
1: so ba respect one another lang gid doy malang ro aton kar mga katropa gustong ipaabot that's why ko amat gina-censored naton riba ninyo karon niya comment wa naton gina-read out loud ro bilog nga context ninyo karon niya comment to ano man to avoid
0: yes.
1: Ro syempre kami taro kagoy kami ni karapang menggay nagbasa man lang punta kami pero
0: pero kami
1: riba
0: yes. yes.
1: Oh, girl, atong isipon man sometimes.
0: Pero ruin yung mga katropa. Pero may kita mag-focus, ah. Saray ka ng mga istorya.
1: Oh. Ag, hindi kita magdagahi. Kita iba karoon niya sekta, iba karoon niya tao, iba pagid karoon niya. That's why, di ba, mostly, sa mga example, kami.
0: Oh, oh.
1: For example, kung may asawa kami. For example, di ba, ginahambal at agid namon niya kami.
0: Wala mo ginahambal, gid mga katropa. Gausin kami sa katawa. Yes. O, parehas kay Kwan. Depende na kung artista nga public, di ba? Kung ano, matamis mo nga ginapublic.
1: Oh. Ano, same problema. For story, di ba? Oh, something oh. Like that. O, di ba? Tama ka na pang jury. Kaya, hindi kita, siyempre, yung hambaw ito, kapang discriminate kita or do yun, rato niya. No, kasi kapati kita, ang karapang jury nga, kung may makaruyon man sa iba kaon niya culture, may anda madabayon niya basihan.
0: Yes, so, oh.
1: Kita mo bukong itanan niya do yun, hay abo-abo nga asawa, ha? Diba? Kasi hay, depende mat ang sa imong kakayahan.
0: Yes, pero thank you sa gapon ka pang jury kasi na-explain natong pagid sa iba pagid niya tao.
1: At salamat kasi sige delete nimo.
0: Oh, oh,
1: at thank you sa ka.
0: Yes, oo. Oh, oh. Waka ka mo nagpa-ugtas daywa.
1: True.
0: Tagyo nagpinaugtas ha, karon pang jury. Umso man na natong sigarang jury no. Ginapermit natong ginakusi.
1: Para man sa tanan mga katropa, buko man rod it dahil sa ano, dahil para hindi ba naton maugali or madaga permit nga. Haron niya ni permit kita nagadahi git iba. Syempre, respeto lang man kanda, di ba? Guys, kan iba-iba katat religion, iba-iba kita pagpati. Respeto lang gid atong pairalon mga katropa. Hindi man naton mapilit porke Katoliko kita ipilit atong kantadaya, di ba?
0: Yes.
1: Something like that. Doy man lang maro aton kanya gustong ipaabot kinyo. And that's all for today mga katropa. Abang lang kamuhin aga sa anak kanya kasugpon. Hitan kanya istorya. Ma-enjoy nyo para kasi sa pangalan
0: yes,
1: at webes.
0: Makaisip-isip pa kita at magawig mga katropa kung ano masunod nga matabo.
1: Yes, abo-abo patang magaganap dito mga katropa. Anyway, huwag ka oras. Thank you, gitana sa inyo, Karnia. Pagpamati, pagtutok, pagsubaybay. Sa mga nag-comment, nagpa-shoutout sa itong Karnia Facebook Live. Nagpamati, nagtutok sa Nakarnia Accept ang Radio Mobile App. And of course, sa mga nagpupamati man sa Nakarnia mga radio. Thank you once again, mga katropa. So magkilita, maglibati kita at umanhin aga. Same time, same station. Iyan maghihapon sa itong programang X-Rated! Nagsagihapon kami yung magkaibahan. Ako si Katropang Yanni.
0: Ag si Katropa! Mengay.
1: Okay.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa. Sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan agon sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga Barangays, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
8: Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tuwing sa nawad na pagbiyahe, ang System Pain. Hindi ginadaan malitawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang System Pain.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika.

oras, mga katropa, Philippines Standard Time, 39 minutos makataliwan sa oras italas 3 sa hapon. XFL Newsbreak. Madi nagagawan nga nagawasit mga nagapatrolya ang Boracay PNP pero tatlong turista ang nagpangayo ita bulig bangod sa mabaskog ng humbaga. Base sa report in Malay PNP, nagapatrolya sa ni Patrolman Marco Bulido ag Patrolman James Tandoy. Ag naobserbahan ang daro tatlong nga persona nga nabudlayan sa paggangoy ag nagapangayo it bulig bangod sa mabaskog ng humbaga. Insigida ng mga rayang nga nakipag-angot sa naka-duty nga lifeguard ag paddleboarder sa lugar. Ag madinagagun nga naguwas sa mga turista. Para pagid sa iba naton nga mga balita, mga katropa. Nagpatigayon it aerial inspection si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pilang parte it Bulacan ng Pampanga nga naapektuhan it magapnagon nga pagbaha bangon sa mga nag-aging nga bagyo ag southwest monsoon o kunhabagat. Gintanaw it panguguro kagapad it pagbaha ag kahimtangan it mga komunidad agon matumod pero kinahangan nga tikang ag bulig it gobyerno sa mga apektadong residente. Sa pihak pagid karon nga parte mga katropa, nagutaw ro mga panibag-o ag kakaiba nga mga pangagan nga hawig sa sapat nga nakabaton sigon it confidential funds it Office of the Vice President sa ika-17 nga adlaw it impeachment trial. Sa direct examination at prosecution counsel nga si Attorney Amando Ligutan, una na nang ginpangutan na ro hostile witness nga si Gina Acosta kung nasaksihan na mismo nga gintaon ni dating security chief ni Duterte nga si Colonel Raymond Dante La Chica rutig 100,000 pesos magaling sa confidential funds sa mga recipient nga Sanday Antonio Pagong ag Timon Andropusa. Sabat ni Acosta, wa na narayan nakitaan bangod uwa raya sa ground sa aga imauro nag-implement. Ginpakita man it prosecution ng mga acknowledgement receipts ni Itsang Kadon Piang nga nakabaton man ni 250,000 pesos ag may pamana nga nakabaton man sigon ni 150,000 pesos. Nakasugat man sa resibo pangalan nga Shane Ngit-Ngit nga nakabaton man sigon ni 150,000 pesos maghalin kay Colonel at Chica. Ginabuyagyag man niligutan nga mga tinaga nga ngit-ngit sa Bisaya ay buot hambagon hay madugom nga ginaangot na nasa nauna nga ginpagwa nga resibo nga may kadudaduda nga pangalan nga si Andy Lim. Sa milog pa si Soneso Belat nga nakabaton man ni 200,000 pesos. Laging pangutan na rotistigo may kangtanan sa transaksyon kara. Pero permi na nga sabat, hay buwa na nanakitaan o pagtao ni Colonel La Chica sa mga recipient. Tag nagadepende nga mang imo sa mga dokumento nga ginsumiti ni La Chica. Bangod raya ro nag-implementar it confidential funds. Sa iba pagid nga mga balita sa kapareho karon nga balita, posible nga igahalin itapon o pagpamati o kondo trial ni Vice President Sara Duterte sa pagsugod it buga ni Chisiempre. Sino kay Senator Fanfilo Lacson, mas gusto it mayorya it mga senador nga igapatigay no regular nga plenary session sa agahon agud nga malikawan or tawan it dagan ro hearing it bandang hapon. Nagauman nga magabuhay ro nasambitan nga hearing hasta sa gabi agud malikawan o anuman nga pagka-delay it nasambitan nga kaso. Apang inklaro mat senador nga pwede paghapon nga magbag-o ro nasambitan nga schedule bangod kinahangan parayang tawan it bastante nga tiempo ro mga critical nga hearing para sa national budget it nasyon. Para pagid sa dugang naton nga mga balitaan mga katropa, oras naton 43 minutos makataliwan sa oras it alas 3 sa hapon. Para sa kadapusan naton nga balita mga katropa, uman nga nakahimoy kasaysayan sa Filipino tennis ace Alex Ayala tapos nga maabot o bago nga career high nga world number 18. Bangod kara sa Yalago na may pinakamataas nga ranking sa Southeast Asia sa kasaysayan,
8 WTA singles. Naagampasan ni Iyala, rodating regional best nga world number 19 nga nabuunan da Yayuk Basuki it Indonesia. Ag Tamarin Tanasugarn it na siyong Thailand. Tayo nga mga balita, mga katropa, ay ginahatod ka ito ni Vision X Plus Soft Gel Capsule. May lutein plus beta carotene plus vitamin E, zeaxanthin, herbal eye care solution para sa proteksyon sa mata. Ginasukan o pagpanakit it mata sa paggamit it mga screens or cellphone. Kinabuligan niya protection na ng mga long-term vision issues. Give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Raya man si katropang Nino Rugin Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Inendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: X.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: The Secret of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per may mga madahon, kag biyerding mga autanon.
2: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao, madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsagan niya nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon, mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya daw grabe, gidya kabaho, yahaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingin at yan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
1: The Secret of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest. Kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala, dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga, mambala ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josiel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josiel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin. Isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa namin ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nagaangkon niya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josiel, nagabulig panami sa aton sininga pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josiel, nga epekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josiel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yes, to help!
2: mag-inom ka mo sang Ultimate Trio, Sunthorn Plus Gold Premium D3, kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produktong ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
1: The Secret of Health.
5: Sunthorn Gold Live Testimony.
6: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Sunthorn Plus Gold subragon nga sang dagon. Ang dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Sunthorn Plus Gold base yun lang paag. Gidi ka ra, ay magmayad ka mo.
5: Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sunthorn Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
5: Sunthorn Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: XFM.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: libido. Kaya, subukan mo.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Putike. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanami gin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigrain. Tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba, hindi ay pwede sa akong sang Sister Pain. Pero si Dasi, hindi matulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santone Gold Herbal Tea.
4: X-F-M.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Paaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Santone Plus Herbal Oil.

0: husay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
12: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist.
12: Sister Pain. Sa mga butika.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: FM. Tinanong namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pharmacy.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

tropa a las 5:05 na sa Hapon.

Good afternoon, mga katropa! Good afternoon sa mga katropa natin na naka-tune in sa anda karang mga radyo! At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa itong karang programang Extra Drive! Makaibahan ninyo mga katropa sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, at pag-kiay-kiay si katropang Menggay! Kumusta mga katropa? Kumusta rin yung karang adlaw it Lunes? Haraw mata na kita mga katropa, Lunes na naman. Puno it bagayran, puno it kautangan, agpordoy. Ikaw nang damay, kapag man nakatropang Menggay, medyo ikaw malang mana ron. Pero anyways mga katropa, grabe tana no, ratong karang adlaw it Lunes. Manami matana ratong karang weather, mainit-init pa. Diba gama? Okay man sa gihapon mga katropa. Kasi nga ni Haya, may mga adlaw mata sa gihapon yung nagapangamuyo kita nga magkunta, magsilak. Diba gaya? Sa pilang inadlaw, man karang mga katropa, mabutwa gon si. Whenever I see boys and girls, diba gangan angan? Four months na kita mga katropa, kay ginasulit-sulit na to, no? Try ka nga bugan it Agosto. Diba, hindi kanya Agosto. Pogit, ana. Pero mga katropa, diba ga, firm na itong gina-manifest nga punta kada next year. Diba, may atong karong firm nga ginahandong, ginahinamba na itong nga punta, maging better gun, diba ga. Pero atong karong mga problema, ay mabuhinan yun. Pero kapag firm it, amana katropa, may ngayon nag-dilinugam ka na firm na itong karong problema. Kaya, isipo lang natin mga katropa, samtang buhi kita, samtang nagadilinagan, ray ka nga dagon, ay may pag-asa pa sa gapon kita. May pag-asa pa kita mga katropa magmanggaranin. Ray lang, gapon natin ka rin ang manifest, di ba ga? Hindi kita magkaduga it pag-asa. Di ba? Samtang tayo ay nabubuhay. Ay, gida mga katropa, may chance agad nga maabot man natin natin ka rin mga handom. Di ba ga? Siyempre kita ay... kung katon mga katropa, hey, wait kaso nga, pilay mo nga dreams, di ba ga? Gabi, gilara imong dreams. Kung katon mga katropa, wait malain to maabor, imong mga ginahandom, imong mga pangarap sa kabuhi. Kasi libre lang mangarap nga di ko no mga katropa. Kaya ginasulit-sulit to natin kasi malay naton, di ba ga? Ginalook forward naton, rumakaraya nga ray, naisip naton nga, base someday, di ba ga? Maging, mas manami para nagiging plano katon ni God. Wow, gidana. Kasi dapat positive lang sa gihapon kita. Pero anyways, mga katropa, good afternoon, anay ha. Sa mga nakatutok na ito, mga katropa, una ka na sa May Kalibo Shopping Center. Sa May Kalibo Public Market, iya sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. At sa tanan niya, maabot ito ang karang programa. May dayad nga hapon, kinyo mga katropa. O, gita na pagtatak, nala 5, rush hour na naman. Araw mata mga katropa, no, nagadali-dali, nagakupag, nagapanindahan, may gina kasakuan, may una karang adagadit-dit, una karang sa May Jetty Port. Wow, gita na. May nagaday, true da. Ang kilala natin doon na makita ko rin katuto eh. Oy mana, baby, pang street foods lang ani malakita. Pero mga katropa, hindi ninyo ron iya, no? Hindi nyo man imasutan itbuot pag once inyong partner maghambay kinyo nga. Kusyon mana, mas street foods lang ani malakita. Ay, at least mga katropa, nag-effort imaw, di ba? At least mga katropa, ma-feel ninyo nga pwede sa gihapon ninyo makaguwa ka mo, makawarang kamo nga mga daywa. At least ay kaya na nang ipagsigawan sa muong mundo. Wow, ipagsigawan! Yeah, proud imo kimo. Aga, kinahangan nyo man bi mga katropa magka-oras sa kada isa ga. Kinahangan nyo man mga katropa nga magwarang-wara, magpaliwaliwa, mag-explore. Tapos ay imbis man na paliwaliwa katropang Menggay, nagkakita taman ni mga kung nano-nanong view. Nagkakita taman ni mo ito at kung nano-nano ay rumatang rin piyunga. May nag-aagig, maputi, piyunga. Ay delikado kung kaibahan ni mo rin mong jowa. At syempre,
Siyempre mga katropa, dapat ipa-feel ninyo nga beautiful ang inyong harang mga partner. Hindi ninyo mga katropa pagpaabuton sa punto nga medyo ma-question ang daran ng sarili, di ba ga? Nang mapakuta na sa daita, am I not enough? Pangit ba ako? Mapasabat, madali mat. Oo man, ginatiis na lang, wakang kasayon. Mga katropa, dapat yamang ay MMM nato nun ha. Siyempre, wat ang kita na ilang doon firmery inyong pamantos inyong mga partner. Siyempre, i-appreciate nyo sanda. At kaya nga ni mga katropa, di ba? Iba abigay hambang nga. Ay, sa ugali, abi man animo ako nagbase. Waman man ako nagbase sa imo karon nga itsura. Mga katropa, tanan kita, firmery na akong ginahambay kinyo pa ulit-ulit kita riya. Nga uwa itpangit. Magpagayo ang kita sa mga tao nga judgmental kasi para kanda nagiging pangit kita. Kasi may gina-judge sanda eh, di ba ga? May gina-comment sanda sa imo karang utsura. Sa imo karang ugali. Basta importante mga katropa, wakamot ginatapakan niya tao. Isot-isot kita nga ra, may magapakan pabaga kita nga ra. Kita pa nga niro ginagapakapakan ronet iba. Kita pa nga niro ginakapi-api, ba? Pero seryoso mga katropa, dapat hay i-treat man ninyo inyong mga partner. It manami man baga. Taga, kahit pa paano mga katropa, ma-feel man nanda nga bukon permi it daskal. Per bukon ni permi ita, hinaras-haras. Diba, ag bukon lang permit panami, ba? Gid-ana. Ruin, nabi permi nababase, no? Kung mga ruin at diba, mga katropa, kung sa babae ginatago-tago, di ba ga? Kung sa babae ginaprotektahan, sa inyo doon, nagigets nyo man ako mga katropa. Hindi nyo pwedeng maging ano na to ha, hindi nyo magiging basihan sa pagkababae na. Kasi may inabi mga katropa nga, itao mo man, kung palangga mo man ako, itao mo man akakon, kararotanan, bong, very bad, matano mga katropa, look man nga, kamot amis mo rong magahinyo sa sangka tao, sangka buyer, kung nano man mga katropa, sanda na ikaw ta mismo kanda maghambay nga haro man na magjowa on kita magpartner kita dapat man na hay ikaw man na mismo nga raya kung jowa man na kita kung ano man na rugin obret magjowa ay marun yun dun man na klase di ba ga ako pa man pahubuhay buhayo na to mga katropa hugat at aninyo nga mismo nandang i-offer bugrahang rabi kitaro i-offer tagot na ano ba mga katropa tag mismo sandaut nagakusa nga itaw kimo ipabatsyag kimo di ba ga grabe gid ano nano ro ipakita asos gid ana grabe gid ana ho paano ko no pa ni karapang mo nakita ko gid ana na nag ano gid ana karang comment sa aton karang nga black up kasi na napa-advise ako ate kung paano kami babalik sa dati oy mga katropa di ba nga ni haya gusto ni mo magbalik ka mo sa dati ay imo nga tiyagaan imong obrahan dito maagi pero bukon abi kuno tanan mga katropa itry ka rin nga tawo hay kaya kang tawan itry ka rin nga second chance ba? Wow. Kaya nga ni samtang kinatawan katiwala sa imong partner ayaw man pagsamari ayaw man mga katropa pagpa i-disappoint kasi pero pagtiwala abi mga katropa maduga amat-amat yung dahil naduduga man ro pag palangga ro yun doon kaya kamo samtang sa inyo nga palangga kamo sa inyo nga partner ay pahalagahan ninyo ayaw ninyo pagpaabuton sa punto nga maubos sanda sa pagpalangga kimo nga ron kasi ro pagpalangga mga katropa bukot anli ron nagagaoy man ron pag once na feel nanda nga bitso bukot at worth it pag dito na feel nanda mga katropa nga ako lat anar for me nagasilinuko sa atong relasyon makatugid anar tono asas bitso na imagine lat ninyo na makaroon lat arang tono kara kong magaway-away pero mga katropa basta palanggaan ninyo ro kada isa ga okay yun ana ron huwa ko ga pate sa sambilog at dapat nga mas kunuro magapalangga dapat kamo nga daywa oy good afternoon ana kay katropang Dang Villanueva hello gid ana kimo maayong adlaw gid ana kimo may adlaw kaya happy listening gid ana kimo katropang Dang sa mga katropa na itong nakatutok sa andakarang mga radyo, padayon sa gihapon ka mga katropa ha, nga mag-monitor sa itong karang Facebook page iya sa XFM Calibo 96.5 para mas maabor itong karang makaibahan makarong hapon ago, dugungan kita nga mag-apurpahugas kay katropang Jesse Joseph Kustan good afternoon po, katropang Mengge nga guwapa, o diba may parang ginambahan kita at guwapa
Thank you, gidana kimo ara pang Jesse Joseph. Kaya Bonski Mendoza Channel, good afternoon gidana kay Sir Bonski o nakara sa mga charity riders nato na sa mga mahuhugod nato mga katropa riders. Kasi gida sa gihapon na karang pangbulig sa mga tao nga gakinahangan. Ako mana, Sir Bonski, nagakinahangan man mana ako. Itnano, itpagtipara ag pagpalangga. Ay, pero pang Ariston na TV din. Hello, good Anna, good afternoon. Kira pang Mengge pa shout out kay Angeline Salazar, at kay Diding Nabiong, at kay Ma'am Sandra Domingo, at kay Teisot na Dura ag sa Florante Navarosa Optic Bawan Madalag. Wow. Oy, shout out sa mga katropa na tunuruna sa Banwa Karait Madalag. Good afternoon, good Anna, kinyo mga katropa. Kumusta man rin yung karanga Lunes? Kumusta man karariin yung karanga Adlaw? Ayan na kita mga katropa sa itong karanga block up man na. Ay, hindi magsugunggod na itong karanga mga katropa. Ay, basa ako na itong sandaratanan. Dali ang hatag, sambilogo na itong mga katropa. Ag sa uman na, sa mga katropa na itong nakatutok, sanda karang mga radyo. Pwede man sa gihapon ka mo magpadaga it inyong mensahe sa 0998-591-5186. Wow. 0998-591-5186. Agung kung sino man rin nag-celebrate, itanda ka ng mga special occasions, itanda ka ng mga anniversary days, ari, or sarir, kung nano mang sariron. Wow. Ay aton, gidaro mga katropang iga shoutout. Kaya ka na pang King Kyle, hello, gidaro Kimo, good afternoon. Nakatutok, kung ano makaroon niya hapon. Kay Krisha, may ad niya hapon. Shoutout, gidaro na kuno na karas sa may Andagaw. Kira pang LZS, hello te, ako ra si Tombo, gidana. Ay, hindi ko mapaghambaw niya, ako ra si Jerry. Ay, hello Kimo, kira pang LZS, thank you so much, gidana sa pagpamati, agpamantaw katon. Kira pang Vincent Elito, pa-shoutout, iya kira pang Menggay, iya ako sa Liputos na gawarang. Wow, gidana mga katropa. Manami magwarang-warang o nakara sa Banwa, kariit naman siya, nakara sa Aliputos. Kasi rin mga katropa, may mga magambo, may matambok, at may mga manami nga, rambutan. Diba ga, itigbunga, may mga katropa, rambutan. Kita nyo, nakared ako. Ibig sabihin, kuno ko namumula. Namumula kita dahil, paborito na to, ang rambutan. Ay, ratot, ama na, rumapuga nga, mabalahibo. Rambutan, man nga to, katropang Menggay, wapugat, ama na, kaso, manami, manatoy, mabaga, mabubong. Ay, iba ba, bobo mga katropa sa mencho ang hairy ang hairy ang hindi gina ako it ano no hindi gina ako klanong gusto ko ng English hairy gina ano tawag sa aray kaya nga mabubong nga rambutan. Wow. Kay katropang Vince, hello gina na Kimo, good afternoon gina na ha. Kaya pang Vincent, ag hello lang kuno sa anak karanga crush ba? Wow. Sana all may crush, ag sana mas sana all kong gina-crush ba ka? Ibaga, eh okay lang naman ay paghanga man lang man. Kaya katropang Ben, shout out kida na una kara sa Singapore sa mga katropa na tong OFW. Kaya pang ba, Bonski Mendoza Channel, bo, kida, thank you so much kida na Kimoy. Love, love ka doon katropang Menggay. O diba? Dapat magmahalan kita mga katropa. Kaya pagpalangga sa tagipusuon, rasang katao nga may halo makatropang romance, sa isang bilog ang dapat ha. Pero pag about friends, about family, ay magpalanggaan lang kita tanay. Mahalin natin ang isa't isa. Kaya ka na pang Claudie de la Vega, good afternoon, gida na Kimo ha. Kay Tyler Polds, speaking, gida na kay Tyler Polds, sa anda ka ng mga rambutan ro na. Good afternoon, kaya na pang Langgang Menggay, shout out, gida na kuno kay Leoski. Kakaabot na halin imaw sa Turalba. Wow, nagwarang-warang si Karapang Leoski ha. Ay, nagaong kasi mong jowa, Karapang Leoski. Ay, dapat lang magaong ka mo ha, makatropa ha. Di ka mo magpinorel. Ay, base kung ikaw ayawin ka rotsuyo. Paano mo suyoon rin imong maladragon nga jowa? Kay katropang Teyon, no? Teyon, best friend, pa-shoutout iya siya ba? Nga po, nagkaroon, gina kita best friend, no? Ay, shoutout kay mo best friend, ah! Nakara siya Banwa Kariita, ba nga? Okay, Mon, paano kung ayaw niya na ipipilit ko pa? Po, grabe. Grabe, aranang karang problema, ah. Siyempre, mga katropa,
pag sa'yo, di nyo bukonyot, anet worth it. Ayaw ito pagpilita, di ba ga? Kasi parehas, mandun makatropa sa iskinita nga masikip, di ba ga? Ay, sa na all, tama iskinita, masikip. Siyempre, mga katropa, pag hindi na itong kaya, pag sa'yo, di na itong nasasakitan kita, tama ko, di ba ga? Pero, di na itong nabi masisiro, ibaro na eh. Hindi nanda kayang aywanan doon sang katawo, na sa'yo panandang may pagpalangga pa eh. Okay, patana ron eh, maidiyahan patana. Pero tag napipilot, ana na kimo nga, what, emo kimot pakialam. Nagdating mga katropang gaselos imaw, mismo nga classmate mo na silosa na, miski si income agto, miski sa tindahan, miski si auntie mo na silosa na, makarawat imot pakialam. Kato mo ma-realize mga katropang, medyo nadugaon ko no eh. Kung nagtawang, depende sa pagpalangga na, nanano na pagpalanggaan nato niya, huwag na kita nagahalin. Oh, hanggang throwback lang nga ni kuno hangba ni katropang Vincent, di ba ga? Sa picture mo lang imaw pwede umang makita. Kasi kung personal, hindi na pwede kasi meron na siyang iba. Masakit matuod. Hangba nato lang mga katropang akong amatay, kinahangan na natong palayaon o siyang katawo. Para mas mabato natin. Ngayon yung tawo, hay bukon it para katon, di ba ga? Yung nato pag-isiksikan, hindi yung natong pagpiniliton pa. Medyo parehas man doon mga katropa si imo kaya nga pantalon. Kung hindi yung ana mag-igo kimo, ayaw yung ana pagpilita. Ay, kung piliton mo, mabuslo gan. Ay, di, ikaw paro mas, malisa, mas malisdan aga, masakitan. Kita pang Ritas, good afternoon, kita na kimo katropang Ritas, adok solved mo nga. Nakatuto kidan mo katon makaroon nga hapon. Aklanon, gida na kita nga ray. Pa shout out, tambay ni aging ko tanabi na kita kung hiligay nun. Gida na kita. Aklanon, kita nga ra ha. Pa shout out kay Jose Vlog by the way, kagwapa ka makaroon. Ay, bawal. Makaroon na kita nga ra, gwapa. Pero at least, naging gwapa kita ah. Thank you so much, gida na kayo mo ka na pang Jose. Te, an may gamot ba para sa mga ninang na matagal na magbiga? Ano ko na? Grabe, ano si karapang orange o ukon si Charmaine. Te, may gamot ba para sa mga ninang na matagal magbigay ng pamasko? Oy, mga katropa, hangin ang bayo ko malang kainang pilang adlaw lang or pilang or 1 week lang, mga katropa, hayrayon kita nga bare months. Ay magaparamdam mo niya ni kuno karoon ng mga dating ng ghost kimo. Ay, gida na mga katropa. Ay, di na itong pagpiliton, karapang or malay na itong busy. Ay, depende sa imo karang nga sitwasyon. I-PM mo lang abika kung na imong hinanakit katropang orange. Ay, mabudlay kita riyang mag-mention. Mabudlay kita maghambag. Kasi may iba-iba bikitang sitwasyon. Pero malay na ito next nga rang Paskwa. Oy, mas paldo kagon. Ag may dahil nga hapon gid ana kimo ra pang Jose. Pa shout out ko no kay Russell. Igto kara sa damam gid ana. A shout out kinyo ro na sa mga katropa nato na nagapur pamantaw katon makaron nga hapon. Ag syempre kira pang dang sa uman gid afternoon gid ana. Ag si no time for love. Haron ah. May mga bagay may mga katropa nga rupag palangga, hay, ano inyo lang anay nga ginano eh, ipasantabi, di ba ga? Grabe tara, ipasantabi. Wow! Pato na eh, hindi lang kita mag-focus makaroon sa love kasi sa kalisod-lisod dato pangabuhi, mga katropa. Sa kabudlay, sa gatili naas natin karang presyo sa mga bagakuno, yun ah. Kuhat na kanat oras at as magpalangga, no? Ibis ba na magsinuyo-suyo man ako kana, magpinalambing-lambing man imaw? Gumawa lang taman ako, umusi ako trakit. Umusi lang taman ako at ideya kara para mabuhi. Ay, kita na mga katropa. Siyempre, dapat nagiging practical at ana kita. Ay, example man, haman man, nawamot aman ako ging suga. Haman taman na, haya. Sige mo mga mana, maski ano rong matabo, imo hatid sundo mo ako. Ay, masabat, tandugagaki. Ay, paano, tanga ni mana, isundo ko, wawagid man ako, ga. Ay kung may kung ang habarin nanda kung may dahilan may ano ko na ano ran na ano ko na paano pagalis ka kung ano ko na kung may dahilan may paraan ko no eh di ba pag mahal mo may paraan ka kung bukol mo ko na palangga ay kabuabo ko nung dahilan pero depende
abe mga katropa ha. Hindi kita lagi magbutang itsang kasitwasyon riya. Isay ko gita na ma-react ano iba. Alin na tama nananawa, tama na kamit gas. Tapos gato na mananana nasusukat o pagpalangga. Ah, siguro man na bukod mo tamanak palangga, no? Ay, sa kabudlay-budlay man at atong kabuhi nga ra. Tapos pagkaabot malang abig to mana, magkita ka sa personal, awayon mo malang mana ako. Ay, di mas mayad lang mana sa chat lang kita mag-ilinaway. Kaysa sa mana sa personal, pamanay, kanugon at ang gas pag-agto, timot. Era pang paring Patrick, shout out from Boracay Station Zero. Hoy, shout out kida na ha nakara sa may Boracay. Sa mga katropa na itong mga nagatrabaho, sa mga nagwarang-warang, nagapaliwaliwa. Good afternoon kida na Kimo. Shout out ko no kay Herschel Udi. Gabaw, hindi man ito pagpinding banggitong riyara. Maban kita ya sa TikTok, agbaban man kita mga katropa sa atong karang radyo or sa radyo sa Meta. Ay, bahala tayo mo ron. Buligil ang imaw. Ah, abo gang hindi abo-abo. Ay, sige, akrapang Noah. Thank you, gid-ana ha. Imo, gid-ana, naging correct ako. Akrapang Renan, baka ron gid ang kilaga eh. Perming busy, wagon, gapabatsyag. Ay, sakit ba? May mga tao, mga katropang, uwa kinyo nagapabatsyag kasi nga ni masadya o nandang tagipusoon. May mga tao man, nga uwa gapabatsyag kasi nahadlok sanda nga sokton. Diba ga? Siyempre, kung magpabatsyag sanday, ay mana Mars, imo matang habilin niya itong manangkwan nga hinugam kang. Sino mana? Ay, nagkasaga ka pa. Ay, katropang Mariel! Katropang Mengayson, o man baga kita i-shout out nga rabo, grabe gid dami chuwak lagi ng shout out katropang Mariel, no? Nagasugunggod sunggod gid anak mo nga ra. Ay sige, shout out gid anak ha katropang Mariel nga nakatotok, nakatutok. Ay, naka-monitor ka ton kay katropang Alejandro Lagresa. Wag nang maingay, kanta ka na lang. Mas maalisog yan kung magkanta kita ka rapang Alejandro. Ay, biglang bumunok or bumasko. Gray ka na kulan. Ay, kita na rin. Ro, importante ka rin. Ay, Mingko, nagpang ghost with ato katropang Menggay. Ay, kita na. Ang umat lang ka mga katropa. Pilang buwan lang. May atong pakarang November. Basirika to, patana kimo-kimo mapagparamdam. May pabanaro aswang na babatsyagan ko. Pero kung may aswang, gidmang literal ko, madlock man ron. Mayan, maghambay nga. Ah, kung tama na, mas may manaro aswang ay ginapur paramdaman ako. Pero kung madugom ro gabi, ibaw, nahadlok. Pero kung kaibahan, radyowo, at nahadlok, madugom. Mas nag-enjoy pa. Ay, kamo kita mga katropa. Hello, kay katropang Divina Zubiaga. Hello, Ma'am Benggay. Pa-shoutout kita na kuno sa tanan. Happy watching. Thank you so much, katropang Divina Zubiaga. Happy watching man kimo. Kumusta ka? Kunta okay ka, kunta masadya ka gid imo. Pero yung importante mga katropa, tag masadya gid ana kita tanan. Pero pang Noah, pa shout out gid ana ko no from Batangas. Oy, shout out gid ana ha sa mga katropa naton nga magayo. Ah, iya katon pero nakatutok sa gihapon katon sa mga OFW naton na nga mahuhugod. Sige na sa gihapon randa karang pagtrabaho. Ay mga katropa, mga OFW naton nagahugod ana sandaron. Kamu hayag mahugat gamang i-chat ag mangayo ren kamo ita. Ras Gcash. What the matter sud ra kung Gcash? Alino naton? Ano ro brahon? Ay, kita na mga katropa. Pero oras na to na. Alas 5:28 na sa hapon. Shoutout ni Galiha bago kita mag-commercial break. Kay Uncle Bibot, nakara sa Tabangka, numan siya. Wow. Sa Kawaling Family, gidana. Kanday nung Don, ng Eric, ng Ivy. Ag kay Rexy. Ag kay nang ninyag kay nang Don. Thank you so much, yun, ano, sa mga katropa natin ron na. Nakasubaybay permit ka to para magbumba-bumba, hanot-hanot. Mag-silinaot sa kahanginan. Ag shout out anay na Meg Bow gidana robot na umiilaw Bow gidana robot na umiilaw maraming shout out kimo ha. Thank you so much gidana pero oras na to ayun alas 5:29 na sa hapon. Dali lang anay mga katropa ha, mga commercial break anay kita agod sa aton karang pagbalik dere diretso uwat preno preno ru aton karang pag arang kada mga katropa. Mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: The secret of health.
1: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sa balungay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig na maghatag sa epekto sa balungay, Dok Leo.
2: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
3: Santon Plus Gold.
2: So kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy, Sir Josil, nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pagtulog, Sir Josil.
3: Santon Plus Gold.
1: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita, abi, Dok Leo, mas sources sa vitamin D, no? Pariyo sabi sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
3: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Santon Vitamin C. Mm. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josil, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun, kati pagsik ka pa mo.
3: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
3: Santon Plus Gold.
1: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinakanami sini, ma-enhance pagtulog niyo ang Santon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all, nga waya caffeine.
2: Mm-hmm.
1: Pero ang Santon Gold Coffee Mix, premium D3 Coffee Mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo.
2: Mm-hmm.
1: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, nga ito sininga rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
2: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Josil, nga, why man sila yung problema? Tulog. Tiyara, ya, makasiling kita nga ng bulan na ito nga. Why oras ang pagpangapi, ha? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josil.
1: Oo.
2: Kati, magluwas ng may glutathione kag collagen na ni, mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na ni sa may mga diabetes, Sir Josil.
3: Santon Gold Coffee Mix.
1: Tuli sa nagapulaw, maayo galining Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
2: Makabulig, Sir Josil, kapin pa tindi magin naton manigar, bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi.
1: Oo.
2: Kaya muna kinanglanon sa lawas naton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josil.
1: Mm.
2: Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igid sila sa nimatrabaho.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Oh, that's why ginahimo sa iban sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi, samtang sila nag-aubra.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? Ti, may malunggay manada.
2: Mm-hmm.
1: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agad to nga, hindi ka mo matamaan, especially kung hindi gid man malinigar, mapulaw gid kamo ya, Dok Leo.
2: Kagting isang daan sang probleman kung na nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na, affectado man ang imo sa nga pagtulog. Diba si sa pagtuon Sir Josiel, ang santhone ngalin sa mangostin, kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, gamuning mayor nga sangkap sa nga to sa premium D3 coffee mix.
0: The secret of health.

Pinas, mga katropa! Alas 5.35 na sa hapon! At syempre, manumbali kita ha, sa tigarang programang Extra Drive! Sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay! Okay, good afternoon, Anay kay Tayo Lupolds! Ay, shout out lang sa kawaling una ka sa may barangay Huyaw-Huyaw, Raana, gidana ko nung classmate! Ay, sige, hello, gidana, good afternoon, gidana sa classmate, Raana! Sa mga katropa na itong nagapurpamati. Sa AJ Food, doon na ka sa may New Buswan. Hello, gid-ana, kanday ng aunt, kinang June. Siyempre, AJ, gid-ana, pinaghalo. Shout out, gid-ana, kinyo una mga katropa. Baka yung anak kamuro na anda. Ay barato, anak ng mga baligya. Aga, kung ano rin imong ginausoy, makita amun ka na. Busa na ko. Kaya shout out, gid-ana, una ka sa AJ Food. Sa may New Buswan, sa may Iping Ron, mga katropa, it's Santa Elena. Shout out, gid-ana, sa mga katropa na ito. At kita Tay Boga na may karas na may bajangan sa Ingalo Family Gidana. At syempre kay Lola Merly na may karas sa Venturan sa Banga. Na may karas mga katropa kay Lola Didang sa Mercedes Village, New Buswang, Kalibo. At syempre, aid naman sa Yahuyaw kay Uncle Nido sa Tubiera Family. At kay Auntie Welsy sa Bulkitan Boys. Wow. Ay, good afternoon kinyo mga katropa. Pero sige, harawon, bagbag, hanot! Ay, rato ka lang ang music, mga katropa. Ay, remix, syempre. Ang kinahangan nato magpautuwas. Itaton ka lang na batsyagan. Kinahangan nato mga katropa. Nga maga, patugo, itaton nga hugas. Pinamaagi sa pagkiay-kiay, pinamaagi sa pagsaot-saot. Ay, hara. Bodots, mga katropa. Sampitaw na imong kaiping, kablitaw na imo runa nga katubang. Hay, masaot na kita. Kay Lola, kay Lolo, nga ready-ready ko't ana. Pauman na imong po. Pusog-pusugan. Imong bo. Botcoin. Hay, maarang kada na kita. Bomba Marilo. Hano, Trolando. Birahi, Anselmo. Kaluta, Carlota.

alas mga katropa. Alas 6:17 na sa Hakha. Mabigo.

0: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Ralph Rogda, 28 years old, halin sa Kalibo Aklan. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH, FDIC, FRR, permit 0293-0-2026.
1: Yes, to help!
2: The secret of health.
3: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Doc Leo.
4: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
3: Okay.
4: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyad nga mga hindi maayo nga manotis sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
2: The secret of health.
3: Do, amo ni nga klase ka ginabatsyag ta, Doc Leo, nga waisang instant solusyon?
4: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
3: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatsyagan kay ti aralan na sa guwa mo. Dili mo problema in chinian or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid niya.
4: Mabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini. Nga kung padalman tagit hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon ning hambal blas ang iban nga gamay diferensya ginapadako tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormone.
5: Sunthon Plus Gold,
4: ang Sunthon Gold capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings base sa iya sini nga sangkap. Pag ang mga sangkap gintun-an kung anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambalga na kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse ta anay, makapulo pa minsar ta anay makarelax ta.
2: The secret of
4: ang moringa nga sangkap sa Sunthon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
3: Short-tempered ikaw.
4: Yes, so.
5: Sunthon Plus Gold.
4: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Sunthon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
2: The secret of health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa gidatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang premium D3 taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil malunggay at vitamin D3.
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin na production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
3: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kapita may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo balanse ka.
3: Oo.
0: More ka sa gidatog benefit.
3: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
3: So kung hindi ka mo katulon, ka gusto nyo gid mag-inom kape eh arad ang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione toling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina detox siya aton lawas sa ulay na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot if not kun mag-support ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret
3: sa mga diabetic nga gusto gid magpangape magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia in short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.

0: Secret of Health. We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
1: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatsyag nga mamuhin. That's why, kalipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao. Plus
0: gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
1: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sa mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
0: Amo na kalaba ha.
1: Amo lang kung paano nila taksona. Santhon Plus Gold. Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gadi kita sang Santhon Gold Capsule pinagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin.

0: aga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The secret of health.
2: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agya gyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod nga di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthol plus Vitamin C, ang Vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The secret of health.
3: Sunthol Gold Coffee Mix.
4: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sunthol Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthol Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Sunthol Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen, dakong epekto yun sining to maintain sang manami, firm na ato sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Sunthol Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Sunthol Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sining brain.
1: The secret of health.
3: X.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kin. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabaho-baho sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit nidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X-F-M.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ator balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kaharing gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyang ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: The secret. Pag-abot niya Sir Josil sa mga bioactive compounds, niya makabulig sa aton Sir Josil. Panami sa kondisyon sa aton sa nga kurason. Panami sa kondisyon sa aton sa nga kaugatan. Mayara magitas ang brain protection sini. Pagbalansi sa aton sa nga blood sugar. May potential sa nga cancer prevention. Kag bisan pa Sir Josil sa mga gusto mag-maintain sa ila sa nga kabugaton, hindi mangin overweight, mangin obese, pampabakod sini sang tulaan naton kag sa aton sa nga maskulo.
1: Southern Plus Gold.
0: Ang isa Sir Josil sa ma-recommend gid na to, no, nagakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon no, na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
1: Santhon Plus Gold.
2: Ang iya sa niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3, and the Sanson vitamin C. Which is kinang nano na ton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
3: Sanson vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: So in short, gintingob na ining mga super, nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini Doc Leo kag ara na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
0: Gintuyo gani Sir Josil kag ginhungod yun niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas Sir Josil. Tikapin pa ginupdan pagidinis ang superfood sininga spirulina. Ang malunggay Sir Josil ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Josil para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josil, kulang na sa exercise.
1: Santhon Plus Gold.
2: Dira sa Santhon Plus Gold Capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 Soft Gel Capsule, kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
1: The Secret.
2: We have three variants of coffee. Santhon Gold Coffee Mix. Amoni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato ni ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa aton sining skin, kinanglanta da ang collagen. Amoni nagapa-firm sa aton sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kon loyloy ang aton sining panit magkurinot siya. Nga do halog na bala sa aton sining unod kag tul-an Doc Leo.
0: Part man abi na Sir Josil sa aton sining pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw hindi paborable sa aton tagalingon kun maunahan edad sa aton sini panit ang aton sini mismo edad sa lawas.
4: Antioxidant, anti-aging.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa.
2: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetener yes, stevia. Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
0: Correct Sir Josil, kag ginarecommend mo din para sa may mga insulin resistance Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Amun yung bintaha yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa nga lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana Sir Josil nga nagsunod sa itong programa, wala sila nagsupok ha. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil gali kung may mood swing ang isa ka tao o kung babae sini, kay ti kunara na sa stage sa pagmenopause Sir Josil mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan to galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala Santhon Plus Coffee Mix. Pero manami sini, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom niya.
2: Labi na gid ang mga estudyante sini Doc Leo because of the presence of lecithin also nagpa-activate sa brain functions ta.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
5: The secret of health.
1: Cellphone Plus Gold. Santon Gold. Live testimony.
5: Ang hindi ko, ito po ako. Ginahalo po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika.
6: Nagausi ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
1: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Bili na!
9: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
12: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Anton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: System pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. System pain para dire-diretso ang training.
0: System pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yeah! System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.

0: dari saka service crew may harap isang chronic back pain. Ako ginangap salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sis the Pain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Couple Plus Gold.
4: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
1: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Woo!

0: evening, people of the world. Mabuhay ang brownout gabi-gabi.
1: Hindi na mapangayu. Okay.
0: Hindi nag-brownout na sa pila ka mga portion diri sa aton nga area. Kag sa bilugid nga Visayas, may mga ano rotational brownout.
1: Diba, si Kony pa, intro yalang tani ka brownout.
0: Okay, galing kay Tiari, kita nabutan sa commercial area. Most probably, kita lang ang isave sang power provider sa aton area.
1: Kabay pa.
0: Pero kung hindi masarangan, pati ang sa commercial area sa aton ng location, brownout, ginaya.
1: Nadaan nga, kagina lang ako ito nagbayad.
0: Oo, di ba? Nagtaas bill na ito.
1: Yes.
0: Hindi lang naiya sa aton, kundi sa pipilaman naton ka mga katropa nga naanad sa tag 900, 800 nga bill sa una sa kuryente, subong nagasaka na tag 1213.
1: Correct!
0: Pianon kuno na nila ang pambalon sa ilang estudyante. Balon sa estudyante, pamilitis ang ilabana.
1: Sudan,
0: bugas. Timanot kita sini. Ampigado, dugapigado, pagid.
1: Mabalik na lang tani sa King, Kiga Petromax.
0: Sa tutuod lang itbalan, dumduman ko itong atong pag, ano tabala, pag team building, di ba, upod na itong at, ang TUP Visayas instructor, bala?
1: Oh, yes.
0: Si Sir Piccio.
1: Yes.
0: Ambal, may point kasi si Sir Piccio, ya, diri sa Negros Occidental, ha, mga taga-Panay, makarelate man eh, kay tungod nga, diri sa Negros, kami diri ang may pinakadamo nga central. Ang kada central, nag-produce na siya sang sulusubra ng mga kuryente which is ginabakal man na sa mga korporasyon nga naganegosyo man sa kuryente. Diba, Dorp? Basta sa central, gani galulubra family mo sang una, libre kuryente nila.
1: Yes!
0: Ang sobra sina, ginabaligya na nila sang pinakabarato ang ginaproduce sa central.
1: Di man galing.
0: Baklon sang mga grid corporation, mga muna bala, baklon, butang tabi, baligya sa central, 2 kapiso. Baklon sang grid, 5 kapiso. So, may ginansya na sila, no? Dualin sa 2 kapiso, ginbaligyan na sa 2 kapiso, si grid naman itong nakabakal, ginbaligyan naman 5 kapiso, hasta malabot sa NGCP kung pila na 2 kapiso. Tapos, pagbalik naman nalin sa NGCP, kay pang produce naman sa mga power provider sa kalinlain ng mga lugar, dira na nga kakalabot nga tag-14, tag-15 ang per kilowatt. So, meaning, kita man Japon nga mga konsumidor, mabugatan. Yes. Kag, ang punto dira bala Dolph, kita diri sa Negros, hindi kita tani sing pagkulangon sang kuryente, kay sufficiente kita katama sang kuryente. Ambal pa ni Sir Piccio, ang kuryente nga ginabakal nila diri, ginahaboy pa na sa Iloilo, hasta sa Mindanao. Te, kung mag-rotational brownout, apektado man ta Japon.
1: Gani?
0: Di anong tana kay business is business.
1: The more you put power,
0: The more
1: the brownout.
0: Wala ko nagiging supunan brownout. The more. Ang nagambal sa iban nga masaylo na sila kung sa mga more power. Mayo man kung may more power ang madalasing kuryente. Amo man na sa Giyapon kung magpalyang NGCP. Wala man sa Japon balikan. Kita ang balikan sa NGCP. Sandalag ko nga rates ang kuryente. Kag kita naman ang magbaka-baka trabaho para maibayad sa kuryente. Ano pa nang sagad na itong reklamo? Kundi hindi nila ito magamit kuryente.
1: Ganyan ginaimbitar sa kamo na masugod na kita baligya kingki.
0: Galing kay iti, necessity na ginaya ang kuryente. Hindi mo na ginaya malikawan, kaya hindi mo na naiya ma-cutting off. Sa pangabuhi naton sa matag-adlaw, kuryente is life.
1: Kung sa bagay, daw halos tanan-tanan nga daan, subungi ang ano la, labi na sa mga gadgets siya, kurinti, gilang kinanlan mo.
0: Ikaw diba? Gani, kapakurinti ka man gani.
1: Depende kung sino makurinti.
0: Good evening everyone, sa mga brownout pa da, kag nakasolar ang ilang mga radyo, welcome na sa Phone Pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Makaupo nyo kami until 12 midnight, subong agab isang
1: August 24, 20 and 26.
0: Lipat naman sa adlaw. Ang iting ba bala pati adlaw niyang pamunong-munong bala?
1: It's a Monday.
0: Monday ka da?
1: Monday kid man?
0: Sigurado ka?
1: Yes.
0: Correct. Hindi na sa magpagulat. Welcome na ng tanan nga XF from radio station sa bilog nga Negros kag Panay Island. sa Bacolod. Mabatihan kita sa XFM Bacolod 103.9. Upunta si katropang
1: Chris
0: Sergio Derry. Giniguro ka duty. Hindi kayo si Chief si Chief Junelo kong Sergio Derry ha. Wala kang gizmo yung tsakto nga sabat subong gabi ha.
1: Naman.
0: Eh syempre, sala ka na sa una pa lang pagmitlang mo.
1: Then, kaduway ya.
0: Oh, sa kadua gusto mo? Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: si Winston
0: Rodel. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Bibi Ron
0: Shorty Boy.
1: Muna.
0: Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Supremo
0: Romel. Sa Sagay, 87.5 kag mabatian, makitaan man kita sa telebisyon sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victoria, sa Manapla, Kadi, Sagay, kag Escalante. Kag sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Iloilo 100.7. Upunta si katropang
1: Alep
0: Jan Ray. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct.
2: Joy, Tisoy.
0: Ay, sala ko na pindot. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: James Dean. Sa Kalibo, Aklan, Asa Rojas Gali, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Bao, chaktogin sa Noel kag Neil ba? Doon na tumbok niya gino, lagi siya salaset sa mga gabi. Dali lang gino, na medyo may lain ko nakitaan sa imo sa monitor, hao.
1: Nga man.
0: Do ubanon ka na subong.
1: I love my hair.
0: You really like it or love your hair?
1: Yeah.
0: Why?
1: Because I look pretty.
0: Are you sure?
1: Yes!
0: Sa din ka makuha pretty? Sa din ka makuha pretty?
1: Sige lang bala.
0: Ari ay, may ari ko bala ipabasa sa imo.
1: Ano?
0: Ari na ang mga ano. Ang prosecution nag-presentar sing mga acknowledgement receipt sang OVP Confidential Fund nga recipients. Ang pangalan niya nanday Antonio Pagong 100,000. Si Timon Andropusa 100,000. Si Don Piang 250,000. May pamana 150,000. Kay Uso Subong ang brownout, nakakuha man si Shane Ngitngit 150,000. Kag si Soniso Belat 100,000. Nara pa. Si Pablo Jab 100,000. Si Jack Cole 100,000. Si Gina Cole 250,000. Si Agusta Mod 150,000. Kag si Namaga Pukiko 150,000. Natutuod mo na
1: ano?
0: Pati ka na. Mga katropa, gusto nyo magpasakop sa amon nga programa, pwede ka makatawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Dali ilang parokulon ta anay ang mga nag-comment sa Troy Tisoy XFM sa Facebook page na. Mary May Arlos Fernandez, good evening. Alan Avillana, Joanna Barato, Jason Paglumutan sang Barangay Tapi, Kabankalan. And RG Birainon, Janelle Gikin, Kim Alipin, Randy Magsipok Jr. sang Boracay, Malay, Aklan.
1: Wow, thank you.
0: May gabi kay Doy Magsipok and Bro Emmanuel Salazar. Ne Matiliano sang Panay Capiz. Jonaline is watching also from Canlamay, Ilog. Kag, mayong gabi man kay Julio Sancho Abilarde Medina. Hi kay Dolphy Langka kag Troy Tisoy.
1: Thank you again.
0: Like and share lang kag follow Troy Tisoy XFM sa Facebook, YouTube channel Troy Tisoy Official. Ang oras it's 9:36. Wala ka nagriton.
1: Hello, may gabi sa kay Bonbon Acosta, kay Rex Dilayarte, good evening.
0: Ang ining programa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men.
1: Tig-a-tig-an na.
0: Wala pa kayo katapos. Ako na linyaw.
1: Lugay, timo.
0: Hahaha. Gakalipat naman sa o.
1: Dali, abal na.
0: Dali lang bala. Hindi lang yan wala magdali. Basta kung imo ganilin niya, imo ginalin niya. Hindi ka hindi mag-ano ya. Mag-overlap. Ang ining programa, ginadulong sa isang turbo dietary food supplement for men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Oh.

0: claws or balls soap.
1: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: O si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Science on Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropamos.
1: Excited.
0: Balik na sa phone. Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kap si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Magluta tayong collagen sa mga gusto magwapa kagwapo mga kape ka na super healthy ka pa.
1: Yeah! Kaganadulong man sa aton sa premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Line number 2, good evening.
2: Good gabi, Troy.
0: Dali lang. Line number 1, good evening.
3: Hello?
0: Puros na lang mga lalaki. Amoy ini ang mga lalaki ang mga torpe. Una na ina, muna ang line number 2 ha, dahil lang git. Line number 2, hello, pangalan?
2: Jose Troy.
0: Taga diin?
2: Luilo.
0: Din si Luilo?
2: Haniway.
0: Haniway, naka-intrack naman ligad adlaw.
1: Saan nga daw ka subo sa liya nga tingog?
0: Gani?
2: Hindi, wala pinta to, ligad ah, wala pinta.
0: Alain man to?
2: Siguro lain, wala pinta to.
0: Pila na edad mo?
2: 29.
0: Ah, saan ang birthday mo?
2: February.
0: Ah, next year?
2: Oh.
0: Ah.
1: Di ba kalambot ka pa na ihan?
0: Ah, malabot pa. Kaluya sa imo? May ilis kami, antak. Ah, kung na mag-surya, saan luya-luya?
1: Gani man?
2: Libre. Hindi mo kuluya tayo. Hindi na pinayang kulay gabi na kay Galaho dito.
0: Ara, tsakto na iyang hambalan nun kay mas klaro-klaro. Hindi na kami din mag-adjust sa amon na konsol. Ano may bulog, ano may bulog ni Troy kag ni Dolpo sa imo sa buong gabi?
2: Pwede ko pang isa ka na Troy. Ka bayi.
0: Ay, alang-alang git. Manusarado na kami.
2: Troy.
0: Ano?
2: May papakot ba tinutry?
0: May ano?
1: May papakot sa kon, no?
0: Ara naman, gisunod mo naman ang taga-ruhas nga. Ano na? Iyan na yan, sa ruhas nga style yung papakot ya. Te, paano bigkaroon kumapakta namon? Anong konsekwensya?
2: Last ko na nang tawag eh.
0: Ha?
2: Last ko na nang tawag.
0: Hindi ka na yung magtawag-tawag ha?
2: Oo.
0: Manda ka lang.
2: Kung di mong paktan, Troy.
0: Ha?
2: Kunin niyong baktan.
0: Ate, hindi na kuya mag-DJ.

0: damo unta pa istorya. Hindi na ako mag-DJ kung di ko pakta na. Diesel po, hindi mo mamangkoton?
1: Hindi mo, Dol. Kung mali mong paktan, Dol. Ano, Dol?
2: Kung hindi ko mapaktan?
1: Oo. Oh. Hmm.
2: Lipa, yun mo ko eh.
0: Oh, sino mo una? Ako, ikaw.
1: Ha? Ah?
0: Sino una? Ikaw, ako. O kung si Dolpo.
1: Ang ano, ako mapako, Troy.
0: Ikaw gani mo papakot, ikaw nagbungat una, matas makutol mo kami nga mapapakot ka. Ano git bala?
2: Siya una, tagpang papakot siya eh.
0: Oo.
1: Sige, sige, Troy.
0: Ikaw una.
1: Sige. Ariyo, pakot, Troy. Anong bagay niya hindi mo baka sindahan, Troy?
0: Ano nga bagay ang hindi mabakal sa tindahan?
1: Oo. Oh.
0: Sige. Kapangayo, amin di ba laklo, mayatag ka?
1: Basta permi mo niya magamit. Magamit mo niya kung tinanlan mo, gid.
0: Pero, ang imo pamangkot, ano nga bagay ang hindi mabakal sa tindahan?
1: Oo. Oh.
0: Dahi lang. Sino imo una pa sabton?
1: Pwede mo si
0: Dulpe,
1: Troy.
0: Oh, ikaw, Dulpe.
2: O, sige, ah. Hindi pwede mabakal sa tindahan. Ang ginautang, eh. Kahit ginautang mo, gani mo.
1: Sarap na, Dul.
0: Oh. Ako. Gugma. Gugma.
1: Hindi man bagay, Troy.
0: Ah, bagay, gali. Bagay? Ano nga bagay?
2: Hindi ko na mabakal sa merkado.
0: Dahil lang. Klo pagid, dungagi man klo, bulay-budlay man naman.
1: Basta, film, ginatudlan mo ni Troy, ginatudlan mo.
2: Ginatudlan? Ang kaha?
0: Tsakto?
1: Basta lang, wala tuloy, hindi.
0: Wala ka man gambal kung lapit na o kung layo pa.
1: Lapit na lang, amulan lang, kung klo Troy, tama na Troy.
0: Ah.
1: Duha.
0: Anong duwa hambal mo?
1: Ang tukin lang isa.
0: Kaha?
1: Dulap, oh, lapit lang sa kaha, gid. Ang masudlan, gid. Magamit mo, gid, ni kung gusto nyo, gid.
0: Kwarta?
1: Hindi.
0: Mara na naman.
1: Basta, ang lukaha, kaha, to'y lukaha, gid.
0: Ang lukaha, gid? Binta?
1: Ha?
0: Binta?
1: Hindi.
0: Han, bintahan?
1: Hindi.
0: Lapit na sa bintahan?
1: Basta, lapit na lang. Siret.
0: Siret ah? Hindi na ako mag-DJ, boss. Ako sabat?
1: Lungon?
0: Hmm? Lungon?
2: Hindi mabakal sa merkado?
0: Palagpat kay mo, yaya. Ang imo pamangkot.
2: Layo ba?
0: Pamatiin pala yung pamangkot, no? Ano to ganyan pamangkot? Diwat pala hambal
2: ano
0: mo pala?
2: Ano ang hindi mabakal sa merkado?
0: Hindi ah. Nah. Anong nga bagay ang hindi mabakal hindi sa tindahan?
2: Mm-hmm.
0: May tindahan diba kang ginambal.
1: Oh, tiyo bakal mo na tuwing lungon tindahan, di ba hindi?
0: Hmm?
2: May ano man bala? Ang sinilarya, bala matawag mo na sa nga tindahan, sa ano?
0: Sa
2: lungon eh, hindi bala?
1: Hindi,
0: man isa yan, nag-apin man sa dayon niya sa tagaliway.
2: Namin ko, kaya nagambal sa... ang namin ko ya, na hindi ko naman bakal sa merkado, siyempre ang merkado.
0: Why gani merkado? Tindahan ang ginambal niya.
2: Tindahan.
0: Imo ginambal. Ang porinarya, isa man sa mga tindahan. Kundi,
2: amo na gani.
0: Nga.
2: Kaya nagambal siya nga, hindi mabakal sa tindahan. Tiyambot ko siningon nga ang
0: kulinarya.
2: Tindahan.
0: O, te. Ara, sabta na.
2: Te.
0: Ano nga bagay ang hindi mabakal sa tindahan?
2: Hindi mabakal sa tindahan mo.
0: Te, hindi na naman pwede mabakal ang lungon sa tindahan, di ba?
2: Pero ang kulinarya, tindahan man na.
0: Pero nagdamping naman kay Joseph, kaya ngambal ko. Te, di ba, hindi man pwede mabakal ang lungon sa tindahan. Perdi kita ka duwagi. Perdi. Oh, kami naman ah. Abi mo hindi
1: sige,
0: pa.
1: Oh,
0: siyempre.
1: Hindi mo balot mo kuliwata.
0: Ha?
1: Ako mo hindi ko sabat ng balot kuliwata.
2: Kami naman ah, naya.
0: No, ako anay din ikaw. Oh, sige. Ano ang ginahimo sang tao kada adlaw nga hindi niya gusto nga himuon sang iban sa iya? Duwat. Ano ang ginahimo sang tao kada adlaw nga hindi niya gusto nga himuon man sang iban sa iya? Sabat.
1: Anong klo, Troy?
0: Ha?
1: Anong klo?
0: Ah, nagapamangkot. Masak to, man.
1: Sirit?
0: Ah, wala pa gani, do. Kapahapos, ka lang imo ya. Paminsar, mamal, do. Wala ka pinsar ka rin, ha?
1: Di mano sa mahimo
0: ano, sang tao. Ano ang ginahimo sang tao kada adlaw nga hindi niya gusto nga himuon sang iban sa iya?
1: Ang magbuli, Troy?
0: Ha?
1: Ang magbuli?
0: Hindi ah, mabulian mo lang gina si Dolfo.
2: Mauog ko yun tayo.
0: Sala.
1: Ano, Troy?
0: Sala.
1: Ano? Sirit?
0: Sirit. Dali lang si Dolfo pa. Dolfo, anong sabat? Diwaton ko, pamangkot. Okay, tigulang na gadaan. Basi wala mo mano. Ano ang ginahimo sang tao kada adlaw nga hindi niya gusto nga himuon sang iban sa iya?
2: Mangusay?
0: Mga pakamuklo? Ang permi, wala ka pamangkot? Ang permi nga ginapamangkot?
2: May kwarta ka da?
0: Lapit! Lapit na!
2: Dahil sakto?
0: Lapit na! Lapit na, animal!
2: Ang mangutang?
0: More pa more! Dali, lapit na!
2: Ang mangutang ah! Ang mangutang?
0: Hindi, wrong! Pero lapit na!
1: May sobra ka, Troy. May sobra ka daw, la.
0: Pwede, pwede. Pero lapit na, Gid.
1: Lapit na. Anong sudaan mo to?
0: Na, pwede. Kaya di ba ang klo ko sa imo ang magpamangkot? Ikaw amo man na.
2: Oo.
0: Oh, tsakto na to sa imo. Lapit na. Kulang lapit na lang, Gid.
2: May kwarta ka na gani.
0: Amo gani, lapit na.
2: Lapit na lang.
1: May bugas ka to?
0: Pwede.
2: Pwede ka utang?
0: Pwede! Oh, sirit na ka mo. Damo-damo na kuklugin natag ah.
2: Sirit na.
0: Oh, ang magpamangkot sang edad.
2: Nga man?
0: Magpamangkot sang edad.
1: Oo, no?
2: Sa bagay.
0: Diba, hindi ka na matakang at hindi ka na pamangkot sang edad. Pero kita mo lang na yaga pamangkot sang edad sa mga intras aton, di? Di, sakto man? Ha?
2: Pwede ah.
0: Ano, ma-rebattle ka pa?
2: Ha?
0: Ma-rebattle ka pa?
1: Troy?
0: Ha?
1: Kung wala ba ko, kung wala kong kamukuki, kulir ba itong kabitri, ang ayan nyo lang ba sa masadya, Troy?
0: Ang ano?
1: Kung wala sila papakot, hindi sila pagpinterhon mo lang, muna lang tangan mo kaklo.
0: Ay, ang bala, kadayaya.
2: Wow!
0: Ipindi sa amon kung ano nga, amon trip ya. Oh, ikaw na?
1: Ano nangyari, Pisa, Troy?
2: Dahil lang, sino ni Gane?
0: Joseph.
2: Oh, Joseph?
1: Si Jose, Troy, Jose.
0: Ah, si Jose yun eh, oh.
2: Kung siya pa mati.
0: Kaya mo na Japon, Joseph, mo na Japon sa English, Jose kung sa Ilunggo.
2: Kung siya pa mati, again, ari ay.
0: Ala.
2: Kung ano ito niya sa... Nga, hindi mo ko pwede matumboy, siya lang pasabta.
0: Kabalor ko na.
2: Ang gani. Ang amulagan nga siya lang pasabta.
0: Ha? Sabta, Joseph?
2: Nga,
0: Jose?
2: Jose, nga, hindi mo ko pwede matumboy.
1: Kay tumo DJ ka o Dol?
0: Ah, oh, lapit na,
2: lapit na, lapit na, lapit na lang.
1: Kay tumo may respeto ako para sa DJ.
0: Ay, hindi na yung formal, formal
2: na yung sapat. Formal na yung kayo.
0: Babuya sa babuya.
1: Kay tungod kay bakla ka?
0: Ha?
2: Ano?
0: Ano?
2: Ano?
1: Kay tungod ba din, Troy?
0: Ha?
1: Kay tungod ba yung muna si Dolpe?
0: Louder, louder. Louder.
2: Kay ano ko?
1: Tungod kay Bading?
0: Correct!
2: Sige ah.
0: Balda yung
2: balda pamakot. Balda po sa ah.
0: Oh, may isa ka pa?
1: Oh, yara ba, Troy?
0: Hindi na, plug na lang the number mo ah.
1: Sige.
0: Patas sa ha, si Dolpe perde ah.
1: Oo.
0: Oh, te, gamiton mo si Dolpe.
1: Ali yung number ko, 309-30-16-07-202. 09301607202. Salamat kita, Troy.
0: Salamat, Jose. Bye-bye. May gabigali, shoutout ko lang sa Norsagaray, Bulacan, Rod Madayton, and Jonalu, and May Danilo Igloso from Danilo Igloso. Salamat, Gid, sa paglantaw sa FB Live. Ikaw, mayara ka?
3: Wala na.
0: Pigawin mo sa buong pa ano? Papakot. Aribe, aribe. Line number one, good evening. Hello? Ay, ay nautod. Okay na. Karoon naman ako matawag yung pa-music kami, anay. Kapamati ka mo sa phone pal sa XFM Philippines. Hi! Kay Ortilio Helen. Ada matulog, nagigus ang program nyo, Sir Troy Moti. Hindi kaya magtulog, bala ka na yun mo yan.
3: Amo kaya ya.
0: Kag mayang gabi man kay Bingbing Talidong sang Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Mayang gabi. Dahil lang daw galalawas ang aton caller. So bunga, di na may katawag man. Dahil lang yun. Hello? Hello? Hello? Kaling isa. Hello?
4: Hello?
0: Oh, mayong gabi.
4: Mayong gabi.
0: Chiro ni. Dahil lang may naga...
3: May nagkakantaw.
0: Ano ni bagat ni? Ah, pamuse. Kami ay bala. Kamu daw ay kamugas sa lalabat. 9 minutes after 10. Mabalik pa ang phone. Palo po nyo si Katropan Troy Tisoy.
2: Kal, si Katropan Troy Tisoy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo!
2: Exciting! Exciting!

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyong
2: magaan.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Mga katropa, X

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyong tanan, mga suki ginaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, isa naman ni ka-tiyempo, kag isa naman ni ka-okasyon na gunto makahinambalanay kita sa pag-discovery sa mga sikreto. Sa nga to, sa nga mga ginakaon, ano ba lang nakatago dira nga mga vitamina, minerals? Na sa pagkaon, tabala kay balo kita, ay nakakaon ako sa amo nga vitamins, amo nga minerals na kasulod na sa lawas ko. Kag ko na-legible kita, may hibalo kita kung ano mga kinahanglanon nga mga vitamina kag minerals sa ato sa nga lawas. Nakapaminsar ka pa bala nga, ay amuning kulang sa akon sining lawas, amo pa ni dapat ang akon nga kaunon. Bisan sa amulan na nga pamaagi, at least ma-amat-amatan naton bala. Kung hindi man naton gid makumpleto in a day, at least na-maximize naton ang vitamina kag minerals nga pwede naton makuha sa aton maginakaon paagi sa pagpreparar sang insakto.
2: 7 Plus Gold.
3: Yes!
1: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ni nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secret of Health.
1: Hindi kompleto ini nga programa without ang anto sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Thank you Sir Josiel, kag welcome sa ato sining pagpangalaga. Susuwa lupod sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati. Gina welcome na aton kamo tanan no sa kutob sa manabutan sa aton pagwaragwag. Kag isa na naman ka tupiko. Kabalo ko Sir Josiel nga halos tanan na pamilyar sining pag-iistoryahan naton subong.
1: Mm-hmm.
4: Nga utanon. Muni bala nga sa aton bala impression bala Sir Josiel. Mangkot bala ano sudaan mo? Pigado gid utan lang.
2: 7 Plus Gold.
4: Sila sina ang nagasustener sa aton sining kabuhi Sir Josiel. Pero may isa ka utan nga ayhan masiling kita pamilyar sa aton Sir Josiel, ginakaon man sang kalabanan pero way sila maka-appreciate o kun maka hibalo. Ayan, iban wise ang ideya nga makabuli galini sing dako, especially sa panahon naton subon Sir Josiel nga nagkagamo sa aton sininga palibot. I mean, mga nagapagamo bala sa aton huna-huna.
1: Mm.
4: Nagaresulta sini sa hindi naton pag kahamtang, anxious kita, like daw nervyos kita, like hindi kita makatulog, hindi mayong aton kondisyon, hindi mayong aton sini pamatsagan, kagiban pa, nga makabuli galining laswa.
5: Sunzone Vitamin C, ang Vitamin C na alkaline.
6: Sa mga kauturan na to na gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext sa aton nga text line sa 0928-287-4637.
0: The Secret of Health.
1: Ang stress actually is ara na sa paminsaran na to ni.
4: Mm-hmm.
1: Amo na nagapalala actually sang stress sa aton sining lawas. And ang nagadala sang stress sa aton sining lawas, ang reaksyon sa aton sining utok, ang direksyon sa aton sining paminsaron. So kinanglan nga ma-relieve kita sa stress. Ang aton pagkaon actually kag pagkumpleto sang bitamina kag mineral sa ato sa ringalawas, maybe o big help para nga Mapahagan-hagan tang stress. Buang laman gid guro Doc Leo nga way stress no, nga karga sa lawas bala.
2: The secret of health.
1: So ang stress nga ini, mahambal kita nga dikta sa utok. Pero gahalin man gali ini sa kondisyon overall sa ato sini nga lawas, Doc Leo.
4: Correct, Sir Josil.
1: So kinahanglan nga kondisyon non tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga ato sini nga na batyagan. Now, hambalan ta subong ang isa sa mga mahapos sini itanom. Manap mahapos sini padahunon pagkatapos mahapos ini lutuon. Kay hindi mo na kinahanglan pa nga ilagaon ini. Pagtapos mo sampaw, takluban mo kagi bakit luto na siya. Ini siya, muning ginatawag masami naton niya, queen of all plants or vegetables, Doc Leo, no?
2: Southern Plus Gold.
1: Pamuniyang reyna, muniyang ginkoronahan niya may pinakadamo nga vitamina, minerals o nutrients nga makuha kita.
4: Pag-abot sa utanon, kaya ginatawag man gani ni Sir Josil sa iban nga termino nga miracle vegetable or miracle tree.
2: The secret of health.
1: Miracle in the sense nga halin sa gamot pagkadto sa yasining bunga may makuha kita nga sustansya. So ang ato sining paghambalan subong is amoning moringa or ang balungay kag ang madulot ya sining benepisyo sa aton kon kita pala kaon sang balungay kag paano naton ma maximize ang benepisyo nga makuha ta diri sa preparation sang balungay. So we'll be talking ma-concentrate kita sa yasining bulig no para sa stress relief sa aton sining lawas, Doc Leo.
2: Southern Plus Gold.
4: Diri na masulod sa ni Sir Josil ang balungay sa may mga chronic stress. Kay instead of protection sini ang acute stress naghulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sining lawas tungod sa nagarinlain yung mga baratian nga naangot diri. Ang balungay banggaranon ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagakatabo gani Sir Josil nga ma-stress kita ang aton sining utok nagahambal sa aton sining adrenal gland nga mag-release ang cortisol. Amo ning aton sa ning stress hormone. Ang tuman sa ning stress, tuman man yung cortisol ang gina-producer sa ning aton sa ning gland. Kaya kung nagpabilin yung mataas sa ning cortisol, nag-create sa oxidative stress na yaka-damage ng aton sa ning cellula tungod sa ning free radicals. Kaya ang ining oxidative stress, nagpabugat, nagpakapoy sa aton sa ning adrenal glands.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: By the way, ang adrenal glands na galing ni Sir Josil, makita nis babaw sa aton sa ning tagsa ka mga kidneys. Amo ni nga aton sa nga body stress control center nga makabulig sa aton pag-react kung nara kita sa katalagman, stay alert kag para nga mapabilin nga balanse ang aton sa nga puwersa. Ang aton sa nga adrenal gland have to work harder and become less efficient sa pag-regulate sa nisong cortisol kung masami sinikita nga naga-ka-stress. Samantala, ano ang mahimo sang moringa karon o kon balungay? Ang moringa naga-provide sa Sir Josil sang quercetin and vitamin C. Ang antioxidant, ako ng mga antioxidant nga ini, kaya ang vitamin C is antioxidant vitamin, Sir Josila. Antioxidant pa ning quercetin. Ang antioxidants nga ini, nga ra sa balungay, nag-reduce ang oxidative stress, less strain sa aton sa nga adrenal cells. Kag healthier ang aton sa nga adrenal function, better man ang aton sa nga cortisol balance. Kag ang aton sa nga lawas, ma-regulate niya ang aton sa nga stress hormones more smoothly.
5: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Ang sobrang stress sometimes naga tulod sa aton para nga hala ka Panginaon nga Panginaon. May ara iban sa aton. And it also affects our blood sugar regulation and control sa lawas, Doc Leo. Anong mahimo sa balungay diri, Doc Leo?
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Makabulig sa Sir Josil balance sa aton sa nga blood sugar. Ang stress nagapataas ang cortisol. Kung stress nga sa katawo, nag-release ang aton lawas ang cortisol. Ang cortisol, nagapataas man Sir Josil sa aton sa nga blood sugar. Tungod kinahambalan sa cortisol, ginamanduan niya nga aton sa nga liver nga mag-release ang dugang ng sugar sa aton sa nga bloodstream to have quick energy. So ang blood sugar spike, Sir Josil, ara. Kag ang isa pagid kabulubantayan man Sir Josil, ang blood sugar crash. Tungod nga mataas ang cortisol, nagaproducer sa dugang sining sugar nga aton sining liver sa mando sa cortisol. Pagtaas sa sini, mabagsak na si Sir Josil. Kag mabatsyagan kid sang iban sini ang pagbagsak sa blood sugar. Nga man, tuman ka kapoy. Nagapalangurog, gapalamoy po yung ilas din nga pamatyagan, hindi na makapahanunod Sir Josel sa pagpaminsar. Paningal na lang na yun, nag-irritable, nag-bingit. Kagang iban sa ni Sir Josel, gusto magkaon liwat sang something ng mga matamis because of blood sugar crash.
2: Southern Plus Gold.
1: Basta ganin magtaasay mo sining blood sugar, ang iban sini after few minutes, nagakalipong. Mm-hmm. Tawag na to sa blood sugar crash. Mm-hmm. Kung tama ka nubo na imo sining blood sugar, amo nang iban, inapakaon nila sang something sweet para lang ma-normalize nang imo sining blood sugar level. Mm-hmm. Amo ning kadelikado kay nali kunara ka sa delikado nga lugar, magka-blood sugar crash ikaw, most likely that could result sa mas malala sining injury.
2: The secret of health.
4: Ang balungay meron sang fiber, kag may isothiocyanates nga plant compound, kag may antioxidant, nga makabulig ini sila Sir Josel, pahinay sa absorption sang sugar, halin sa aton sa naging kaon, makabulig para nga mangin insulin sensitive kita, kag makabulig para ma-reduce ang inflammation nga maka-worsen pagin Sir Josel sa insulin resistance. Resulta, kung stable nga aton sa blood sugar, steady nga aton sa nga energy, nami man ang aton sa nga mudo.
5: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Sa kutob sa makaon nga parte sa balungay, may makuha kita nga vitamina kag minerals o nutrients. O galing kay Nanda na to, ang inakaon talang isang dahon.
4: Mm-hmm.
1: We forgot nga pwede gali kita kakaon sa yaman nga bunga. Ay, kung pwede pala makaon pating sa nga siniguro kagagamot Dok Leon, no? Kauno na ton kay halos ang tanya parte siya na may makuha kitang benepisyo.
2: Southern Plus Gold.
1: Ang preparation, diri kita lang galing nagakatalo. Kag hindi abi masarangan makaya sang ordinaryo nga tao. Magkaon sang direkta ha, sang dahon ha, usapon mo direkta.
4: Mm-hmm.
1: Ang iban siya na ginapuga nila, nabutang sa kutsara, ang duga. Pagkatapos sa simbuganda kon kaysa sang gamay langit niya honey, makaya nila. Pero bisan pa ano kaabunan siya sang balungay sa tubang sang kadamuan niya balay, may balungay. Pero nagakadagas lang gani, nagayilawis lang nagakadagas ang dahon is because kung kaysa gani hindi mautan. Inayaw lo tanon na gina, how much more mapuga ka pa.
4: Correct.
1: Now, may mga supplements actually nga may mga balungay. Katulad sa Santon Plus Gold Capsule, Abidoclay, may malunggay. May upod pa na, may magusti ng palaya, garlic, spirulina. Makabulig ay han, kaya ara na ina na proseso, Dok Leo, kag nakakapsula na siya.
2: The secret of health.
4: Makuha nila, Sir Josel, ang binipiso sa balunggay kung nagatumara sila sa Santon Plus Gold Capsule. Isa sang sangkaps ni amoni ang balunggay, queen of vegetables. Pero ang manami, pagin Sir Josel, kaya kombinasyon din isang gintunan ng mga prutas, kaya iban pagin sini ng mga tanom. Ginupod, Sir Josel mo, talagsa lang kakita mo, isa nga makitaan mo sini, yagin upod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, dili lang sa Santon Plus Gold mo. Ginupod balaan ang ginatawag mangustin, kag ginupod sini ang moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa kakapsula, magluwas pa sa may natural antimicrobial property, Sir Josel nga, kung natural antibiotic nga garlic. Mayara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag may ara pa, Sir Josel, sang ginatawag bitter melon nga makabulig at panami sa nga aton sa blood circulation.
2: Santon Plus Gold.
1: Amo ni nga makasiling kita nga sa pag-inom ninyo sa Santon Plus Gold Capsule.
4: Mm-hmm.
1: Mabuligan ka mo nga hindi bala magka high blood or magtaas ang blood pressure. Mabuligan ang mga utod ta para hindi magka diabetes. Kag kun may diabetes man, mabuligan ang ato sining lawas to combat sa diabetes nga mapabalik naton sa normal ang ato sining blood sugar level. It's because may balunggay siya. Dugangan pagin sa iba niya sining mga sangkap, para sa palaya, Dok Leo, ano gid ini, bulig ya sini para gid ya sa pag control sa ato sining blood sugar level.
4: May insulin like effect ang ampalaya. Nga isa ka sangkap ma sa ato sining Santon Plus Gold.
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ang pagproseso sang balunggay comes in so many different forms. Ti pareho sa Santon Plus Gold Capsule. Ina in powder nga ginsulod sa capsule. Ginproseso, approved approved by the Food and Drug Administration. Nag-agi ini yan sa pagtuon, nag-agi ini sa laboratory, nag-agi ini sa Food and Drug Administration supervision and approval. Now, magsiling kita nga comes in so many other forms. Kay hindi man lang in a powder-like form. Pwede man naton ma-process ang balunggay into a liquid form.
4: Mm.
1: Ang balunggay is may ginatawag makita nga malunggay oil.
4: Correct.
1: Pwede kita maka-extract sang good fats or oil sa balunggay. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Santon Plus Gold Capsule, makuha taman ina sa premium D3 soft gel capsule kay may malunggay oil man, Dok Leo.
4: Correct, Sir Josil. That's why gina-recommend gid naton nga kung masamay ka mo sinina stressed. Daw lapit tala ka mo burnout bala, Sir Josil. Hindi lang mag-abot ka sa punto nga kung sa dalan pa, Sir Josil, na-surprise ka lang sa kabudla isang dalan nga nag-drive ka bla.
1: Oh.
4: Damo lubak, damo liko-liko. Eventually, gali, paglabot mo sa punta, dead end gali.
1: Mm-hmm.
4: Muning burnout, Sir Josil eh. Nga sa piyak, sa imo sa nga tinguha, paano maremedyohan ang imo sa nga sitwasyon, sa kondisyon. Hasta nga nag-abot ka sa punto, Sir Josil, na daw ay ka na sinisang kadtuan pa, kagwaay na sang nabilin nga remedyo o konsolusyon.
1: Mm.
4: Nasang iban sa ni Sir Josil tinagalabot na sa depresyon.
1: Oh.
4: Pero antes pa man sa ni Sir Josil, ma-prevent gali naton, mabuligan naton ng aton sa nga lawas. Ah, isa sina Santon Plus Gold Capsule kag updan kay Sir Josil ang sang premium D3 capsule.
2: The secret of health.
4: Ang isa ka simple nga panugyang gani naton, Sir Josil, kung masamay ka mo stress, try bala pasilak sa adlaw. Nagabulik pa na yan naya sa aton sa ni panghunauna.
1: Stress buster, no?
4: Correct, Sir
1: Josil. So ang vitamin D could help para mabast ang aton sa ni stress.
4: Makabulig siya pagpanayanaya sa aton sini panghunauna, pamagaan sa aton sini nga pamatiyagan. Inabala, Sir Josil, hindi ka lang mag-dwell sa mga puro negatibo kag puro disadvantage, kundi sa pihak sang tanan, makita mo, Sir Josil, nga may ray of hope ka pa.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, Vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang makabulig sa aton man nga stress is also the enough supply sa vitamin C, which ang malunggay may ara sang vitamin C content.
4: May ara kay Sir Josil.
1: So makakuha kita vitamin C sa Santon Plus Gold, may vitamin C ta makuha sa Premium D3 Soft Gel Capsule kay may malunggay oil da. Pero ina, maybe not enough. Kinanglan pagid nato na madamo sininga supply sang vitamin C kay amo ni ang gwa niya staple food sa ato sininga body cells and organs.
4: Correct, Sir Josil.
1: C.
4: Tama.
1: So we need Santon vitamin C nga suplemento gid jadok.
4: Highly recommended gid, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santon vitamin C kung laga tumar kita sang Santon Plus Gold Capsule kay Premium D3 Capsule. Ina, kung gusto naton pakigbatuan ang stress.
5: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Ang isa, Sir Josil, nga kabangdanan o kung rason nga ang mas makulangan kita sini sa vitamin C kung masami kita nagkaka-stress.
1: Oh.
4: Kinanglan gid nato na vitamin C, Sir Josil.
5: Gusto mo ba ng pinaka

0: ang pag-process, examples ng balunggay, iti amo niya, the queen of all trees. Tanan niya vitamina from A to Z, almost arada nutrients. So, ang pag-process ini comes also in so many different ways. Kaya pareho sini may powder-like sa capsule, may ara kita oil, good fats sa premium liter soft gel capsule. And then, dugangan yung Sanson Vitamin C kay bisan doktor, kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Now, speaking about processing sang malunggay o kon moringa, we can do that. Ara man ina sa aton sining tatlo ka variant sang kape, Doc Leo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa magustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix. Ang upodya is moringa or balunggay. Pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. So ini in different form. Iniya kon kaisa pastime. Kani mo naton nga during our pastime, I'll enjoy kay inom sa kape. Inom ka sang kape pang stress buster, Doc Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ng kape. The secret of health. May ara pagkita sang Sanson Plus Gold herbal tea.
1: Correct, Sir Josil.
0: That could help good digestion.
1: Sa premiro, Sir Josil, do ay man si may nagasapak sini mo. Sining Sanson Gold herbal tea. Kaya sila nila, drin na lang kami iya sa Sanson Gold coffee mix.
0: Mm.
1: Pero sang damo na Sir Josil nakatilaw nga in fact, ang usual na ton, sining panugyan, 1 hour before bedtime.
0: Oh.
1: 1 cup. Pero may kilala kita, Sir Josil, sining isa katasa sa aga, isa man katasa sini sa gabi.
0: After meal?
1: Yes, after a meal. Kay makabulig, Sir Josil, nga naganami ang pamatsyag kag nagamagaan.
0: Mm.
1: Especially sa may mga sugar imbalances, bala Sir Josil.
0: No.
1: Tungod inisaya sining cinnamon. That's why may mga time na sumun, Sir Josil, na may mga feedback na kita nga makabaton, bala kita sang text message o kon na chat nga, why na sang Sanson Gold Herbal Tea dari sa butika, ginabaklan ko, ubos na daw.
0: Mm.
1: Tungod nga, damo ng nakamata-mata presyar, Sir Josil. The secret
0: of health. So, initanan mga ano na to, ha, supplements that pwede na to may intake, pwede na to may inom, pwede na to sining papasulod sa lawas ta. Initanan mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Pangitaan nyo ng Tatakya, Yes, dayo number 2, Health. So, basta gani Yes to Health products, assured ka mo sang good quality. Mabakali ini nationwide sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, mabakal man ini sa Watson's Pharmacy, sa Generica, or sa TikTok shop, hindi gani, sa Shopee. Pwede ka mo dira makabakal. Kung ara ka mo dira sa Negros Island Region, ang store naton dira sa Bacolod City sa number 39, Lizari Street, in front sa Marayo Bank, and that's in Bacolod City. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. Kung dira ka mo sa Iloilo, magkanto sa mga taga-Panay, Guimaras, Negros, basikatabo ka mo dira, may libre dira nga konsultasyon. Located ang Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City, sa city proper na atubang ina sang Midtown Hotel. So may libre dang konsultasyon, may konsultan kita dira, ka pwede ka mo dira makapakonsulta. Gusto niyo may baluan kung ano mga kulang na vitamina kag mineral sa inyo lawas. Pagkatapos, ano ang mga hindi ninyo dapat sinikanon, kag imoderate lang pagkaon, likawan niya mga pagkaon, or ang dapat ninyo kanon, depende sa kinanglanon sa inyo sininga lawas. Kadto lang kamo sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubal sa Midtown Hotel. Sa iban sining malugar nga waisang clinic, wala sang Yes to Health store, sa suki nyo mabutika kag pharmacy pamangkot lang kamo dira. Kaya available ni nga to sining mga Yes to Health products.
2: Sanson Plus Gold.
3: Sanson Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sanson Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sanson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: The Secret of Health.
1: Kung ka-experience ka nga, ito mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang yung isog. masadyas na ton, tumarga po, Sir Josel, sang tatlo.
0: Mm.
1: Kakombinasyon na ton, tapos gamitan sang Sunthone Plus Herbal Soap.
0: Now,
1: parang mga body odor, bla.
0: Mm.
1: Gamitan mo sa

0: may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So Clear Skin Beauty Soap kag Santon Herbal Soap sa gihapon sa sukin sa mga butika kag pharmacy pwede ka mo sinakabakal.
1: The secret of health.
0: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
2: Yes.
0: That speaks about our psychological reaction. Mm-hmm. Mambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kung tani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking.
2: Mm-hmm.
0: Way na sa imo kolohiton. Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: The secret of
2: health. Nagabulig siya, Sir Josil, panami sang blood circulation.
0: Mm-hmm.
2: Especially sa mga kalalakihan, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami ng blood circulation. Pero siyempre, inuman gid sang kombinasyon na ito ng tatlo.
0: Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayo na, mahambal nga, stand straight dayo, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga, it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Para sa mga lalaki.

0: 100% efektif turbo para sa lalaking tigasin.
1: The Secret of Health.
2: Ang trangkaso kagilanat subungin na updan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw. Halusun ka magulag nga kung may magulag ganin sa balay nyo, nagainit na yung ulo mo. Kay hindi ka kabalo kung di nang nagangutngut, may gangutngut talinto sa tiil. May ara sa imo abaga. Kung hindi nakikita mo kagwanta sang pagpalanakit sina, mag-inom ka mo sang Sisdapain.
1: The Secret of Health.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Relief sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josil, sa joints, palang alay, palang nakit sang lawas, tungod na constipated. Ginasuggest gina to ng tatlo. Sunthon Plus Gold, Premium D3, and Sunthon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sang Sis the Pain na to, Sir Josil.
2: Sis the Pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: The secret of health.
1: Mabakod mo ng resistensya. Minsan yung ako na hindi, kung kaabot ko dyan magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Sis the Pain ang makabulig sina. Pero, ang inahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sis the Pain sang Sunthon Gold Herbal Oil. Kay maglawas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidangila sininga lawas kag pamatyagan.
4: Come hit ang Sunthon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Sunthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo pagkaan. Sunthon Plus Herbal Oil.
2: So pwede niyo mag-partner ha? Kung ka pala nakita lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Sunthon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sis the
3: Secret of Health.
2: Pero kung habol ng imo sininga panulukan, Dok Leo, nagaglugar-hum-garhum na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
1: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sininga panulok. Kagang isa pagid, Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo giniyang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
1: Ginarecommend din ato ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind? Pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag.
2: Mm.
1: Makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gin aton nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi ko ng pagpulaw, nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinanglan ta sang defensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
3: The Secret of Health.

0: Sampong Gold Coffee Mix.
1: Sa panahon bala Sir Jocil nga pabag-o-bag-o, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa iban, tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanamigid, maintain na rin nato ng aton siniga depensa. Kabili na to ng kabakod sa aton siniga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthon Plus Gold. Mabuligan kita, Premium D3, kag Sunthon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod naton sining mga talakayan para sa dugang na naman ng mga kaayuhan. Ini ang Indo-Certified Naturopath Practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
2: The Secret of Health.
0: Sunthon Plus Gold.
3: Ko naman si Jocil Banyas.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Yes, to help!
5: XFM.
0: Sunthon Plus Gold, mas pinalakas.
6: Doon si Kaya Biab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Sunthon Plus Gold. Take to take us ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paa ko, yung bukol na maliit. O, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Sunthon Plus Gold.
7: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Sunthon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Sunthon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sunthon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Sunthon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Sunthon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
11: Sunthon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin.
11: Sunthon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
16: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sunthon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sunthon Plus Gold Coffee Mix.
0: Sunthon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Sunthon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: XFM.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga tropa, alas 5:08 na sa agahon.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga katropa. Hoy, welcome na sa tukara nga pagpangalagaan, exciting Pilipinas. Hoy, makaroon ka na nga adlaw karang Martes. Ay petsa 25 na sa buwan ni taton kara Agosto 2026. Sa ngalan ni taton kara nga regular anchorman sa tropa nga RRR Kulasa. Ako ani rin yung karang maging amigo, maging katropa sa kahanginan. Ako si katropa nga Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Anyway, magilibang kita mga katropa hasta karat alasay sa agahon. At siyempre, maging kakbay nato ang technical side. Uy, si katropa nga Zipril Kit Palmona. Uy, sa ito karang mga suki matag pagamati. Uy, nakabukas na inyo ka ng mga transistor radio. Abay, magatutok na sa XFM 96.5 mga katropa. Ay, syempre, makaroon ka nga adlaw ka nga Martes, imbukada na aton ka nga mga balitaan. Uy, aton ka nga garatsada ka nga mga katropa. Aton ka nga tauan it pagtupangod. Uy, syempre, sa aton ka nga mga suki matag pagamati. Nga agahon pa nagapukasan na ka nga mga radyo, ha? Sa aton ka nga mga negosyante. Una ka na sa aton karang Kalibo Public Market. Uy, may daidun na kinyo karang agahon. Good morning, good morning, good morning mga katropa. At syempre ha, sa aton karang mga iba na aton ka mga public market. Uy, ka na sa aton karang probinsya karataklan. Uy, may daidun na kinyo karang agahon mga katropa. Anyway, sa aton karang aming manghod, nasugwat aton karang probinsya taklan. Hoy, sarang ninyo karang mapamantaw, mabatian. Pero aton karang pagpangalagad, syempre sa aton karang official nga Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Syempre, pwede naton i-follow ron mga katropa. At syempre, pwede naton ron i-share datong karang live. Makaroon karang adlaw karang Martes para maging updated sa mga balita lokal, balita regional, balita nasyonal. Sa ito kara balita internasyonal, balitang sports kara mga katropa. At syempre pwede man kamuka comment ha, sa ito kara comment section. Ay, sa inyo kara nga pagpaabot man, it inyo kara nga mga pagpanamyaw. Sa inyo kara nga tag sa kara nga mga pamilya, ya kara sa ito kara nga probinsya taklan. Agka man naman sa pagtao man, it inyo kara nga mga opinion. Inyo kara nga mga komento sa aton kara igahatod kara naton kara nga mga balitaan. Sa aton kara mga sugi matag pagamati. Syempre ha, sa aton kara nga mga tagali Bacau Public Market. Oy, una kara kay Mamueng, oy kay Nongrol Libreño, kay Toto Mandy Frufino. Agka man naman mga katropa. Sa aton una kara nga maigmanghod. Oy, sa aton kara nga Malinaw Public Market. Uy, agahon pa ha. Nga himakas man natong ka ng maingmango doon na. Ay, agahon pa nagabugtaw. Ay, para man sa aton doon na karang mga negosyante. Ay, may dahil doon na kinyo karang agahon. Ag sa ito karang mga suki yung matag pagamati. Uy, bangon, bangon, bangon na mga katropa. Ay, agahon na mapaunat-unat anay kita. Oh, siyempre, una sa aton karang mga igmanghod, ha? O, ilato karang mga tricycle drivers, bus drivers, jeepney drivers, sa aton karang mga tricycle drivers, o, sa aton karang mga eastern and western terminal, o, may dahil nga agahon. Siyempre, kama naman, o, sa aton karang mga tiga Kalibo Shopping Center, o, may dahil doon na karang pagpamati, o, na karang sa aton nga mga Chamsi Refreshment, sa aton mga Lutong Fiesta, siyempre, atong nga matiga Wellrun Sounds and Radio Repair Shop. O, atong nakarang nga mga Sitson Mega Barbershop. O, sarado pa makaroon ka nga pang orason. Pero hindi na rin magabukas sa nakarang mga katropa. O, siyempre man, sa atong karang mga meat shop na ito nuna. O, sa atong nga matiga Uyotorong Street. Ag ka man naman sa atong karang Western Terminal. O, atong nakarang nga meat shop mga katropa. Ag sa aton na karang mataga banga. Uy, may dahil diyan na karang agahon. Bangon, bangon, bangon na mga tropa. Agahon pa kita nagahikot dapat. Agahon pa dapat kita nagapreparar. Uy, taton karang mga bagon sa aton karang trabaho, bagon itinyo karang mga inunga, may klase kita karon mga katropa, ha? Ag siyempre, agahon pa dapat kita nga nagapaunat-unat itatong karang mga ugat-ugatan. Ag agahon pa dapat kita nga nagatimpla. It mainit-init nga Santon Gold Coffee Mix para maging healthy kita karang mga katropa. Ag kama naman, uy, sa aton doon na karang mataga balete. Uy, may dahil doon na karang agahon. Anyway, yung nakara kay TJ Noy Noy Igtanlok, Solidad, ang may dagang agahon sa tanana. Uy, watching from San Francisco, California. Okay, Jay Riontoy, good morning, sir. Okay, Auntie Medina Beltran Tiad. Oh, thank you kita sa Auntie sa pag-highlights. Kay Sal Ignacio Katubay, good morning from Bindungguhan sa Tigayon. Baka namiton, ha? O nakara sa Bindungguhan natin, kara sa Tigayon. Kuha ka mo't yubat ka na mga katropa, ay malami matara. Pero kung may ubat kita, magadahan-dahan niya kita sa pagkaon. Kita aton karano mga tropang bindonggo. Ay mabudla yon. Kung kita karahay tamaan dayon, it ubat mga katropa. Pero malikawan gihapon naton nun. Siyempre sa pag-inom naton it Santon Plus Gold kara mga katropa. Ay sa bilog rin na ginapanaba, dura aton karang uric acid kara mga katropa. Pero sa mga it ubat, ay paspasiyang ninyo. Anyway, una pagkikira mga katropa kay Early Lorenzo Morandante, ha? Good morning katropang Christian. Oh, thank you kita ha. Kay Michael Villanueva Solina, exciting Tuesday morning katropang Christian. Oy, patami ako sa sinakpan yakara sa Ligin Banwa West, numan sa Sagamat Gid. Kay Dang Villanueva, good morning. Oy, may dahil doon na kinuha gahon Dang, ha. At syempre, sa aton pagkikira nga maing manghod, ha? O, yung siyempre sa atong nung nakarang mga negosyante pagid. O, yakara sa mga pihak naton karang mga munisipalidad nga nagapupahaom na. O, maunat-unat anay kita mga katropa. O, siyempre, yapagid. O, para atong karang mga igmanghod. O, nakara sa atong karang barangay Tambuan. Good morning mga katropa. But anyway, sa aton kara mga tagpagamati oras nato na 16 minutos makataliwan sa oras it alas 5 kara mga tropa sa aton kara mga nagapangunani naton kara mga balitaan. O yan kita sa aton kara mga balita lokal. Bila sa maging pa-report sa aton kara mga tagsa-tagsa naton ka mga municipal police station o dayat anong mga manami kara mga balita kara mga tropa ho. Ang mister, medyo masakit-sakit man sa side it ang mga kakinhan ka ng mga katropa, kapinpakaton. No, nga, daya na aton ka na nga nakita sa aton ka na nga misis na may the other month ako no imaw. Matapos mag-check-in sa Sangka Hotel, no, yakara sa aton ka na nga banwa kara 8 kalibo. Kung mabudlay ka na makatropa ho, kung amat nga ni kita rugi nasaga itaton ka na ang mga kababayinhan. Pero daya nga nito natabo nga ra ay bayit amis muro nadakpan itana ka nga mister na may una tanga ibang aking kaibahan sa Sangka Hotel. Galing nabimana ka mo sa Sangka Hotel kung magkaibahan ka mo nga daywa natugukan yan ka mo. Nagkakagutan niyang kamudaywa mga katropa. Hindi kita rin magpati ron ay. Kung ikaw rin lalaki, ay kasayod ka gundon. Anyway, sa itong kanagdungan pagin nga mga police report. Ay daya ka nga wanted person or most wanted person. Sa itong karabanwa ka rin kalibo, arestado ka rin mga katropa. Kung paspasiyang ninyo at obrat krimina. Ay magagawa man ninyo ka rin nga warrant o pare sa pilang adlaw. Agdaya karang search warrant. Gaging patigayin ka rin aton karang Batan Municipal Police Station. May daywa ka mga barilro na ka-recover mga katropa. Agdaya pagid ah. Aksidente human nga kita mga katropa. Dahil sa daya karang stray dog nga ginatawag. Abay motorsiklo nga rin nagtumimbabo ta. O, sa aton karang karsadahon. Una karang sa barangay Kamansi sa Banwa kara itabatana. Anyway, mag-secure man kita mga katropa, no, itapilan aton karang dagagan. No, itatong karang panyempo makaroon sa atong karang DOST Pag-asa. Ano ba nga ayhan no maging dagagan it atong karang panhiyo po makarong karang adlaw nga Martes? Aga man naman sa masunod na atong karang mainadlaw, maging maunganon baga, maperte baga arong init, or kasarangan yung baga makatropa. Ay siyempre rin para man sa atong karang makatropa una, para maging prepared man kita ha. Matuod kung amatabi, di man naton mahambay. Nung daya hay abi manami ro panipot agahon pag-abot at hapon no hay mabuhos ro diya karang mabaskog nga ugan mga katropa. Iuna man no nga maugan diya karang agahon pero pag-abot it hapon baw 30 ro init. Kaya dapat mga katropa bukon nga payong bukon nga kapote raton karang ibagon kundi dapat Santon plus gold ka na makatropa. At syempre kung mag-ilinugan ng makarang Bermans, hindi man ito pagalipatan do Santon gold coffee mix. Makadamiton nga klaseng nga kape makatropa, pinatamis. No, pinaagi sa stevia. At syempre safe nga safe in doon itatong ka na madiabetic nga maingmanghod. Dahil nga niya, kung stevia nga na makatropa, bukong tira itdaya ka na nga kemikal, kundi imaurahay sang ka natural. No, nga herbal or pinaagi na sa pagpatamis. It's Santon Gold Coffee Mix kara mga katropa. At syempre aton karang Santon Gold Coffee Mix available ra no, sa pila naton karang mga butika ya karon sa aton karang probinsya Taklana. At syempre sa aton karang Mercure Drug Corporation. Eto may ikunak ra kay Ma'am Ninya Bilarmino. Good morning DJ Chen. We shout out sa tanan karang taga Pagamati. We thank you kita ha. Dakara kay Ma'am Ninya Bilarmino. Eto yung mga katropa, 20 minutos makataliwan sa oras, itatong karanga alas 5, sa ato nung nakaranga maigmanghod kay LC Iguban Molas, good morning, nagpa-shoutout sa Matagang Mabilo. Ay, happy fiesta ha, sa ato karanga Matagang Mabilo, Kalibo, makaroon karanga adlaw karanga Martes. Eh, good morning lang una kinyo doon. Ay, ay, ano ba araw aton karanga ginapreparan makaroon? Ay, nag-amat-amat, nung ba kita itsi adit panakot? Nag-aamat-amat yung mga kita at gisa. May huwat-huwat lang kita, hindi na nga imbitahan kita. Anyway, sa aton karanga pagtaon na, itatong karanga mga aray karanga mga headlines na aton karanga mga tropa pagtaon na, no? Itaya karanga mga detalye. So, daya karanga mga tropa, ang mister. Ang hambay ko nga ni kay nakarama ka tropa nga medyo mayangat-yangat uro inagyan it diya karang ayaki uro diya karang mister matapos nga ni nga madakpan uro anak karang misis nga may kaibahan nga ayaki sa Sangka Hotel iya karang sa ato nga banwa karang it kalibo medyo masakit-sakit man matun kung ako ayaki ay ba siguraduhon ko't iyagi rin nga makapatas man ako. nagakurog-kurog ang ani mga katropa kay sa kaaki gray karangaki nga nagdangop oh, sa aton karang Kalibo Municipal Police Station matapos masayuran nga nag-check-in ro anak karang misis kay bahan ro anak karang ginasugid nga kabe. Kita mo agahon pa kita ha. Agahon pa nung mainit-init nga lang kuan mga katropa, balita. No, hayiara mismo sa Sangka Hotel sa Banwa Karet Kalibo. So daya, nga mister nagapang idaron it 47 anyos. No? Agraya ka nga 39 anyos nga misis, no? Hay rayerong asawa, no? Ita 47 anyos. Samtang, baw, roan at akarang makatropa nga kabit no, ni mi misis nagapang idaron ana it's 62 anyos pao nagapisik-pisik pa si lolo no, nagasikad-sikad pa si lolo karang makatropa basi makon kung nakatorbot ang makon si lolo nga ay makon mo tabi binailot ni misis roan na karang mister nga 47 anyos sa 62 anyos ka na makatropa. So, raton ka na nga makapulisan, no, ay nag-acto mismo, no, sa daya ka na nga hotel, e ba yun na-actuhan, aron? It mister, anak ka na nga misis, Agro, ginasugid ka ng ayaki. Baw sa sugod at kwarto ka ng mga tropa. Grabe, ta. Magangat-iangat kita, no? Nga masairan mo rin mo ka na pinalangga sa kabuhi. Nga matandaan ni mo nga gingkasay ka mo nga till death do us part. For better or for worse. No? Highlight imo ka nga masairan nga imot ka nga misis. Rong sambilog sa mga nagloko. Kaya kagabanan, abi matood ka ng mga tropa sa makaron. No, ay kamit ang mga yaki ro kayo. Oy, nga kamit ako no permi ro nagapangloko. Ay harahor, ebidensya. May blatter report sa aton ka ng kalibo PNP. Nga ro, babayit ah. Rong nagloko ka ng mga tropa. Pero I don't know, basi kung baga kung nagloko matuna ro mister. No, o nagbago, suraya ka ng misis dayon. Abe, dali yang ha, mga katropa. So, daya ka nang ginasugid nga yakis sa sugod at kwarto, abay, apangay na kita kita, nga may ginaobrat a nga ibaro raya ka nang misis, agro anak ka, kabit! Daya, ito nang mabudlay. Eh, magungani kina, ay nagsugod sa nasa kwarto, no, daya ka nang hotel, ay ang ayang mag-utan yung sanda ito. Ang ayang mag-tuhukan yung sanda mga katropa. Eh, may ginaubrag yung lahat aron dayon doon. Ay! Ang mga nag-Bible studies ang daigto sa sugod at kwarto. Madaywa. O, oh, diba? Okay, Ma'am Husto, ha? Ma'am Lilian Husto, Advin Kula, good morning, DJ Chan. God bless you all. So, thank you kay Ma'am Lilian, ha? Sa itong mataga, barangay Dumagit. Okay, sa Banwa Karat ni Washington, may dadun na kinyo karang agahon. Good morning, Ma'am Lilian.
1: Good morning!
0: So, nasa Yuran Pagid, nga baw ka trabaho tag late misis ro anak karang the other man. Oy ka. Dayer mabudlay, no? Eh basi kung baga nagka-development asanda to sa anak karang opisina. No? Aga dayat aray natabo ag basi yung buko nit sang bisis yang mga katropa. So daya, hay o kita mo daywang dagon no anda karang relasyon gili. Ah, di. Eh, bukod at isang bisis, raya ka na himo at misis, raya ka na makuha. Eh, sa bagay, 47 anyos sumata si misis, biskan kung ano mataroki, raya na ka na nga uot at mga kaputing na ginatawag si lulo nga rahay, uot arat kuha, dahil nga nga minupusal, hindi siguro raya ka na mga pangidaron. Ha? Ay, hala, bumbag ang siguro si lulo man. Ag nakaturbo pa, eh, sigurado git aron. So, kabi, eh, o kung sang gabi nga ito mga katropa, ay nasayura ni mister nga may karelasyon na nakarasaw matapos nga ni Imaw nga mismo ro nagsugid ag nag-ako sa nakarang misis. So gig ako ah ita misis kara mga tropa nga Imaw hi my kabe kita mo gilang ron ay bukod sigot kontento si misis sa nakarang mister kasi ko sa performance bata ni mister mga tropa. Ay, nag-usoy ba si performance si Lulong ato, may dayan. Manami siguro makon no pagdagak ni Lolo kaysa kay Mr. Gina. Oh? Ay, dahil gitaro sa bilog na mga tropa. Ay, nagkakinagamo gitaro. At sino ro kaguoy? No? Inyo ka nga mga inunga. Inyo ka nga ging bilog nga pamilya ka mga tropa. No? Hay, amat-amat. No? Nga nasamad yut ang mga katropa. No, hambag ko yagi makon eh. Kung kita ka rin nagaloko, hambag ko ni kay katropang si Prel, kung ikaw makon ka rin nga nagaloko, ayaw gin makon dit padakopit buhi. Ay sigurado ka gidrain makon. Kasi magay katropang ar-ar. O, di mo magpadakopit buhi. Ay mabudlay. No? Ay makumunta abi mga katropa ha. Ging kasay ka mo, ging gastusan ninyo, rinyo ka nga kasay, nagkaunga ka mo, magmag rinyo ka nga pag inalagat inyo ka nga unga, lapsag pa lang ka nga mga tropa, magmag rinyo ka nga pag pilinugaw nga daywa, no? Magmag rinyo kamahal rin dahil, unless kung breastfeeding mata si misis, what problema, no? Pero kung daya ka nga mga bottled or formula milk na ginagamit, yung babakaglit, gatas ay pila, pero gatas makaron. No? Kuwang-kuwang tang 4,000. Ay, may yung sangka box yung rin mo ka nang mabakay. No? Ay, hasta taron itsang dagon ka nang makatropa, daywang dagon. Oh, mamay nyo ka na sakripisyo sa inyo ka na unga. Tapos mamarinyo ka ng paghimakas. No nga makapaubra ka mo tinyo ka ng panimagay. Makapundar ka mo, mga tropat inyo ka ng mga handom sa inyo ka ng kabuhi. And then dahil rin maabot, mga katropa, rong oras, nga masuyuran ni mo, rin mo ka ng misis, haging loko ikaw ka ng mga katropa. No? Ay, medyo kwan baga, kung grabe ro kasakit, ha? Ba't sagun itsang kagagaki? Ngayon mo ka haging loko it ang mismong asawa ka ng mga katropa. No? Ay, dahil gitaron do, medyo mahambagbaga naton nga sa out of 10, mga katropa, no, nga babayi, may una kita, ha? Nga nagalukura yun ka ng mga katropa. Okay, kay Ma'am Vin, okay, Sir Vin Melvin, Claver Bartolo, good morning. Sir, good morning, ha? Kay Sir Vin Melvin, ka ng mga katropa. Oras na to, 29 minutos, mga katropa, sa oras, it alas 5. So, sa makaroon, ha? Padayon na nga ginaimbestigahan itaton ka kalibu PNP o sa dasabitan ka ng kaso. Ag, syempre sa nagkakigo ka ng disposisyon. Ay, makon ay may WCPD ang itatawag, Women's Children's Protection Desk. Ay, paalin na tamakon kung laki rin ginasakit, no? Ay, what? Tamakon dun kita tagtunan sa police station? Reklamo lang yun, makon dun kita. No, makatropa, pablatter lang yun, no? Eh kung pwede matangkasuhan, eh kasuhan kita ron makatropa. Depende sa dyan ka nga mister. No? Kung may anak ka nga pagkaso, sana ka nga asawa ka nga makatropa. Eto yung makatropa ha. 30 minutos makataliwan sa oras ito alas 5. May sato ka nga pagpanumbalik anay ka nga mga tropa ha. Matayan no pila natong ka nga pagsikir managin, pagsikir pagin natong. Itatong ka nga DOST Pag-asa. Aga pila pagin naton kara nga mga aking pang headlines aton kini gahaton kinyo kara sa kahanginan. Manumbalik kita matapos yung mga pila naton ka mga reminders, kindly stand by.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm every night caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit Ganton Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Ganton Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong kapa. Ganton Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balance diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X-F-M.
2: XFM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles.

0: kawad lang ang pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Cess the Pain.
1: Cess the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butikang.
2: Sa atong mga ginikanan sa bilog na probinsya Itakran, Rumisels Rubella Supplemental Immunization Activity ay unaugon sa aton nga mga kabaranggayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan naton ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta at 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna ay safe, epektibo ag libre. Kitatanan ay may papel sa pagtao at proteksyon sa aton nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer Leslie Ann Luce Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga ay aton gid nga pabakunahan. Siguraduhon naton nga may mabaskog nga proteksyon ro kada inungang Akranon.
3: Mga katropa, kinatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga gratiguluhan.
4: Endless Love.
3: Lunes tubto Biyernes, Las 10 tubto Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
5: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
8: Coffee break na naman?
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanson Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanson Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
2: Sanson Plus Herbal Oil.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Sanson and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Daniela Bautista, it nalangay Nuevo, Malinaw Aklan. Nagapasayama sa XFM at kay Dr. Ramilito Uy sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo, mag-intraman sa Sanson kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sanson and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sanson Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sanson Gold Coffee Mix. Sanson and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: oras, mga tropa, 40 minutos sa makadaliwan sa oras, it alas 5. Anyway, nagabrubali kita sa itong nga programang Exciting Pilipinas. Ay, bago nung tanan, bago na itong i-check ro atong karang DOST Pag-asa, iyan kita ha sa atong karang promo, mga katropa, sa Suntone and XFM libo-libong papremyo. Ay, dahil ko nung chance ha, na magadaog ka mo kara, maskapin sa 3,000 pesos ha, sa itong karang weekly draw, at more or less ha, 100,000 pesos sa itong karang grand draw. Ano man na karon, DJ Chan mag-intra. Abay, tipo na lamang, ha? Rinyo ka na maging pamakal nga Suntone Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, Suntone Plus Gold Coffee Mix, at Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kapihatod ka at nung karayati sa Health Incorporated. Gusto sangka blister or banigit Suntone Plus Gold equals to 1 entry. O isa sangka blister pagida, ita Premium D3 Soft Gel Capsule. Sabilog nga entry. Lima ka mga sachet at Suntone Gold Coffee Mix. Isang ka-entry pag-i-drone. At laya ka na nga sangka blister man, i-Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Isang bilog pag-i-drone nga entry. So sa sangka sobre, isugat rin mo ka na nga pangalan, address, proof of purchase, contact number, aga pirma. At syempre, ihugog sa ito ka na mga drop boxes. Kung naroon makita mga katropa, sa Pharmacia Gomez sa ato karang Kalibo Shopping Center, ang kama naman sa Ruel Ag Junior Barbershop sa ato karang Poblacion Banga. Ag pwedeng-pwede man o iya kada sa atong karang XFM Kalibo Station sa JS Berto Road at Barangay Tigayon, Kalibo Aklan. Anyway, pay ano pa na itong ginahuat ka ng mga tropa by intran na. Ag bukong yamang ron, may iya pagid. Atong karang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026. Siyempre, basi man na malisod doon ka, katropang DJ Chan. Umuma lang rin, mga katropa, magdaog. Sa diya karang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026. Agto ka lamang, simo karang suki nga tindahan. Magbakal kahit diya karang Gold Eagle Beer. Sa bilog ka nga Tansan ni 320 ml. No, o kung daya ka nga Tansan Manit Gold Eagle Beer, ay may una ka ron nga raffle entry. O sa bilog man lang ron ha, nga Tansan ka nga mga tropa. So isuot ro sa bilog nga Tansan sa short plain envelope. Isulat ro imo ka nga pangalan, edad, address, mobile number, ag pangalan ha. At imo ka nga suki nga tindahan ha. Ihugri mo karang mga entry sa dropbox naton. Siyempre, una ron makita sa Gabriel Store sa C. Kimpo Street, Poblacion, Kalibo. Malo Store sa 19 March Street, Poblacion, Kalibo. Agroel Ag Junior Barbershop sa Poblacion, Banga. Siyempre, iron sa XFM Kalibo Station karang makatropa. Sa JS Berto Road, Barangay Tigayon. Siyempre, ha, may chance ka mong magdaog it 5,000 pesos weekly karang mga katropa. Ano ba itong inahugat? May intra na sa pinan itong karang mga promo. Anyway, yun na kay Randy Santisa sa may dahil nga pagpapamati. Kay Tristan Gulay, may dahil nga katropang may dahil nga aga, katropang Christian. Kay Julius Zari Merced Yabot. Eh, kinong Julius akong git ang kwanda. Idol git ang akong karang mga katropa. Pang-agahon ka nag-lipre. Nag-take over malang kita, pre. O sa diya karang nga programa ni katropa nga Arir Arculas. O may niya agahon na sa ato kara Barangay Tambuan kara mga katropa. Okay, paring Pipoy, Tore, ha? O na kara nag-asa kahit mas barko galiw. Agin mo kara nagpa-disbidida. Anyway, by the way, doon na kara nga pag-apropamati, pagtanaw sa live, kaya na kari kay paring Pipoy Tore, ha? Daan yan, pre, ha? Sa itong kara nga paglayag, bon voyage lang, pre, ha? Anyway, 44 minutos, mga daliwan sa oras, itala 5. Si Kero Nainay natin, doon nagaganit pa niya po natin kara makatropa. Pinagiron sa itong kara DOST Pag-asa, Metro Manila. Anyway, DOST Pag-asa, go ahead. Good morning.
1: Magandang umaga, narito na nga ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, 25 sa araw ng Agosto taong 2026. Narito nga ang ating latest satellite image kung saan meron tayong minomonitor na dalawang bagyo at isang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga si Bagyong Obet na minomonitor natin kahapon ay lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility kagabi ng 9:30 p.m. And as of 3 a.m., ito ay huling namataan na nasa maylayong 1,180 kilometers east northeast na extreme northern Luzon, nagtataglay ng lakas na hangin na 150 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 185 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. At inaasahan nga natin, nakikilos nga itong si dating Bagyong Obet na may international name na Saudel dito sa may hilaga ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa pagkilos niya sa ating hilaga ay posibleng makahatak pa ito ng southwest monsoon o habagat. Samantalang yung isa namang minomonitor natin ay nasa tropical depression category na may international name na Atsani. And as of 3 a.m., ito ay huling namataan na nasa may layong 1,760 kilometers east ng northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong hilaga sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito namang tropical depression na ito dahil nakita nga natin napakalapit lang sa boundary ng ating PAR ay hindi natin tinatanggal yung possibility ng pagpasok ng ating area of responsibility. Samantalo, isa naman nating minomonitor na low pressure area, ayan yung dating si Neneng. And as of 3 a.m., nasa may layong 670 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Samantalang southwest monsoon naman o habagat, patuloy pa nga rin yung epekto sa Luzon, kaya maraming areas pa rin sa Luzon ang makaka-experience ng mukulimlim na panahon with scattered rains. And for our weather naman ngayong araw, inaasahan natin sa may Ilocos Region, sa may Cordillera Administrative Region, sa may Cagayan Valley, Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila, sa may Cavite, Batangas at Rizal, makakaranas nga tayo ng makulimlim na panahon. May mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog. And then, posibleng ang higher chance or mas malakas na mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central at Northern Luzon. Yung mga kasamahan naman natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga heavy rainfall warning, rainfall advisory o hindi kaya thunderstorm advisory kung kinakailangan. At para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa mga susunod na araw, asahan nga natin na patuloy pa nga rin yung epekto ng southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon. And by around August 29 ay posibleng mas humina na yung epekto ng habagat sa ating bansa. Pero since 3 to 5 days pa yan, may posibilidad pa rin itong magbago. Kaya patuloy tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat naman ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 26 to 31 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Tuguegarao. Agwat naman ang temperatura sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagi ng panahon sa Visayas at Mindanao, ito yung mga areas na hindi affected ng southwest monsoon. So asahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies condition at mga chance ng thunderstorm. So itong mga areas na ito, posible nga rin makaranas ng mainit at malinsangang panahon pa rin morning until tanghali, and pagdating ng hapon, mataas ang chance ng mga thunderstorms. Sa guwat ng temperatura, sa Iloilo, Cebu at Tacloban ay 26 to 34 degrees Celsius. Sa Bicaguen naman at Zamboanga ay 25 to 34 degrees Celsius. Sa Davao ay 26 to 34 degrees Celsius. So posible nga magpatuloy ganito klaseng panahon in the next 3 to 5 days, pero kailangan pa rin natin mag-antabay sa mga update ng PAGASA sa mga possibility of changes. Meron pa rin tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kanina alas 5 na umaga kung saan 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ay posible sa Pangasinan, Benguet at La Union ngayong araw. Bukas naman, mas marami yung areas under 50 to 100 millimeters of rain. Iyan ay sa mga lugar ng La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, pati na nga rin sa may Bataan. At tinasaan nga naman natin ngayon na wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakhang Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:43 ng umaga at lulubog ng 6:30 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at like aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga, ang latest sa ating lagay ng panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres nag-ulat.
2: XFM Weather Update.
0: Pilipinas! Hey, thank you kita ha sa ato karang DOST Pag-asa ka na mga tropa. So may una sa gihapon posible nga pag-augan-ugan. Oh, yung karas sa ato karang probinsya Taklan. So importante sa gihapon magbawang kita at kapote payong hindi na itong paglipatan do Santon plus Gold. Karang ni karang maging mapag-onda atong karang immune system karang mga tropa. Magayo kita do, sa mga bagatian or trangkaso. Ay kay Sir Leopoldo Cesar Martinez Jr. Good morning katropa. Good morning ya kay Sir Leopoldo. Ang may dahil na pagpamati sa matigas CVM Pawn Shop sa Oyotorong Street, Kalibo. Ang nagabaligya karet mga santo sa likod simbahan kay Kuya Eddie Villarubin, Zema Religious Article. Okay, Mike Delatore, good morning. Unaki mo para mga katropa. Anyway, sa itong karangandugang pagingaw ng mga balitaan, ay raya ka nga wanted the person. O yung karas sa itong karangabanwa karat Kalibo, arestado. Mora ka na mga tropa, kabahin ra sa rank 8 most wanted provincial level. Ag rank 1 municipal level matapos serbihan ra ito ya karang warrant of arrest. Badang alas 12:30 kara kahapon. Sa aton nga bahin ni Toting Reyes Street sa barangay New Buswang. No extension at aray mo Toting Reyes Street kaya mga katropa. Kaya ka nga suspect, no, 32 anyos, sangka mekaniko. No, aga imora hay native it Dipolog City. Aga iyan mo nag-star no, sa ato ka nga barangay poblasyon. Ag imora magpangatubang. Sa kaso ka nga limang kakaso gid na may kaangtanan sa sexual offense. May tatlo sa mga kaso ka hay uwa it rekomenda ka nga piyansa ka nga katropa ro aton ka nga korte. So raya ka nga daywa man ka mga kaso na na. Ngayon na ka nga piyansa nga 120,000 bawat kaso. So sa daywa times 120,000, 140,000. Ganyan mo, yangat yung mata, bayaran ko pa manaray, sudlan ko lang manara ron. Ay! Kaya ka nga warrant of arrest, ging pagwat aton ka nga Regional Trial Court 6, Judicial Region Branch 3, Kalibo, Aklan. Makaroon, sa custody yan na. No, itaton ka nga Kalibo PNP, kaya ka nga wanted person ka no mga katropa. At sa atong pagiging ka ng mga balita sa atong karanga pulis. Uyo naman sa atong karanga banwa karat batan. Bawah yara ho. Naiwa ka mga baril. Norong na-recover. Ito atong karang otoridad. Matapos nga ni naging kasa. Roriya karanga search warrant operation. Itbatan Municipal Police Station. Sa sitio Pahuwayan. Barangay Palay. Sa banwa karat batan. Kahapon karang adlaw karanga Lunes. Kabaabo sa gihapon na ito karang may manghudo na nga nagahupot-hupot. Hindi ka rin illegal ka na ito karang mga firearms. Hindi pa uman-uman. Ginamon ka rin sa kahanginan perme. Nung nikatropang RR ka na report na ito ni Tagahon na may inyo karang mga lost firearms isurrender na. No, sa aton karang kapulisan kaysa kita karang high servihan at search warrant magkakaso pa kita no mga katropa. Kaya ka ng suspect no, si Reden, 45 anyos, ang residente di ka na sambitan ka ng lugar. So na-recover no, kay Reden Carraro, yung ka ng sangka homemade 12-gauge shotgun. Ag may bala pa, no, mga katropa. Ag sangka 38 caliber revolver. Daywang bilog yun, ha? Ang mga baril ka lang na-recover ay sana ka lang position ka lang mga tropa maga pangatubang gid hambag ko nga ni may kaso gid ka mo o, once ka mo karahay maserbihan yung search warrant ang maging positive no nga may una ka mong inahupot-hupot nga baril ay ka mo ka lang mapanaugan mapasakaan it kaso mga katropa kang tanan sa Republic Act 10591 Kaya ka na matawag naton nga Comprehensive Law of Firearms and Ammunition Act. Kaya ka na nga suspect, ha? Temporaryo na nga naka-detain sa ato na nakara nga bata na Municipal Police Station kara mga katropa. Anyway, pagida sa atong paging kanang mga gimpang headlines kay na atong mga balitaan. Oy, dai natong kanang mga igmangod natong nga nag-aalaga itay karang ayam nga hindi man kaya natong nga alagaan. Nang ginapabayian yang natong sa karasadahon ay dai karang motorsiklo tumimbabo sa karasadahon. Ah, kusi nga ni karon, pa driver pati ra nakarang angkas ni nahan gid ah. Eh, matapos sa hisunggaban ang dakararo ayam sa barangay Kamansi sa Banukarat Batan. Ay kahapon karang adlaw, sigida nag-responder aton nga katapo karat MDR RMO aging tao and red first aid karang makatropa. Dahil primero aton nga remind man, sabi sa aton karang mga dog owner, kung di natin kaya, makatropa ng alagaan o aton karang mga alaga ng mga ayam, ay itaol lang siguro natin sa mga may kapas na responsable ng mga dog owner karang makatropa. Ay kapaabo ng mga kabuhi yun nga ging buog. Dahil yamang sa diya karang mga ayam nga nagdaga tabok it golpe ha, sa aton karakar sa dahon. Mabudlay at angani kung makadisgrasya ra itong ayam, wata taga ako. No, pero kung hibako nga ni naton, ibunaga naton natong karang ayam, may kaso ra yun kita karang makatropa. Pero mabudlay. Kung inyo karang ayam nga makadisgrasya, asos. Ano man ang ayam, ay tao, tama na, bukot at tama na ako nun. Ay basi mana ay kwan amana nga turo daya kara nga ayam ho ay angkol mo mana nga tunay nga to bumutamat akon don ay basi ay doon kaya ko amat katon mga katropa mabudlay no nga inilaga kita at ayam nga di man naton kaya nga alagaan napabayaan yung naton no o nakarasakar sa dahon magtilinabok no ay ko amat man naton kara may mga motorsiklo nga rahi wa syempre ko amat nagadali man ay kagulpit tumabok, isunggaban, no, mga tropa,

0: pag digamosin yung tiyo. Pero pag bahuhon nga niya, ah, bahala ka man o na. Pag dagagan yung mano na skarsada. Ang to, manatuspihan ka bahay, bagay, eh, base man na may pagkaon man na to. O, di, inapabayaan natin mga katropa. Sa bilog ra, sa mga nagatuga ra yun, ikadisgrasyahan sa aton karakarsadahon. Anyway, kaya mga katropa, una kay Sir Wawi Season. Good morning, sir. Good morning, ha. Una kay Sir Wawi Season, kaya mga katropa. Anyway, oras naton, 58, about 58 minutes after the hour of 5. Iwagit at oras kaya mga katropa sa ito kaya programang Exciting Pilipinas. So, thank you kita sa pag-iba, ha. Kay katropa nga Christian Villanueva. At syempre, abangan lang man sa ato kaya mga pang-headlines. Huwag naton natawa ni Pagtupangod. Itin na ito kaya mga oras. Sarang ninyo mabatian doon sa pila natong mga news and public affairs at XFM Kalibo. Hindi na ron, particular sa atong karang program, sa programa ni katropan John Alin Ascanio sa programa nga Bulls ay mga katropa. Naging kaakbay natong technical side o katropang Zipril Kit Palmon sa over so, supervision man ni atong karang station manager katropang John Alin Ascanio sa overall supervision man ni atong karang CEO Dr. Remilito Oy. Kaya nga hagan ni Trigular Anchorman katropang Arier R. Arcolas ako man si katropang Christian Villanueva with XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo
1: XFM
2: mga katropa

Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong

0: ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. Mga katropa,

0: Oras, mga katropa Philippines, na dartama na 6:08 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danya Agaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madingadlaw, Filipino, sa Lobo the World. Ako si Katropang Marie Antolino. Headlines, Makanad Light Martes, August 25, 2026.
1: Headlines.
0: Agparaman sa kanya headlines, sa panang balita, local construction, itbagong Calipo Public Market ang matapos makaroon niya Agosto. Pag-revise sa Puesit Meat and Fish Section sa bilos na naging rason, itpagkadali, itrehabilitasyon na. Samtang 42 anyos nga laki arestado sa pagdusot ilegal nga droga sa Ibahaya. At naman niya headlines, balita, National Pill Post, nagpaandam kontra sa smishing ag online scam. Samtang 802 million pesos nga pondo para sa mga school counselor kinaduso matapos mga sirikarasan sa mga eskwelahan. Romani Headlines Balita International, magnitude 5.9 nga linog, ginuyog ro Japan, 37 katawo ninahan. Samtang bilatilyo sa Sweden, nagapangatubang sa kasang murder matapos sa school sword attack. Sa tumahan niya balita, entertainment, Lea Salonga, kaunaunahan niya Filipina, nga magabatan it Hollywood Walk of Fame star. Sa tumanya balita sports, sa coach ni Alex Yala nakikitang mabuk pang pwedeng improve sa hampang itpinay tennis. At sa tumanya health news, kape may epekto sa fat, muscle, ag hormone.
1: Express balita sa gahol, balitang dukan, balita sa
0: dukan. At sa maditalyong mga balita lokal, let magkatunit Santon Vitamin C. Apisar nga sigida sa pagtrabaho sa modernong Calipo Public Market, pinapananaw ni Sanggo ng Bayan Member Ronald Marte nga ang agang matapos subilog na konstruksyon makarnibugan ni Agosto sandig sa uling ginpromesa kanda it contractor. Pinpunto ni Marte nga maskin una gawin sa finishing stage bagong merkado publiko maabo sa gihapon, rugi na hanga niya tapuson para ubusan niya makasaylor mga vendor. Kambilog sa ginturo nga rason, itpagkadalit konstruksyon, hairosary at revision sa mga pwesto particular, fish, meat and vegetable section. Matupanggan niya na unagawa niya ginreklamo it mga vendor masyadong maikit ag makitid niya espasyo it kada pwesto, rason niya ginkinahangan parang umanon ag baguhon o disenyo kakip o pagdugang materyales nga paggamiton para maging mas mapag-on. Sa personal observasyon ni Marte, posibleng abuton pa it Setyembre o konstruksyon kung siin magdagagan pa it dugang apilang Domingo antes ubusan niya makaplastar mga vendor sa bagong tindahan. Samtang mas may sigo niya matapos istruktura sa gintagana ng tiyempo para hindi magbayad pa it dugang renta para sa extension igtos relocation site sa bahay ni San Lorenzo Drive.
2: So, makaroon, no? Nakita natin continuous o trabaho nanda. No? Sige yun daw pagbutang it mga obrang lahat mga stall, mga papag, and iba pa. I don't know kung matapos kiti mo is daya nga lang Agosto, no? Makikita rin natin, kumbaga, medyo nag-finishing ang good man. Do iya nga ni sa andang lang parkingan, medyo dali lang good man matapos kiti it si Binto Tanan, no? Siyempre, when you say finishing, matrabaho man gapon nun, nag-retas sa mana, or ano pa una, obrahon, wa pa matapos git. For nga nilang ginatinguhagi at local government unit Calibon na matapos yung marungit daya nga kung buko nit August git kay ngabot ay September git siguro. No? At the most ay October git. Ay pero kung nag-list dan October ay masunan git yan eh. No? At ito ay matapos yung issue with regards sa Calibon with market na.
0: Kalibo sang ganang bayan member Ronald Marte sa anaman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ag sa tapusan man ni balita lokal, arestado sang ka 42 anyos nga gaki sa ginkasang drug by bus operation it mga otoridad sa Lagin Banwa Ibahay ka Domingo it gabi Agosto 23. Ang subject person niya si Alias Gabriel sang kanegosyante ag residente at barangay Kapilihan Ibahay. Nakumpiska sa nasabi niya persona rupitong sa shade suspected shabu aga by bus money nagabot sa 4,100 pesos. Sa samtang hugot man yagin pamalibaran it subject person na tabo nga Bible's operation kadungan pag-insister nga wa imo nagaduso it droga. Sa mataron, una unray sa kustodiya at ibahay PNP ang nakatagan ng pasagkaan it kasong pagabag sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa third time, alas 6:30 sa saga. Ang sa manitali mga balita national ng tamagkatong Santong Plus Gold Herbal Capsule. Nagpandam ro Philippine Postal Corporation akong PhilPost sa publiko kaangot it mga nagkalhit niya peking text messages o kung smishing nga nagagamit ipangangat ahensya para magpangluko o kung magpanakaw ita personal aga financial nga impormasyon. So sa PhilPost, masami nga nagapadagar mga scammer it mensahe nga may kakip nga makaduod ang link. Sa natungtan niya text nga may problema sigon sa delivery parcel bangod sa kugang address o kung kinahangan niya magbayad gagit re-delivery fee gamit ro credit o kung debit card. Kinklaro matahen siya nga buko ni Talinkandar mga natungtan niya mensahe kaman naman nga wasada nagapangayo it mga sensitibong detalye kaparet bank account numbers ag card information, password ag one-time password o kung OTPs sa pamaagi gamang it text messages. Ginlagay man kararo publiko hindi mag-click it mga makadudang link klikawan o pagtaot personal o kung banking information hindi magbayad sa mga bukont verifikadong website ag usisaon anay rugin halinan ag paging matuod it kada mensaheng nababaton antes maghimo it anuman nga aksyon.
1: Express balita sa agahon.
0: Ang katapusan man ni balita national ginaduso magkaroon sa Kongreso o pagdugang it masobra 2,000 ka mga guidance personnel sa mga pampubling uswalahan sa 2027 kadungan proposisyon ng 802 million pesos nga pondo para pabaskugon paro mental health at child protection services sa mga estudyante. Sulod kay House Minority Leader Marcelino Liban na kasugod sa proposed 7.2 trillion pesos ng national budget para sa 2027 o pag-re-ar it 1,800 school counselor, associate positions at 221 school division counselor positions sa Idaoman Department of Education na kon DepEd. Insistar pa ni Libanan ni importante rudugang counseling personnel gabigon sa tungait mga reported bullying, school violence, ag iba pang problemang posibleng makaapekto sa emosyonal ag mental ng kahimtangan it mga estudyante. Kung sigot, bastante ro physical security agad mapapabilin ni guwas sa mga eskwelahan. Kapag sigon it first line of defense so it mga eskwelahan o guidance counselors pauna ang kabulig sandang matumod ang mga estudyante nagakinahangan it support ag makakriar it mas huwas ag supportive ng school environment. At para man sa mga foreign exchange rate update rotan US dollar nagbalor 61 pesos 0.67 centavos.
1: Express balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
0: Ag sa manitali man balita international nga tamangkaton Santom Plus Government. Kapin sa 37 ka tawo ro naninahan matapos tumama ro magnitude 5.9 nga linog sa Eastern Japan Kodomi. Sunod sa Japan Meteorological Agency nagaabot sa 70 kilometers ro damit linog agro epicenter karahay sa Southern Ibaraki Prefecture. Sa mga naninahan ni nahugog o kung tumama sa mga kagamitan ag pertahan matapos gulping mabugtawan ag mataranta bangod sa pag-uyog. Nagtuluman ro linog itpagka-delay sa pilang express ag local train services na nagabiyahe pa ag to Tokyo ag Narita Airport. Samtang normal mataro operasyon at Shinkansen bullet trains. Ngayon man, task force nga nag-aumpisa sa mga pokon mag-ausisa sa mga posibleng kahalitan tugay itlinog samtang nagpandaman ro JMA nga posible pang magkaangkon ni mga pag-uyog sa mamasunod nga mga Domingo.
1: Express balita sa agahon.
0: Balita international, sangka 18-anyos nga gakir nagapangatubang sa kasang murder ag attempted murder matapos o fatal sword attack sa sangka high school sa Pajersta, Sweden nga ginkamatay at sangka isadyante agin kalastri tatlong iba pa. Sa Agosto 21, kat ginaresto ro soltero sa sugod it Brenel School kung sin ginpaukpan pa imaw matapos ka magsuko. Nasa yuran, yan nakasuksok ro gakit helmet ag maydang espada kat ipatagay ro pag-atake. Mod kung ano ro posibleng motibo sa insidente kama naman nga nagapadayon para imbestigasyon it mga otoridad.
1: Express balita sa agahon. Showbiz news. Showbiz balita.
0: Ag sa manitali man balita entertainment nga tumangkaton it premium dito. Na Nakatagan ang maghimo it kasaysayan ro Broadway ag international theater icon nga si Lea Salonga bilang kauna-unahan niya Filipina nga magabaton ni star sa Hollywood Walk of Fame. Pagkapasidunggan si Lea it ika 2,855 nga star sa September 4 sa Hollywood Boulevard sa Printed the Pantages Theater. Pagpangunahan ang seremonya ni Emmy Award winning journalist Sabli Scholes samta maging guest speaker man o aktras sa kaparang Walk of Famer Ming-Na Wen. Mabuhay ko niya magkakilala sanday Lea Aguen sa Disney animated film nga Mulan. Si Lea na nagkanta bilang bosses ni Mulan sa Mulan at Mulan 2 samtang si Wen nagserbing speaking voice it character. Sa Hollywood Chamber of Commerce, ginkla si Lea bilang trailblazer nga nagtao inspirasyon sa mga tumanaw sa bilog ng kalibutan sa pamaagitan ng talento ang masobra pilang dekadang karera sa teatro. Magawa sa Hollywood Walk of Fame, pagpasinunggan man si Lea ita Icon Award sa Manila International Film Festival Closing Nights Awards Gala sa September 6 sa Beverly Hills, California.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa malitalyo man, balita sports, nga tumang kato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sa pihakit, madasig nga pag-angat ni Alex Yala sa World nagapakita ro anang coach ako nagapati ro anang coach kasi Joan Bosch nga maabo pa imo nga pwedeng ayuson sa anang performance. Pag Spanish coach nga halos tanan niya speto itampang ni Yalay pwede pang ma-develop kay ba serve, return, perhand, backhand, volley, footwork, endurance, ag speed. Importante siguro proseso itpaday niya pagka-antigo ag pag-umwadi at Filipina tanan sensation agad na nga maayos nga man na ipapakita ni Yalay. Karang madasig na applied Filipina tennis star o ang mga bagong natunaan sa training ag laro siguro anang katuyuan para sa development. Ito ay pahimang karang importansya at kumpiyansa sa tunga nanda ni Yala bilang coach ag player. Samtang nakatagal naman niya bumalik si Yala sa US Open kung sin mag-asabak man imaw sa women's single ag mixed doubles kay Bansi Felix Auger Alexin. Ibahan man imaw sa stars of the Open Exhibition Event.
1: Express, balita sa agahon, XFM Health News.
0: Ag para man sa nakarang health news portion. Ginapakita it pila ka mga pagtuon nga pag-inom it kape sa posibleng maangot sa mas mandaba nga risgo it pilang kondisyon kaki pro type 2 diabetes sa batian sa cardiovascular system. May bago nga pagtuon halin sa Finland nga regular nga pag-inom it kape ay nagaangot sa mas maayos nga komposisyon it gawas mas paborableng metabolic markers ag pagbago sa mga sex hormone it mga lalaki ag babae. Mga tawo nga mas maabo nga ginainom nga kape pero masami nga may mas manaba nga tambok sa gawas ag may sangkiri man nga visceral fat o kung tambok sa palibot it mga internal organs. Kama naman nga may mabaho nga skeletal muscle mask.
1: Express, balita sa agahon.
0: Oras mga katropa Philippines, their time alas 6:22 sa agahon. Mga balita ng tipon pilog nga puwersa at Axafam Network Philippines, 96.5 kalibo makanyadlaw kita it Martes, August 25, 2026. Ang balita ng Kato Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Dietary Food Supplement for Men, at Premium Dietary. Kaman Vision X Plus Soft Gel Capsule, yung capsule lang ang paragid sa ato niyo, mga Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Red Oil, at Santo Plus Herbal Soap. Agro mga produkto ito, Yasto Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sas the Pain, Clear Skin, Gluta, Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
3: XFM.
1: Mga katropa,

0: Plus.
1: Islamista po, sandubag, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santons Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santons Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santons Plus Gold.
3: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmy, gina ko nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibal na dito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige naman hulang pagsakit ng akong ulo.
8: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
12: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works, kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
13: Gusto mo ba ng pinaka-

0: kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga diyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na to ng mga makalamay, ginuna na to ng carbohydrates, ginuna na to ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb ang aton sini nga lawas tungkol hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan niya nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Sunthone and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Daniela Bautista it Nalangay Nuevo, Malinaw Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Romilito Uy sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Sunthone kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sunthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sunthone Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Sunthone Gold Coffee Mix. Sunthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Mga katropa,

0: Okay, mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:35 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Pusay! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusay! Pusay!

0: Hoy, good morning.
1: Good morning.
0: Maayadayad na nga gahon banwa.
1: Good morning.
0: Maayadayad nga pagpropamati mga katropa. Welcome na sa pagpangalagad ta. Adlaw kita makaroon nga Martes, pitsa 25 buga ni Agosto 2026. Oy, ilang tulog na lang, bermans na gali ah. Pero bago na tara na ito, nanay nga pag-welcome, magpag-abi-abi, kinyo banwa it maayad-ayad nga agahon. Maayad-ayad nga pagpropamati mga katropa. Sa mga katropa naton nga mga tricycle drivers. Iya sa may Banwait Kalibo, mga negosyante ta. Nakiina pa, nagaratsada, sanda ka nga mga negosyo, iya sa Banwait Kalibo. Good morning. Magamat-amat na kita mga katropa ha, sa may mga trabaho, may opisina, may klase, makaroon ka nga adlaw. Iya sa probinsya Daklan, Banwait Kalibo, mga empleyado sa gobyerno. Iba nagamat-amat na. Kapi-kapi ang anay kamuro na ha. Magpaugas-ugas. Kanamiton ro agahon na. Nagabutlak na si Haring Adlaw. Sana sidlangan na. Kanamiton ro silakit Adlaw, mga katropa. Ba, mainit-init yung man. Okay, good morning man sa mga katropa naton nga nagamonitor sa mga secondary area of coverage sa mga probinsya it Capiz, Antique, Northern Part it Iloilo. Iya sa may Romblon, Masbate, Southern Part it Mindoro. Ayad nga pagpropamati kinyo. Saton ka nga mga igmang hodro na nga nagakapi-kapi, nagawag exercise. Or ano man nga pagpahugas, ginaobran nyo makaroon ka nga agahon. Abay, magamat-amat yun dayon na may trabaho makaroon nga adlaw nga right Martes. Saton ka nga mga katropa ro na. Pero kamusta hon taro pinakalitis nga dagaganit aton nga panyempo. Iya sa aton sa Western Visayas, bilog nga Pilipinas. May mga weather disturbance nga nakapikto sa may party karait Luzon. Kapin paruraya ka nga habagat. Padayon nga nakapikto makaroon ro southwest monsoon or habagat. Pero ana ka nga lugar nga ginaagyan is sa Luzon. Daiwang ka mga LPA sa Guwa itaton ka nga Philippine Area of Responsibility. Ha? Pero ginabantayan or bagyo ko taga nida. Kung ginabantayan makaw nita pag-asa. Unang bagyo, kaya ka nga si Saudil, ang international name. Dati ra, ginatawag nga si Bagyong Obet. Graya ay may maximum sustained winds nga nagabot sa 150 kilometers per hour. Paskog doon, no? Aga may pag-madlos mo, pagbugso nga nagabot sa 185 kilometers per hour. Ag nagahuga graya sa west-northwest sa kanasigod nga 25 kilometers per hour. Pero tropical depression man o sambilog pang bagyo nga may maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour. Ag nagabugso ita 70 kilometers per hour. Nagahugag pa north sa kanasigod nga 30 kilometro kada oras. Anang karangan dagagana. So sa Luzon, Agos Bilog na Luzon mga katropa, southwest monsoon doon nakapikto ha, or habagat. Iya sa Visayas, ag sa Mindanao, well, iya sa aton sa Banwat Kalibo, probinsya Itaklan, maka-experience man kita it magugagumon nga kangitan, may chance man it pag-ugan, pag-panago, pag-pangilat, nagara it mga localized thunderstorm, kapin pa sa hap, ag sa gabi. So magaka man yan eh. Oh, gapanawagan do ibang mga mangunguma ita ugan nyo man. Iya sa aton, ay kahapon, matinding init itaton ka nga panyampo. Pero aton ka nga na experience ya. Normal da, it's because iya pakita sa Super El Nino. Ay kung duwamat at mga kuan makaron, watat habagat nga makapikto iya sa Visayas. Kung uminit man, grabe tari init ng banwa. Hindi taron malikawan. Kasi ang bagwa ni El Nino sa gihapon iya mata sa Pilipinas. Sa, yan. So sa may Luzon, oh, may mga lugar nga mga suspendido ro klase. Kasi may mga advisory nga ginpagawa ro pag-asa naka yellow rainfall alert sa ibang mga lugar bangod ra sa habagat. Yan. Kasi may mga nagahatak it habagat kapin para yung mga bagyo, dayang bagyong Saudil. At dating bagyong Obet mga katropa. So magguwa, payong gyapon, mga panangga sa init. At pag-uwan-ugan, delikado ron. May posibilidad nga trangkasuhon ka o bosip on mga katropa. So dapat may santon vitamin C aton nga gawas para safe kita. Okay. Now sa aton makaroon nga pag-pangalagad. Oy, good morning sa mga nagatutok manggali online. Sa aton ka nga Facebook Live. Live nga live kita makaroon nga morning ha. sa mga katropa naton ng mga OFW sa abroad or sa inyong mga party iya sa Pilipinas, basta may internet ang nag-monitor, nag-apropamati makaroon nga gahon. Good morning, si Rodel Magdael, good morning. O nasa Norsagaray, Bulacan. Dang Bilanueva, mayadman nga pagpropamati dang. Kay Gima Tolentino, good morning. Kay Antindi, nagi Uncle Charlie nga naga... Sayaw-sayaw. Doon nagkakapi-kapit Santon Gold Coffee Mix sana nga tiri. At nagkapropamati. Makaroon nga morning. Una ron sa Libtong. Good morning kita sa mga taga-Libtong. Oy, good morning. Manggaling na kay Nung Noriel, ha? Sausa. Nagkapropamati kita permiran. Good morning. Hey, Gino Inoy, Igtanlok, Solidad, Noy. Good morning. Una sa San Francisco, California. Ag sa Igtanlok, Solidad, iya sa Ibahay, ag sa Numancia. Yan nga pagpropamati kita, mga katropa na itong dap. Aga Joyce Alonsagay Chavez o naman sa Hong Kong. Cloyd Beltran, Cloyd, good morning. Yon. Naka bullseye na baro iba naton yung mga suki, especially na sa may area at New Washington. Buraton yung mga katropa ro na nga nag-monitor kadagahon. Iya sa may area at Banga, good morning. Mag-amat-amat na makaroon kita mga katropa sa adlaw nga ra. Sa mga katropa naton nga may mga importante nga mga paganamuon na. Importante nga mga helikopter. Di pag pabayan doon, eh, importante ron mga katrupa. Well, sa aton makaroon nga pag ililibag, aton karang nga pag pangalagad, mga mainit nga mga topiko nga aton karang nga pag auistoryahan. Good morning man kay Nung Andy Norada. Good morning! Sa New Washington, nag-monitor makaroon karang nga agahon. Now, kahapon, abo nga mga pwede na itong maistoryahan ng mga nagkayanabo nga kahapon mga katropa. No? Sambilo gundi kara, ro raya karang impeachment trial. Ro impeachment trial ni Vice Presidenta Sara Duterte mga katropa. Sambilog sa gihapon nga ginabantayan. Ag naging mainit nga isyo dodaya karang impeachment, especially di kara sa confidential funds nga ra mga katrupa nga gina istoryahan makaron, no? Ita mga senador sa gobyerno. Insakto ro mga proseso nga ginobra mga katrupa ko Office of the Vice Presidenta. Now, sa bilog pa nga tawag tatdagan. Dayang people's money or kwartara it publiko nga gingamit ni Vice President Sara Duterte base man sa prosecution. Now, kung si Attorney Kapunan Rumaghambal gingamit ko Office of the Vice President ag mismo ni Vice President Sara Duterte, dudayang kwarta it publiko, ah, mga katrupa. Now, naghalin daw sa publiko roraya karanga 612 million pesos nga confidential funds. Nga gin gastos ni Vice President Sara Duterte suno kay private prosecutor Attorney Lorna Kapuna. Ag, sa naging statement, pahayag ni Attorney Kapunan, dapat nga manabat. No? Dahil may nakita nga paggastos is traya ka nga confidential funds because bukod arat personal nga kwarta ita, kwan eh, it mga tao una sa sugod ita Office of the Vice President or even kay Vice Presidenta Sara Duterte. Kundi kwartara naghalin sa buwis nga gin pangabudlayan it publiko mga katrupa. Ha? So bukon tara trigalo ro na sambit kara nga amount ta pundura para magamit nga makabenepisyo isurong mga pumuno. So si Attorney Kapuna nagapanawagan to kay Vice President Duterte nga magtambong sa impeachment at trial para personal nga masabata rayang mga aligasyon kana mga ay naunagon nga gin paabot karani attorney Kapunan si kay Vice Presidenta Sara Duterte nga namba na nganing scammer eh. Dahil sa kapaslawan, no? Nga suportahan itdaya kara nga mga dokumento, rumangagin pang obra kara nga mga paggastos sa 612 million nga confidential funds in Office of the Vice Presidenta, ag Office of the Department of Education. Ah? So, bukon tara ita ginatawag na ngani nga prima facie evidence eh. Kundi scam mga katrupa. Now, nagwaro statement ni Attorney Kapunan, it's because sa pag-ako man, it dating Office of the Vice Presidenta Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta. Nga mismo, si BP Sara ro nagmando nga buon rong 125 million confidential funds. So katgin pangutaan naman ita private prosecutor nga si Attorney Ligutan kun ham-an nga gintawagan daya kara nga si recommending officer aga security officer nga si Colonel Raymond Dante La Chica after nga gin-withdraw kasa do daya nga mga confidential funds ag wakat mahimo kun rong Vice Presidente ro nagamando. Ha? Abaga ni Gina Acosta ay gin sugo malaman na ako eh. Ni BP Sara nga itaorong kwarta kay La Chica kun maingkas rong daya karangat chiki. Now, sa pagtistigo ni kwan man ni Chabilog nga Commission on Audit State Auditor nga si Sailin Del Campo ginambag ka nga medyo may kakaibang pangagan nga nakabutang sa acknowledgement receipt it mga ginpang nakabinipisyo it dahil ka nga mga confidential funds. So magawa sa kay Mary Grace Piatos, kabo pa nga mga pangagan, mga katrupa. Ag kayakip sa mga pangagan, ha? Sa ER, nga nagbaton it confidential funds, sa, sino pa to? Day Beverly Claire Pampano, 130,000. Matiyo Kiso, 250,000. Nova Santos, pila to? 50,000 pesos. Sala Kasim, 180,000. Rinan Piatos, nagmanghod siguro na ni Mary Grace Piatos, 110,000 pesos. Aga, si una si Otso, si Xiaomi Otso, 100,000. Now, may nakabaton pagid. Ah? Rulas nga to is Sanday J. Kamuti. 200,000 pesos. Si Miggy Mingo, 50,000. Kukoy Bilyamin, 50,000. Consti Conor Adrian, 50,000. Hanilit Camille C., 50,000. Christine Aplicati Estrada, 50,000. Denise Tanya Escudero, 120,000. Mga katrupa. Doon nga mga amounta. Now, may mga bag-uuman nga mga pangagan nga naguguwa mga katrupa. Sanday Bao, Kuring. Ay, may mga ilog pangarang nga pangagan nga nagaguwa. Nagguwa mga katropa. Ha? Sino ra? Si Belat, ha? Belat, yun man karado doon, mag-pronounce. Ano?
1: Ayaw, ma.
0: Belat, ha? Bingo, sambilog sa mga pangagan nyo man. Mga bagong mga development, ha? Mga katropa. No? Saraya karang impeachment trial ni BP Sara. Kahapon dah. Ha? Nga gin plaster it uman, itraya karanga witness. May pan... Bukmat bagogid. Ginpadayon niyang rung pahayag nga ni Gina Acosta, mga katulad. Now, sa day 17, itdaya karang impeachment trial. Still, Rosintro sa gihapon is 500 million pesos nga confidential fund. Co-office of the Vice President. Ag kung paano rayagin gastos or ginpanupod ag naliquidate or nasambit karang amount. Mga katrupa. Now, may mga ER or acknowledgement receipts makaroon nga nadiskubrihan. Ha? Nga ruanda karang mga pangagan, ito nga ni kung mapati ka mo karang. Antonio Pagong.
1: Ayaw rin ma.
0: 100,000 pesos para sa pag-purchase o para kuno sa information. Nga ginaproof. Si Timon Andrew Pusa. O harapagin, kuring.
1: Ayaw rin ma.
0: Nakabaton rong kuring it 100,000 pesos para sa rental it transport vehicles. 100,000. Si Don Piang.
1: Ayaw rin ma.
0: Baka bahubaw tayo Don Piang. 250,000. Para malang to sa transport. Oh. Tapos May Pamana. Kung hindi mong diretsyon, May Pamana. 150,000 purchase of information man, huwag gastusan. Si Shane, ngit-ngit, 150,000 for supply, materials, equipment, gingastos. Si Juniso P. Bilata.
1: Ayaw di ma.
0: 100,000, roana ka nga... Natauto ka na para kuno sa purchase of information. Kung paabot na purchase of information, naging gastusan. Tatlo, or apat, for transport vehicles, malang gaban, di karam na tatlo pa. Ha? So, raya rin mga bag-uman ng mga pangagan nga nagagawa makaroon sa impeachment trial. Now, mas mabaho nga isyo kaysa sa makabugo-bugo ng mga pangagan nga ginubra nanda mga katrupa. Mas mabahong isyu ra kaysa sa mga pangagan nga imbintugang nga halin iya sa mga sapat. No? Mas mabugat rung testimonya ni Gina Acosta kat dating Special Disbursing Officer at OBP. So, ginako na nga rong 500 million nga confidential funds at OBP gintao kay Colonel Raymond Dante La Chica. Dati man nga security officer at office of the vice president. Agdaya is mando ni Vice President Sara Duterte. Ha? Aginambagan ko no imaw nga wa imaw it mga nasaksihan sa mga aktwal nga pagbayad mga katrupa sa mga tawo nga nakalista sa raya karanga acknowledgement receipt. No? Although nag-expect imo nga may mga documents nga mabalikan na, pero wa. Now, araro pressure

0: kaya mga katropa dahil hambang mismo ni Acosta nga sila chika ro nag-implement it confidential activities. Samtang si Acosta imauro accountable sa disbursement it daya karang nga mga amount. Di ba? So ego urong kredibilidad ni Gina Acosta. Kita nyo, natangupangdan it mga senador nga mga judges pauman-uman rong sa bata ni Acosta. Ano ba pirme na? O, nagsalig ako kay La Chica eh. Di ba? Kumbaga si La Chica laro bahala. Pero imaw rong kawawa. Wa imot personal knowledge sa mga nagakaganabo kasi gin hambagan yun imaw. Oh, gin-question man to kahapon ni Senador Panfilo Lacson. Kung hamat acknowledgement receipt siya mang or ER, ruging gamit. Dahil para sa senador, bisan confidential activity, dapat may una nga documentary support. Resibo. Or even sales invoice kung applicable. Di ba? So, even ordinaryo nga mga tagatapan or mga opisina pribado sayo doon ruplastada kinanggan murong UR mga katropa. Di ba? Acknowledgement receipt nga pwede mo ang sugat-sugaton doon na. Bukon doon imaw itresibo eh. Di ba? Nga hamat maubra kat AR nga kung pwede malang ro UR. Oo. So, kahapon si Senador Soto man, nagkuhan man. Nagpaabot man ita na karang frustration. Iba nga mga senador. Di ba? So, medyo, kung aton nga anoon, tanawon is medyo template eh. Ruin ang pang mga katrupa. Sa mga naging sabat ni Gina Acosta. Ha? So, posible ba nga naturaan na coach, although klaro man sa mga sabata, sa raing witness. Kasi iba taraan ng comprehension depende kung rung prosecution or defense rumagpangutan na ka na. So, pauman-uman mga katrupa. Oh, sa plastada nga ra. Ha? Maituman nga mga senador nga nakakita, itanda ka ng mga personal itong mga pangagan. May ito man nga nakapangagan sa ER, mga katropa, si Clarice Hontiveros. Agdayang pangagan ni Clarice Hontiveros nga may pizza nga February 24, 2023, duyun ro adlaw nga birthday ni Senador Risa Hontiveros. Kita nyo gilang ron. Nagguwa man rong pangaga ni Senador Lito Lapid sa ER. That's why nga ginpangutana ni Senador Lito Lapid. Ha? Si Acosta kasi kung may unagid man nga apelyido nga Lapid na ginausoy na sigurado pariente gid amanan namon kun siguro ni pareho taba rin yung apelyido.
1: Ayaw, ima.
0: Di, pero kung gid ananda malapit nga ano kung may unagid man kasi hamba kuno sa nang tatay sanda malang mga Lapid eh. Wagon man mga Lapid. May una, mga Lipid.
1: Ayaw, Ima.
0: Lapid. May mga apelidong Lipid.
1: Ayaw, Ima.
0: Bukunita Lapid. So for the first time, nga nagpangutana si Senador Lito Lapid, mga katrupa. Araw porsyon, pamatian ta. Gusto niyo mabatian ro anak ka nga pangutana kay Gina Acosta. May pamatian ta, Dudoy. Madali man lang doon.
2: Senator Lapid is recognized. You may proceed when you're ready, sir.
3: Salamat po, Sergeant Officer. Ipa-follow up ko lang po yung tanong ni Senator Lacson kanina. Yung pangalawang deliver nyo sa 125 million, kung linagay nyo sa kaha, sabi nyo, binigay nyo yung 80 kay La Chica, kay Kernel, asan napunta yung 45 million? Kanina nyo binigay?
4: Sa aming vault pa po yun, Your Honor.
3: Nung kinuha nyo yung apat na bag sa bangko, nakita ba ni Vice President Sara yun? Binuksan mo sa harap niya? O hindi na, diniretso mo na kay Kernel.

0: siya?
1: Pag kuha ko po ng pera sa bangko, inilagay ko sa bag, Your Honor. Dinala po namin yon sa opisina po namin at doon po sa nilagay ko po sa aking extension office, Your Honor.
0: Hindi mo nilagay sa vault?
1: Yung first withdrawal po, Your Honor, yung 2022, hindi na po nailagay sa vault,
0: Hindi,
1: Your Honor.
0: Hindi, pangalawa. Sabi mo, naibigay mo kay La Chica yung 80. Yung 45 million, saan mo linagay? Saan mo binigay?
1: Ginilagay ko po sa aming vault, Your Honor. Then, after po, na-release ko po yung first release ko na ETM plus, 80 million plus. After mga 1 month po, Your Honor, nag-submit po sa akin si Security Officer La Chica, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor. At saka, may dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko na i-release ko po yung remaining pera, Your Honor.
0: Yun nga po, at marami rin po nagtatanong, pero hindi ko itatanong kung sino yung piatos, kung anong alias. Sabi nga po ni Senator Risa Ontiveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Eh meron din pong sinabi yung prosecutor na may dalawang lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Eh kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao.
1: Thank you, Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor, na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po ako, nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siya ang security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operation activities, Your Honor.
0: Ba't yung pinagkatiwala si Colonel La Chica? May nakita ba kayong background niya? Nung siya, active pa siya hanggang ngayon, ano? Meron ba siyang intelligence panto sa office niya, na sarili niya? Kasi karamihan ng mayor, local official, military, police, army, navy, may mga intelligence pan po yan. Siya ba mayroon bang sariling intelligence pan?
1: Hindi ko alam, Your Honor.
0: Hindi mo inalam?
1: Hindi ko alam, Your Honor.
0: Ayun lang po. Maraming salamat.
2: Okay. Dato, no? Pero may unaabi nga mga nagagawa nga pangagan nga lapid. Ro, last name, sa acknowledgement receipt. Acknowledgement receipt nga rahi, ganyan nito ginakawa natin eh. Mga government, tag-office of the vice president daw, nakas gobyerno, mataas nga official, magamit ka at AR. Kaya kung pwede man lang, ro, official receipt. Pusa! Diba? Kasi mas kuwang gidaro resibo kaysa sa ito. Good morning, Anik. Kay Nung Noel Tamagos, senior, ha? Nung Noel, good morning. Nasa Tamagos Delicacies nga nga. Ito pamati, mga Arn. Si Jeffrey Aba, good morning. Sa super guwapa, cute nga. Si Princess Gisa Berdandino Kunanan, good morning. Love you ko nun, ata. Si Nora Trasmil Tampos, good morning, ha? Nag-kapi-kapi mga kong nag-monitor sa live. Sa Tagas Tangalan, oy, good morning daw na, ha? Nag-propamati. Rod Salvador, good morning. Kay Leopoldo Cesar Martinez Jr., nag-propamati man. Si Rini Rosgal, good morning. Andy, ha? Norada, good morning daw. Nakatutok man, makaroon nga agahon. Si Lucilo Abayon, good morning. Free ticket to heaven. Aba, pre. Sinda. Sige, medyo mabaabat. Sige. Ah. Sa kay si Rod Salvador, nagkakapi-kapi. Good morning! Sige, sa itong makaroon nga pagpadayon, mga katropa. Atong tawat na ganda. Kahapon, grabe taruan na nga nga. Medyo ibagot taruhin ng pang. Hindi mo maintindihan kung ginanervyos. Kasi hambay ko ani pauman-uman nga sabat nga bisan na nung likya na it mga senador, klaro nga may una nga kapaltahan sa mga pahayag. That's why nga igo rong kredibilidad ni Gina Acosta. Ha? Rayang 122 million pesos man nga bugong. Sambilog ra sa importanteng isyu kahapon sa impeachment trial. Gin-question ni Senador Tolpo rong mga more or less 122 million nga mga bugong nga ginasugid, nga gingamit bilang rewards para sa informants mga katulad. Now, the question is, paano naging reward sa informant rong bugong? Especially kung confidential fan, dapat direktat aron nga konektado sa confidential intelligence activities. So paano nga bugong tarugin tao ito sa informant? Masugot ba karon? Ro iba. Oh, unless kung nag-ayo ro ginatawaan nga to ita reward nga ma bugong lang ay may kinangan ko nga ipabugong or nagakinangan ita mga bugong ro akon nga pamilya, pwede mata. Pero singkat nga kita nga ro reward nga ginatao tahi bugong. Oh. Kabo nga mga isyo, isyo sa tree planting. Nga ginbayaran gamit ro confidential funds. Ha? Amba ni Acosta, wa man ako nag-object kato. Dahil ginasaligan ko tama na si Colonel La Chica bilang expert ah, pag-abot sa Mauron ginampang. Tree planting. O pila ruging gastos kato mga katrupa nanda sa takon may una gidman nga tree planting nga natabo. Oh. Now, ano ro gusto nga bagon kara di kara sa impeachment case? You know, kahapon rong trial is importante. Ha? Importante rong impeachment trial kahapon kaysa sa mga viral nga mga tinaga nga pagong, pusa, agbilat mga katrupa. Ha? So, rong matudod nga question makaron, may bastante ba nga mga documentary trail para pamatud-an nga rong 500 million pesos gingamit gidman sa legitimate nga confidential operation ni Colonel La Chica. Di ba? That's why di kara naging vulnerable rong testimonya nga ra ni Acosta dahil 500 million pesos Acosta, La Chica, agdaya karang alleged information expenses. Pero anong ba ni Acosta kahapon? Wa na personal nakita rung mabahong nga mga amount nga kaparte it final transaction mga katulad. Ha? Although, di kara sa trial, wa pagid man mapamatud-an nga may gintakaw or pike ro 500 million pesos. Bukon paraya it conclusion, it trial. Ro ginobra gang it prosecution, ha? Gintinguhaan nga ipakita kung ano ro problema mga katrupa sa accountability, documentation, agrong actual use it confidential funds. No? So may next pa karang mabahong nga mga development. Oh, kahapon ginmanduan yung third impeachment court rung tatlo nga rang mga military officers, si retired Colonel Manaros Buransing, no? The second Colonel Magtanggol Panupyo, ag Major General Adonis Bahaw nga magtestigo sa August 26 mga katropa. O inaga, may kaangtanan man sa DepEd confidential funds. Daya kaparte man it 15 million pesos nga gin istoryahan man to sa hearing sa inquiry sa Kongreso last 2024 mga katrupa. Di ba? That's why nga rong ra, trajectory trial mga hapad eh, kabahog. From OBP, 500 million pesos, paadto sa DepEd nga 112.5 million pesos nga confidential funds. Ag sa pangutana, kung pariho bagaro pattern it liquidation nga paggamit nanda mga katrupa. no? Hindi ko makuan eh, kung nanuroplastada, groom, duraan nga senaryo git sa paggastos it maurang kabahunga mga amounta. Well, ginausay natin is documents. Either billion or million, naging gastos ko OBP or DepEd, duro importante, nagasinanto ro mga resibo, ro mga dokumento, nga ginapakita di karon mga katupa para at least transparent kita sa publiko. Pero praskara, di mo ma, mga pangagan nga ron, si di pusa nga ron.
3: Ayaw di ma.
2: Ha? Huwag. Huwag na klaro mga katropa rin ng pang... Pusa! Anyway, dugangan tara, no? Mama Marie Kristen Tingo Polmonis, good morning. Good morning. Sa Mercedes Village. Randy Santisa, sa good morning man. Monitoring kita mga ron. Dodds, Walter Miralpod, good morning. Agahon pagid, no? Nagatutok makaroon sa itong karanga pagpapangalagad. Nasa LD Ponso, Bulacan, naka-bulls ay na si Dodds, Walter Miral. Kaya manang lindin gali, good morning una sa LD Ponso, Bulacan. Nag-propamati ron, nasa anang YouTube channel sa XFM. Thank you, Gidana, nakatutok man. Now, sa iba pa natin nga mga topiko, nga ton karoon nga pag-aistoryahan mga katropa, bantay ka mo. Pero, may portion niyang ipabati natin sa rayang impeachment trial nga ra kahapon. Ha? Sa pagpangutana ni Senador Rapi Tulpo, gin question kung siin imaw nga part it's smart, average, or stupid. Daya ka nga si Gina.
4: Bullseye! Bullseye!
2: Kasi, mahalata mo nga kung nag sugid it kamaturan or nag pinuril ro witness mga katropa, pero sa part nga ra ni Acosta gambat imot matuod eh. That's why nga ginakuan naton, ginaplaster naton mat insakto ro mga ginpanghambag na basement sa naging statement nga ginplaster na sa impeachment trial. Ah, so may mga pangutana nga way mo ni ila nga mabutang sa agang-agang si Vice President Sara Duterte. So wa masabat it mga or wa mapangutana ang hindi na pagsabton o pangapangutana it prosecution, pero pag-abot ito kay Senate Presidenta or kay Presiding Officer si Sindiro, ginuman yung man yan eh, ginpangutana ko man. O mga pangutana nga hindi na pagsabton. Una sa impeachment trial kahapon mga katrupa. Now, si Senador Rapi Tulpo, nagpangutan naman. Ay, medyo nag-uoy man yan ni Imaw. Pero, you know, kahapon nagtangis kita gani Raya Karanga si Acosta. Ha? May mga pangutan na to kahapon, naging pangutan naman ni Senador Amy Marcos, naging emotional Imaw. Sana karanga pag-testify, ginakonsider bi morang hostile witness, mga katulpa, in impeachment trial. So, kahapon, may mga... pagpangutana si Senador Rapi Tulpo nga medyo naalanganin man imaw gasabat mga katropa. Pamatian tarong porsyon nga ra.
5: Ma'am, nakapaniud to na ka?
1: Gamay lang, sir.
5: Gamay lang. Unsa man imong sudan?
1: Wala ko'y gana mukhaon.
5: Wala, okay. Okay, tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid?
1: Nasa average lang po ako ng pagkatao, Your Honor.
5: Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya ay binigyan bilang isang SD o tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to, Colonel? Mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right?
1: Nag-rely po ako sa sinadmit po sa akin ng security officer, Your Honor.
5: Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganung pangalan, bilat, pagong, pusa, etc.
6: Bilat.
5: Okay, bilat, same. Magugulat ka, di ba?
1: Magugulat
5: sa Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, bilat sa... Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Gisaya din kasi ako eh.
3: With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir.
5: Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at isa lang po yung pirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Eh, yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po yung pirma. Hindi ako nagtaka.
1: Pinirify ko po yun si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun.
5: So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential in nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan?
1: Kasi
5: so you took his word for it?
1: Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementer po, Your Honor.
5: So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty.
1: Ano po yun?
5: Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree?
1: Hindi ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry.
5: Okay. Nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi kayo nagkaroon disallowance, right? Never?
1: Wala po, Your Honor.
5: So ano pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OBP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba?
1: Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor.
5: So, nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan piatos, meron ba mga pangalan mga belat, pagong, pusa, etc.?
1: Hindi ko ma-remember, Your Honor. Di
5: Olo
1: ko
5: pa
1: maalala.
5: Sa hindi mo na maalala.
1: And how maalala, Your
5: hindi
1: Honor.
5: Mo na maalala. And yet, 6 years ka, naging STO doon.
1: Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor.
5: Ayaw lagi pag tinuntum, ma'am. Pati kami ba na tinuntum mo diri?
1: Mumag yun na ako tinood, Your Honor.
5: Okay. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections.
6: Thank you, thank you very much, Mr. Presiding Officer. Ms. Acosta, narinig ko kanina yung mga sagot ninyo. Bilang isang accountable officer, paano nyo masisigurado o paano nyo masisiguro sa taong bayan na yung perang ibinigay nyo kay Colonel La Chica ay hindi nabulsa o hindi nakurap?
1: Isa po ang problem, Your Honor, is we were able to liquidate. Nakagawa po kami ng liquidation, Your Honor, at naisubmit po yun sa COA, Your Honor.
6: Pero wala, kanina narinig ko rin wala kayong personal knowledge at hindi nyo rin nakita yung pagbibigay ng pera. E paano nyo malalaman kung pumunta sa bulsa niya yung pera o hindi?
1: Your Honor,
6: kung wala kayong personal knowledge, wala kayong direktang nandoon,
1: Your Honor, nagbigay po sa akin ang security officer namin na si Colonel La Chica ng fund utilization report, Your Honor.
6: Paano po yung fund utilization report ay peke, dinoktor? Eh wala kayo doon bilang accountable officer.
1: May perma po niya, Your Honor.
6: Kahit na may perma niya, dapat nandoon kayo bilang accountable officer. Ang trabaho ng accountable officer ay maging accountable sa pera. Bakit buo ang tiwala ninyo kay La Chica na, Colonel La Chica na hindi niya ibubulsa yung pera?
1: Buo po ang tiwala ko kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi unang-una, siya po ang gidesignate ni Vice President Sara, Your Honor, na Security Officer of the Office of the Vice President. Siya din po ang aming commanding officer ng Vice Presidential Security Protection Group, Your Honor.
6: Pero hindi ibig sabihin na siya ang pwedeng mag-disburse. Siya lang ang humahawak ng security information.
1: Siya din po ang nag-implement, Your Honor, sa mga programa po na under po ng confidential plan, kasi siya po ang expert, to Your Honor. Doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor.
6: Kanina narinig ko rin na sinabi niyo, nagtanong kayo, nag-verify kay Colonel La Chica. Hindi niyo ba sinumbong kay o nagsabi kay VP Sara na may baka may problema itong pagbibigay ng pera kay La Chica dahil ang sagot niya lang sa inyo ay confidential information or security? Hindi ba kayo nagsabi kay VP Sara na baka magka-problema ako bilang accountable officer?
1: Hindi po ako nagsabi kay Ma'am VP Sara, Your Honor, kasi unang-una po siya po ang nagbigay ng office order po na si Colonel La Chica ay gawin niyang security officer, Your Honor po, of the Vice President Office, Your Honor.
6: So kahit na mayroong problema, tinanggap niyo at bibigay niyo pa rin yung pera kay La Chica at tinanggap niyo na lang yung sagot niya?
1: Wala naman po ako na-encounter na problema, Your Honor, kasi nakasubmit po kami ng liquidation, Your Honor, doon sa kuwa, Your Honor.
6: Doon sa apat na quarters, apat na beses sinabihan kayo ni VP Sara na ibigay kay Colonel La Chica yung pera?
1: Once lang po siya nagsabi sa akin, Your Honor.
6: Yung last quarter of 2022?
1: Oh, na pag ma-encast ko ang pera, Your Honor.
6: In three quarters, sino nagsabi sa inyong ibigay kay Colonel La Chica?
1: Once lang po nagsabi sa akin si Vice President Sara, Your Honor, na pag ma-encast ko ang cheque po sa confidential fund, Your Honor, i-release ko po kay Colonel La Chica na siya po ang bigyan ni Ma'am Sara Duterte na security officer, Your Honor, sa office,
6: sa
1: para siya po ang mag-implement ng various confidential activities, Your Honor.
6: So isang beses lang sinabi para sa apat na quarters. Tama?
1: Opo, Your Honor.
6: Sino nagsautos sa inyo na i-encash yung 500 million?
1: Hindi po yun buo, 500 million, Your Honor.
6: Every quarter. Sino nag-utos sa inyo yung fourth quarter of 2022 na i-encash yung 125?
1: Kasi tumawag po sa akin ang aming cash division, Your Honor, na Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na rin po kayo mag-i-encash po sa bangko.
6: So siya ang nag-utos? Sino yun? Anong pangalan niya?
1: Hindi po siya nag-utos, Your Honor. Nag-inform lang sa akin, Your Honor.
6: So sino nag-utos sa iyo mag-encash ng 125? Na pumunta ka sa land bank, encash mo 125?
1: Kasi paano po ako makabigay kay Colonel La Chica, Your Honor, kung hindi ko po i-encash
6: ang... Pwede in-inform kayo may cash, pero sino nag-utos sa inyo i-encash? Iba naman yung may cash, iba yung i-encash, di ba?
1: Ano
6: sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125?
1: Si Bibi po, Your Honor, para makabigay ko po, ma-release ko po ang pera na yon kay security officer, Your Honor.
6: So si Bibi Sara nag-instruct sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125?
1: Ang sabi po niya sa akin, Your Honor, pag ma-encash ko ang pera, Your Honor, i-release ko po sa security officer, Your Honor. Na...
6: Siya rin ba nag-utos sa inyo pumunta sa land bank?
1: Basta, yun po, paano ko po maibigay ang pera, Your Honor, kung hindi po ako magpunta sa land bank, Your Honor? Paano ko po ibigay ang cash doon sa security officer, Your Honor, na sinabi ni Ma'am BP na pag ma-encash ko, ibigay ko sa kanya, kung hindi po ako magpunta sa bangko, Your Honor, para ipa-encash ang cheque po?
6: Ang tanong ko is, sino ang nag-utos sa inyo pumunta sa land bank para mag-encash? Yun, ganun kasimple lang. Sino ang tumawag sa inyo, nagsabi sa inyo, punta ka sa land bank, encash mo yung 125?
1: Ang pagsabi po sa akin, Your Honor, yung sa cash division namin, ganito po, Your Honor, Ma'am Gina, handa na po ang cheque at pwede na din po kayo magpunta sa bangko.
6: Na i-encash?
1: Opo, Your Honor.
6: Yung sa other quarters, sa first quarter, second quarter, third quarter, sino nag-utos sa inyo mag-encash?
1: Ganun pa din, Your Honor, ang sabi ng cash division namin, Your Honor, na pag naana ang chiki, pag meron na ang chiki, magtawag sila sa ako, Your Honor, Ma'am Gina, pwede na po makuha ang chiki at pwede na po kayo magpunta sa bangko, Your Honor.
6: Thank you very much, Mr. Presiding Officer.
2: Okay, kalisod kita ro mga pangutana para kay kuan nga kay Gina. So, playing safe, pero the order is galing mismo sa Office of the Vice President. Tanan. So, command responsibility. Pag inamba mong Office of the Vice President, of course, sino pa? Kundi si Vice President Sara Duterte. No, wa man na direkta nga ginsabat nga si VP Sara ro nagmando nga atuan bugon yon do kwarta 125 million into sa land bank sa bangko. No? So wa bukon it direkta nga bi ro order is came from Vice President Sara Duterte. Pero said man itanan, command responsibility at basic nga una ra sa Office of the Vice President. Bullseye! Bullseye! Dinalit na watching kita makaroon live sa aton karang Facebook ha, sa San Francisco, Agusan del Sur. Good morning.
7: Good morning!
2: Jory Jor po. Bao, bilat sa ibang lugar, it's a bad words. Bilat sa iba, kung sa Dabao, bisong na siya may bagay man abi ako sa Dabao sa abo. Good morning! Sa Compostela Valley, okay. Sige, good morning kay Jory Jor po ha. Mga unique taro mga pangagan.
7: Good morning!
2: Mayada. Randy Santisas listening si Lucilo Abayon. Good morning, gida ha. Nagatutok man makaroon ka rang agahon. Kaya Piliba Vicente Pamatian, good morning, naka-highlight.
7: Good morning!
2: Atong porsyon, isa to katon, it's Anton, vitamin C. Kinaga na vitamin C sa atong karang agawas. Importante na mga katrupa, ro vitamin C, halinra sa Santon. Ro mga binipisyo ka na una, ginapabasko graton nga resistensya, gabasko graton nga immune system. Kapin pa kung may mga physical activities kita. Sa mga construction workers, pwede kita ka mamaginom it's Anton Vitamin C. Ginasukan na ropati, ginabuligan na mapadasig ro mga ginabatsyag naton nga mga bagatian, itatot para nagawas. Sa kunangan, protektado kita kasi may mga pamilya nga nagahugat ka. Ay, so dapat, adlaw-adlaw, healthy. Maginom it's Anton Vitamin C. Anaray tiesto health nga mga produkto mabakag sa mga butika nationwide. Okay. Sa atong makaroon nga pag-propadayon, sa atong karang pag-pangalagad, balikan tagaling rudugang karang mga update sa impeachment trial. Medyo may init-init ro issue kahapon nga ron sa trial, no? Kay BP Sara. Abo pa gali, mahaba-aba eh. Nga mga state. Galing hay, balikan tagaling dun. Now, kahapon man, maigin pati ngayon nga Senate hearing sa electoral reform, mga katrupa, may kaangtanan sa raya karang pagpapospone sa aton nga barangay Sangguni ang Kabataan election 2026. Now, bukon pa it final nga napospone na ro barangay ag iske election sa November 2. Pero importante na klaro. Ngarong Senate Committee, sa Senate Committee level pa ang mga katrupa, rong raya karang ang mga proposition para ipaabot sa plenary deliberation yung dayon. Now, anur na tabo kahapon? Pero may posibilidad na mga katrupa nga mapospone na rong barangay ag iske election. O natabo kahapon sa committee hearing sa Senate Committee on Local Government ag sa Electoral Reform Joint Committee hearing dai, pero nagtambo man itong mga senador, si Senador Chis Escudero, Senador Senate President Uwin Gatsalian at Senador Lito Lapid. Now kahapon ginaprobahan it Senate Committee on Local Government wrong proposition. Ginaprobado na mga katrupa. Daywa ka mga nagapanguna nga proposisyon, rogin talakay. Una, rurayang Senate Bill 2387 ni Senador Francis Escudero. Ano sugod kara? Obrahon nga limang dag-on rung termino. It barangay ag SK official. Ag isaylo ro eleksyon, ipospon ro eleksyon sa November 2028. After karon 5 years, every 5 years na mga katrupa rong eleksyon. Doon sa Senate Bill ni Senador Escudero. May una man nga Senate Bill 2067 ni Senador Aimee Marcos. nga isaylo or i-postpone rong 2026 election dahil mag kwan man nabi sa November to sa All Souls Day. Nga isaylo naman dapat sa 2027 next year, 8 October, mga katrupa. No? So, tanan nga mga bill nga ginaduso una sa Senado, pero pinakapunto man lang is ipaiway rong barangay ag iske election. Pero manami pa lang di kara is ubrahon nga 5 years. Pero anda kara nga termino. Bukon i-3 years. Now, sa daywang kabersyon, mga katropa, mas magapad ay iskudero. Dahil bukon niyang it-postponement, roan ang sugod, it-ana karang bill nga ginaduso. Ginatinguhana nga bag-uhon rung regular term structure para hindi mag pauman-uman nga i-postpone rung barangay ag-iski. Mga katropa, no? Ubrahon nga 5 years. So, daya tanan is sa committee pa lang approve. May mga proseso ra nga ginasunod. Ha? First ag second ag final reading unta. Then mabot sa plenaryo. The question is may oras pa baga? Dali lang wrong filing its certificate of candidacy. Basi kung may magsalasalat itong mag-file it si COC. Pero ginatanaw mo lang natin di kara is nung magastos it dahil karang mga nagahandom nga magkandida. Pero iba makaroon nagagastos na oh. Sige, das panupod it kwarta at bugas. Rung mga nagahandom nga magbarangay kapitan.
4: Bullseye!
2: Now, may concern kara Rukomilek. Rukomission on election. Dapat makaroon gun nga timpo, may desisyon na kamu. Kung ipapospon gidman, okay taro pagtalakay nga ra every 5 years kung madayon, ubrahon nga 5 dagon. Pero ang punto is ginagagas na ton, oras. Kasi dali lang ro filing.
4: Bullseye! Bullseye!
2: Sana mas lang ro filing September 28 to October 5. Oh, next month, next week, kwan na? Pero months na, September na. So, ro concern it Comelec, dapat may mga desisyon na kamo. Ha? Nga, dapat within 2 weeks sa katung-anan ita September, may maipagawa na nga desisyon rong Senado at Kongreso.
4: Bullseye!
2: Padayunon o kung hindi. Ro barangay, sangguni ang kabataan eleksyon makaroon nga dagon 2026. Importante raya dahil nakatagana ro filing of COC sa September 28 to October 5. Makaroon nga dakon, mga katropa. Diba? Now, may mga practical issue nga ginambang ro kumilik eh. May unasan da nga more or less 19.57 billion pesos nga budget ah. Para sa barangay election makaron nga dagon ag una sa 8 billion pesos na ro na gastos, mga katropa. Raya hayro pagpahaom nanda sa 2026 nga ra nga election. 8 billion pesos na banwa ro na gastos it kumilek, di ba? Pero despite sa gingastos, rung ginaistoryahan man labi ka rin, man at kwarta o kung ano, basi malanganin. That's why nga, rung iya sa part matani iskudiro, ah, iba matraan ng punto eh. Ubrahon tang 5 years ro kwan, ro eleksyon, mga katrupa. So, ro practical issue, hambang it kumilik nga, dayang 19 billion nga ra, nga pundo para sa eleksyon. Una, ako tarun eh. Nagastos na kami 8 billion din nyo papapagdiyunon ng eleksyon. Di ba? Nagpapahaom kami. O, oh, harago man, another round. Nga alanganin nyo man, ro gobyerno sa pag-postpone it barangay iske eleksyon. Ha? Now, kahapon, bukon it yun animos ro hearing eh. Ro Namprel, ag ro grupo nga ra it legal Network for Truthful Election or LINTE nagkontra sa postponement nga mga katrupa. Ano ro argumento sa pagpapospon it barangay ag SK election? Una, pilang bugan lang ro nabilin, election na. Hamat makaroon niyang ginayos ro term it barangay ag SK election. Pero pangutan na itong April eh. Nga para kanda, posibleng pwede matang isip para ro isyo pag-abot sa term fixing, agrong issue it postponement. Ah. Di karapang sa term fixing, medyo mabuhay-buhay da. Kung basihan ta, ro proposed bill ni Senador Escudero. Kasi nagkakuang kapat term extension nga 5 years eh. Ginistoryahan para. Kung postponement, okay lang. Mapostpone niya. Ha? Ikaywa is, rung mga concern nga ra sa pauman-uman nga pagpapospon it barangay election hay posibleng matsa politically motivated rung guwa. Diba? Especially, dahil rung mga incumbent nga ra nga mga barangay official nagapabilin tayo sa gihapon sanda sa pwesto. No? Despite nga may una nga history Supreme Court decision, no? Kontra sa mga unconstitutional election postponements mga katulad. May jurisprudence ro korte pero still masawa man tugin sa pak eh. Ha? So the question is postpone yun ba ro election? No, wa pa na postpone, puro pa lang proposal da. No? Makaron legal tagihapon nga schedule sa eleksyon is November 2, 2026. Ro natabog ang kahapon sa committee hearing, committee approval pa lang to mga katrupa. Sa daywa nga ra nga mga proposisyon ni Senador Amy Marcos at Senador Chis Escudero. Kinahanggan ra nga debatihan pa, aprobahan sa Senate plenary. Ang kinahanggan makaangkon ita magkaparehas o magkatugma nga bersyon ro Senado agro Kongreso bago maging layi. The question is mahabol ba imo sa mapigod nga mga binugan mga katropa? No? Dun ang mga pangutan na no, makasabat karon nasa Kongreso agro nasa Senado. Kung daso-daso nanda. Ha? Urgent nanda. Ay, haram, medyo masako pa man. Ay, may impeachment kung gihapon. Itindi ron. Sa pag busikad o nananda mga katrupa at Senado at Kongreso. No? So, pinaka-importante nga takeaway sa raya karang isyo, redireksyon sa makaron. Nga, mas mabaskog rung posibilidad sa pagpaiway it barangay election. Aman. Kasi nakagusot yung kahapon sa committee level. Proposition nga mga katrupa. Pero bukod pa rin mao ita final. No? May bantayan pa kita. Una sa plenaryo sa Senado, reaction nga obrahon it Kongreso, may kuan para adto para sa bicameral conference committee kung magkaiba ro anda karang version. Ag ro final decision yun dayon it presidente. Ha? Kung ano ro action it presidente mga katrupa nga ipa-postpone or hindi sa barangay ag iskay election. Now, may mga deadline nga bantayan kita kara. Second week it September. Kasi gusto it kumilek nga bago raya mag-abot ro chimpo sa filing it COC mga katrupa, dapat may klaro na kung madayon o kung hindi rung November 2 nga eleksyon. No? Di nung gusto nga matabo. Sa plastada kara. Now, 5 years nga term rung gusto ni Senador Chis Escudero. Lipay taro mga barangay kapitan, mga barangay. Okay. Ito yung mga ST official. 5 years na, no? Pag after election sa bill gata na nara, sa next year, 2028 pa gani, buhay-buhay pa. Diwang dagon pa. After karon obraho na nga 5 years. Ro term. Ro presidente, 6 years eh. Vice president, agro mga senador. No? Kapitan is 5 years. Pero after 5 years, tapos na bagay imong term, hindi ka pwede magkandato. Hindi na. Hasta ka hindi karon sa 5 years. Kung gusto mo magpondo, after mataliwan it after 5 years, pwede ka mati magkandato. Oh. So, dero mga bagantayan, mga katrupa. Sa Kongreso, may una man nga proposition sa Congress. Well, almost 70 plus ka mga congressman nung nag-file ka nga nag-apabor. No? Pero importante nga, maklaro naton sa public. Bukon para it mga final nga posisyon sa part ita Congress orong pag-postpone mga katrupa. Kinangan man mag-agira sa mga proseso sa House ag makaangkon man it version, no? Same sa version it sinato. Dapat nagatugma sa andaron. Kasi una sa Congress, nagakalihit na rin istorya, postpone na. Pero bukong parot legal nga, abi, may, nga mauron yung gid ni matabo. Ha? So, wapa, it klaro kung mapostpone o kung hindi. Pero mabaskog rin posibilidad nga mapostpone ni Mao. Pero kumilik, nagapahaom. Pero kumilik ko, nagastos na 8 billion. Imagine ka. Kung 8 billion nga itong impaobra mo to at mga flood control nas Bulacan, paayos ko ng mga kwan. Kung puslan pa kunta. Kung di malanggali man dayon election, datong 8 billion, magtutusawat pus. Medyo nagsunog ka 8 billion. Hindi man mapuslan. Hindi man madayon election. Back to zero naman kita kung next year or sa 2028 yun man. Ha? So 2 years pa, postponement. Agro mga barangay, mga incumbent, makaroon ng mga opisyal, magapabilin pa. Pago hasta sa 2028, mga katrupa. Kung dayang version ni Senador Chis Escudero rong pagapasugtan. Now, hararo mga critical point nga ginatanaw naton mga katrupa. Hindi pa man naton mahambang nga postpondro barangay ag SK election. Pero, mabaskog rong pag ginaprubahan kahapon sa plenary. Agon magkagasugot o daywang ra, okay taron. Ro Kongreso, agro Senado. Ha? Ro bottom line is paboro Senado, ro committee, pero bukon pa it final. Nga rong bilog nga Senado is nagapabor or bilog nga Kongreso is nagapabor. Mabuto-buto guman dun. Ha? Ro pinaka malamang nga target kung sa Senado is sa 2028. Pero November 2, 2026 sa gihapon sa makaroon rong legal nga election date. Mientras tanto, nga uwa pa itlayi nga ginpirmahan si President Bongbong Marcos. Mga katrupa. No? Pero kamo, paborgid ba kamo ka nga? Kung pangutanon, kasi nung pangutanan na ta, barangay official eh. Ginpangutanan niyo republiko kung pabor sanda nga ipusto ng barangay agis kay Lixon. Ha? May mga legitimate nga mga rason para tunan. Pero pagbago nga mga katropa itermino it barangay ag iske. Pero kung ako nga, bukong ako't kumbinsido nga ipaiway ra eleksyon nga ra sa November 2, 2026. Especially kung rong legal arguments nanda nagagawa lamang pilambugan lang man eleksyon yun eh. Diba? Now, may mga ginatanaw nga mga rason. Una is, tama man, return reform. Ro fixing term. Kaysa sa pauman-uman, postpone yung gidlang. Sa proposition nga rin ni Senador Escudero, bukon niyang it's simply nga pagpaiway it eleksyon. Ginobra na nga 5 dagon. Ro termino. After it, daya karang November 2028 ng eleksyon. Every 5 years na after karon. Oh. Now, kung nagapati rong Senado nga epektibo ro 5 years nga termino sa mga barangay official, dapat man nga i-explicar ninyo ang istudyuhan bilang mga permanente yung daya nga electoral reform mga katrupa. Bukon it bilang paagi para hindi madayon ro eleksyon. Makaroon nga dagon. Diba? Number two. Mabaskog ro argumento mga katrupa nga dapat respetohon naton rong sa makaroon nga election schedule. Sa November 2, 2026. Kung pamatian taron ng April kahapon, agro-gropo it linte, pilang bugan lang, election na. Agrong proposal, nagguwa after nga nakapahaom rong kumilik ka. May budget ro kumilik nga 19 billion plus pesos. Pila kung doon nagastos? 8 billion. Nagastos ita kumilik ka. Naobligat ro kumilik nga magastos ka to. Datong kwarta kung hindi madeno eleksyon is sunog. What pugos? Di mapuslan yun to. Ha? So, rumas importante, kumilik mismo nagahambal. Okay, tawa na kami problema. Kayat anaton ro eleksyon. Ag makaroon ro kumilik, nagapangayot, klaro ninyo nga desisyon. Pag-abot it second week it September. Oh. Praskara, gaginastos nagihapon ng kumilik ka. Basi madugangan para 8 billion nga ra. Doon wait, klaro. Kasi sa September 28, hasta it na October 5, filing na it COC mga kapatid. Mapail na sanda. Pero ikatlo, dahil ang pinaka-importante mga katrupa. Barakako niya tara. Kagi na tanaw na ito sa plastada, dahil ka nga pag-postpone yung mga barangay, gis kay eleksyon. Pero postponement nga right eleksyon, hindi dapat maging normal nga paagi it gobyerno. Kung pauman-uman nga ginapaiway naton rong eleksyon, aba hayro mga incumbent karang mga opisyal, padayon ta magapabilin sandara sa gahom. Nga uwa nag-agi sa aton karang nga bag-o nga electoral mandate. Ha? Even nung kumilik ni Macaron, nagapaandam. Ha? Nga rong regular nga postponement o pagpaiway ay nagatuga ita uncertainty in governance. Oh. Yan ikaw na kung atrapangutan nun, dapat mandayon ta re-election sa November 2 nga rin. Magawas yaman kung makaplastar matarong kongreso, ita anda ka rin maginatawag na ito nga compelling ag constitutionally defensible nga rason para ipaiway. Diba? Para sabi ko, mahambang taro kumilik nga, wag itat kwarta kita, wag itat na, haro kumilik gambang nga okay ta. Dayo, wow. May pundo ta kami yung nakaridi ta. Diba? Kung gusto gid man nga obrahon it Senado ang Kongreso nga 5 years, randa ka nga term, pwede matanda maayos dun. Pero, electoral calendar after it election sa 2026 nga na. Diba? Para maayos, ag mas transparent nga debate mga katrupa para sa reforma it aton karang mga barangay official sa anda karang mga term. Oh, wa kita ni ilas maurang pattern nga mga katrupa nga ginaplastar makaruta Senado ug Kongreso. Oh, lapit lang eleksyon, no? Nga ginatanaw kita. That's why nga nagasugod sa isip it publiko ro conflict of interest. Rung mga incumbent makaroon nga mga opisyal, sanda rong direkta nga magapanipuos sa pagpaiway it barangay ag SK election. Oh. Pero irason tani Senador Amy Marcos nga ilapit ina kita bimane mo sa undas. Di naman na pwede ron. Oh, tama ron, may logistical concern. Agya sa kay Escudero mata ginakilaga naman niya. Pero kung mauron ro problema, mas proportional nga tanawunta ro pag adjust it data. Pwede man nga after or before it undas eh. Bukon it 2 years aro agwat mga katrupag. Eleksyon yung mandat. Diba? Pwede yan eh, bisang December, basta makarong dagon. Oo. Oh. Dino ginatanaw na ito. Porsyon niya nga, ipabati na ito sa Electoral Reform Committee kahapon. And even room, liga ng mga barangay, president sa NCR, may impahayag man si Kara mga katrupag. Pero sa versyon ni Senador, Senadora Chis Escudero sa Plastada it dagagan ko ana karang fixing term sa mga barangay official mga katropa pamati anak
7: point pinipili o nagkakataon lang na sa intumato hindi ko na alam hindi ko ay nabutan eh tapos nung inimbento yung local government code biglang hinalal na at doon na nagsimula ang away lalo na binigyan mo ng ira. Doon nagsimula ng vote buying sa pinaka maliit na unit na political unit ng ating bansa na wala naman noon. Noon nga nagtutulakan pa, nagkukumbinsihan pa eh na ikaw na lang. Ngayon nag-aaway-away para maging eh. So there was a time na ganoon naman dati. And number two, sir, since you sat, although you arrived a little afterwards, although the good chairman of COMELEC discussed the amount of money they've spent thus far, I have not asked any question with respect to savings. I have not asked any questions about kung magagawa yon o hindi, kung ano matitipid natin, because that is not the issue of this bill. No mention has been made of the Middle East crisis. No mention has been made of any crisis, in fact, since we started. It's just a question of whether it's 3, 4, or 5. And as a practical consideration, historically, as I said, if we decouple it, 2031, sabay na naman at asahan mo. May congressman palagi o may senador na magpa-file. Babaguhin na naman yung term para lang mag-comply sa Supreme Court decision dahil sabay na naman eh. But if we do it now and set it at 5, it'll be about 2 decades. Last time I checked, hindi na ako nakatuloy ng third decade. 3 dekada bago pumatong sa parehong taon na may local at national elections ang barangay at SK elections. So hopefully that will insulate it from any further tinkering by Congress with the intention of either fixing or the real intention, as you say, maybe for some, simply postponing the barangay elections. So we're trying to make do with what we have actually, quite frankly, at 10%. But I do appreciate your position and comment on the matter. Maybe hear from Director Serrano of, PP Service, sir?
8: Yes po. Maray na aga po, Senator Chis. Yes, I'm from Legazpi City and from Pilar, Sorsogon. Yes. So, apat na punto lamang po, Senator Chis, kung mapapayagan. Una po, yung paghahanda po ng COMELEC, ganun din ang PPCRB ay napakalalim na. Marami na yung talagang umaasa na matutuloy na po yung ating halalan sa November 2. At kaakibat nito...
7: Marami rin ho nagdadasal na hindi matuloy.
8: Alam ko po.
7: Halos pareho lang.
8: Alam ko po. Yung position lang po namin. Pero kaakibat din nito na ang paghahanda na po na ito ay napapalapit na. Kung hindi po ako nagkakamali ay 34 na araw na lamang bago yung unang araw ng pagpa-file ng COC mula ngayong araw na ito. Pangalawa po, yung kung pag-uusapan naman natin ay yung nabigyan ba ng sapat na panahon yung liga ng mga barangay at our present barangay and SK officials din ay nabigyan na po sila ng sapat na panahon dahil sa ito po ay napagpaliban na last year. At ito ay in-extend nga dahil sa nagkaroon tayo ng fixing the term limit to 4 years. Hindi pa nga ho natin nasusubukan yung 4 years eh. Pero and meron na tayong panukala.

0: pinagmamalaki ito. Bilang Pilipino, pinahalagahan natin yung ating karapatang bumoto, pinahalagahan natin yung demokrasya, binibigyan natin ng pansin yung ating pag-elect ng mga opisyales magmula barangay hanggang pataas. At dito po nagkakaroon ng magandang mandato yung ating po mga namumuno sa atin hanggang sa barangay. Kaya nga maganda rin sana na huwag naman natin na payagan na i-extend pa uli dahil sa resulta nitong pagbabago uli ng ano ng term from 3 to 4 and then ngayon to 5. Pwede naman to pag-usapan kahit na ituloy natin yung eleksyon sa November 2. At yan po ay susuportahan po namin. Pang-apat po at panghuli, gusto natin din pong sabihin din dito na ayaw natin na isipin ng taong bayan na noong tayo ay nag-postpone because of the new term limit ay binigyan ng pag-sang-ayon ng taong bayan. Pero ngayon kapag ginawa uli natin yan, baka hindi na po yan magiging positibo. Maaring negatibo na po yung magiging idudulot nito kasi nga inulit-uli natin nang malapit na malapit ng eleksyon. Parang katulad din nung December 1, 2025. Masyadong malapit na rin yun eh. In fact, naghahanda na rin kami noon eh. Ang COMELEC noon, gumastos na rin talaga ng todo-todo. Pero malapit na yung halalan na bago. Ngayon, ganun na naman huuli yung pattern. Ayaw ho namin kasi malagay rin sa alanganin yung ating po mga mababatas, both houses, kung masyadong malapit tapos pinag-uusapan natin. Maganda sana kung ito ay napag-usapan earlier. Hindi ho magiging negatibo ang impact. Pero pagka masyadong malapit, yun po. Bilang tulong rin na rin namin sa mga mababatas natin, ayaw natin ilagay sa alanganin na ang pag-uusap na ganito masyadong malapit na sa araw ng halalan. Kung ito ay pinag-usapan sana natin earlier, pero hindi na natin po maibabalik yan, kaya nga ang aming pong solution ay pag-usapan natin ito even matuloy yung ating halalan. Hindi naman po natin talaga pinipigilan yung Kongreso para makapag-isip ng mas mga magagandang mga panukala. Ang atin lang pong parang hindi na ho maganda yung timing. Napakalapit na po. Alam niyo po sa pag-uusap natin ngayon, marami na ako nakikita sa social media na mga nagkakaroon na ng mga aspirants orientation or mga COC filers orientation. Ang dami-dami na. At hanggang aabot yan hanggang sa mga first or second week of September. Ang dami-dami na. Marami na ngayon mga naghahanda na, nagbubuo na ng mga teams. Pero tapos ito pinag-uusapan natin. Hindi ho maganda talaga yung timing. Gustuhin ko man sana na maibalik yung panahon na sana pinag-usapan natin ito mas maaga-aga. Pero pwede naman natin itong pag-usapan pagkatapos. And I'm sure yung mga nabigyan ng pagkakataon na ito ay na-postpone, huwag naman ho sana natin sagadin pa ng another postponement ng malapit-lapit na sa halalan. Pagpaumanhin niyo po kung medyo parang nagbigay ho ako ng suggestion sa ating mga mababatas. Pero yun po yung aming pong nais na maituloy po yung ating halalan sa November 2 at pag-usapan natin muli yung pagseset ng term limit to 5 years or even 6 years kung gusto yung talaga ng Kongreso. Maraming salamat po. Just Mapalos.
1: Siring Mantabi, salamat doon. Yung mga kandidatong naghanda na po dahil huli na, tulad ng sinasabi niyo, ano pong ginawa nilang paghanda? Nagbuo ng ticket, sabi niyo? Nagpa-orientation? Hindi niyo binanggit na nangampanya na, gumastos na at tumataya na?
0: Sa katotohanan po, hindi ko lang po yun binabanggit kasi nga hindi natin po yun in-encourage. Pero dahil sa hindi pa po sila kandidato,
1: hindi pa bawal, di ba?
0: Hindi pa bawal, so, opo.
1: Ete, sir, look out po nila yun eh. Gumagawa sila ng isang bagay na illegal at bawal, kaya na po mismo nagsabi. So, kung magpasaman po ang Kongreso, bagaman apekin na baga ang panahon,